0: na nga iyang ipong ipauli ang box kay it's not part of the in custody alone. Wala man to nakalapot kay dili man pwede nga even the only the court, the regular court can order such, not the impeachment court. So gipauli niya. So atong nakita sa iyang pagdumala no kontrolado kaayo niya, digest kaayo niya ang rules. Dayon sad sa opening statement pod sa duha ka panig, atong makita pod itong nalatag na nila ang teorya sa pagpaminaw na to si lead prosecutor Jebel Restro. Sa ako lang personal nga assessment na to, purely kuan motherhood statement, political kaayo kay gigamit ni ang mga driver OFW, mga maestra nga wala kunoy lisod makapaeskwela sa anak kay kunang kwarta niya naglustay si Inday sa sapi, no? Pero kung imo pong paminawon na depensa, isip lugar practicing lawyer o sa litigator, nindot kaayo ang presentasyon. Numayon ni ang teorya nga base ta sa ebidensya. Dili ta tungod kay muning gi inyong gi sibya dito gi propaganda sa publiko. Balik kita, no, apil man gani ang mga senator judges o ang mga prosecutor yang gi remind sa mga decisions sa Supreme Court nga kaning accountability dili lang sa vice presidente, apil ka mo. No, careful kita ni ini kay dapat atong basihan ang ebidensya, dili kita sa popularity, dili kita sa public opinion. So naklaro na nato unsa asa unsay direksyon sa ilang mga argumento o sa ilang mga depensa. Dayon isa lang sad sa ako na obserbahan ani Magnum Juno kay di ba upat pantok articles of impeachment.
1: Yes.
0: So warag ang nagdahom ko na kuan na sukway sa akong gilauman nga dapat dito sila mo zero in mo una gyud nila ang katong ilgapin. Well, kay mo man na ilang gi propaganda, no? Misuse of confidential fund, pero natingala ko kay giuna naman nila ang grave threat. So sa ato pa kay giuna ni nimo. Wala mo ning pinakaimportante sa imong artikulo. Mo ning pinaka muning naak siguro gyud ebidensya. The rest dili na magmatter, supposedly ang pinakagwapo magyung tatuunahon nilang ilgapin. Well, kay mo man na ilang gi panlandakan dito, no, nga dako billion-billion nga gagawa sulod sa iyang account. Pero nahimo man sa ikaupat. Uni ang kwan magud ana Magnum Jun basis sa experience sa kasinatian nato sa impeachment, posible ni lagikan sa upat, no, gikan kang corona pila to kabok walo, so gihimo na lang upat. So karon basis posible nga imo una lang mo focus lang sa sila grave threats, dili na sila mo padayon sa uban. So munang akong nabiklan kagahapon kay after all about accountability, nganong nakasiro in ka man dito sa grave threats nga that is very in the very nature ana criminal man. Di ba? So dito kasi ilgatin, well, kay accountability man ka kay anybody sa ato, no, bisag ordinaryo makakommit man tag mga criminal acts, but ilgatin, well, halos kasagara mga public officials. So dito unta ni sila. So medyo nagduda ko sa ilang kambugaton sa ilang ebidensya Magnum Juno.
1: Oh, okay. So unsay sunod nga maging talan-awon ani attorney sa tanaw mo, considering nga medyo may pagkahapsay man ang first day of the impeachment trial, ga-expect ba ka nga sa ikaduha, ikatulo, kaadlaw, and so forth, kining kuan na, kanabang hapsa na ang dagan sa mga trial? Attorney?
0: Muna itong gidahuman, no, labi na karon nga makita nato, no, hopefully magpadayon kini ang pagpaka-control kay so quite magundi sa giingon ni Senator Soto nga the public is interested about the trial, not the rules. Lisod man kaayo walay rules, Magnum Juno.
1: Yes,
0: rules are established para to have a orderly conduct of the proceedings, no? Para to orderly administration of justice. Kaya sama sa, kung wala kita'y traffic rules, magkalandra ka sa natunganan. So, inanak ka na diya sa proseso. Okay. Naka-ebidensya, pero dili man kabaloon sa kung mo pagpresentar. Naka-ebidensya, pero dili ka kabalog depensa. So, ang mag-antubag ni Ana, ang atong rules. So, importante kaayo ka na ang rules. Dili ka na dapat na to eh. Isalindot. So hopefully, magpadayon sila, mustik sila, kaya naman sila yung rules of impeachment court, napod to yung rules of court, o ubang mga balaod, kana ang ila para once and for all sa kasaysayan matagaan o kanang patas nga pagdungog na dili purely political. So balance yun ni Ani ang himuon sa presiding officer. No, nalipay kita kay adunay kahanas po, no, na ay kanisinatian, bugado ang presiding officer, pero naghatag po ka nagkwidaw, no, kakakuyaw tungod kay narabay continuing objection si Senator Cayetano. So makita na nato sila nga guided day sila sa ilang pre-trial niya sa giingon po ni Senate sa presiding officer nga tagaan mo tsansa, pwede ninyo mag-submit mo on paper or oral arguments. So malatag yun ni ang mga ebidensya. So mauna magin prosecution makatutok gid tani ini Magnum Juno din magtubag po na sa depensa.
1: Mga action atong kanabi mo si Attorney Robert Maestri, ang IBP Mr. Chapter Board Member. Attorney, sir, salamat kayo.
0: Daghang kayong salamat, Magnum Juno. I know, kung may buntag sa tanan.
1: Oras alas 8 science niya sa speakers niya si Attorney Orly Montalban. Sa ato mga legal analyst dire sa ato nagpayan. Attorney Montalban, sir, may buntag.
2: May buntag, magdumdun o mag-ailin o sanang naginaw, no? O nananaw sa Magnum Radio.
1: Attorney, gituto kanimo kagapon ang unang adlaw sa impeachment trial?
2: Yes, magdumdun, no?
1: Unsa imong natuhog sa maong lugar pinakauna. Actually, Magnum Ailin, sa kadugay nga hulat, excited ang katawhan, mapro Duterte o maantay Duterte, murag ang pinaka ang unang adlaw pinaka-excited o pinaka-giglauman nga adlaw. Ang sunod ani medyo man imo mulay lo gamay nga kanabang ang ka-excited sa mga sa katawhang Pilipino. Unsa imong natuhog kaghapon, attorney? Sir.
2: Yes, tinuod na magbigay ko excited yun no ang unang adlaw no. Particularly sa mga abogado tani kanang ko no. Atong pagtanaw ni anak magdadagan ko pa na kun ano og of course mga refresh ko no atong mga natul ng sa atong pag-eskwela. So atong natuhog kagahapon maglumdo no half size siya. In terms sa kahat ay wala tay problema pero mao lagi na no. Ato lang gibati no ang awkward no sa natambo kagahapon. Tungod pod sa natambo no nga nahimong kalatawan no ang tanaon kun atong tanaon ang lugar din na naglingkod ang sa atong tanaw no lain kay ng optics no nga duha na ni mura na ni rog duha no ato ang presiding officer sa mga impeachment trial magdunjon tungod kay ato apo dito naglingkod ang ato ang Senate president unya na apo dito naglingkod no ang ato ang presiding officer sa impeachment court. So ang maong pagka-awkward ng sitwasyon mo na no nagresulta tungod sa pag-interpret no sa constitution nga wala na huyon no sa intention sa framers niini nga mao nga ang mag-preside gayud unta sa mga impeachment trial sama niini nga ang vice president no ang nakasalang mao gyud unta no ang ato ang Senate president Magnum Dion.
1: Awkward sa imong lantaw kay nakawa makasupak sa balaod but the actual nga kahimtang ba nga ang akong ginan lagi magnum kun ako siguro Senate President niya, o niya, na-presenting officer, mao'y sige lang istorya nito, ako sige, hilom-hilom, ako munaog siguro. Pwede mag-CR sa kanyot, panggitan lang mga pamaagi, papadila, di ba murag laayo, laay, nga murag gatubang ka sa, kuha na, gatubang ka sa kamera, gatubang ka sa senator judges, gatubang ka sa katawhang Pilipino, sa tibok kalibutan, o niya nara, kada silang kapamintok-pitok ba? Magdumay rin niya, huwag manglanghab ka, huwag ilisyon ka pag manglanghab ka, makita ka sa timong kalibutan ka manglanghab. Attorney, usa ba na sa nakapa-awkward? Attorney, sir?
2: Awkward kini magnumdo, no? Kay ang dapat yun pa, no? Nga naa sa presiding officers nga, presiding officer nga bench, usa lang yun dapat, no? Ang presiding officer lang yun sa Senate Impeachment Court. Natingala kita kay nagpabili, no? Si Senate President Dasalian sa maong bench, ang gibuhat na lang unta no mao nga mo paubos yan muna og sa dito kay na pamay daghan nga mga lingkuranan no para sa mga senator judges no kay mo gina although ang siya ang Senate president wala nga pasabot kasi ang nahimo na nga presiding officer tungod sa ilang gihimo no nga nag-elect sila og presiding officer which sa atong tan-aw o sa atong natun-an dili gid mao dapat no ang Senate president mao gyud unta no ang mag-preside sa ingon ini ng mga trial. Sumala na po no sa intention sa framers of the constitution Magnum Dion no nga declare dito nga ang Senate president no ang mag-preside so lang kun ang presidente mao ang mag-impeach no og niya na panahon ang chief justice sa ato ang Supreme Court mao ang mag-preside kaya nato nakita ang awkward no kaayo nga kuan adto na bisitay follower no sa Facebook nga nangutana tagalaong nato kung buha ba kuno atong prime minister no ino ko nga dili na siya prime minister impeachment trial kini no sa ingon ni ana so dapat ni paubos siya Magnum Dion no although dunay continuing objection si Senator Cayetano. Ako lang kung tanaw kung sino si Cayetano Magnum Dion is doon nagid siya pagpamugot na sundon yun po ang sa Constitution although implied sa Constitution ka na dinigid kayo siya kategorical but doon ay mga deliberations mong God nga tanaw na to no? Kung doon na nag-ehiskutanan sa pag question ani sa Supreme Court, ang Supreme Court mo balik gihapon ana because the Supreme Court will give effect no to the intention of the framers of the Constitution magnum yun.
1: Mm. Siguro magyabay din pag tanawon ni mo dili awkward tanawon kay na lugar yamang obligasyon labi na kung gimando sab silang house rule nga magtudlo og magtudlo og kuan magtudlo og lain ka presiding officer the Senate President is actually mauntay Senate presiding senator judge maglingkod gapon diya stapad pero sa iya mismong kaugalingon ako sa akong bahin lagi no ug ako sa akong kuling murag awkward sa akong bahin magdiwelin nga magmikura lang ko diri for 3 hours 2 to 3 hours or more nya wa ko di ko katingugan oh ana ba no
3: wala gi toy tingog magdumson nantod nag adjourn
1: mo gani gaw siguro sa ikadwa karon. Yes, attorney.
2: Kung itong namatikdan, no? Magnumjun. Medyo awkward yung tayo. Kaya bisan gani, kung mag, dok-dok na sa iyang gabel si Senator Estubero, medyo makuratan gani, no?
1: Makuratan siya.
2: Makuratan siya, no? So, dapat ni paubusin lang dito siya nini, kaya bisan gani sa ilang rules, no? Nga ilang gi-amend, wala mag-ingon yun dito. Nga siyang isa, of course, si Gatelian will be sitting beside the presiding officer. O sa lang yun dapat, no? Ang presiding officer, niya maong ang optics kagahapon, katawa
1: kala tawa nang kayo pala naawan na magdungdung. Dili ka po yung attorney nga maingon si Senator Escudero nga taga antering trabaho ikaw tigduk duk niya sa gabil.
3: Namuyo pa siya sige duk duk. Duk duk na.
1: Oh, nga po, ready. Duk duk kayo na. Duk duk. Duk duk sa dito. Ano ba? Para na siya trabaho kayo medyo lugar biki lagi kayo ba? No? Nga, 2 to 3 hours maglingkor na dito. Ay, pero moragingon man to ni attorney
3: si Quaresma.
1: Attorney Quaresma ni ingon nga marag pwede man siguro nga mo participate. Mo manifest nga na ba no? Ang si Senator Gatchalian attorney mangutana siya sa bakal pangutana nga to sa witness baka sa panadya no? Pwede man siguro para di sila ayon. Di ba man tali bikil sa balaod attorney di ba?
2: Wala bitkin sa balaod na magnum dyan, pero dapat himuon na niya pangutana, dili is the presiding officer, but senator judge, no? And in that instance, kay maunagi, iyan namang girelinquish, no? Ang iyahang, iyang kuan, pagka presiding officer unta, dito siya makig-uban sa iyang mga kauban ng senator judges, dito sa iyahang kawanan para ni Ana, dili siya sa dito sa presiding
1: pero officer. Pero attorney, sa sinugdanan pa, murag na anay bikil gani, magdumaili na, kay una, wa man masubay sa balaod nga yes, mag-preside dili man abogado. I'm sorry, dili ang nag-preside di man ang Senate President. O ang balaod nag-iyon man nga ang Senate President dapat mag-preside. So may bikil na daan. O niya kung manifest siya, question siya, bikil, may bikil po nga question siya nga siya man unta may presiding judge. So, murag na question ba, no? Maybe silang role siguro, sa impeachment role nila, basin o walay bikil sa maong proseso kung galing ang Senate President nga mao presiding senator judge lugar mo question labi nagmunaog siya dito mismo si ibaba munaog siya dito sa ubos ba magdumalin
3: mutapad siya sa ubang
1: siya mga senator judge. Senator judge anyway lugar sa kinatibuk-an sa tanaw nimo medyo man hapsay. Kana ra nga bikin mo nakita attorney kanang medyo questionable pa ang pag-preside sa ilang gitudlo nga presiding judge considering ang balaod nag-ingon man nga ang Senate President mao mag-preside sa impeachment trial attorney.
2: Ang ato maglumdon sa atong pag-ingon nga hapsay tungod pod sa kahanas no sa ato ang gipili pod nila no mo pala siya ang maayo lugar nga resulta ilang gipili but of course ang ato diha is sa hapsay tungod kay naklaro na kaya kagahapon ang threshold no ang threshold sa atong impeachment court ang gitawag nato ang evidentiary threshold nga mao ang certainty no ang kanang gitawag nato nga pagka clear no and very convincing lugar ng evidence no niya hapod sa voting threshold giklaro gyud no sa ato ang presiding officer nga 16 votes gayud ang gikinahanglan aron makundi. Kung dunay gyud gitawag nato nga adherence to the constitution og of course na litay tani ana tungod kay mo man ang atong pandeyot no ang og posisyon nga dapat no sundon ang atong constitution. So diha nato nakita no nga consistent no si ato ang presiding officer kining clear and convincing evidence sa magnumjo no kuan kini siya no ubot kini siya sa gitawag nato nga proof beyond reasonable doubt nga mo'y kwantong proof diha sa atong criminal case unya taas-taas pud kini siya sa gitawag nato nga civil case nga mao ang preponderance of evidence. So naa siya tunga-tunga no, so ingon ni ana pagiklaro kayo kagahapon og nalipay ta ni ana. Now as to pangutana kung kinsay na ay edge atong kagahapon nga hearing, although first day pa siya, it's early to call, pero maulagi na, nakita na ito nga medyo napa-score yun ang depensa atong panahuna, objectively, no? Kay ang mga positions manggun nila prior to the impeachment trial kagahapon, it's medyo na pawalang visa, no? Ang ilang mga positions. So, sa mga ilang mga positions, nga ang voting threshold is pwede ma-change no? Uh-huh. Na ang ilang position.
1: Uh-huh.
2: But it was, of course, ruled kagahapon nga din na tuot bond. Kailangan na sa constitution, no? O sana sa ilang ipang galandakan yun, no? Sa before sa impeachment trial. O niya, ito pong ingon din nila, no? Nga, ang ato ang kuan, no? Ang ato ang, kining ato ang Gavin Wells katong sa ilang basihan no sa ilang Gavin Wells na katukunong BIR nga record medyo dako kay tupod ni for sa depensa because dili na sila magproblema atong tax record because gipabalik naman no sa presiding officer dito sa BIR. So sa atong pang-aw as an analyst yun siya is naka lamang yun no sa ato ang depensa tungod kay hinahinay no although it too early no hinahinay nga medyo napa-weekend, no? Na-weekend ang ato ang prosecution without being biased, objective lang, tamo na itong panantaw ang magnum.
1: Okay. Attorney Orly Montalban, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
2: Salamat magnum dun o magnum ayin o pagkatapusan. Ang tanan natin ng luwatan, ang pamahayag na itong interview is itong personal o legal na opinion lamang o gulay labot ang ahensya o ginisasyon o grupo at kita nabilong din yung panahon na. Mayong buntag ka na ito.
1: Salamat, sir. Attorney Orly Montalban, atong legal and political analyst sa Dakbayan sa Kindioro. Doon sa breaking news, mga Egsoon. Doon na matod pa'y putol nga ulo na kitan sa usa ka barangay sa ato Dakbayan. But gina-verify pa kinikaroon, ha? Subject for verification pa. Anasgutan nga report dito karon sa Anasgutan nga area. So, sa barangay dili sa ato Dakbayan, medyo na taas-taas nga barangay, no? Dili sa dili ning numbered barangay. Unnumbered or named barangay dili sa ato Dakbayan. Dili sa Jutay. Pero tala mang detalye kung galing ma-confirm kining ikabot siya gano'n na matod pa'y putol nga ulong nakitaan sa usa ka barangay dili sa ato Dakbayan. Sa ato pagparayong regular nga pagpagayon o active shooting preparedness drill sa matunggaan sa ato Dakbayan giduso ni Consul Roger Abaday. Ano ka? Unsa rason? Magkuhan lang. Ano? Pinisiray na lang. Naspikas niya karon si Consul Roger Abaday, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho. Attorney, Consul, may buntag, sir.
4: May buntag, manager. Kuya,
1: kuya, may buntag.
4: Yun, magnumailin o sa tanang mong kauban sa estasyon o tanang naminaw karon sa imong tulumanon.
1: Kuya, iklaro ko na, active shooting preparedness drill. Hindi ni shooting sa pelikula magamalin, ha? Ako na sabtan, shooting sa shooting armas, gamitan.
3: Oo.
1: Pabuto. Ano, no? Unsa, paki-expound ko na palihog, kuya. Ani?
4: Actually, Kuya John, oh, magdumaili, no? Kaning drill, usually, gaimuon kani sa atong police, military, no? Sa ilang exercise, no? Within the camp and outside the community.
1: Uh-huh.
4: Now, pero kini pagayamuon kini, tungon kini option to na itabo lagi, kaya sige na magpangitabo, na di na ito gusto nga may tabo na sabi ko ang may tabo dito sa Tacloba, no? So kini pagayamuon kini sa atong police o recognition o makakuha pag mga military training nila, in coordination with the schools, no? Or this can be done also in private and business establishment, no? So this is a controlled, realistic training exercise, Kuya John, designed para pag-prepare sa mga responders, civilian, sa real nga panghitabo. Kasi ba ang shooting scenario kung doon ay panghitabo ng mga shooting, susama niya itong sa takluban, at least makaibalo na ang mga magtutudlo, mga kabataan, o sa private, mga business establishment, kaibalo sila kung unsa ilang buhaton.
1: So, kuya, kadyot lang kuya, ambot pa sa bote ani kuya, maong preparado og na ay mga pag mag sa pag mag magpinusilay.
3: Oh, marag earthquake drill na ginawa
1: ko. Dili kay tudluan
3: pagpamusil.
1: Kung saan pagpamusil ang tinanong. Active shooting preparedness drill. Oh. Tudluan kung saan nga maging andam kung galing doon ay magpinusilay. Dili kay aron nga makakaton sa pagpamusil. Okay, at least natataw, kuya. Sige, para yun.
4: Muna itong pasabot, kuya, dyan ba? Kato bang naitabo? Nakita na ito itong pangitabo sa footage lang sa TV. Nakasimulaag ang mga magtutudlo. Gano'y ang una pa, ang principal pa ng traum ng collapse. Ang usdante din ni Kapalo, atong pa yun. Diba?
1: Okay.
4: So, muna nga, kaninga actual real kaninga drill, no? Pero control drill na siya, realistic doon nga itudlo kami sa atong mga kapulisan o atong kasundaluan, kanang special force nila, may mutudlo na ni, may mo-demonstrate kung unsay reaction o unsaon pag-responde sa mga magtutudlo o mga gabas sa kabaranggayan kung doon ay pangitabo sa sama na itong itabo sa Tacloban. Focus ni siya yun sa lately sa fire drill nga gahimuon nato Kuya John sa government of private, no, private schools, sa mga establishment, lahi sa ning earthquake drill. So kani siya idugang muna siya dugang drill para sa makaibalo ang mga school administrator ug ang mga estudyante. Tudluan nila ang estudyante kung nunay panghitabo ni unsa pag
1: siguro usas itudluan na nga kung makabatig buto pa sa lipo diretso. Bisag wa pa kay kita og naay nagpabuto, di ba? Magdumalin.
3: Tago diretso.
1: Tago diretso ba no? Ang pag bang pa sa lipo kay basig bala to. Oh, mas sunod nga buto basig paingon na sa paingon na sa imo, di ba? Ana no nya siguro. Usas siguro usab ang bantayan mao nga pag naay buto muhupo. Muhupo, or muluob gamay kay basin og napay laing buto.
3: Dili magpa-hero-hero dito.
1: Mga mga basic kuya siguro nga itudlo nga to sa mga estudyante.
4: Usa sa highlight ni Kuya John. Kanang gihimo karon sa atong kapurgisugdanan ni sa atong pintid sa kauluhan. O gani uban ambot sa kagaya di oro, wala pa man si oro, pero sa kauluhan, lening gisugdan kining run, hide and fight. Protocol.
1: Run, hide, and fight.
4: Run, hide, and fight protocol. Kung saan ni, pagbakita nga na ay mga asilan, doon ay mga nanay mga suspect nga magpabuto, mangusil, ang unang-unahong diyon sa mga estudyante ba o isakin sa ba, ordinary na tao, dagan ka.
1: Dagan.
4: Dagan ka o mangita ka, asa ka paingon, asa ka mutago.
1: Okay.
4: Kaya distance is the best defense.
1: So dapat, dapat kuya, pag dagan mo, dapat kabalo na kag-asa na pitagikan ang buto. Kaya basi ni dagan mo, paingkas na nagpabuto.
4: Muna nga, doon nag-i sa training, Kuya John. Doon basic ko nga. Mudagan ka towards, away from the karang asilan, kung isa nang nakita suspect na pangusil. Kaya kanang mga kanang para sa pangitabo, di ba ito mga expert shooter? Di ba ito mga kawas kung expert yung gayo kaya bisag usa kalayo, may go man ka. So at least 50% libre ka.
1: Pero kuya,
4: pagdagani mo,
1: yes kuya, sige kuya, sige.
4: Pagdagani mo, mangita ka na asa ka mo tago. Paralitan, katong yes. Itabo dito sa kwarto, at tukas sa kwarto, kung sa eskwila na itabo. I-lock ni mo, tapos imo na yung butangag barakada para nga di kayo makasulod ang kanang mga suspect ng kapamusil.
1: Makita
4: so, mangita rin ka.
1: Makita diba? Man na to na kuya
4: sa mga... Sa mga na to, kuya John, hindi yes, mo kuya. Man to, tago sa kwarto.
1: Oh.
4: Pero ang problema, kaya wala siya mawawa sa pirtahan, di lusot magyapong bala. Dapat to na to, ilang mga bangko, ilang gisarado, abog nila sa kuwan, para nga di din makasulod, hindi makalusot ang mga tong asilan, mga ga-assault nila. So, motong may tabo, kuya John. Pero, guwapo tayo nga himo, pero ang punta ang kuwan lang, nalibre yung mga kauban. Pero siya lang kaigo kay nagpabilin mo sa pirtahan. So, sana sa example, run, hide, and lockdown. I-lockdown imong kung asa ka nakakuha. Imong i-lockdown, imong isira para nga ma-delay ang, or ma-derail ang kanang pamusilo. So, ang kaning fight, that this is the last defense. Kung wala nga kayo mahimo na away, bukwan, sukul na lang ka kaysa mabatay ka. So, kana, muna yung last defense. So, muna yung core nga ilang nga itudlo sa atong mga kabataan o sa atong mga katawan diha sa komunidad.
1: Kanang fight kuya medyo dako bintha na mga karatista, mga black belter, mga red belter magdumali ni.
4: Yeah.
1: Oo.
4: Yeah, basta diha na magamit na imong self defense kuya.
1: Fight. Oo.
4: At least, so
1: pero ang difference
4: ang istilahan karon.
1: Yes kuya.
4: Ang istilahan karon kuya June na naman sila ay PE nila, mga nailang leader, nailang arnes, nailang martial arts. So, usan na makatabang kung in case of emergency.
1: Pero naunaon siya dahil yung karatista magdumanin. Kaya basin o mahinayak siya, baka nabang iniglupan. Ay, wala siya. Wala siya may mga lupan siya. Yeah! Para ito. Unya ito. Ang naiarmas. Sige, tumpa. Tumpa. Pusilon. Magkapagkawain tao ng karatista ko nito sa kahangin ba? Kapagkapa siya nito. Kaya, kung matumpa siya, pusilon man siya. But anyway, guwapo, no? Run. Ano to? Run, hide,
4: and fight.
1: Run,
4: hide. So, last defense nga ng fight. Last defense nga kung makorner na kayo ka, wala kayo may mo, nasukol na lang kayo para panablas.
1: Siguro, dilian siguro. Run, hide, or fight. Kung di makayang run, di makayang hide, fight na lang,
3: sukol
1: di ba?
3: Lang.
1: Run, hide, or fight.
4: Sa military o police, Kuya John, kumudagan, mag-crosswise na siya, dili straight, crosswise para ang mapusil, mag-lisod yung sa, higo ba?
1: Correct.
4: So, muna iusa na sa, doon yung technique kapag dagan, hindi kay, dagan lang ka paingon sa kurga.
1: Yes, zigzag.
4: Dagan ka palayo, pero zigzag ka para,
1: zigzag.
4: Hanggang, pero dili kayo makafocus.
1: Kanya, dala siro gamay, hupo po gamay, ano ba? Kay basig, kanang hupo, magkatabang man, nga kay kasi magbarog ka, magdumailin? Sa magbarog ka. Mao nang mga eksperto na sa mga gira-gira, hupo man na permanente. Pwede buto, bang! Uy, sniper! Matago. Yan na yun. Mani, aso magikan ka ang kuan, ang bara. Ayaw pa sila mayroon nga, tuwara dito, una na to. Di ba? Pag naging training, guwapo kayo nga suggestion ko ya. O ginapunta mataganig lugar importansya nga active shooting preparedness drill para makaandam ang labi na sa mga tinunan. Makaandam mga tinunan nga kung ugaling na ay ingon na hitabo, kung unsa ilang pagabuhaton magdumay din. Kuya, good luck sa ibang unsa man himuan pa ninyo resolution des konseho or diretso na mga tungaan nga ilugar impact na ning ato sa mga tungaan para ilang mapatuman, kuya.
4: Usa ni sa akong programa, kuya, diyan sa akong committee sa committee yung peace and order public safety.
1: Okay.
4: Mag-conduct kita og information and education campaign. No? Uban na ito din ang mga kapulisan, naman lang mga expert, dahil ang mga SWAT, mga well-trained po na sila. Sa military, atong i-joint. Og i-appeal din na ito ang aside sa school, so ang komunidad, appealon din na ito sila kay dili ni mahimo sa police lang og sa silahan. Kung dili na ito involve ang komunidad, labi na ang ganang mga ginikanan. So, kinanglan din sila pa involved sila na niya. Sila rin may pirmi na sa eskwilahan. So, muna nga, kinanglan, tanang na sa eskwilahan, kamao kung sa ilang buhaton ang school administrator, kinanglan ilan yung i-re-eco sa tanang nilang mga ginikanan kabataan o kung sa ilang buhaton kung doon ay pangitabo sa sama nila.
1: Okay. Kuya Roger Abaday, salamat kayo. Thank you, Kuya, sa iyong panahon.
4: Salamat kayo, Kuya John, magdumailin, o sa tanang naminaw karon. God bless. God bless.
1: Ayun nyo na mati mga John, usak aktibo, o karaan na gani po, nga kunsyal sa ato nagpayan, o my chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho, Kunsyal Roger Abaday. Parenta sa ato mga balita karon sa ato Magnum National, gibutyag ni Atty. Michael Poa. Tigbaba ang usa sa mga legal counsel ni VP Sara Duterte nga maayo ang dagan sa nangadlaw sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Matod ni Poa nga wa sa ilang huna-una kung si kinsa ang kinsa na lamang sa mga trial nga hinoon malipayon sila sa maunga kalambuan.
5: Okay naman, it went smoothly. Actually, we're very happy the way the first day of trial went. No, I think for both sides naman, it went smoothly. Obviously, there were arguments. I'm sure yun ang mga napansin niyo, may arguments from both sides. But again, that's normal. Talaga namang inaasahan na magkakaroon ng mga ganyang opposing view ang bawat panig. But so far, I think it was a good first day for everyone. Ayaw naming magbilangan ng ganyan. I think it's just that as long as we present our case and present what we want for the day, we should be happy. Hindi naman po kami yung tipong nagbibilangan pa sinong lamang, sinong hindi lamang.
1: Samtang doon na panlantaw yun yung nakalamang. Ganyan, panlantaw ni Attorney Montalban Magdumali, di ba? Nga medyo nakalamang ang depensa. Kaya na ay mga ruling sa presiding judge nga medyo nakapabor sa depensa. Pero professional pagayo ang sa depensa. Pinagiging Attorney Michael Poa. Matupad niya, wala sila magunod kasi nakalamang sa unang adlaw sa nasgutan ng impeachment trial. Samtang mihatag, wala na mihatag pa o komento si Poa, human hulipi si Senator Judge o ni Senator Judge Escudero si Senate President Sherwin Gatchalian isip presiding judge.
5: We always felt that this was something for the Senate to settle. But nagkaroon nga ng mga arguments, constitutional issues actually. So ayoko na muna sigurong mag-comment out of respect for our senators because there were manifestations made, there were objections made on record or put on record. So siguro hindi appropriate for the defense right now to comment on that. Ano lang po, no? Gusto lang po lang natin galangin talaga yung ating mga senator judges.
1: Ang inyo nabati mga pabahayag ni Attorney Michael Poa, tigmaba o gusa sa mga legal counsel ni VP Sara Duterte.
3: Gipamugas sa Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol nga dunay legal nga basihan ang pagkatudlo ni Senator Jess Escudero isip presiding officer sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Tungol nga klaro nga legal ang legal nga basihan sa Senado sa pag-aminda sa Senate Resolution number 39 nga naghatag dalan sa katudluan sa President sa presiding officer.
6: Meron naman pong basihan yung chair, yung presiding officer, pati po yung mga majority of the senators. Nabanggit na rin po ni Senator Kiko Pangilinan yan na ipinasok na rin sa records po ng impeachment court yung mga kaso ng Umali versus JBC at Chavez versus JBC na nagsasaad na kapag malinaw po ang konstitusyon at malinaw po yung konstitusyon na hindi pinagbabawal po pag-elect ng presiding officer in impeachment trial sa Section 3, number 8, at dahil nagpasa rin po ang Senado ng kanilang rules sa pag-amenda ng Resolution 39, yun po ang naging legal na basehan para valido po ang pag-elect at pag-upo ni Presiding Officer Chief Escudero.
3: Ang pamahayag ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungol.
1: Given makak sa House Prosecution Panel, ang allegation matungod sa fishing expedition nga nag-imo sa impeachment trial batok ang VP Sara Duterte. Mato ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jerby Luisto nga ang tanan nilang gimo legal, constitutional o lawful.
7: What we did are all in accordance with what is provided in the rules on impeachment, the Constitution, and even the existing jurisprudence. In fact, I always say, we followed the rules to the letters. Ibig sabihin, hanggang sa kaliit-liit ang punto ng rules, sinunod ng House of Representatives. The House of Representatives never delve on fishing expedition. Everything that we did is legal, constitutional, lawful.
1: Ang inyo nabati, Mausi House Lead Prosecutor, Congresswoman Jerby Luisto.
3: Akusahan ni Attorney Sheila Season, Lead Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte ang House Prosecution Team nga gikondisyon ng huna-huna sa publiko kalabot sa mga ebidensya o allegation batok sa Vice Presidente. Mato ni Season nga wala pa bisan unsang ebidensya o pasangil nga napamatud-an sa prosecution.
8: Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa paglilitis at pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. We therefore should not lose sight of the core principle that the burden of proof is on the prosecution. And unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This is the law then. This is the law now. And the underlying principle for this burden of proof is simple. Under our Constitution, every accused is presumed innocent until proven otherwise.
9: Ang pamahayag ni Attorney Sheila Season, Lead Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte.
1: Gibarugan ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jero Luisto nga ang tuyo sa impeachment trial mao ang aron patawagon ang mga opisyal sa sayup nga paggamit sa pundo sa publiko ug dili alang sa politika o pagpanimaos. Maato ni Luisto nga ipakita sa prosecution ang mga dokumento, report sa gobyerno, testimonya sa mga witness ug uban pa nga ebidensya aron sa pagpamatuod batok sa akusado.
10: Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sino mang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence, hindi chismis, hindi haka-haka, hindi propaganda, at lalong hindi sokmed narrative.
1: Ang inyong nabati pamahayag ni House Lead Prosecutor Congresswoman Jermel Luisto. Oras, alas 8.38, mga eksundo na sa Breaking News.
11: Magnum Breaking News.
1: Putol nga ulo daw nakitaan sa Barangay Balubal, Cagayan de Oro. Naspikas din si Kapitan Baktong, Pablo Baktong. Kapitan Pablo Baktong, ito may nabi. Kap, may buntag.
12: May buntag,
1: Kap.
12: Labi ngayon sa tanan pagpaminawan sa Magnum Radio, may buntag.
1: Kap, konfirmado nga naagay putol nga ulo nakitaan sa imong barangay?
12: Yes, Magnum John, base sa report sa akong tanon na CBO, kaya sila may nakakitaan ni Magnum John.
1: Lalaki o babae?
12: Sigur sa ilang kwan yun, Magnum John, lalaki ni Magnum John, kaya may jacket. Oo.
1: Uh-huh. Sa repeat, nakitaan ka?
12: Yeah, sa Purok 5. Oh, Purok 5, Balubal, Cagayan de Oro City.
1: Kung sa'y sitwasyon sa pagkakap lagi, sa nasgutan nga ulo sa tao, Kap?
12: Sigur sa ilang istorya sa kumaman yun na ilang itanaw tong jacket, gilukab, kay dugay naman amas kalibunan. Kaya pag-ukab nila sa jacket, mo itong nakita nila ang maong ulo, magmang yun, kalabira na.
1: Okay, so taod-taod na ni nga gilabay niya?
12: Yes, magmang yun, taod-taod na ni, kay wala na may baho. Oh.
1: Awa na ganibaho, subot pa subot, dugay-dugay na. Kining... Ang prestada, Kap, matod pa nimo kalibunan, dapis kalsada.
12: Layo na, ma'am. Layo na. Yun sa dalan, mga gikan sa dalan sa taong na siguro yung mga 10 o 5 kilometro ana ang kilayong gikan sa dalan.
1: Layo po sa kabalayan?
12: Layo po, Magnum John. Oo.
1: Mao siguro nga ni atong panahon nga lugag ka panimaho pa unta, wala mabaho eh. Kaya wala kayo taos panibot.
12: Yes, Magnum John, kay kalubian magun na talagsaraan na sa mga tao, Magnum John.
1: Oho. Kap, ang basihanan lamang ninyo nga lalaki tungod kay jacket, what if huwag ang responsable kung huwag ang gipatay kining tagiya sa nasgutan nga ulo, lalaki o niya jacket, posible siguro nga jacket sa suspect ang gamiton. Kaya masig mag...
9: Matrace
1: ang ma-identify na noon.
12: Uh-huh. Yes, Magnum John. Oh, kaning jacket nga giputo, lagmit gini, amaw itagiyaan ng tuan, itagiyaan ng ulo nga palgan.
1: Okay. Yes, Magnum Aileen?
9: Ulo lang. Asa ka ang lawas?
1: Ang lawas tuod ka?
9: Wala ibukog sa duol?
1: Oo.
12: Ang lawas tuan, Magnum John, ipangita pa karon, kaya nga naman atong kapulisan, ilan na magaling gidala itong maong ulo.
1: Oo.
12: So, ang lawas, ipangita pa, Mangnong John.
1: Ang ulo kap, kalabiran ha, pero intak pa, but pasabot ang agtang na apa na, no? Ang dapit pag, apapangig, mauna ka sigar mabilin. Pangig na.
12: Oh, napa Mangnong John, napa. Oh.
1: Buhok, wala na. Ah, napa, siguro ka pa.
12: Oh, kwa na, buhok Mangnong John, na. Kwa na ba, kanang katang-katang lagi siya
1: na. Na. Pero ang buhok, sab, medyo tag, mugbo. Kay lalaki man ka, so kay og babae basig tagas.
12: Yes, Mangnong John.
1: Although na may mga babae mahilig sa mga mugbog gapong buhok, magdawa rin, no? But anyway, murag dakog puruhan nga lalaki kini siya tungod niya ng mga talanawan.
12: Yes, Mangnong John, sa mga timailhan ba nga nakita karon, so punang mabasig ta nga lalaki siya, Mangnong John.
1: Wala siya gidong o gap, siya sa mong barangay nga nawala.
12: Na ay nawala, Mangnong John, mga tulo na kabulan gikan karon.
1: Oho.
12: So muna nga mong kwan basing mukunik ba nga siya nawala, muna na ang katalgan pero pa kita sigurado Mangnong John nga maog yon.
1: Ang nawala tulo ka bulan gikan karon ka backward kining babae laki.
12: Laki Mangnong John, tagalingi ra sa among barangay.
1: Oho. Kining sa tanaw nimo kap musibo-sibo sa gidugayon, tulo ka bulan gikan karon but pa nimo. Sa makita ni mo na sa kanang sa kalabira nga kini dugay ni kay ni kini bumag-o pa eh pero kalabira na kap
12: sa yes, Mangnong John bago-bago pag ini Mangnong John
1: So na ay chance ha? Na ay chance nga basig mauni ang ipangita ang nawala sa imong barangay.
12: Yes, Mangnong John, kay akong pakikitaan karon tong tagtungod yo din so na tong nawala.
1: Oo.
12: O makumpirm ba niya nga mauni basi alang jacket kay mailan man nila ang kanina sa ilang iksoon. So ato nang ma-confirm kung mauba tong mapunik ba nato Mangnong John atong nawala.
1: Ma-share ba ni mo kap ang gamay lang ng background sa nawala? Sa may background ani estudyante, nagtrabaho, sa man dia.
12: Wala Mangnong John, mag-uuma Mangnong John ang atong katong nawala unya. At sige ka tong inom Mangnong John, sige inom.
1: Okay.
12: Oh, kay kwan mo to ulitaw, wala may pamilya nga kwan yang uban kundi yarang yara ka puyo sa yang igsuon.
1: Pero sitwasyon kap sa ulo nga naa diha, unya wala diha ang lawas. Dakog puruhan nga ulo ra ang gilabay diha. Ang lawas nahimong tuwa sa murag naa sa nakapahimutan sa lang lugar. Na kung panalitan ang usa ka palahubog, example ha, nakaabot sa mga area, nakabsan sa kinabuhi, naroon sa punta diha ang lawas, kap.
12: Yes, Mangnong John. Muli among kanon pagaron at kanon sa itong mga kapulisan na mapangita ang iyang lawas kaya ron makunik na to ang maong mga problema din, Mangnong John.
1: So, posible, kap, nga kung palitan ang tagiya sa mga ulo, kung niya ang ulo rin naadiha, ang lawas di makita, posible nga ang tagiya sa mga ulo, biktimas pagpamatay.
12: No. Yes, Mangnong John. No. Muna isa na mo ituhan din, Mangnong John. Kung dili na itong makita ang lawas, mungin na isa nga giyamong amungan ni Tawhana.
1: Okay, Kapitan Pablo Baktong Kap, salamat kayo. Thank you, Kap, sa imong paghatag initial nga detalye kalabot sa nasgutan nga ulo na kaplagan sa imong barangay. Salamat, Kap.
12: Yes, Mangnong John. Salamat sa kayo sa panahon ngayon kihatag, Mangnong John, nga napamot na to sa pinagi sa inyong ipokyon sa Mangnong Video. Mangnong John, salamat.
1: Inyo nabati mangsyon si Kapitan Pablo Baktong sa Barangay Balubal, Cagayan de Oro. Karon sa Tumagdum International, sa Israel, Kosani, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, si Turkish President Recep Tayyip Erdogan, nga nagpaluyo sa terorismo, pinagis pagpundo o pagtago sa Hamas ilang nasod. Pinampayag ni Netanyahu, nanot sa gitak ng pagbisita ni U.S. President Donald Trump sa Turkey. Maato ni Netanyahu nga direktang gipunduhan ni Erdogan ang nakalihukan sa Hamas.
13: On the verge of the president's going to Turkey, Turkey is a great country, but it's governed by a man who calls openly for the annihilation of Israel. He occupies half of Cyprus, a NATO country. He's threatening Greece and other NATO countries, and he talks openly about conquering Jerusalem. His foreign minister, extreme movement that hates America and chants death to America from that side of the spectrum. They finance Hamas, they harbor Hamas, they roll out the red carpet for Hamas. They're in fact supporting the bad guys.
1: Inyo nabati mga egzon si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. karon sa ato magdong business.
9: Gipalapdan ang kung gipanalhan ng Shokas Order sa Department of Energy kung DOE ang kapigdesyantos ka mga planta sa kuryente sa Pilipinas. Kinuman pakias ng muhatag o tubag sa gobyerno sa mandatory annual self-assessment forms tungod sa grid instability. Matod ni DOE Secretary Sharon Green nga muhimo sila og pagsusi sa mga kumpanya sa kuryente aron masuta kung duna pay mga laing violation.
14: Mag-check po kami if there are others that these companies that haven't submitted or responded to our show cause orders, kung meron pa silang ibang violation. And that could be, if it is grave enough, that could be tantamount to cancellation of their permit.
9: Ang pamahayag ni Energy Secretary Sharon Green. Samtang sa ito foreign exchange rate, misa kag 17 centavos ang balor sa asa ka US dollar batok sa peso, nga nasa 61 pesos o 42 centavos sa pagsara sa trading na itong adlong Webes, kung itandi sa 61 pesos o 59 centavos sa pagsara sa trading na itong adlong Lunes.
1: Karon sa itong Magnum Sports, natapos na ang makasaysayanong kampanya ni Pinay Tennis Star Alex Iala sa Wimbledon, London. Kinaman, pilya si Iala sa Italianang si Jasmine Paolini sa 3-set match sa round of 16 sa score 6-4, 4-6 o 6-3. Matiniyala nga mayo nga player si Paolini o garbo niyang gikatbang ang susama kaniya. Ginuga pa niyala nga sa pagkaroon, tutukan una niya ang iyang mga gikinalan nga palambuon.
15: She was doing kind of consistently, partly I guess because I wasn't making her uncomfortable, maybe, or also because obviously she's very skillful. So yeah, so you know, credit is due where, you know, give credit where credit is due, and obviously I just need to look at my side and what I need to improve going on.
1: Ang pamahayag ni Pinay Tennis Star Alex Iala. Inyo na bati ang Magnum 45 ng adlaw, adlong Martes, Hulyo 7. Hang turugma, timani, ayo kalimti. Nga sa kagawas ng katiling bankatauhan ang labing gamhanan. Managlahi managatong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
9: Managlahi managatong baruganan sa matagisgutanan. Simbolo kini sa atong panagiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Akurin.
1: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45, prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtodugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
17: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic og Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
18: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic og Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
19: Life Extension, Life Extension Vitamin D3.
20: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalana ko nga pamilyar ka og tinga ali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran og ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay isa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga level sa vitamin D. 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang na

0: og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Siyempre, ang among gi-endorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3. Tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor, ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan og gisaligan og gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent ug concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 ka tuig ang Life Extension Foundation nagpadayon nga gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kini di kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
1: Balihin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In servicable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin niya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. 26 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026.
2: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
3: Inom na o Mighty C!

0: sa ubang mga butika.
1: Mga eksyondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisono substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
0: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Oras, alas 8:58.
4: Kining oras, hatod kaninyo sa EQ Dry. For comfy sleep from day one, i-continue mo.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
7: Kini, mao'y gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
3: Alas 8:59. Egal, kumusta ba yung abundang kanyang tanana? Welcome sa itong mga sa itong programa ng itong Magnum Rapido.
7: Magnum Rapido. Rapido.
3: Adlan usap karon may gala ng Martes o Pizza 7 na may gala sa bulan sa Hulyo, 2026. Paspas kang ligid sa adlaw may gala. Balikunta, sunod buwan may gala. Fiesta na sa Cagayan de Oro. July takaron, so sunod bulan may gala. Fiesta na sa itong syudad may gala. O after sa fiesta, count sa sabda may gala sa mga Birmans.
7: Magnum, rapido, rapido.
3: Anyway, sa tanan taga mga suking take paminaw, mayong abunta ganyong tanan. O I'm sure may gala nga ang tanan mga eksyon karon na nakapahimutan karon sa natatag sa ka mga panimalay, sa ilang gitrabahuan o sa ilang magkang negosyo. O I'm sure may gala nga ang tanan karon ng mga lahiskutanan may gala is ang may tungod na mga eksyon sa unang adlaw kagahapon sa impeachment trial may gala ni Vice President Sara Duterte. So, ang atong focus is unsaon nga matangtang ang Vice Presidente sa Pilipinas. Dili may gala ang pagpangita sa kwarta may gala nga gikawat sa atong mga honorables. Nga billions-billions nga malita, trillions-trillions nga kwarta ilang gikawat. Wala na may gala sa atong agenda karon. Ang agenda tas Pilipinas karon unsaon may gala nga matangtang ang Vice President sa Pilipinas aron nga dili makadagan pagka-presidente sa 2028.
7: Magnum, rapido, rapido.
3: Muna ang agenda sa atong mga opisyal karon may gala, dili ang pagpangitang hustisya sa gipangkawat nga mga malita-malita nga bilyones, malita-malita nga trillions, trillions. First in history sa Pilipinas may gala, gay nani kadako mga igsoon na ang corruption, ang kawat may gala sa kwartas gobyerno. Pero wala na gitagang importansya sa ato may galaga na munuan sa nasod. Tungod kay unsaon paghatag og importansya nga sila man ang involved.
7: Magnum, rapido, rapido.
3: Alang-alang unayon mo pag lakag ang imong kaugalingon. So muna may galang ang atong focus unsaon pagtangtang sa Vice President sa Pilipinas. Dili ang pagpangitas kwarta nga gikawat sa ato mga honorables o sa ato may galang mga halandon.
7: Magnum, rapido, rapido.
3: So sa tanan mga halandon nga nagpitok-pitok ang mata karon mga tagdaa, padayon lang mo sa inyong paldo-paldo nga billions. Wala nga tong gitinguha karon unsaon nga matangtang ang atong vice presidente sa Pilipinas, mga higala. Lahi ang nangawat sa kwartas tao, lahi ang gusto tangtangon. Lahi may gala ang nakapaldo-paldos, paldo-paldos, billions-billions sa kwarta. Lahi ang ipapriso karong panahon.
7: Magnum, rapido, rapido.
3: Bonnie Pilipinas, may gala, bagong Pilipinas. Anyway, sa taranta ka mga suging, tigpaminaw, mayong buntag sa inyong tanan, labi na sa itong mga egsyon na nakaroon sila natatag sa mga nahimutangan sa itong mga egsyon, mga OFWs, kung nakamonitor ka na ito via live streaming, bisan asang show ka man sa kalibutan, basta kay mga internet connection ka, pwedeng rugar, maminaw ka at the same time, feeling ni mo nga niya karagihapon may gala din sa Pilipinas. Sa tanang nga nakaroon may gala, nakapahimutang ba sa itong mga kaigsunan sa gawa sa nasod, binagi may gala sa atong live streaming yung makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat sa ato mga viewers. Karumataklas kamuntagon may gala ka nakamonitor ka na ito. Pinagi sa ato Magnum Live sa Facebook. Sa Facebook may gala yung makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat din kaninyo sa inyong pag-share, pag-likes. Salamat sa inyong pag-follow sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Dinisam sa ato may gala sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Assalamualaikum kayong taran mga isod taga mga Muslim. Mahang sa iaandan yung tanan, Dias Bukid, sa itong mga iksong lubad, mga mag-uma, sa tanan, nga nakarong may gala, Dias Kabukiran, maupay na onjuan. Sa inyong tanan, Dias may probinsya sa Kamigin, ug balik na din sa ato sa Dakbas, kagan de Oro, mga iksoon, niya sa atong kahimtang sa itong lakaw sa panahon, o kiningabahin sa itong pragaraguban, may gala sa lakaw sa panahon, at ang ganato may gala ni Kagawad Alan Magsayo, sa may barangay tablo ng atong syurad. Niya may gala katong kahimtang sa itong lakas panahon karong adlaw mo-update sa ta sa bagyo may gala nga si Bobby, international name, nga kung musulod may gala, dito na siya sa Pilipinas, ganlan na siya bagyong Inday. Karong panahon may gala, either karong adlaw Martes ta. Kung dili man siya musulod karong gabi ang usa ka super typhoon sa Philippine Area of Responsibility, kung di siya musulod karong gabi, pinakadugay na gina ugma may galas kadlaon sa buntag. Musulod na may gala ang nasgutan ng bagyo may zon nga nagpadayon pagyapon sa kategorya may gala nga usa ka super typhoon. Ang bagyo sa pagkakaroon may gala, ana-ana siya nga may gala sa gilayon nga bukabat ganto may gala sa iyang distansya gikan may gala sa kayutaan sa Pilipinas nga muabot na may gala siya sa iya mga igsoong gilayon nga muabot sa 2,000 kilometers dito at bang may gala sa Maya Central Luzon area. Ang maong bagyo may gala, nagpadayon gihapon may gala sa iyang gikusgon nga kategoryang super typhoon. Tungod kanya sa gikusgon may gala 195 kilometer per hour o niya dahil doon siya ay gastinis o paghaguros. Sa sinklo may gala nga 240 kilometer per hour. Ang iyang pag-irog may gala sa neskutan nga bagyo mga igsoon na paspas kay gairog siya may gala sa mukabat mga igsoon ngadto sa 30 kilometer per hour may gala matagatakda. So ang iyang puntarya may gala papasulod siya sa Philippine Area of Responsibility sa Parline at mang may gala sa may Luzon area. Ang bagyo may gala kung inyo mamatikdan kini may gala karon nga gikusgon 185 niyang tumiaging adlaw ni o niya dayon may gala kagahapon may abot siya may gala og 200 plus may gala karon di balik sa 185. Ang rason ana may gala tungod kay aduna mga igsoy bisa maman og aduna sa rapid intensification but ana may gala ay kana bang pag-usab-usab sa iyang eyewall may gala sa nisgutan may gala nga bagyo. So netabo mga igsoy na ni karon na pagyapon sa kategorya tungod kay ang kategorya nga 185 milapas na may gala sa 185 nga lugar kategorya nga ang usa ka bagyo pagagandlan may gala super typhoon. So ato hulaton may gala ang super typhoon Bobby nga international name Inday kun musulod na sa Parline balikod ako kun di siya makasulod karong gabi pinakadugay na gana ugma may gala sa kadlawon kana may gala ang nasgutan mga igsoon nga bagyo. So sa pagkakaroon may gala ang nag-prevail din sa itong nasod sa Pilipinas kanong mangutan na ta kung naka-observe ko mo grabe kay kainit may gala grabe kay kainit mga igsoon ang atong panahon karon labi na sa gamamaak nga adlaw ngano na tungod kay padayaw na kay picto karon sa atua may gala ang gitawag nga easterless. Ang easterless may gala usa kini ka mainit nga hangin gikas Pacific Ocean makakreate niya pong paguan. Pero ang kainit niyon, mamaakid ani may galat. Tungod kay Maoni karon ang nagprebel nga atong may galang kasamtangan karon nga bapa lakaw sa panahon may galang kami pasulabi ni Karato. Although, magpadaan pagyapon may gala ang mga localized thunderstorm nga masinati may gala o ang hanging habagat nga masinati mga igsoon, Luzon, Visayas, apil na sa Atos Polos, Mindanao. Mga localized thunderstorm, Dines, Mindanao, may gala ang maugyapon nagpasulabi. Hinungdan, unya sa hapon unis gabi, daghang lugar gyapon may gala makasinati sa mga pagwanuan. Balikon ako sa pagsulod may gala sa nisgutan nga bagyo may gala nga si Super Typhoon kundi man karong gabi pinakanugay unya sa kadlawon. Mga igsoon, ang unang direktang mapiktuhan is ang Mindanao. Dito na pita may gala sa kanang Westing Bahin, particular sa may Sambuanga Peninsula, tungod na may gala kay Hatak na sa Neskutan may gala nga si Habagat. So, ang bagyo may gala nga si Inday, kung musulod, iya may galang Birahon, iya may galang Suyupon, ang Habagat gikan sa West Philippine Sea, nga direkta maka-epekto may gala sa mga lugar sa Westing Bahin, sa nasod sa Pilipinas. So far kana may galang atong itutok kahimtang sa atong lakaw sa panahon. Balikon nato kining bagyo. Walay landfall scenario ni ani. Bisan pa sa iyang kakusog kay may galang bagyo. But praise the Lord kay dili siya may galang maglandfall. Igo ra siya mga midpits kayutaan may galang pasaka. Tumbok pa yung tunapita may galang sa may Taiwan area. Kana atong itutok kahimtang sa atong lakaw sa atong panahon karong adlaw. So samang higayon kining gyapon yung alagans kanginan kanyang angkurman kini si Magnum Manny Agustero. Hantong taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dito maglangan may gala sa itong paraguban sa itong kaprograma niya. Karamag atong mga top stories, mga hidanos. Unaho tabi galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
8: Magnum Rapido, Rapido.
3: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal. Usa may gala kapika truck nga na high ball human. May buto ang ligid sa front gabahin niya ni. Resulta may gala 11 ang samaran. Tulo ka tao may galang sakay, patay. Samtang usa ka ulos tao, ambot asang lawas niya ni. Nakita may gala niya napita mga igsoon sa may balubal niya tunak bayan. Lawas, padan pangipangita sa itong mga otoridad. Doga mga dagko mga balitang lokal may gala, People's Day kung adlaw sa katawhan, himoon sa City Hall Quadrangle karong adlaw may gala nga, Webes. O karon sa itong mga dagko balita, balita may gala nga, Nasundon.
8: Magnum, rapido, rapido.
3: Sa ato mga dagko mga balitang na sundon may gala panagbangga sa Osaka Tricycle, tali may gala sa Osaka Toyota Rush, dito may gala sa Malungon Sarangani, tulog ka mga tao, patay. Samtang unang adlaw sa impeachment trial may gala, nga gipasaka nga kaso batok may gala ni Vice President Sara Duterte, mi arangkada na kagahapong adlaw, duha kabuk presiding officer pero ang usa, tigbasa-basa lang sa libro while ang usa may gala nag-preside. O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may galang international.
8: Magnum, rapido, rapido.
3: Sa itong mga dagko mga balitang international, padaan may galang search and recovery operation sa itabong kaluwang linog doon na pita mga igsoon sa maya Venezuela. Mga igala, 50,000 pa hangtod karon ka mga tao missing, 50,000 kapin missing. Muabot na may gala sa 3,400 na katao ang nakaplagan. Patay! Now standby may gala sa itong mga dagko mga butang at isgutan kang kabutaga. Mga follow-up sa mga pangitabo. Karon sa itong palibot may gala sa tipot lang. Oras maginikanan, alas 9:12.
9: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for a comfy sleep from day one, i-continue mo.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usaka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usaka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong paglawas, ino matagadlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier, nga nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunon kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na! Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2026. Per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026.
1: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
2: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
3: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Ang nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
3: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargaining center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
4: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pang sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
5: Let's go! Go with the flow!
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow!
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
5: Charmy!
7: Charmy, breathable panty liner for every wear confidence.
8: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
9: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nagkapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
10: Sa pinakadulong ng butika sa yunga.
11: DTX Coffee Mix?
12: Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
11: Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
15: Oras, alas 9:22.
16: Oras, hatod ka na to sa Mighty C. Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Nagpaminaw ka mo sa Magnum Rapido.
15: Balik tayo mag-alala ko sa itong programa mag-alala Magnum Rapido. Na-standby mag-alala sa itong mga follow-up sa mga dagkong mga butang at isgutan mag-alala karong buntaga. Pabuta mag-alala, kaunaon sa ito mag-follow-up, kalabot na mag-alala nining usak ka nakaplagan karon nga putol nga ulos tao mag-alala. O niya, dayon mga igsoon na dadapita sa may kiniabang balubal, sakop ni nga itong dakbayan. O padayon karong mag-alala, ipangita sa ang lawas. Kung nahain may gala, ang usak ka putol nga ulo sa tao, na tabunan siya may gala sa usak ka jacket, na posible may gala ka rin jacket, mauni may gala ang gigamit sa pagdalas ulo, diya gilabay may gala sa sagbutan, dos kalubihan. Grabe sa ding uluha may gala kung abag ang lawas niya. Namuni karon may gala ang gipangita sa itong mga otoridad karon, diya napita may gala sa malubal ng atong syudad, kaya nagpasabot nga nay ulo, nagilawas ang tao. Dagi na lawas sa tao, may galang. Question, asang lawas sa nakaroon? O kinsa ka ni may galang nga biktima? Na remember, may galang sulod sa nakalabay ng mga adlaw simana, di na pitas balubal, na namising na nga tao. O kana, may galang, gituan nga basin mauna kini. Ang question, may galang, kinsa nagputol sa ulo niya ni? Or aba ka napit, may galang, nga portion ni na pitas barangay, ang maong lawas, may galang ilabay. Kay gituan, may galang, nga kining lawas ani, naragyapon niya sa dool niya. Kay ang pagbitbit anang ulo lugar imposible because dalos paslaing lugar may gala isa kay baka nimog sa kanal unsa baka posible nara gid ang ulo niya di si may gala nato nakalabay nga adlaw nga dunay nag trending to sa may Sambuanga nga away syuta gipatay may gala sa iyang kalaban ang mao may gala nga biktima unya dayon mga igsoon ya na please dalan ragod dagan kay tawag atubang giputlan yung ulo may gala yung kalaban unya yang gibitbit dela sa balay. Gyantos mga otoridad giturn over po yung ulo. So kanto may gala medyo dol ra gihapon ang gidadan. Gikan may gala nato yang giputlas ulo gidala sa balay niya dol ra mampod. Na kini sigurado may gala nga kining lawas aning giputlag ulo may gala ni ara na dapitas palibot. Pabuta may gala kas magdum persid blanca na karon dia mga igsoon tabang sa goga kutkot may kas kasagbutan. Kung hain may gala, makita ka ng ulo niya nga lugar na anakaplagan, basic ang lawas, narapunas palibot niya may gala. Standby lang, kalabutan ni mga eksyon, kaya usan niya sa itong ipaluap kargabutag ha. Sa naitabo, may gala ka sa buntag, kinsa may gala, mismo ang kapitan, niya napitas may yung sa may barangay balubal. Ang mitabang karon niya may gala sa pagpangita, kung hain na ang posibleng lawas may gala, sa naiskutan mga eksyon, nga giputlas ulo. Standby lang, kalabutan na may gala. Kung doon na po yung giputlag ulo, pabuta siya may gala, kaya ato sa ipaluap kinsa ni may gala po ang suspect na ilan na ba, kantumang iluba patay na napita may gala sa may kausuagan, duha sa magsuon niya ang ipangluba, usag yun ang nadyakpatan patay, samaran ang yang isuon. Pabutas magnum, kiniabang aki abilanusa, sa duga may gala pagpalaps, kalabot sa mga isuon, araw ito masuta may gala mga pangitabo, din sa itong kapalibot. O standby siya may gala, kaya I'm sure mga isuon, kita tanan kahibalo naman may gala sa unsay nahitabo kagahapon sa unang adlaw sa impeachment trial may gala sa atong vice presidente sa Pilipinas. So nahitabo karon first time in history may gala diha sa Senado nga nag-preside sa impeachment trial may gala duha kabok. Tungod kay molagi na ang gipili nila may gala nga mao'y mahimong Senate President dili man abogado. Nga mao may gala si Senator Gatchelian. So daw bi karon may gala kay imagine mga igsoon kining impeachment trial bugno ni may gala sa kanabang legalidad or sa balaod o magtigi po niya may gala ang mga banggiitan niya ng mga abogado. So, unsaon na karon may gala pag participar may gisoon sa presiding officer nga di man siya abogado. Si Ilgipili may gala gamao si Senator Gatchelian. So, ang netabo karon may gala nag-elect sila may gisoon abogado nga ilang kauban. O sa ilang pagpili may gala pilihan yun nila mga igsoon pagbalik si Senator Chis Escudero. Naambot may gala kung unsay nagata ni Chis Escudero, kanyanto yung kaso hinug kayo, matun pa ni Boeing Rebulya, ombudsman, hinug. Apan sa niyang mitampo kinidito sa kanaghanan sa majority niya mismo may gala sa administrasyon ng senador, na wala ang niyang kahinug sa kaso. Na karon kay siya may ipagdala sa pag-preside may gala, aning impeachment, trial, natanaon ta ni may gala kay sa nabasa na ba nato kagahapon sa iya may gilang dinalhan, wala siya gipaburan ni bisan kinsa, bisan magani sa inyang introduction kagahapon, nga ang impeachment trial may gala, dili ni pagkampi niya mismo sa kinsa ang iyang kampihan or politika magka, kundili ang pagpangita as kamaturan, hustisyang kaangayan, due process. That's why may gala sa iyang introduction matun pa niya, mga igsoon, ang ilang pagdala niya sa kaso may gala sa Vice Presidente is mandatos niya kanila, isip mga senador, basta kay ang importante may gala nga walay bias at the same time may gala tanan matagag kay gayunan ug ang pagpangita may gala sa kamaturan. Na giklaro sab niya may gala during sa ila may gala nga unang adlaw kagahapon sa iyang pag-preside may gala nga diha sa atong constitution sa balaod may gala dili pwedeng i-bend nato atong balikoon ang atong balaod para pagkakumunit lang ni bisan kinsa. Giklaro niya may gala sa ila palang unang adlaw, kagahapong adlaw sa trial, nga matod pa, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all Senate members. All Senate members. Any party who disagrees with the decision may run to the Supreme Court, which is may gala 2/3 of all members. All members of the Senate. So, ang all members is 24. Ang 24, may gala, ang iyang 2/3 niya na is 16. Pangprisohon man ni tanan, may gala, ang mga dili kalyado sa gobyerno ng mga senador, still, mangita pagihapon sila og 16 ka mga senator nga mo-votes nga i-convict ang impeachment officer or impeachment official, aya pa may gala makonvict ini. So, walay bend-bend dalo ani may gala. Walay balik-balis balaod niya ni. Subay lang yung balaod. So diha na may gala medyo nakalamang karon ang tanan, meaning fair. Dili pwede may gala nga ihapon na to ang present, dili tungod kay ang balaod nag-ingon. Mga igsoon sa atong constitution, kinahanglan 2/3, which is 16 ka mga senador. So sa karon may gala kaning impeachment trial, kaning impeachment case may gala, usama ni ka political crisis, politika ba? Numbers game, panaghanay sakop karon. Makaya ba nga makuha nila ang 16 ka mga senador aron ilang i-convict si Sara Duterte? Medyo sa karon may gala malabo. Malabo tungod kay nagkinahanglan lang pod may gala si Sara Duterte 8 to 9 votes ka mga senador. De na siya mahilabtan diya may gala sa iyang pagka-vice presidente. Now, kini karon may gala nga templada, medyo di baka malanganin may gala si Chief Escudero ni ani. Kaya unang-una may gala, kadto lang yung statement may gala na kinahanglan yun nga 2/3 sa all members sa Senate, which is 16, ang mubutar, i-convict siya, which is lisod kay pangitaon ng 16 ka mga senador. Ikaduha may gala, ang naitabo kagahapong adawa mga igsoon, duhag yun may gala ka mga rugar tirada, gikan sa prosecution, sa side may gala, gikan mismo sa mga congressmen, nga gusto nila may gala i-convict si Sara is nang butata sila kaghapong adawa. Una, kinalan 1/3 yod at 2/3 yod kabuto sa senador. Ikaduha, ang naitabo may gala nga gusto mga igsoon sa prosecution silang lead panel nga si Congressman Woman Luistro nga gusto man niyang iparehas may gala sa criminal court or criminal case ang impeachment trial may gala nga dunay arraignment. So nabutata siya may gala walay arraignment diha nga nitabo kagahapon adawa. Ikatulo mga igsoon is ang gusto may gala sa kanaabang ilang gipangdala ng mga dokumento gihatod-hatod lang box may gala is gipabalik ni mga igsoon sa presiding judge kagahapon adawa ni Senator Chase Escudero nga ang mao may galang box or kahon nga dunay sulod may gala nga mga tax records sa atong vice presidente siya kapikas may gala nga mga records may gala sa gobyerno sa BIR sa bangko gipabalik kini may gala dito mga igsoon sa BIR unless do na may gala kamanduan sa Supreme Court or korte nga kuhaon kana may gala nga mga records. So butata sila diha mga gala. So tulog yon ang ilang nabutata mga igsoon kagahapon. So kini may gala nga mga body language ni Chase Escudero, di baka mabalik kahinog ang iyang kaso. Kay gustuhon man may gala sa gobyerno, sa administrasyon, nga ang tumbada ni Chase Escudero may gala, makuha nila, nag-neutral man siya. Kay siya ay presiding judge may gala. Siya ay ga-preside sa impeachment trial, which is ayang sidekick may gala nga si Senator Gatchelian, murag nahulog na lang may gala nga visitor. Ako pa may gala ni Senator Gatchelian, mubalik siya siyang lingkuranan. Unsa man may gala ang iyang role di mismo may gala abay siya may gala kang Chief Escudero. Makuha hinoon focus siya may gala sa kanabang atensyon. Nga naa siya dito may gala, basa-basa lang in town siya, dungo-dungo lang in town siya, while galantugi may gala ang prosecution ug defensa mga igsoon sa balaod. Kaya wala man siya may gala kanabang hanaw sa balaod may gala. Muna nga, basta ganyan ni trial, pagmingkwag trial may gala, mga judge ba yan ni sila? Unsaon ni nga pagka-judge mga igsoon, ani, nga wala may record may gala sa kiniabang abugasiya. Like may gala si kiniabang Lito Lapid, himuod na mo na siyang judge may igsoon, nga wala may background may gala sa mga legal matters, mga provision sa balaod. Unsaon niya pag-participate niya karon may gala? Sila mga igsoon, sila Tito Soto, dili na siya makaparticipate may gala. Ang ila taong bayan na ang malitok nila mga igsoon, nga naman, wala man sila hanaw sa balaod, wala man sila hanaw sa atong konstitusyon. Like sila mga igsoon nila ni Tulpo, mayo sila may gala, ipagsabong lang ng mga pamilya na mag-away diya sa undiir may gala. Doe kabit, ipag-away nila, may laki sila diha. Pag-abot sa balaod may gala, silent kagyo dito sa likod. Sit-erect kagyo, may gala, wakay ka-contribute. Ganun man, di man mga abogado. Naaotay usa may gala gabaw mga igsoon kinis pangilinan. Wa man poy hanaw sa balaod dis pangilinan may gala kay dili man practicing lawyer. Nakahuman siguro sa abogasiya but dili practicing lawyer. That's why may gala kun naka-appeal pa lang kadto may gala wala pa nila gidakop. Wala pa lang pala ipapreso si Marcolita kadto tirador to. Kay criminal lawyer kadto og lawyer to may gala diya sa korte nga mutambong may gala sa mga hearing. Kadto tirador to. So that's why insakto lang sila nga ilang ipapreso kadi maka-appeal. Pero niya may mga abogado may gala nga mga may laki. Remember mga igsoon, ang abogado may gala ni Sara Duterte may gala, dili ni mga ordinaryo nga mga abogado. Gipangkuha gid may gala ang mga tirador, mga may laki o mga matawag na to may gala, mga sikat nga mga law office dito sa Manila may gala. Kadto lang una gani mga igsoon ha, usa pa lang gani ang mitingog may gala, gamitira may gala, ang ilang mga igsoong lead counsel sa depensa, nga mao si Attorney Sheila Sison, kadto lang ang mitingog against dito may gala sa prosecution may gala si Congressman Luistro, butata diretso. Kung imong paminaon si Attorney Sheila Sison, kalmado kay abogado, babae, kalmado. Pero kung once mo'y mo istorya may gala, halang, yayay, may unod tungod kay gawas may gala nga usa ka practicing lawyer usa ka banggiitan gid siya nga abogado may gala. That's why sa unsay ibira nito speakers masupalpal may gala ngano man tungod kay imagino nimo ning mga abogado may gala mga kadabang kun imong tan-aon ang mga abogado ni may gala sa kini bang sa depensa, meaning sa abogado ni Sara Duterte, mga igsoon, imagine ha, mga batanon may gala nga muna mga tirador nga mga abogado sa Manila, may gala nga mga dili ordinaryo nga mga law office. Ni may gala si Attorney Sheila Sison, mo pag ito'y mitirada may gala, pero butata diretso may gala ang prosecution. Butata sila. Wa pagani maningog ding uban may gala, kay this is ice money ka mga abogado. Ni apay usa may gala si Attorney Gregorio Darbasa. Kanang mga Narbasa, law office sa Manila, dili ordinaryo na ng mga abogado may gala. Muna yung mga dekalibre, mga igsoon, ng mga abogado. Kanang Narbasa law office, kini si Attorney Narbasa, ni apa may gala? Si Attorney Philip Siegfried Porton. Kini si Porton may gala, kung dito sa Manila, kini lang law office may gala, ilado kinis ka mga banggiitan ng mga abogado. Unya kini si Attorney Siegfried Porton gi-consider kini siya may gala nga one of the country's most prominent og formidable defense attorney. Kuyaw ni. Kuyaw nga abogado may gala. Wa pa gani maningog ni. Wala pa ni. Usa pa ang gibala may gala. Gani mga igsoon kini si Porton, Attorney Porton, siya may gala ang rugar 30 years na sa high-stakes litigation experience, dili ordinaryo, o consistent rank sa international legal directories for his expertise on high-profile criminal o corporate defense. Kuyaw, criminal o corporate defense. Dili, para, dili ordinaryo nga expertise sa pagkaabogado. Ni apa may gala si Attorney Cirilo Joaquin Narbasa. Pastilan, mga batanon nga mga di git ordinaryo gyud. Wa pagay maningog ni tanan may gala, usa pa lang kabala may galas kanyon. Wala na. Dayon ni apa may gala si Attorney Roberto Batong Bakal. Mga batanon ni si Attorney Justin Incol Gular. Si Attorney David Ronel Gulya. Mga igsoon, si Attorney Christine Ferrer. Mga babae na sabi. Dagan kay babae may gala, katunga babae, katunga mga lalaki. This is size kabuk ni. Si Attorney Clarine Radok, si Attorney Francisca Marie Flores, dayon appeal may gala si Attorney Carol Grace Orocio, o lain pa may gala ng mga abogado, sila si Attorney Ralph Buduta, Attorney Mark Binluan, Attorney Michael Wesley Pua, of course, may gala, ilan ato ni sa dipid, kaya ito yung pagkaoban sa dipid. Si Attorney Michael Carlos Fernandez, mga dili ordinaryo nga mga abogado may gala ang gipangtira gyud, magigsun ang gikuha gyud isip pa nasa defense panel. Kini may gala si Attorney Sheila Sison, ang lead counsel nila may gala. Despite mga igsun nga niya namang may laki namang gid kayo ni may gala sila si Porton, sila si mga Narbasa ng mga abogado, but si Attorney Sheila gid may nag-lead may gala kanila. Kinsa ba kini siya? Si Attorney Sheila Sison may gala nag-take up kini mga igsun o nag-eskwila o nakahuman mga igsun sa iya may galang undergraduate degree gikan sa University of the Philippines Los Baños with Bachelor of Arts in Communication, Arts of Major in Writing. Siya o siya may gala, basta kay mga kwan eh, mga dili ordinaryo ni may gala. Consistent din, dayon na graduate as valedictorian. Kuy ginoo ko, mga valedictorian naman yun ni sila. So, daghan yung mga records nila may gala, nga dili mga ordinaryong abogado ni. Busa, kung ikaw dili ka abogado, butata ang ipermente nila may gala. Kay ganuman, everyday gatambong nighiring. Ug hearing ni may galak sa mga criminal case or isip corporate lawyer, criminal lawyer, veterano. So kung ikaw, bisan pa to, lawyer ka pero wala ka mag-practice, patuo ka sa kagaligon mo, butata ka perminti, ani nila may galak ng mga abogado. That's why may galak si Chief Escudero, isip, usa may galak, usab ka abogado, siya gitudlo diya nga presiding. Kaya kung naman, kung ibutang ni mo may galak, kini si Gatsalyan, unsa may buhato niya? Mag-away sa provision sa balaod ang mga abogado, maglangasigat silyan. And at the same time, kung inyo maobserbahan, sa iyang, siya pa'y galingkod, makita na nimo may gala ang iyang biases. Tungod kay, kung gusto niya gusto, kinsay patingugon niya, katuloy ang patingugon. Katong di niya ganahan, dili. Dili inana ang pag-preside. Dapat fair ka sa tanan. Dapat masunod kung unsay house rules or impeachment rules. Or base may gala sa atong constitution. That's why may gala ang ilang napili na haom, which is para kanako, ang ngayon lang sad may gala. So, unsa may buhat nun may gala ni Gatsalyan nga na siya nagabay-abay niya. It's better but lingkod na lang siya sa lingkuranan. Wa siya'y mahimo eh. Legal battle ni may gala ang ilang buhat nun niya. So, unsa yung participation sa mga legalidad ng mga hiskutanan. Wala. Wala siya ka-participate may gala. Sama mga igsoon, aning mga senador may galang na kuno dyan sila, ang ilang naging malitok yun, taong bayan, rayon. Di kagyan makaparticipate na may gala sa any provisions or unsa may galang na mga rugar, mga legal matters kay wala kay knowledge diha. Away ni mga igsoon sa mga manglaking mga abogado. Mga manglaking mga abogado may gala. So, that's why mga igsoon, ang mitira palang gani, usap palang gani kababay, kasi sila si Son, wala na, butata na may gala ang kalaban. Tikion ang kalaban. Although, kini siya mga igsoon, sa finals, rugar, dito rin po ni Dauga may gala sa numbers game, sa mutation. Pero, sa mula gina, sa kanabang presentation sa mga legal matters, di ka makaparticipate. Nga ang tanan may gala diya, even mga judges kunuhay ng mga senador. Kaya wala sila hadaw sa balaod. Tanawaw sa igibuhat ni Chief Escudero. Iyang gipabalik sa BIR ang nasgutan ng mga legal documents mga igsoon dito. Nga naman, dili pwedeng magbuot-buot ka o kuha yan ng mga records unless doon ay court order. Which is wala court order eh. Mangayo sa kagpermisos korte, although kung galing magpataka ka nga ng mga ebidensya na butata gyapon ng resulta may gala, tungod kay unang-una, dili pwedeng utingkayo nimo ang mga records, mga bank records, tungod kay na ginatawag may gala nga bank secrecy. And at the same time may gala, doon ay kanabang protektado ang matag-usa may gala sa balaod sa privasya, labi na kung iskutan tamang gala ang bank secrecy. So dili pwede nga magpataka kanyang kuwag mga dokumento kung kinsa gisaligan mo diya nga ipresentan mo without court order. Ang korte ra gyud diha may gala ang adunay katungod nga makakuha niya na nga ipresentar aron na kabahin may gala sa mga ebidensya nga ipresentar mga igsoon. Okay? So inana ang nitabo kagahapon nga dawa mga igsoon. So tanaw na to ni may gala kay gipresentar naman sa introduction pa may gala, pinaagi mga igsoon ni kiniabang Senator Chis Escudero nga kinanlan musubay sila sa balaod, mutubay sila sa impeachment rules, musubay sila may gala sa ilang mga igsoon Senate rules. So meaning, musubay lang yun sa balaod. Di lang yun tamubalitok sa balaod. So dito na may gala ang final sabotation na may gala after sa hearing, which is taas-taas pa ni may gala nga litaniya kini siya, mga gala. Okay? So, kana mga igsoon, sa lugar kiniabang pagpresentar kagahapong adawa, kay balikon ko may gala, dili pwede nga tungod kay impeachment, kung asa ka bupabor, dito ang imong gituan, dito ka dili, tungod kay pinagi may gala sa kanabang impeachment process may gala, subay lang kita sa balaod. Diin may igsoon, kinalan himay-himayon, kinalan subay-subayon, kung unsa may gala ang naasa probation sa balaod. Dili kay pwedeng imong shortcut. Walay shortcut may gala diha. Okay? So, muna may gala ka-importante nga kung mahimo unta, kung mahimo ha, usabon na lang unta nila may gala ang requirements sa usa may gala ka senador gamudagan nga at least may gala usa ka abogado ngano man ang senador magod ganong usas requirement unta may gala nga mudagan ka pagka senador usa ka abogado tungod kay pag-abot may gala na ning mga punto init kay politika sa Pilipinas so usa sa hinigiban aron tangtangon ang kalaban is through sa impeachment case. Now speaking sa impeachment case, kung mag-hiskot ta sa impeachment, ang mga senador mo'y mahimong judge. Na unsaon man mo na may gala, himoong judge, ang usa may gala ka tungod lang kay sikat ka kayong sakop sa media, komentarista sa nga media, like mga tulpo. Sikat ka lagi sa media, pero pag-abot sa Senado, kung ikaw himoon ng judge, unsa may imong i-participate niya? Sikat lagi ka nga media, tulpo. Sikat kay pag-away nimo ng mga magtiayon diya sa undeer. Pero pag-abot sa himuon kang judge, unsa mahimo nimo? Sikat ka nga artista, Lito Lapid, may ka na sa salidang nga lugar, mga cowboy-cowboy, mga patambling-tambling, may gala, nana, sikat kay siya diya. Pero pag-abot may gala sa Senado, kung i-convert nato ngadto sa impeachment trial ang Senado, then mahimos lang mga judges, unsaon pagkahimong judge sa usa ka artista may gala, unsay hanaw niya sa balaod? Gawas may gala kung nugaling abogado siya, artista siya, kana. May ka-participate siya. So therefore, ang Senado may gala, nagkinahanglan nga unta sila diya mga huwis nga mga abogado. Kaya wala may abogado, wala may huwis, siguro di kalibutan may gala nga usa lang ka-komentarista sa radyo. Wala may siguro huwis may gala nga walay profession mga igsoon sa kaniabang kuan sa abogasiya. So kini lizard learn man ni siya may gala, ay opener man eh. Magsilbi na ni may galang mata sa pagpadayag sa sunod nga next time nganlan ka og judge and yet di ka kabalo sa unsay provisions sa balaod, wala kay background sa balaod, tadawa si Gatchalian may galaw, gasinggita na mga igsoon si abogado gundi may gala si Senator Cayetano. Sige, nagasing kita may gala. Point of order. Walay, dili siya tagaag panahon may gala ni Gatchalian. Tungod kay, wala may nasubtance balaod si Gatchalian. Wala niya masubting na pwedeng mo intervene ang nagsing kita may gala kung ugaling fair ang iyang dinalhan. Na, muna may son nga, next time unta, ay opener kini siya may gala nga next time, kung maghimot ang mga senador, dapat mga abogado sila. Aron nga pag i-convert nato sila into judges, dili mapareha sa anak karon may galaw. Iba ni, ako'y naluoy may gala kang Senator Gatchalian nga naglingkod-lingkod lang abay may gala kang water boy siya diha. Wala man siya ika, bisa magbuabay siya may gala, ngadto mga igsoon kang Chis Escudero, wala gyapon siya mahimo. Nga naman wala man siya hanaw. Senador ka, judge ka, presiding judge ka, nyet wakay hanaw sa balaod. Bikil, bikil gin siya kayo mga igsoon, bikil. Anyway, Istipot sa tumagbalik, may gala, inuwi, kabalo naman gintantanan, mga igsoon, sa naitabo kagahapong adlaw, o niya dayon, mga igsoon, balikon na to, unang adlaw pa lang ni siya, unang adlaw pa ni, dagaan pa kayo mahitabuan ni, gubat ni may gala, binungguay ni sa balaod versus balaod, may laking abogado versus may laki sa abogado, I don't know, may gala speakers, sa side sa mga prosecution, kung kinsa may laking mga abogado diya, mga congressman ramang yapon na may gala nga wag mag-practice pagabala sa abogasya. Tanawas lustro, patuo siya. Sa inyo dito sa Congress, pwede ni mong insultuhon ang inyong mga witnesses. Pwede ninyong kasab-an ang inyong gi-invite. Kay kamo may hari. Dabi karon pag-abot niya karon sa Senado, may gala, kay naamay mga judges. Naamay mga may laking abogadong ipang-hire ang labi na sa defense. Unsaon ni mo na pag-atbang na karon ikaw, yes, abogado ka, but wa ka mag-practice. Unlike nila, nga mga everyday nakigubat na sa mga legalidad, nakigubat na may gala, pagdepensa sa ilang mga client dito sa korte kadadlaw. So, saan mo pagbangga na nila karon? So, ayaw. Dapat may gala, masamtaning tanan, mga igsoon, nga proceedings. Anyway, unang adlaw pa lang na siya, may gala, at least natagaan ng katinawan ng tanan. 2/3, base sa balaod, 16 votes ka mga kongre at senador ang iboto aron i-convict ang like Sara Duterte. At the same time, dapat subay lang ta sa House rules, ano sa Senate rules, impeachment rules, or sa atong constitution. Sa atong pagbalik, may galas tipod sa kaya ato ng largahan, may gala kining ulo nga nakita ambot asa ng lawas niya ni may gala. Sa atong pagbalik, oras mga ginikanan, alas 9:50.
1: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
10: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
14: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus Support Nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog ako mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
2: Nay, kailangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata ug makabasa o makatan-aw nako.

0: per DTI Fairtrade number FTB-249601, series of 2026. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
1: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: CDOIIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay doon mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Guisamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari Oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Kanunay ka ba ang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o

0: Tribayo. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Gagandero City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo, CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Mare, kabili nga na si Buya. Si pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
3: Saan ba nagpunta si kumpare?
2: Ayun, nagtatayo siya parong-parong sa ilalim ng tore.
3: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
4: Tama ka dyan, ate. Maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng kuryente.
2: Naku, pupunta ko muna kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
4: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.
6: Basta Reloading Pulso, One Horse Quality Store. Anaa sa One Horse Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila'y kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. One Horse Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reloading Pulso, One Horse Quality Store.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kumusta ka ang akong blood pressure? Musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Is that box really mine?
11: Surprise!
12: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
13: Borrow up to 90% of your savings.
11: No processing fee and get fast approval.
13: So you should
12: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500,
16: pabalik sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mga mga butika.
0: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinical de Alternativo logo.

0: PH.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oras, alas 10:04.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
5: Bait na magkasa itong paraguban sa itong programa itong Magnum Rapido. No kadyot sa may galang kaunaon, tas Magnum Persib Blanca, may galang bigita na may galang ulo, may galang nakaplagan karong buntag, asa na kang lawas dyan eh, o kinsa ka kaning maunga biktima. I-check na may galang, kanasla karon dyan na pitas area may galang, sa may balubal area, i-check taon sa daba, na ilha na ba ding tagya ding ulo mga igsoon, asa ng lawas, ane? I-check ta, Magnum Persib Blanca, sa location, direktas balubal, guwad.
7: Magnum ani, live na din karon sa barangay balubal ng atong sudan, purong 5 yun ni Magnum ani. Kasagbutan yun, no? So, tas kasagbutan kay hindi man lagi nakita kaning usa ka ulo.
5: Tanong-tanong ng live ninyo ang inyong location niya, eh?
7: Nakita ng ulo, pero ang lawas, wala pa magdaman eh. So, mauni, no, ang nahita mo karo mga panahona, malaging kinibang ang usa, magdaman ka kiritikir sa luna. Naglampas ng mapin pa kinisiya. Unya, sa niya nga, maglampas-lampas niya, kaya sagbutan naman lagi kaning area, nga dahil tanom lugar nga mais o kining lubi, sa niya nga, paglampas ni kinibang Hernando Malingin, kaya kaning area rin din, Malingin compound bang kining area.
5: Mura mo na sila mga pilido katuyok-tuyok niya, mga pure nga mga taga-balubal, mga Malingin.
7: Maugyod, magdamanis sa paglampas-lampas ni kinibang Hernando. Wala siya nagdaom ka na may jacket lang. Iyang iwahing ang jacket magduman eh. Kasi nga paglantaw niya sa kilid, tuwa may bukog dito sa ulos tao.
5: Goy.
7: Niya, gikonfirma po gini sa atong kapulisan nga midalikyat din ni Karon nga identify yun nga ulo gini sa tao magduman eh. Ang nakita o niya, siyempre, lisod maliilon.
5: Posible ka ng ulo ha? Kanang jacket ba ka na? Mura na gitabo na ng ulo ha?
7: Posible magduman eh kay ilapta na maganis mga mananap like kaning giro. So posible nga naga bahit-bahit na kaon sa bagang naitabo pero bukog nga man yun ang makita sa maong kinibang biktima nga ulo yun na magdumani.
5: Estimate na ka, mga pila na kakadlaw na buwan na ka ng uluhan na?
7: Sobra lagi na sa buwan, mga siguro kay bukog na man yun magdumani.
5: Nawala na ang iyang mga unod.
7: So kung di man kung nadali ang tao mahurot yun ang ato mismong panit, siguro mga taon-taon, mga 5 to 6 months na siguro, no, banabana niya. Ang may tabo sa FDI din eh, di isab sila makasimot sa baho, matutas mga residente, kay naman siguro yung baho sa gulo ka din yung dapita magdumari.
5: Ay, dugay ng mga baho ng plantaho so, ang kahilamot niya.
7: Mauna nga, kung na'y baho na ilang masimutan, makaikon sila nga, baho, pero pasig baho ni planta.
5: Mao man ang planta so, diya, kaantat sa mall, kaway makahilabot ni bisan kinsang planta, baho kayo.
7: Hangtod karon, mao magigyapon ang baho. So, mga makaingon sila, nga, kung ay baho ngayon lang masimutan, di sila magiging, ano, layo man nga baho sa Maria to, sa
5: Bayo. Dili na bago sila ka baho, dili ka tong baho, nga gapata yung tao tungkol sa baho.
7: Tama, yun ka magdumani. So, ang pagtuo sa mga tao, kay makasimot sila ang baho, normal sa ilang planta, kay baho man. So, muna nga, wala yun nakabantay, kung nanimaho man kini si tabi lang tas mga nangaon, wala na kabantay kung baho pangitaon. Diba, lisod po, pangitaon nila nga nakabalo man sila nga na ibaho, dini nga mo matag-hapon o kadlaon.
5: Ang apelido das aperpertog balubal baho. Kaya muna, kasi mutang na kadadlaw.
7: Mawag yun kayo, baho mag yun kayo. So, matag pa nila nga, posible sir nga, wala may nakabalo nga, nabisag na na to na ibaho diha. Kaya kung wala lang nga panimaho din, ma-identify na mo, kaya pangitaon man,
5: Manimago silang pangilong lugar nila, manimago sila.
7: Mahog yun, din na bago sa ila, baho kay baho, mag yun, ila mismo nga kasimutan din sa area. Sa muto nga pag baho, siguro ka to, baho naon sa to, maluwala lang sa ila, kaya nasayon sila nga ang baho, magdumani na, baho din ni mismo sa planta nga, pinimintigin nila masimutan nga, kapagimutmut yun sa imong ilong nga imong masimutan.
5: Dili itong baho nga makaadik.
7: Mahog yun, magdumani, so baliwala lang to sa ila, lugar ilang gihimo. Sa muto, nga karon pag lampas itaw ni Lindo, nakita niya nga ulo sa tao, pero ang lawas wala pa yun, no? So ang imo karon ang suko naaadalon ni dito sa Soko. Ang polis na yung magdala kay nag-human Soko nga, pawitni silang og media, pawitni silang og barangay, dahil dala ninyo ang bukog din eh, kaya din na i-kustodiya ang bukog lugar sa tao. Ulo na gid siya. Wala na buhok bisang gamay, no? Purely na gid siya bukog.
5: Ang timailan, lalaki, actually, sa mga forensic experts, ang ilang nga mga timailan na mag-lumpersin, kini lalaki o babae magka nga bungo, tungkol kay taas ka na bang suwang ba, suwang na pitya, taas daw na kung babae. Mag-lumpersin? Ikaw, si tanong ni mo na, taas ba na? Murag babalong nga estilo ba, dana?
7: Lagi di man ako kayo madetermine magdumani kung taas ba gid ang suwang.
5: Adi ba mo makuan niya?
7: Oo, kay ako nakita is ka ng kuan magid purulin, magid siya yung kuan babagol-bagol, magid niya magdumani.
5: Oh.
7: So, karon gidala na siya, tuna ang polis, gidala na siya dito sa Soko.
5: Oh.
7: Dito na i-kustodiya ang ulo. So, dito na siguro paghimuan ng mga kinibang pag-imbestigar o pagtalaw kung ma-identify ba makini,
5: oh,
7: ang mga biktima, ang pangutan na gitkaroon kung asa ganyang lawas kay bisan gamay din nga party sa area. Grabe ang pangita din, murag nangita mi din magdumani o karabi taong money hunt bitaw.
5: Oh.
7: Pero pag nag-money hunt din, kay grabe
5: din ang pangita. Di na money, igunta ka tungkol ba?
7: Mawagit, grabe ang mga pangita din magdumani sa area kay basin ba o giputol.
5: Basin na lang, Diyos kalubian. Dara Diyos kalubian ba?
7: Wala gyud dini kay hawan man ang kalubian nila dini magwadiman kasagbutol.
5: Adi para sa inyong kalubian dito sa balinga siya gawas nga batol kada ko kay mga sagbot nga gitawag nila gawa kalabang bugang-bugang ba.
7: Grabe naman to dito kay talagsa ra to malampasan ang ila dini inatiman magud ang ila bisong kalubian dini.
5: Oh.
7: So na nga makita nimo mga ubos lang gid sa tuhod gamay ang kinibang sagbot kali uban hawan man.
5: Oh.
7: O yan namay nagdugnas ko dini sa area.
5: Ano ay nagdugnas di ay?
7: O na nagdugnas og lubi magdumani sa mga tugitan-aw ang pangutana sa iya.
5: Oh.
7: Wala gyud ay pagpangita namo dini.
5: Oh.
7: Sana to ang statement sa nakakita no kay si kinibang Hernando Malingin. Siya gid ang nakikita magdumani sa kinibang ulo.
5: Oh.
7: Sa tao nga bukog dagit karon para panginaon nato si Erlindo Malingin.
0: Mao gid na paglampas ako, wala pa daw jacket pero murbi na nakita nako. Pagsunod ito na ring ulo ren. Ang mga report ingo sa kumbaya ren nga batan-on ako. Ulo ba to pagatan niya ulo magid. Mm. Ah, tumura din to nako ni lakuli din ko ni balay.
2: Sama, permintay ka maglampas niya?
0: O, agapon po sa kunog sugod, ugay na rin buntag sa'yo. Hmm. Naglampasan, lagi na pa yung kaya kung umahon ba kayo, bakante man. Hmm. Muna hawanan lagi.
2: Okay, so, paglampas ni mo, pero wala ka nagdahom nga?
0: Ah, wala ko, magdahom nga jacket, patutupin na nagkatawa ko, magdahom nga nabal, kuha na itong kuha, kaya tabunan mo sa sagbot, pagwayang na ko. Pag kita po rin ka abira, huwag salupin, huwag ibasuraan mo niya. Paglampas, pagwayang na sagbot, kaya ulo man.
2: Pero wala na kayo nabawa ka na nimaho diya?
0: Oh, wala, gininimaho. Hmm. Wala kayo sa ninimaho, kid. Sa katong mga hoya, bitara, sana huwag mong isa, sa mga pangawin na, huwag ko ninibahoan lang naibaho. Ito may kaagi-agi diya, pahingon sa eskwilahan. Wala, kung ninibahoan nila.
2: Pero wala tabo niya ang ulo sa jacket?
0: Wala. Nakalain.
2: Nakalain ang jacket?
0: Oh. May jacket, mariling ulo, di adapit ang ulo.
2: Hmm. Pero di na mailan kayo, bukog naman?
0: Ah, di na mailan.
2: Bukog naman.
0: Bukog na naman.
2: Hmm. Pero ang pangunta na, asa ka ang lawas ato?
0: Ang problema lang, ang lawas mo, pagpangitayan ng bugay na asa mga natin, makita na mo, mga bukubukong, umuli sa itong mga polis lang nga, basi, katong sa gusok, ano ba, sa gusok.
5: Hmm.
0: Bugbuwag mo dito ko rin, mga bukog sa gusok.
5: Hmm.
0: Dinisa ka, spinal cord, dinisa, liog lapit na ah.
2: Hmm. Kailan ka itong naiyo nilang na-missing, Alfred?
0: O, Alfred Del Pirto.
2: Del Pirto. Hmm. Pero tanaw ni mo, dili ka ito siya?
0: Ah, magdili ka, tanaw ko. Diya, may ikso niya kayo na, si Buyet. Kung ano ginibit ang jacket, yan ang ginibit ang jacket. So, buta, hindi, maubag ka, magdili mo itong uli sa ginagay. Pangunan niya, may iksoon ba nga. Yung tanaw bag, sinuod, pag maunan ng jacket.
2: Hmm. Pila ito, kabulan na wala na si...
0: Maglima, mamutay nyo niya, April. Mamutay na wala, April.
2: April.
0: Hmm. Maglima, pala kung ano ni Buyet lagi. Yung istorya lang, may kung ano ganyan na. Ay, masibig, lima kabulan, di kumplito pag ito, di pag ito mabuwag-buwag.
2: Pero kung tanga lagi di ako asa ang lawas na kaulor man.
0: Mugali ang problema ang lawas kay wag mo ka asa kang lawas ana.
2: Pero sa una sir di ba nabalitaan nimo nga naapo daw gilabay diya nga patay pod.
0: Oh, nakita mo tong ulo ko no sir, nakita.
2: Kadi adto, pero sa tuig to.
0: No, ana ko ka kon to. Duha na bisa ka tuig tani.
2: Gilabay.
0: Oh, gilabay ka duha na ka tuig.
2: So ikaw tan-aw nimo lag mit ipot lang gitug ulo.
0: Kanan dia?
2: Oh.
0: Ah, ko sir, ko sa kon ipot lang mag ulo ka. Lisa ko ka kon ipot lang mag ulo.
2: Basta kayang imo lang, lampas lang.
0: Oo, naglampas ako. Oh.
2: Pero nakita na ni mo ulo naman.
0: Oo, oh, ulo rin nakita na ako, bukong na lang.
2: Sa tayuta na di sa rin mong
0: parang? Ang kuha na sa anak, ang Kadis.
2: Ayuta?
0: Oo. Oh.
2: Ikaw lang yung caretaker?
0: Ako lang yung caretaker.
2: So maglampas ka rin, kada bulan o? Oh.
0: Dili, kakaroon sa sakong maglampas. Kaya katamnan lagi karoon ko na. Hurutog lampas na nandiyan.
2: Sa itanong ni mo?
0: Mais.
2: So ibig sa mga glampas man, di na naman kamadayon.
0: Di na pasang yan, kasabang gusto tagi yan. Kasabang gusto tagi yan, di na mahawan.
2: So tutuloy, abo di mo
0: lampas. Tutuloy, abo na kulampasan na.
2: Nagulbaan, kagalit, kaya nasapan, kagalit. So ang patay lawas, gidala naman sa pulis.
0: O, gidala, nagay na, o, kwa, nagay na.
2: So pure ulo, ragyod, iya ragyong, kwan, kanan bukog.
0: Bukog rin sa ulo, kita na.
2: Pero na yung muragpanga, asa ba ito, nabuwag?
0: O, nabuwag. Mga kwantay kadupa, mga upat. Dini na wa na mga wa na ipon kay isa.
2: Ang imo mga iro dili pud hili ug mga inana magpara
0: pa. Dili man. Dini ra.
5: Yes, magkon percent.
0: Mo bawa na ko kwan, mo mao.
5: Sige magkon percent di ba? Dili toy gi kapitan ni kapitan Baktong dia nga dunay na missing tao, di ba mga o siya basig mao na siya.
7: Dili man daw ganya lang igsuon magdumani.
5: Nga di mao.
7: Oh, nga di man mo si Alfred.
5: Dili sa dia pagka balong si Sig Asig Fred, Alfred da nga wa may dagway.
7: Oh, like o lagi magnumani. Nato tugisin diha ay palayo mong butang sa area gyud to. So
5: si Alfred mo na missing.
7: So, mo na missing magway
5: pero pagtanaw sa ulo, di mo na si
7: daw kay ang kung mao manggaling to daw ang gisuhot katong jacket ug sinina dito.
5: Oh.
7: Dili daw mao magnumani. O di daw dili ba determine ko mao ba. So
5: mas bayo na gipahiling sa gyud siguro kay basig mo na ra.
7: Palagi sad posible sad magnumani nga mao no. Di ba sa tama istorya ko unsa ako din. Masin lang maokay wa may lain na missing din sa maong barangay. Kaya kaniga siat-siat daw hilig ya pong tagay ba. So posible lang
5: mga igsoon sa Tumagnom Live para makita nyo di ang area nga da nakita kining ulo nga gitambunan aning jacket nga posible mo ni tagi ang jacket karon tagi ang namatay. Naa di sa Balubalo, mo ni makita nyo mga igsoon sa Tumagnom Live. Gagmay pa mga lubisab dayon laim na diyang Balubal kay batuon man kadagko dia magdumpersyon di ba?
7: Oo, mawag yun na magdumani. So, ang ilan lang ipangita nila, wala man yun. Gari kita, pero sa tapos nag-hiling-hiling, sinita makita na ito, mapartis lawas, pero wala man ginakita magdumani. So, wala pa lang na ito, kung sa resultaan eh, kahit ito naman, ang lawas, kinibag ang ulo, ginala naman sa suko, ang suko under custodian na ito sila, sa ilang buhato na ito para mailaga yun, hindi maong biktima. So, gani, ang naglampas na kuratan, dilon siya magtiwas og lampas karon og man nadto siya magdumani kay nakulbaan siya.
5: Oo.
7: Man lagi nang nakita niya nga naragi ulo di ay.
5: Kanang nakita ang ulo diya. Unsa man dinhi dapis dala na siya? Nabay suga diya, meaning na pusti diya mahayagan ko magdala kung gabi imong ilang giputar og ulo.
7: Wala man ngit-ngit mali siya nga area dayon naay dalan pero distansya ra. Tuyonon gid siya magdumani.
5: Dalan lang sa tawo ray makaagi kumo
7: kasulod. Sa tawo lang magbaklay mag shortcut bitaw.
5: Wa pay balay pod.
7: Wala say balay, naay balay pero amo nagpuyo ani katong balay lugar sa tagiya gid ani nga na diri.
5: Oh.
7: Wala nagpuyo pero layo na pod sa katong nahitawan gid na butangan gani makita bila hawan mong kayong area magdumani no. So wala makita nga balay. Wala siya makita lugar nga kalibang gaagi-agi. Ang gaagi-agi, distansya lang daning area nga nakita ng ulo yun magdumani.
5: Oh, sige. So at least nga...
7: Wala pa lang nato siguro kasi Kapitan Bagtong.
5: Ano naman ito sa Kapitan?
7: Ha?
5: Ano naman ito sa Kapitan?
7: Wala pa man. Naglakaw man. Wala man din sa area magdumani.
5: Oh.
7: Si Kapitan posible nato yung ilakaw. Batal palata na ito kung base nung kaning nawala nga si Alfred. Base magdumani o maukini. Ano? Asin makulang maupakini. Kay wan na wan magiging kita pipila na magiging kabulan magdumani na mga tulo naman siguro kabulan
5: Tawa
7: na ning kita so basin ba posible lang nga mali ilang pagbanabana or basin mo kini ang kinibang namatay magdumani nga ulo na rin nakita
5: sige
7: kung gi kwan sa pagamungan sa kini lugar asa sa gayud ang lawas mo na pangutan na karon kung wala kini binuangi nara gyud ta diha kay tawo matay nara magyud diha uban magiging lawas magdumani. Kung madukta, magaling ang panit, ang bukog nara sa bunta. Makita na sa doon ang bukog. Punta na karoon kay walay bukog, wala gin sa iparty sa gitawag lugar na ito na short maghaniya, karsunis, at sa uban pa. Wala magindi ay makita, wala sa'y makita, lugar magdumaning at mahilan. Ang pating lawas nara din kay tama sa'y nagkabulag-bulag lugar na parte sa lawas ng mga panahona. So, gikan din rin, Purok 5, Barangay Balubal, din nga itong syudad, Magnum Persid Bangka, sa Balita Og Serbito, Magnum Radio.
8: Rapido, rapido.
5: Salamat Magnum Persid Blanca. Yung nabati may gala ang report direkta doon ang pita may gala sa may barangay Balubal ng atong syudad. O man may gala lagi kayo na buntag, nakaplagan may gala ng ulos tao. So ang dakong question niya is, una, asa yung lawas? Ikaduha, may gala ang pangutana, kinsa kining baong biktima?
8: Magnum, rapido, rapido.
5: Kana mo pa yung sutaon karon sa mga otoridad may gala kaya itong ulo karon gindala mas kapulisya na pita may gala sa may Puerto Police Station. So, kamudyan na wala ang sakos pamilya, na naargon dal-dul-dul sa mga area, pakikoordinate lang sa itong kapulisan si Kuro Desperto kay Tony itong ulo karon. Huwag ay lawas o asal pagkang lawas aning uluha may kala. Okay? So, kana mga isugang yung buntag. Kadyot sa kay katong ipatay may gala sa Abdianis Kauswagan nga duha sa mga magsuon may gala nag-trending magganit sa Facebook. I don't know, may gala kung nailan na ba kinsaning mga responsable o nadakpan magha. I-check na may gala kay luo in taong kayong biktima mga isugang nga galigid-ligid in taong may gala gisapnay siya yung magulang. Ang mga nga patay may gala duha mas naging pangluba. I-check ta mga igsoon kung nadakpa na ba o na-identify na ba ang kinsa responsable bagong Kia Abilano siya guwan.
9: Sa magnamaman na padayon sa Giyapon, yung ipangita karoon ang suspect sa magpangluba sa mga igsoon niya sa maya sayon sa mga kauswagan ni nga itong asyudad nito nga adlaw nga Domingo po at magnamaman. Ito mo diyang mga mga suspect, identified naman ni noon siya magnamaman.
5: Ang suspect?
9: O, ang suspect identified naman siya o niya karoon. Ipagayon pa sa pagpangita sa mga kapulisan sa Police Station 4 Carmen. So, gikaingon na ni magnamaman ni Awi, hinubog ragyapon ang hinungdan ani nga pagkalubaan na ni nga usa kung nga din na usa ni patay yun din sa magnamamani kani nga magulang kay magsuon man isla mga biktima. Hmm. Ang biktima si itong namatay si Jesser Lumbad nga taga ugab tayo taan niyo sa giyang mango dayon nga mao si Junlar Lumbad pod magnamamani 27 anyos nga puros mga driver o galumad nga taga Gibawi Bukidnon. Hmm. So nag-boarding house sa diya sa Maya Sayon sa Kauswagan magnamani niya to nga adlaw nga Domingo maraga nagkasabot-sabot lagi sila nga tungod kay day off po nila, walay trabaho, nag-chill-chill po sila magnamani, sugba-sugba sila isda, kaning nagkilaw, unya, katoy lang, kada po magnamani, nag-inom sa sa iyo, makahubog niya, mga gisugdan nila buntag, unya, ito sa niabot, nagagabi, ilang pag-inom lagi magnamani. So, so diha nga medyo medyo sakto-sakto na po ang kaninga kargaan niya mag-igsuon pag magnamani, labi na kaninga manghod, doon na matuday, nagsugod na matutak kini siya sa pag-maoy. Mm. Unya, so diha nga nag-maoy kini siya magnamani, maraga nakalalis niya ang katong usa sa ilang nga mga kainom nga maraga tungulig, puro sa sila hubog, puro sa po sila isog magnamani, mm-hmm. Nagkasinumbagay ang kaninga duha, kaninga yang kainom, uga katong imangod lagi nga katong nas nalubaan pud gihapon magnamamani. So tungod kay medyo na apike man tong iyang bagay ni hawa to sa magnamamani. Unya pagbalik mo to siya nanay siya gidala pud nga wristback. So ang katong nga wristback mo to siya ang responsable sa pagpangluba atong nga duha ka magigsuon. So kani nga duha ka magigsuon pud magnamamani nang dunggaban ni sila sila nga likod nga bahin. Kaya nga kani si nga si Jesser nga Igor Rota siya nga mga parta magnamamani. Siya ang nagrabihan tungod kay nadres siya sa ospital dadong arrival naman siya magnamamani. Well, kaning iya nga mangod nga si Junlar nakaangkon nga po na siya gasamad sa likod nga bahin pero at least karon kuha naman siya stable naman siya magnamamani. Oh. Uga nagpaalim na po din sa ospital niya sa may NMMC. So ang kaning pamilya po niya magnamamani nga ani gigagapon gikan sa Maya Kibawi Bukidnon dalon ang kaning pating lawas ani nga si Jesser paulit dito sa ilang unta ay pa plaster gi pailuna pod magnamamani kay dito maginis sila gapoy kay naki boarding house ron pa diri sa Cagayan de Oro. So karon ang mga pulis po do identified na mao nga suspect pero karon gipadayon tagyapon nila nga gipangita po dalon pod yung mapapanubag pod gini siya sa yang agimo nga sala nga to sa magigsuon do tungod lang lagi ni sa hinubog pod magnamani pero di man ikalimot nga naman gi nakabisan sa kinabuhi yung nagit po ya na ospital pa karon nga panahon na pod magnamani pero gipasalig man inon sa kapulisan sa Police Station 4 Carmen sila mo uno nga to sa madakpan na kini nga suspect ug matagan gid pod gawsi siya ang pamilya ani nga duha ka magigsuon nga giluba kung di na sa nini ang patay sa tagi sa pod ani ini ang samdan.
5: Sige.
9: Pag-update report, kilabot din nga doon ka mga igsoon nga ipangaluba diya sa mabang kauswagan ng atong asyadad para sa Magnum Rapido kini. Si Magnum Hunter 23, kaya bilhin o sa balita o servisyo, Magnum
10: Rapido. Magnum Rapido! Rapido!
5: Salamat ta Magnum Kia Abilano sa inyo na may galang pag-update lang nato mga igsoon ay tungod na itong ipangluba may galang magsuon na din may galang usan ninyo ang patay in town. Mga igsala, paabutan ninyo ang sunod na may gala usab ning sunod nga trial may gala sa impeachment trial. Batok may gala nga ito kang Vice President Sara Duterte may gala tungod kay taas-taas pa ni mga igsoon nga bagar baklayo nun. Tungod kay estimate may gala pila kabuan, walo, unom, pito, walo kabulan may gala. Taas-taas pa ni siya may gala nga kumpani, nga hearing may gala. O taas-taas nga kumbati pa ni mga igsoon. Busa ka hulato na to ang sunod may gala nga mga kiniabang lakaw sa hearing may gala kay amo mo siyang ipabati ka ninyo mga suging tigpaminaw labi na may gala sa mataga hearing ni ani tungod kay ato may gala nga hunumna atong hinumduman nga ubay-ubay kini may gala nga mga matawag pa nato may gala nga articles of impeachment may gala. Daghan man eh. So, una may gala is ang Article 1 nga mao ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust. May gala, unya dayon. Ang Article 2 is culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust involving alleged unexplained wealth, o guban pa. Dayon, Article 3, mao may gala ang bribery, graft and corruption regarding alleged monetary handouts. O guban pa, dayon ng Article 4 may gala, maumang egson ang culpable violation of the Constitution, high crimes, betray of public trust related sa alleged assassination. Muna kayo think, ang ilang unang itakol din ni may gala is ang may tungod na may gala sa Article 4 may gala, ang katong kanapang detret may gala, giingon batod pa mga egson nga katubang assassination threat nga gingon nga kung inyo magaling kong ipapatay ala unahan sa ninyo i-appeal sa ninyo ni si Mokini Mokana nga ipa-appeal. So ang mo kung death threat na may charge dayon na ito ang iya lang gingon nga kung inyo magaling kong ipapatay ikaw kinsa man ning gisugo nga ipapatay ko aw ipapatay po ninyo ni si Kwan nana may gala. So charge dayon siya nga assassination threat mga egson. Anyway, taas-taas pa ba ni Maygala? So, mabuta lang. Kaya mo sa na i-commerce Magnum Radio Maygala. Anytime, mga egson, sa matag-hearing. Araw sa mga masairan o gamasamtan sa tao, kinintanan Maygala. But kinintanan is purely politika ragin niya. Politika. At the same time, Maygala, ang kining diskutan Maygala, impeachment is usan niya ka political process. Padaganay tao o ang judge, mga huwis, kining mga senador, dito na ni Spinals may gala ang ilang rotation yan eh. Kung i-convict or ilang i-acquit may gala ang nasgutan may gala ng Vice Presidente. Wate kong oras may gala sa itong maraguban. Karagabutaga, salamat ikan ninyong tanan mga suging tigpaminaw. Salamat sa itong mga listeners. Salamat sa itong mga viewers karong matakna may gala kaya sunod sa itong programa sa Sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Salamat ikan ninyong tanan mga suging tigpaminaw. Ay kalimot may gala. Sa usa ka kagawas ng katilingban, katauhan labing gabhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katauhan na matuman. Kilaman yung anchorman, kini si Magnum, Manny Agustero din hilabang, sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
11: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, din hilabang, sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
5: Alas 10:27.
12: Time check is brought to you by McDonald's. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576 Series of 2026.
13: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
14: Bugas-bugas, ug katul-katul,
15: i-DTX 500 na!
14: DTX 500!
15: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul.
14: DTX 500!
16: Mabalik sa pinabul nga butik sa iyong lugar.
14: DTX Coffee Mix!
17: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
18: Gigutom na ba?

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet na swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mari, ngano na ginuktok man ka?
5: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
4: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kumplito sila sa tanan.
5: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
4: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
1: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anaso Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
6: DTX 500 Health Alert.
7: Mga ka-DTX, hello! O sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan. Sa gihapon na Doc Hanzali, manalo nyo makauban sa inyo mga paboritog kinaham. Nga si Biaan, sa gihapon ayaw galimot kini nga to ang tulumanon. Ito galing nyo sa DTX 500, the most superior antioxidant herbal supplements karon nga nasa mga butika. Marikpangontra na to sa mga may high blood o may mga diabetes. Sa pag-inom sa DTX 500, mura ka gainom o anti-diabetic na tabletas. Ay lang ay katong mga may diabetes, gasaka ang sugar, gasaka ang hypertension, may high blood. Pag DTX 500 na, of course, kauban ang mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Naani siya sa mga leading o mga drugstore. Kinahanglan yung tag-vitamin C. Kung gusto ta nga dali o paspas ang kaayuhan sa tuang mga sakit o balatian. At the same time, kung gusto ta nga maprotektahan at patong mga organo, nga dili magtiguang, pag DTX 500, pag mighty C, para dili mga daot kini. Tungod sa mga free radicals na ay oxidative stress nga gakitabo sa lawas, gakadaot ang mga selula. Gusto ta nga maprotektahan na to ni atong mga organo sa lawas pag DTX 500, pag Mighty C kada adlaw. Available kini sa halos tanan nga mga butika sa inyong mga lugar. Isabay ninyo ang Mighty C o DTX 500. Anyways, let's talk about Mighty C. Ang alkaline base nga vitamin C nga naas mga butika. Kanang vitamin C nga taas og miligram mo, 500 miligram kun ng Mighty C. Kay sa study na pamatudan na kung mas mataas ka og vitamin C, milligrams. Mas potent nga muli kayo sa mga sakit o balatian. Mega dose, kumahin mo gani, 2 capsule a day, 1,000 milligram. Labi na yun sa mga may sakit na. Taas kinahanglan ang vitamin C. Bukol, sa may mga cancer, vitamin C ang gikinahanglan. Sa mga na-stroke na dira, may high blood, mga diabetiko, kinahanglan tagtaas ng miligramo nga vitamin C. Best recommended, Mighty C, Imnon. Bipila ka mga proven study. Kung ang atong lawas good, gargado og vitamin C, gitabang kanis atong immune health. Remember nga, kanang ato ang white blood cells, kanang atong dugo, itong atong immune system, nagkinahanglan ng vitamin C. Naanas dugo na to, dili na sila makahimo sa ilang buloton kung magkulang na sila ng vitamin C. Importante na, ang ato ang mga immune system, tagain ng vitamin C. Na Mighty C sa mga butika, kana alkaline na, dili na manghapdo sa inyong tiyan, dili na magkutoy ng inyong tiyan ng vitamin C nga, Mighty C. At the same time, ang Mighty C, maka-improve ka ni sa energy o adrenal health na to. Kanang gainom kag vitamin C ba niya, the same time, gahatag ni mo o energy kusog. Inom kag vitamin C, luya man. Inom o Mighty C, kanang Mighty C, kaya makatabang na sa pagpataas mong energy level sa lawas. Asa pamangkaan ng vitamin C niya, kapataas mong adrenal health sa mong lawas. Padili luyas nanay, ang vitamin C nga ipainom anak nila, katong Mighty C, ma-energize na sila. Ilikapoy ang lawas ba. Then, at the same time, sa mga senior citizen, ang ato ang tanit, ang ato ang joints, ang atong skin, ang atong buhok, magkaedad ta, sa aging process, gakalagas ang buhok, ang panit, gakunot, ang joints, gakaluya, sakit na mga tuhod. Kulang ta o collagen. Stimulate na to ang collagen sa lawas. Sadly lang, kaya at the age of 30, magkawala na ning collagen sa lawas. So, aron nga mapabilin, nga ma-stimulate ang collagen sa lawas, kinahanglan na atay pagpadaghan, atay inon nga gapadaghan sa collagen. dyan sa lawas, vitamin C ang gapadaghan ana. Mighty C hanas mga mtika. Kato may mga arthritis da, kinahanglan mo og Mighty C. Sa mga problema sa panit, mga skin disease, pangatol, nabito ko'y kanang experience, mga pasyenteng may mga skin disease. Vitamin C, lako kayong tabang. Nakurat ko kay after a week, nungwala ang mga katol-katol. Vitamin C ra, ginainom. Mighty C na sa mga butika. Mga skin disease, ha? Na may mga pagpangatol, ra, imni na ninyo Mighty C. Mighty C ra, lakong tabang, ana. Para sa mga butika din. Sa kasing-kasing, katong mga gapalpitate, ra, gakulba, ang vitamin C lakong tabang. Gapa-improve ka sa blood flow o heart health na to. Katong gahuot ang lughan, gahapo, gakulba, gakusog, gapalpitate mang kuhulo. Kana, imni lang Mighty C. Mighty C ang imna, na sa mga butika. O kung nakay dito extravandid, isabay na. O, dito extravandid ng Mighty C, ha? Gakulba ang lughan. Lakong tabang sa pag-support sa healthy aging. O, magkaedad man ta, to mga nanagtatay din ha, eh, pero healthy ta, himsog ta. Ang kanindot aning naantay dito X700 o Mighty C, dili ta daling magka-allergies. Ang Mighty C na anis sa mga butika, mag-Mighty C ta. O, then, of course, kauban ang dito X700. Isabay na to ang dito X700. Anis sa tas mga natabangan sa pag-inom sa dito X500.
6: DTX 500, ulang sa pagkaon sa putang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sa antioxidants, panghunta sa makahalit ng free radicals. Likawa

0: 500, DTX 500 Health Alert.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, T3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka pananaw,
3: ug pagpaminod sa mga tin,
4: basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500,
4: epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes,
3: mag DTX 500,
4: karun dayon,
5: mabalik sa pinakadulong butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, Fermilang Butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasaga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
3: DTX 500.
8: Ako sa Jubilin.
9: Sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
9: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Sunod sa isa ka bulan.
9: Normal na jud akong blood sugar.
8: 95 na lang.
3: DTX 500.
5: Mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi. Bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabasaga butika.
11: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Minsa ka ako magpa-HIV testing ta.
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
15: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Mapalit sa mga butik.
17: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
18: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
19: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magdum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express.
19: ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magdum Express. Paingon sa Dahilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: Kabirnisan to ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Oras, alas 10.45.
4: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
5: Magdum Radio, news and public affairs. Pata sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man.

0: Magnum in action.
1: Oras alas 10:46. Sigala kumusta may ngutong atanan. Welcome sa nagkuban din sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Ang atong may gala ang Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Karong adlaw may gala, adlaw may gala karon nga Martes na. O kapitya 7 na may gala sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
0: Magnum in action.
1: Kumusta sa atong talamang naminaw? Kumusta? May nato may gala nga namo sa may panglawas. Labi na may gala sa atong makaigsunan.
0: Magnum in action.
1: At ano rin ang sunod may gala sa atong programa. Kumusta man mo, no? Ang mga nato may gala. Ngayon ta ang atong adlaw may gala maayo.
0: Magnum in action.
1: Natananta mga naminaw, maing maunto ka na yung tanan. Welcome sa nagkuban din sa atong tulungan na may gala atong Magnum in action.
0: Magnum in action.
1: Grabe tama pagpranasya na may gala. Itong mga nandaw na pagpasalamat sa itong labaw nga makagagahom. Salamat kinang Jesucristo. Salamat Diyos Amahan, Anak Diyos Espiritu Santo sa mga yata kinamong kalahing adlaw. Salamat kinang Jesucristo. Ngayon mo kami kato dining laing kauduhon sa laing kinabuhi Ginoo. Ngayon mo kihata kinamo sa mga minal sa kinabuhi kami Ginoo. Magpasalamat diya kanimo. Kaya sab Ginoo magampong ang ta kanunay. Imo kami nga iiway sa mga disgrasya katalagman. Ilabi na Ginoo sa bagyo, baha, kainit sa panahon. O kaalingasa Ginoo sa among politika. Unta Ginoo imong hupayon. Unta imong tagaan o giya Ginoo ang katawan. Labi na sa mga lideres namo sa among nasun. Kaya magunsama kami Ginoong Jesucristo kung waka sa pinagi kanimo among isalig ang tanan, ngayon tayo mong ihatag ang kalinaw, panagiusa o pagsinabtanay, ilabi na sa among mga lidere sa among nasun sa Pilipinas. Salamat Ginoo sa mga grasya ang ihatag ka namo sa matag adlaw. Kami magampo kanunay ngayon tayo sa tanang panahon kami mumubuan sa mong grasya, ilabi na sa katauhan nga naganto sa karaplinan. Ginoong Jesus, kami magampong ang tayo mong hikapon sa mong balatian. Hikapa kami Ginoo, wag tanga mga balatian nga mong ibati, ilabi na niyato mga nakaroon sa nagganang tambalanan. Salamat sa pagkami Ginoong Jesus mga sala among nahimo diha kanimo inguman kami andam sulungatos mga sala kanamo kining tanam among ipangayon kang Kristo imong bugtong anak buhig nagari ato sa kangturan. Amen.
0: Magnum in action.
1: Mayuto labi na may gala sa atong tanang katawan labi na sa tinta ka mga barangay sa Nakbayan sa atong 424 ka mga barangay sa Lawigan sa Misamis Oriental.
0: Magnum in action.
1: Sa Kamikin Bohol Labukid noon may gala sa mga mabos atong pagsibya mayong udto kaninyong tanan.
0: Magnum in action.
1: O sabay mga good news, bad news, may gala. Dagang bad news, may gala karon. Ang bad news, may gala, gingon. Bagyo, may gala, ang sinday. Ang grabe, may gala. Although, salamat ha. Ang lugar, kinisya, digid, may gala. Muigo, og direkta sa ato, nasun sa Pilipinas. Pero dito sa Marianas Island, og sa Guam, grabing lampurnas, may gala. Kusugi kayo nga bagyo, kay 290 km per hour, mga iksoon. Ang yan, may gala, nakikuskus hangin. Krus, grabe, may gala. 290. Basta dito may gala sa dito sa Guam o Marianas doon ay mga sakyanan nang atuwad. Dili may gala kay ngunaan ko dili nang atuwad tungos ka kusog sa hangin nang abalintong may gala ang mga sakyanan. Buk ato ganang sakyanan pero ang hangin may gala kusog man so nang abalintong may gala ang mga sakyanan.
0: Magnum.
1: Inana ka kusog may gala nga bagyo ni. So ang ato dia ang good news at least may gala kini nga bagyo nitipas may gala.
0: Magnum. In action.
1: Pasaka sa Taiwan pasaka may gala sa Japan. O, so in money may galang bagyo, so nisaka siya, kay wala pa super typhoon mga igsoon, labihan kakusugay nga bagyo mga igsoon, pero, bisa pa niyang tanan, ang atong gobyerno may gala, nangandam gyapon sa epekto may gala, kay di magani ang mata, wa magani maka sintro sa ato, pero ang yang labtik may gas, iko, gini may galang ring ba niya, money may gala, ang muigosan may gala sa pila kabayan sa atong nasun, may mga paglagom-dagom may gala, money ang epekto na sa yang ring ban may gala, tos kadako kayo sa nasangpit ka bagyo.
0: Magnum in action.
1: Muna may gala ang atong good news and bad news may gala, nga makay ko ang bad news, nagamay gala ang mga lugar sa mga kagawalagwa, mga butang may gala ito sa nagyan na sa gagmayang isla sa Marianas o sa Guam. Ang lampurnas niya may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Samtang sa may lang bad news may gala dito sa Europe may gala. Sa Europe mabuta sa 20,000 dula na sa 20,500 ka mga tao nangamatay. So daghan na kayo may gala. Ubay-ubay kin may gala nangamatay mga iso dito karon sa palibot sa Europe. Germany, France, Italy. Dito may gala sa UK. Dito may gala sa Netherlands. Sa basta dito Portugal. Sa Poland o kuban pa sa Europe mga iso. Ang ilang klima may gala ka nito nga magsigig jacket niya, magsigig ka may gala o gamit sa mong heater, karon mga egsoon, wala na. Ang ipangita nila may gala karon ka nito, init pa ng ilang palibot, maglapog sa stunga sa ilang balay. Karon mga egsoon, aircon ang ipangita nila.
0: Magnum in action!
1: Aircon may gala ang gipangita ang mga igsoon nila tungod kay init kay palibot. Gani, gingon dito, nga ang tuang ilang may galang hangin, nga ilang matagamta may gala, murag gibuga, gikan, kanapit ang trambutso. Patungod gani sa trambutso, patungod.
0: In action.
1: Diba, kanang nga kainit sa trambutso, muna hangin may galang ilang mabati dito. Sa nasangpit nga kinibang sa Europe mga igsoon. Niabot na may gala sa 20,000 dulag 20,500 na. Ka mga tao may gala ang nangamatay. Sa bisan-asang bayan sa Europe mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Santa may gala sa Mandela sa ospital. Grabing sunog may gala ito. Left and right. Mga sunog. Ilabi na mga wildfire mga igsoon. Dali kayong ilang mga lasang-lasang nito. Dali na kayong gilamoy sa kalayo. While ang ilang mga panano mga igsoon. Mga trigo guban pa dia sugod na kang daot may gala karong panahon na.
0: Magnum in action.
1: Unya di pa ni may gala mas mo grabe pag inisya ang kainit may gala sa nasangpit nga lugar.
0: Magnum in action.
1: Muna pinaka bad news may gala karong panahon na ginito.
0: Magnum in action.
1: Muna pinaka bad news may gala sa Europe mga igsoon nga kanito mga tao dito dipindi kay una mga Pilipino dito wala katawa lang Pilipino kaya man nilang kainit. Diba? Kana mga 40 degrees Celsius, kaya pa na may gala, maglakaloka pa na mga Pinoy. Pero sa ilang may gala nga nanad, pirmi sila sa grabe yun ka bugnaw. So nabali ang ilang klima dito, muna nga grabe ang mga swimming pool, ang mga ubang kaliguan nila. Ang ilang fire station, bumbero dito, sige, spray may gala, tubig. Burabag, ulan, ang tao dito, mga ligo na lang dyan sa dia may gala, skalye. Og na may gala, makita lang ang bumbiro nga magpasisit og tubig.
0: Magnum in action.
1: Para mabugnawan ang mga tao may gala sa nasampit ng lugar. Muna kayo pinaka bad news kayo. Sa Europe may gala. Nya, remember, daghang kay mga Pinoy ito, pinang Pinoy, at least safe sila. Adad ba kayo kainit? Kaya mga 40, wala dito kas Luzon, kaya kanila na. Dito sa ila may gala, murag kasalimuang na mga taga-Europe yung mga isoon. Nining grabe may gala kainit.
0: Magnum in action.
1: Santa may gala sa mga dagkong balita may gala sa atong lokal. Usa ka ulos tao may gala ang nakita di as barangay GK Village. Balubal in Dakbayan.
0: Magnum in action.
1: Hindi na maklaro kinsa may gala. Bukog naman lawas may gala sa tao karon. Para yung kipangita sa kapulisan.
0: Magnum in action.
1: Pag may ulo, may katawan, di ba? O pag may ulo, may lawas.

0: in action.
1: Muna kita wag save the king nalang eh. Bahalaga. Sige na, kita na mag-boots balaod. Wala balaod yung ato. Ang ato lang ani, maluwas lang ta. Save the king lang ta ni. Save the king. Save the king lagi. O may taga-hantos-hantos kinabuhi na. Di man may gala kay na may utlanan talan. Doon ay katapusan may gala. Sumbot pa sabot nga waiting na tas katapusan. Pag-abot niya, awa na yung ma-save the king ninyo niya.
0: Magnum in action.
1: Muna gingon, paningkamot yun. Mintras na napay panahon, na, may paningkamot mintras napas puder. Kaya kung walas puder, bali ang kalibutan may gala. Ang king may gala, tos prisuan na sab.
0: Magnum in action.
1: Namo na may gala, samtang rugang balita sa mga dagong balita may gala, gikan sa kaluhan.
0: Magnum in action.
1: Nagawa sa nasun may gala, gingon heatwave may gala, gingon nagtala na sa Kapiga 20,000 ka mga taong patay. Palibot may gala sa Europa.
0: Magnum in action.
1: Di mabuto may gala sa 48 degrees Celsius. Ang kainitor may gala sa India sa isinta sa 60 degrees Celsius. Niyato lang na may gala nga June 22 to 28. Niya karong panahon na gingon nga hinahinay sa may gala ni Samot sa kainit o niya grabe may gala ang mga sunog na sa nasangpit ng lugar.
0: Magnum in action.
1: Samarog ang balita may gala bagyong Sinday. Gibantayan na may gala karon sa atong gobyerno sa Pilipinas. Labina sa mga lugar may gala, posibleng malabtikan may gala sa ikog sa nasangpit kabagyo.
0: Magnum in action.
1: Karon sang hapon may gala, ikaduang adlaw sa impeachment trial. Batong may gala sa itong business presidente.
0: Magnum in action.
1: Dalawa may gala, pag impeachment trial, nawala may gala corruption, di ba? Nawala ang issues corruption. Nawala may gala kay focus naman lang ta. Nawala may gala na natambulan may gala nga si kagahapong adlawa, si Senator Marcolita ginakobya, aman sa karon. Na, to sa ospital may gala kay nagsakit ang kasing-kasing may gala ang dugan.
0: Magnum in action.
1: Gidala may gala sa ospital kay nagsakit lagi ang dugan. So dito gidala sa ospital may gala para ma-check si Senator Marcolita na wala, di ba? Natabunan may gala kay may tuyo lagi nga malugar mga wala gini sila kay makaduga man sa lawgaw may gala sa impeachment trial mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Unsa may ang kaso nga iyang gitubang, plunder. Nakapangawat ay siya. Awala. Gitagaan sa ginaglay nagdonar niya. Gikan pa sa kinawat ng kwarta, dili sa mga kailang mga negosyante ang naghatag niya para makatabang sa iyang kandidatura.
0: Magnum in action.
1: Oh, sala pa rin ako no. Nambot ka may gala kay ang umbutsong pastoraon. Sala mo ko no na. E sila ko say sala nga dili managikan ka ng kwarta nga gidonate. Dili managikan sa binuang nga kwarta. Dili managikan sa mga drug lord. Dili managikan sa kanang mga ill-gotten wealth. O gusto pa na diya. Kwarta mo na sa mga tarong nga tao sa Pilipinas, mga igsoon, mga citizens Pilipinas nga mga higala.
0: Magnum in action.
1: Dakop, away wala, di miminaw sa inyong mga inyong kwanda, inyong katarungan, basta kay plunder. Plunder. O sa mga balaod, balaod yung mata kami, may balaod ka ron.
0: Magnum in action.
1: Wala balaod ng balaod kami. Ano mo na yung problema may gala. Di ba? Asa man to mga kawatan nga kining kwan, kining malitagang sa away, wala klarong ebidensya, wala klaro to ebidensya.
0: Magnum in action.
1: Wala to klarong ebidensya sila. O, so wala to, kini, may klaro. Dakop, ato may gala kagapon ginakop pati si Mike Defensor kaning congressman nga nagdonar may gala pangutan ng utana na lagi kita di man ta bugado. Nadoy ng utana may gala nga magdum jail. Di ba plunder kay mo man ta katong nay mangawat ka og kwarta sa gobyerno 50 million pataas plunder na. Kadua. Kining iya donation man eh. Unya lugar ginakop nila si Marcolita nang anong giapil man ang naghatag. Ya plunder man kaso niya una si Defensor. Nag-atag sa 25 million iyang personal na kwarta kay negosyante man siya iyang kogringong kwarta sa iyang bulsa unya 25 million ganong nga wamo siya mangawat ganong giplander siya ikadua 25 million na saman ang iyang gihatag tabang ato kang Marcolita.
0: Magnum in action.
1: Simple na kayong tubag sa balo na bitamo nga balaod din sa ato guba pirmi basa na sila naamo sa dili sila mutuog balaod basta naa sila maghimo sila kaugalingong balaod.
0: Magnum in action.
1: Mao na may gala ang problema gin may gala karong panahon na.
0: So in action.
1: Tulo na gid ako may gala duha ka si Mike Pinsul sa kanegosyante ang usa wala pa niya. O si Marcolita Maxon mo ni gipanakop na kagahapon wala kay ma-focus sa ila tungod kay una naka-focus sa impeachment. Bantayan na to mga igsoon nga lugar dapat ato kay pung tanaw ni ngano man. Kining pagdakop may gala matod pa nini nga nila ni Marcolita ni Defensor wala na magsubay sa balaod may gala ang ombudsman naghimo sila gilang kagaling balaod. O so kay bisan pag tanaw nila ang ilang rason may gala dili wala magyapon kay hinatag man sa mga lugar mga tarong nga mga tao dili man mga sindikato mga igsoon.
0: Magnum

0: Pumunta na yung sa pasta kay Plunder na. So may mahimo ni mo naman sila sa gahom. Diba? So naabusuhan kit pag-ayo may gala ang ilang posisyon. Pumunta na kasi rin nagsugo nila na. Kaya ganong inana sila ka, ka-agresibo kayo. Wala sila kahadlok nga masumbalikan sila na karong mga pila ka daw. So nagi nagpaluyo nila, ugnay nagpasalig nila, emo kabalaka, atin ngayon.
1: Ala, Magnum,
0: atin ngayon. Atin ngayon, sunod, sa kanila na naman. Muna nga, mintras atin pa, birata.
1: Magnum, sige. In action.
0: Balon na magunin sila may gala, unsay ilang dangatan. Nebalon sila, unsay kadangpa nila. Unsa may gala, ipikto sa ilan eh, pag-abot sa panahon. Nasayo na sila nini. Muna kagapong adlaw, ang focus ng tao, dito lang is impeachment. Ulo ko po masabi kayo unang adlaw sa impeachment may gala.
1: Magnum, in action.
0: Na mauna na karon, ato iskutan siya. Atong iskutan, mga egsoon. Ang impeachment may gala, neta mo, di na ito iskutan ng katong ilang mga lugar, kinibang ilang kwandya, pag presentar sa ilang mga lugar, katong Sumbong, Tubag, may gala, depensa, prosecution, dili na. Nga naman, politika, maguni. Ang atong isgutan may gala, musintro ta katong mga proceeding sila diha katong gapon mo ni. Napamay taas-taas pa man ni. Mangita pa sila mga ilan pa nang i-present ang ilang mga testigos diha. Ihikyan pa na may gala by article of impeachment. By kaso ba? Kini usa ka kaso ni. Muna usa ka article of impeachment mo ni. I-present ni muna siya with evidence may gala. Unya na yung mga testigos both sides. Meaning na yung testigos nga mag-approve nga kini may galang sumbong batok sa Vice Presidente, tinuod ni. So nasa Vice Presidente, doon na pa ilang may galang at ilang testigos nga mag-lugar mag-testigos nga dili, tinuod na. So duha man ni kaklase may galang, upat man ni may galang impeachment of our, kining article of impeachment.
1: Magnum, in action!
0: Pero para sa ato may gala, wala na kahit tayong tinasana, mag-present sila dyan, katong ingon ng hulga, sa pato, katong mga walagi ang ilang kita may gala, walagi declare. O sa patong uban, katong na'y gikan may gala sa intelligence fund, uguban pa. Kaya kung imo tanawon may gala, purely politics, politics ka dya. Kung tanawon imo may gala, ang mga kaneto kapayason kay may gala, ang mga congressman, pero pagkabot may gala sa Senado, kaya wala mo sila control, kaya sa Senado naman, hilom kay sila. Pero kung sila pa isturaon dya sa Kongreso may gala, mga haon yung kayo, o mga membro sa unang ambalaon may gala, pirmi, sila gin may gala ga-imagine sa balaon nga pwedeng buhato ni siya.
1: Magnum, in action!
0: Ang kagahapong adlaw, kung paminahon mo, ang bindalo, ang bindalo may gala, meaning ang isupak sa balaon nila, naa, may gani kay si Escudero, abogado man siya, kanyang abogado mong gun may gala, kanang magsupak ka sa balaon may gala, mortal sin sa ilana. Og lawyer may gala, mabita na nga lugar og lawyer, careful sila may gala, nga diikid masayop sa balaon, kanabang kinalan, ang bagging nila ana, sundo ng balaod sila, protector ba sa balaod ba? Protector sila may gala sa atong balaod. So meaning ang lawyer mo'y mag-guide sa mga tao nga dili abogado. Nga mauning balaod o dapat sundo ni siya. Mauna ang moto may gala o ang misyon sa mga abogado mga eksoon.
1: Magnum, in action!
0: Nga sila, gibutang para proteksyonan may gala ang balaod nga dili balion mga eksoon. Lahi man dito. Bali man, tanawa kagahapon. Dito bali. Usa nga balaod gibalik nila dito gapon. Diba usa nga balaod? Ang giba ilang nga balaod may galang gibalik nila. Kato may galang ilang nga duna sila ay resolution nga nag-amendar may gala sa duna ilang lugar giamend nila may galang balaod nga lugar kadiba nga resolution nga kinanlan pwede sila magpili may gala kinsa ilang presiding officer, presiding judge sa ilang may galang lugar sa impeachment trial.
1: Magnum,
0: kasi gatsalian man to kay sa balaod mga eksoon, mo nang ibalik-balik kinila, bisag talang lawyer mga eksoon, di man ta abogada, abogado, mga igala, pero klaro may gala sa balaod ya, nga ang mag-preside mga eksoon sa impeachment trial, ang Senate President, na si gatsalian man. Pero ilan na to nakita nga si gatsalian, di kinya makaya, kay mga abogado, mga may laking abogado sa tubangan niya, ikaw, magpapasiasi ka, gripiri niya, o niya di kari ka kabalos balaod. Sumoto may gala nga, wala langanan nila, kay malangan to, mabulabog man. So, ilang dali may gala ang pagputudlo kang Senator Chiscurero, by voting may gala, 12-8. So, meaning, 8 ang supak, 12 may gala ang uyon, nga siya may gala ang presiding, kinibang siya ang kining presiding judge mga egzon
1: sa Senado.
0: Nahuman, pero kato mga eksoon mo, ito'y unang gabalion nila, nagbali na sila may galag balaod. Bali man ang balaod. Diba? Doon ay question may galan ni Ana. Doon ay ilang written na kanila. Katong ilang ipasulat sila nga kana nag-object sila na ito. Meaning isupak nila kay supaks balaod. Pero nahuman naman ate sa street naman pa. Guwapon pa ang agi mga eksoon.
1: In action!
0: Limitan na na kay nanaman na. At least medyo arang-arang naman lang. Kaya bisag isupak ng balaod may gala. Lugan han ipod ang una may galang adlaw sa impeachment trial kagahapong adlaw. Now,
1: Magnum in action.
0: Para nato may gala ang ayan pabanato pabakiribang pabuto may gala ang walo kabuan. Mga eksoon, gusto na tong dili ang kini may galang impeachment trial wala ni magbase sa unsa na tinuod barag dili. Bisan pag na tinuod og dili may galang ilang ipresentar diha ang dito na magbase may gala sa mga senador nga magbuto may eksoon. Kaya bisan pag tinood, bisan pag dili tinood, bakak may gala ang ilang pasangin para lang maabot lang diha, still mga eksoon, ang mga senador, maura nga po yung magbutar, ana. Dili na sila magwala sila interest may gala ang ila, ilabi na ang sa prosecution, meaning katong mga congressman, mangita lang yung silag sayop, kaya ang target magod may gala nila, tangtangong Grisbisi Presidente. Dili gid pabot sa 2028, mauna may gala ang game plan. So, unsaon na ito nga murag tuhuan ta, nga murag tinuod ang atong gihimo. Mangita tag sayo. Pahalag gamay kayo atong buhatog dako para lang nga natin isyo nga mabato niya o makaabot dito may gala sa Senado.
1: Magnum!
0: Diba? Mauna may gala tungon kay politika maguni. Dali na kay mangayo, mangitag sayo sa politika may gala. Tanawa, si Sara Duterte, ito ang nakafocus sila sa sayo si Sara Duterte. Bisan o katong istorya nga, sige, papatay ta mo. Kung mamatay ko, ipapatay ta saan mo. Diba? Bisan gani may gala ang kinitaan nila since 2007 hangtod karon giukay mga eksoon. Ngano? Ang uban day giukay pa rin. Ikadua, nakafocus agad sila diha. Ikatulo, kadagang kas mga malitagang diha may gala, mga senador, congressman, napay uban dili, congressman, wa nila tagda mga eksoon. Kaya dito sa nakafocus sa katao. Ngano man, mo may game plan. Pangitag pagi nga kinalan anagi kaso nga maraso na to nga atong impeach ni. Gamiton ta ang tanan atong resources.
1: Magnum in action.
0: Mone, tabo. So meaning, kung imong paminaw, no, kung tanawan ni mo, ang mga may laki kin may gala, kung nga abogado sa defensa mga iso, ni Sara Duterte, di basta-basta. O, ay kikamunisyon ng mga batanon, ka abogado, kay mas, kana mga tiguang abogado, wala na siya may gala, tapula na kay na, heblaraw na magsigig toon. Ganyan may galang
1: Magnum in action.
0: Mga batanon nga abogado may gala, di pa man sila high blood. Dili pa ni way mga bisyo, niya dili high blood, kining uban, bisyoso man. Di ba, pagkabos alas 9 gabi na, wala na, kapirok-pirok ng mata, pero kining mga batanon, matingala ka may gala, kaya sa alas 12 gabi, alauna, tuwa pa, nagsigig tuon sa kaso nga ilang at tuba ilang gatunan. So inana may galang diferensya, natanaw na magkaghapon, ang mga lawyer may gala nga diha mga eksoon sa depensa mga bata kayo. Tag 30 anyos sa kapinto sila.
1: Magnum.
0: Sa mga edad may gala, mga lugar, list na mga 10 years ang ilang experience sila. Nya mga pinili man to, kailangan mo diha may gala ka ng mga law firm. Gatan sa mga bartap na, sir, sa mga abogado diha, muna ilang pang dili man na ingon, mga apply ko ba eh. Pag, kung din eh, associate, kining associate ko sa aning law firm. Di ba na sa mga dagko nga law firm may galang kini mga law firm na nga atang lang sila may galang mga bagong graduate nga mayo og record sa ilang eskwelahan mo na ilang hiron dayon mga eksoon by invitation. Meaning imbitahon ka dili ang ilam no namo kagapon. Katanaw na to mo ni ka klase ng abogado mga bata ba ni makasugakon baka ni pero kana kay mo ilang gipresentar og mo na mga abogado ha. Ready na sila may gala mo ni Pinsa sa Kang Sara Duterte. Katusap sa bikas, sa prosecution may gala, kaya nagkwapo sila o wa man sila salig silang kagalingon kay og nagsalig pa na sila dili sila mangitag private pero kulang sila sa pagsalig siguro ikadua lupigon sila sa depensa katong mga abogado ni Sara Duterte so mao na ilang himo nagkwapo sila nag hire po sila og mga tigulang may gala nga mga abogado na dinon tanan
1: Magnum in action
0: but masabot para makadugas daghan kay to ilang abogado ni size siguro to ilang gikuha nga mga private lawyer para mutabang po sa ila. O, so inana may gala, makita ni mo, kay mismo ang prosecution, dili masaligan may gala kini mga abogado nga gikan diha sa Kongreso. Nga naman, og experience-wise may gala, layo na kini sila. Nining mga practicing lawyer, kakadalo may gala, buntag-unto may soon, gatunga sa korte.
1: Magnum in action.
0: Muna niwag gitawag, di nimo mahurab ba? Kaya musukol mo na, di nimo basa-basa nga katawan nimo. Muna gingon na, taas pika sa nipuro patanon. Tungod ba ikala kaya lugar, pinili po kini silang abogado. So,
1: Magnum
0: kana, muna sila ay mag lugar ng tugi niya, ipakita may galag, tinuod bag dili. Wala kayo tayo interesa na. Ang ato may eksoon, di ba? Kaya bisang pa og nainsaktong ebidensya o wala ebidensya, ang end by gala nini, ang katapusan may gala nini, mga eksoon, ang end by gala nini, sa maong nasangpit nila nga lantugi diha, mora gyapon may gala, kining two-third vote may gala sa 24 ka mga senador.
1: Magnum in action.
0: Bisa pag unsa na, bakak mara o tinood ba ng ilang ipresenta na kay total kini politika man eh, dili man eh may gala question sa nakahimo siya ga criminal, ano ga, nanuli siya, nibetay mipatay siya ng lugo sa dili man mao. Kini may gala, mura ka administrative siya nga tangtangon ka kung makita lugar nga sayop, na sayop nimo. Dili ka prison, tangtangon ka. Tungod kay kini politika. Namao na nga, kung saan na ito may gala pagpaminaw sa ilang mga argumento niya sa depensa may gala o sa prosecution, meaning prosecution kitong nagsumbong yun o katunay yung mudipinsa, useless nga po na may gala. Nababati na ito ang ilang mga argumento nga, ay, sakto gina yun nga, baka klining sumbong nga gipahil nila kang Sara Duterte, oh. Makita mo gina, kanang mga baka ko, trillianes. Kato si, sa tungalan itong na piniriso may gala nga lugar kanang nitunga lang diyan gipagawa sila katong nay pinireso nga kwan katong sa pagsingalan to maklaro ma dito sa punto ang pagkabakako na to bisan pag ganis matibag may gala ko ipresenta na sa diha kani sa pun gyapon is matibag basta mamakaka may gala unya bantayan nila kan defense may gala mao nay mo cross examine ni ning mga testigos mga eksoon kay daghan ang sila may nanumbong so ang burden of proof may gala sa ilang mga ebidensya. Dito gin may gala kinana mag-present ka sa mga ebidensya tinuod bagyon nga gihimo ni sa Vice Presidente. So i-prove din na may gala nila nga tinuod ni. It is ila din ang lugar dipinsan may gala nga di tinuod na bakak na ang inyong kwan politika lang ni inyong gihimo.
1: Magnum.
0: So, mga na siya mga eksoon. Bisan pag mabot sa katuig, still may gala ang decision magbase ra gyapon sa kalyado sa Malacañang o kini may gala ang mga senador may gala nga naa naga lugar na dito may gala naga nag-side sa may gala sa kang Sara Duterte. Nakinsa man eh. Di ba? Dili, ay mong to may gala nga kanan sila, katanaw na sila sa ebidensya. Wala oy, politika ni siya. Ang ila ni kanan na mawala si Sara Duterte, mora na ang misyon o ang muna may gala, ang game plan may gala diha. Tangtangon siya may gala by hook or by crook. Nariso man mo tangtangon basta-basta. So kunuha, ipagin ni mo sa legal nga pagi kunuhay. Pinagi sa impeachment may gala.
1: Magnum in action.
0: Tanawa ragod sa pag-start pa lang diya sa Kongreso, Senetabo, di ba? Pagpirmas tanan may gala, tiba-tiba, ingon pa na, tiba-tiba, lakaw may gala, gatakilid sila, kay bugat kay gidala, gibit-bit nila. So meaning, wala sila magbase sa unsa may lugar tinuod bag dili. Basta kay sakop ta, pirma ka, di lang kamutana o tinuod o dili. Sakop ka, unya, pag uli, lukuan na, ganabang takilid pag lakaw kay bugat ra kay may galang malita nga gidala.
1: Magnum in action.
0: Mao na sang kamatuoran. Mangita makatag kamatuoran, di ba? Isyu na lang may galang bisag tuas abroad may gala kinanan prison gyud ka kay sayang kayo. Another report may gala nga kwan kining nay impeachment. Pasal dito may soon kay sayang kayo, di ba? Kisa may muhatag nimo nga kandidat. Nya dako kay nga kwarta may galang giandam lagi ana ingon pa sa ni Marcos. So kun tanaw nimo ang tanan, ang chronology may gala, events mga gala, ang iyang sinugdanan hantong karon makita na nimo ang dagan, nga adili kamatuuran ang ilang gitanaw din, kung dili tangtangon, makita agpagi, bisagun sa basta matangtang lang. Ngayon ano sila? Daghan makitong malita, giminsyo sila, wa malagi natandog, bisagusan nila, but pasabot, dili sila dapat tuhuan. Nga naman, sila mismo, dapat unang manubag sa unsa may mga gi-accuse sa ila. Pero wala sila kinalagis gahom niya, kita ang balaon karong panahon na. Suwana may gala dagan. So karon, atong isgutan niya may gala, isgutan na to, ang may tungod mga gala, sa chansa, kung si Sara Duterte ma-impeach ba siya o dili, base may gala sa gidaganon, niini may galang mga senador. Na niya paminaon to may gala si Senator Chiscudero, kay kagahapon may gala, kay ang ilang threshold mangudana, kada ba magsugod ka nga, ang tulo, preso naman. So dapat ito ta magsugod sa atong two-third diya sa 21. kagahapon nag-final may gala ang ilang presiding judge nga si Senator Escudero kay abogado man siya sundon gid ang balaod kay risky lagi kuno kayo nga kita korte kunuhay ta rin kita dili mo subay sa balaod di ngilad gid ang paminaw di ba ang korte mao na may gala ang lugar kinana ang tanan diya pinasubay sa balaod kay korte god pero sa may natabo nabali man dito muna na pulihan ni si Escudero kay wala pulihi si Gatsalan unta kay mumay sa balaod. Ang ikaduha, at least may gala diritsyo gisalo ni Escudero ang may tungod may gala sa two-thirds vote. Now, kana, dinit na mag-focus. Kaya bisabag mahuman ka na may gala, wapo ba minaw ilang argumento niya. Pero still, bisang pa o mudaog ang depensa or ang prosecution, wala ka po na ipulos kay magbasi man na sa hunahuna may gala kasing-kasing sa mga senador may gala asa nakapabor. Kaysa itong mga senador, majority, iyas Malacanang man eh. Money may gala mga binuhi sa Malacanang sila. So, aman siya mo pabor, hili kasara sa Malacanang. Kinisang minority, muraga kung paminaw ni mo sila, naka, ang ilang leaning may gala, tua kasara Duterte. So, ang issue niya, ang desires kabuto may gala ang kikilanglan, makuha ba? Mura man ang issue. Wala na ng presentation may gala sa mga ebidensya niya. Useless man na. Useless na may gala, kaya di man magbasi ni mga siya. Tanawa kagahapon, pagsugod. Tanawa pagsugod kagahapon. Sila mga kwana ko, judges sa good sila, pero tanawa, the way sila may gala, mag-istorya niya, gadibate sila gyapon, pabor sa usang, usap pabor sa pikas. So kung tanaw ni mo, wala sila ka na yun nga, neutral sila, neutral sa mata mga isoon.
2: The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 Senator judges. This literal interpretation finds direct support in the 2000 case of Bayan versus Zamora, which concerned the Senate's compliance with the two-thirds vote required to concur in a treaty. Despite having only 23 incumbent senators at that time, then Senator Gloria Macapagal Arroyo was elected as Vice President, therefore there were only 23 senators. The court held, Charter provides that the Senate shall be composed of 24 senators. Without a tinge of doubt, two-thirds of the figure or not less than 16 members is an unquestionable compliance with the requisite number of votes mentioned in Section 21 of Article 7. It behooves, therefore, all of us to observe the same fidelity with the Constitution in this trial, which affects not only the mere ratification of a treaty, but more so affects the substantial rights of the respondent as well as the sovereign will of the people as expressed in the overwhelming mandate given to her. This is the prevailing law today, and whether we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court, who possesses the sole authority to interpret the Constitution by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question other than what the Chair has stated, this Court and this representation shall faithfully abide by that ruling of the Supreme Court.
0: Aha. So at least klaro may gala, no? So at least giklaro gyud kay muna man ang unta ilang isgutan. Pero at least kagapon may gala, giklaro nga, maugit siya, no? Two-third votes may gala, vote pa sa vote. Nga sa 24, wala may gimension dito nga, og napriso ka, nagtago-tago ka, kaya still, nagpanayin mo sila nga senador, kaya wala pa sila nga wala. Wala pa sa mahumay ng termino. So, wala na dagang istorya si Senator Escudero, ang Senator Judge, may gala presiding judge, nga kung wala ka niya, mga igsoon, muna ang may tabo.
2: The Constitution.
0: Diba? So, muna may gala ang giklaro. So, 24. So, 24. Unya, two-thirds may gala, 16 votes. Muna itong tagas pagtagano niya, kinsa may gala ang mga posibleng makabutar niini, pabor may gala o dili. Kaya tulong man ni kaklase, acquittal, doon na man may gala sa conviction siya, meaning i-convict niya, lugar ka na mawala siya o niya i-acquit may gala. So, pili lang ang duha kagrupo sa mga senador ni Asa sila. Kinsa makaon na may gala sa acquittal o kining sa conviction. O niya, siyempre, kanangan ingka dili kumubutar. Like, for example, si Marcolita, si Jinko Estrada, o si Bato de la Rosa kay wala, automatic may gala, kana sila kay wala sila, dili sila makabuto mga igsoon, kana sila for acquittal na sila. Mag-abstain ka, for acquittal, meaning kung dili ka mo butar, but pa sa but, uyon ka may gala nga i-acquit ka po na ang vice presidente o i-acquit siya. So, mauna may gala, tuntanahon ka ron, kay 16 ka mga senador ang mupirma, pirma gid ha, pirma. So, apirma gid siya para may gala matangtang gyud ang vice presidente.
1: Magnum in action.
0: Kapolitika man kun siya. Now, tanaw ta to niya may gala, kinsa posible nga mupirma para i-convict may gala si si Vice President Sara Duterte o kinsa sab ang mupirma sa acquittal mga igsuon. O gamuabot ba gini siya? Tanaw na to na kay mura man ang issue diha, ang last may gala mo man kay ingo palagi nila, di ba? Every article of impeachment katong kada kaso, ang enda na paguman ani automatic may gala ang mga senador, mubuto sila sa acquittal or conviction. So another po rin ilang isgutan. So saman, sumayin nyo nakita, o mga senator judges, o sumayin nyo ang hukom ani, so nakita ninyo, guilty, not guilty. Ayon sa not guilty, ani pirma. So pirma, o, muna sa mga gala, hantong sa upat ka article of impeachment, dili na iusa nila, tagsa-tagsa. So muna may gala, kaya magdepindi man na, kaya lahim ang kaso, mga kanyang kaso. Depende siya may gala sa ilang tanaw. Ops, bugat man o, murag naging ebidensya o, kanil sa asos, wa may ebidensya, kapakapa naman na ilang mga testigos. So inana, pero kana mga igsoon, ang lugar kana siya, dili na may tabo, ani kay politika man eh. Kini may gala nga grupo risuto, automatic na din na sa maminaw, sa niya, ang ila niya, lugar automatic may gala, dito na sila sa conviction. Kay mo may tuyo may gala nga i-convict og tangtangon gyud ang vice presidente. Tanawa gani mo nang uban niya, magpiyong-piyong na may gala, sumining wa sila interes maminaw niya, dugay para ba kay ni? Laay kina sa ila dia. Ang end may gala, butuhan ra gyapon nila ni. So paraghanay ra gyapon sa mga senador kinsay gusto nga i-convict o kinsay dili gusto i-convict, meaning guilty or not guilty. O di, simple lang, guilty. O di, pirma ka, guilty man ka. Ang not guilty, o, pirma ko. O makuha ng 16 kabutos may gala, kanang pirma sa mga senador out of 24, so ma-impeach may gala ang vice presidente. Pero kung dili makuha na, kasayang-sayang sa panahon may gala kini-impeachment nila nga politika mga igsoon. Kasayang-sayang sa panahon, kasayang-sayang sa kwarta may gala, kung mawala na ibasihan nila. Diba? Kadi may panas kurti may igsoon ng kurti. Pagtanaw may gala sa mga abogado nga ops, pag nakapabor man si judge, oh, automatic may gala, magmuso na sila, mag-kwana for ipa-inhibit nila na. Pamangitag laing judge nga mag-lugar, mag-atiman, may gala, maminaw, magdungog sa kaso. Ano na ang kurte, may gala, niya, gitagag freedom ang tanan. Pagtanaw nga, parinti na ba niya eh. So pwede ka may gala, mag-motion niya, o pwede ka maghangyo sa kurte nga ipanihibit ang judge kay iyang parinti rin ang usarya, kanang isumbong. Kaya mabutangan mo, may gala, bahit ba nga, ay, mga kwan eh. Ni fair, may gala nga kwan, kaya siyempre, huwag imong parinti, sikrito lang, dili gid malikayan may gala nga mo pabor ka gamay dito. Para wala kay istorya ang abogado may gala sa pika sana maghangyo na nga ipa-inhibit siya kanang judge nga lain may gala nga walay relasyon niadtong usa nga gisumbong. Inana may gala pero kini lahin ni siya. Politika may gala pwede ka mangitag sa tanawag ko lang Markulita, donation na ko na. Bisag sa local may galang eleksyon kanang 50 million may gala nga donation may gala kaya kay nakwaon sa local sa asato din eh. Kaya kinakwaon may gala sa mga politiko, mayor, congressman, governor, kanang 50 million may gala, sobra pa ang ilang ang magdonar sila. So prison na sila. Mao na nitabo, may gala kang Markulita, may gala kang panahon. Sa senador, dili lang may gala kanang tag 75 million. Gamay na kayo na. Ang uban na buti kayo, 500,000, 1 billion pang uban na. Kanang mga dagong negosyante, mugasto na sila may gala. O dagko kayo, laban na sa mga presidente, senador. Kaya baloma sila nga pag-abot sa panahon, magamit nila o mutabang nila na. Nang anong wala man, nataing lang sa inyo itong sa mga congressman nga kumaw na hurot ang mga senador, hurot ang mga congressman priso. Kahit tanan man na nagdawat o donation, kayo mo na lang ikinalan pag-abot may gala sa piliay. Pero single out magin mga eksoon, siyempre, simple lang, tungod may gala sa politika, lakag yun, hanto na mintras napasgaho may gala. So bindalo lagi, agakitabo may gala karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: So balik na may gala, ito ng iso tagas pagtagad, oras, alas 11:23.
3: That time check was brought to you by Presto Creams.
4: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
3: DTX Coffee Beans.
4: Pabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ito na?
2: Kuto!
3: Ayaw na pabutang na mag-uwag ang imong tiyan. Tara, kusina ni Giselle. Naga sa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyut sa Graphic Gadget Store, Sirio. Mas dako, tagang lami nga putahe. Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
4: Mahal, magtanim nga tayo ng puno doon sa may tore.
5: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
4: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
6: Hello po, ako si Linoy. Tama si Nanay. Kahit ang konting pagsagi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
4: Aba eh, ayaw.
6: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
7: Isang paalala mula sa NGCP.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Nagkala na may balita sa mga panglawas, dagan ang nag-anto sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
13: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
14: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
10: Matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat o dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Cigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas na kupag-gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon nimong mga tao. Cigar de Oro, sa National Highway, Higpit o Pool, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap kang pananaw,
1: ug pagpaminod sa mga tiin.
2: Masin aduna kay diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag-DTX 500.
2: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Tas bang imong blood sugar nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties charantine nga nagpaubos sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo paspas sa produksyon sa insulin DTX 500 ang imong partner patok diabetes ay na pagdugay pa mag DTX 500 na ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental paimodli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agura Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
5: Oras, alas 11:30.
8: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for everywhere confidence.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
5: Magin na pita sa paraguban din sa itong tulungan ng Miguel atong Magnum in Action!
9: Magnum in Action!
5: Miguel sa itong palibot, no? Epekto Miguel ni si Bagyong si Inday. Dako kini Miguel, no? Salamat na kita sa ginoong nitipas siya. O tungod Miguel kay kung nakasintro pa rin siya, kisaka man siya. So ang solusyon, maigo ka dili, no? Na ang ulo, ang mata mo mo igo ani. Kung dili, kanang iyalang ring ban. Kitako kay ring ban. 200 liters per hour, 290 kilometers per hour, may galang yang pagbugsod ani, kusog. Diba? So, kusog yung hangin na tuyok niya. So, di malikayan, may galang, mabot na ito din eh. Muna ni siyang ipikto, kaning ring ban, may galang niya, ang kusog-kusog yun. So, mabuta, may galang, no? Kaya, ato ni, ato yung siya itong kawa, si Magnum First Blanca, kalabot, may galang nini, sa atong, kay mag-uan-uan sa itong palibot karon. Magnum First Blanca, guwain, Magnum First Blanca.
10: Para Joel, sa itong panahon, no? Sa itong sudad karon ni undang naman sa nagulan pag Joel. Hindi na kusog-kusog ito nga ulan, magkapasa dito, pero karon ni balik, masag ni hayang gamay, no?
5: Hayang gamay.
10: Sa mismo nga langit, kumalaging at gibundakan ta sa ulan ganina, gani dito sa may balubal, gikan ta ganina, may mga pagpanago mag Joel, pero kumalagi na, gibalik karon ni hayang gamay, ang atong palibot, nagpasibaw, nakita na ito karon. Tiyaring adlaw labi na din sa atong sentro sa atong tagpayan na pingamping lang ta.
5: Uh-huh.
10: So, atong panahon mag-drill, usahin mo init, usahin po mulan. Sabi na kayo naman po'y dautan niya panahon, karon na mag-drill din sa atong palibot.
5: Uh-huh.
10: Alam mo lang sa panahon para sa Magnum in Action, mag-depresent lang ka sa pagkakaw servisyo, Magnum Radio.
9: Magnum in Action!
5: Salamat din naman, Miguel po, sungkaban, Magnum First Aid Blanca. Sa paraguman din sa itong tulumunon.
9: Magnum!
5: Unaan sa ito, Miguel, no? Unya ato yung skuta na, kinibang, kisa may mga posible nga kinibang ihap may gala sa 24 senator sa 2/3 votes kinsa may posibleng mo butar may gala sa 16 kinsa po posibleng dili mo butar kaya gikinanglan may gala walo no walo ka mga buto o ngadto sa siya may gala wala na di na maimpit sa atong vice presidente kung sobra na asamot so mo nang ingon lagi nga kini may gala impeachment trial karon diya sa senado. Suntok sa bulan, may gala kini siya. Suntok sa bulan, meaning, ga-imagine ka sa bulan nga makabuot ni mo mga igsoon. Wala bag imong ga-imagino ng bulan nga makabuot ko kini siya. Dili ka kakabuot sa bulan kay taas kay na. Mauna, may gala, ang panlantaw sa mga political analyst niini may gala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
9: Magnum!
5: Wala ilang gingon. I-save niya, kani sila, aron ang ilang tuyo, masave ang king. Ang king may gala, lugar wala siya pakialam sa mga sako. Basta na siya kwarta, sige, malita, dali. Pero ginana, para ma-save siya, pero wano na sa mga natagahag malita, nga ang ilang gihimo may gala mo'y mo-destroy, mo-guba sa ilang politika, mga igsoon, hangtod sa hangtod. Bantayan gina nila. Bantayan gina may gala kay mga tao, gamata ang mata, dago kay mata. Mauna, mga igsoon. Napabuta na, kaya ito ni tagaas pagtagad. Kaya mo nang giingon, kutob, identified man eh. Kutob may gala sa mga muhimo ani, delikado gid kay mga igsoon. Ang imong politika gawas, so di ka na mudagan, magbasok ka na lang niya. Pero kung napaka-ambisyon, imong anak o guban pa, pagtanaw, anak man ni Kwan, malitagang, ha? Ah, di kikakaangko ng butar. Mauna may gala, ang tanawag ay ako na yung istorya na ako, muna may tabo. Sa politika may gala, nining mga tao, labi na kining, bali ang balaod kay... O baliyon yung balaod niya magkasinabot mo kay total hari ta karon kay ato karon ang panahon ayaw gyud kay dili ra ba ato tanan moabot ang panahon nga mahuman ra gyapon kana ang inyong kalipay human sa kalipay may gala kasakit gyud na siya
9: magnum in action
5: okay lang kalipay nga tarong street may gala nga wa kay natapakan pero kalipay may gala kay nakabintaha ka sa ubang tao ang balo sa na may gala karma gasbas grabe pa. O malipayon ka kay nakahatag kas mga tao nakapalipay kasuban kana murag malipay Ginoo nimo pero kanalipay ka kay nakapamintaha ka disgrasya ka pagabot may galas balo sana ta biblical gina siya
9: magnum
5: naturalize na pag biblia may gala ato nang tahoron kay ang biblia lison may galag imong tuison mga igsoon
9: magnum
5: sa ato para go basolon kadjet lang may gala kay nemas pikas karon si Bishop Alex Edwabi may gala sa Kupa kagindioro pastors auxiliary and auxiliary. Kaya karong adlaw dunay ilang grupo sa mga bishop o mga pastor sa tibuok Mindanao nagtigo may gala sila sa usa ka syudad dinhi sa Mindanao sa Pagadian. Nasabdan ta kay murag usa ang usa sa mga agenda sa tunong sabdan kini bang ilang pagpakabana na may gala niyang sitwasyon karon nga binali ay balaod wa na balaod nga susundon kinsa na sa gahom mo nay ang balaod nila mo sundon ang balaod nga atong nga tamdon wala na sa ila so binali ay may gala kana sa dinhi karon. Tanawang ta may gala kay related ka po sa sitwasyon labi na kining atong kahimtang karon nga dapat may gala magpagkabana ang katawhan nining mga sitwasyon na karong panahon na.
9: Magnum!
5: Yes, kasi niya may gala si Bishop Alex Edwabi. Bishop, may ugto ni mo?
10: May ugto. Bishop Joel, may ugto.
5: Bishop,
10: salamat sa tawag.
5: So, salamat na. Bishop, salasabda na ito, no? Last week, nag-interview ta nga doon ay inyong schedule karon sa Osaka Panagtigom uban sa nagkariang Bishop, ang pastor sa Tibuok, Mindanao. Bishop, karong panahon na. Sa ito nang karon nagsugod ba o nagparayon ang inyong panagtigom karon Bishop?
10: Dagan, salamat, Magnum. Ganin niya panagtigom sa mga bishop sa Tibuok Mindanao. Ipasagdahan sa Mindanao Evangelical Leaders Council. One eh, nag-cover ni sa room ka region, mga 30 ka syudad, na yung mga 20 ka bishop niya karon din eh. O mga leaders, mga pastoral movement, ikan sa Sambuanga, napagani taga Tagahulu, na ay Cotabato, Butuan, Jan Santos, Surigao City, Surigao Sur, Cagayan. So niya din eh, kamulo pa ang mga discussion. Kaning panitigom, para ni paghisgot sa... o sa kaning pagtabang sa mga biktima sa linog dito sa Jan Santos. Pero labaw sa tanan kanini ang kapangitabo karon nga problema sa nasod. May tuod sa kanini ang mga injustisya nga ato nakita. Mga butang nga giralihan na sa Manila. Pero among nakita nga dini sa Mindanao maghimo og kaugalingong lihok. Na walay mansa sa politika, walay mansa sa kanang na ang mga nakadawat sa ayo mga
5: malita.
10: Muna nga among guys ko tan karon unsay among may buhaton. Kay do na ni mga sugyot nga maghimo o simultaneous nga prayer rally. Sa tanang syudad sa Mindanao. Pag-ampo og o pagpadungog sa administrasyon nga ang mga evangelical doon ay pagpakabana sa problema karon.
5: Okay, so marat, so at least ang inyo diyan nag-focus mo although tabang kay di umalalis may gala kini sila grabing tabang po nila sa mga biktima sa linog kay ang sa linog dito sa Jinsan nagpatay no mga dulag sa kagatos na ang patay may gala, unya grabing distroso. So at least ang ato mga bishop, mga pastors, nagatabang naman sila. Pero number one kayo sa agenda ninyo, kining inyong medyo, kining seryosong problema sa corruption, ang lugar kakitabo karon nga murag, ay ano, nga masulbat pa bakani si Montanao, kining bishop. Hello, bishop. Ay nawala may gala, no? So, kaya nana may, pagpuntatos, bishop may gala, kaya nana mas Manila, sa Manila, muna ba kusay, gahangad-angad na, o kusay, liok sa Manila, muna dito punta, gahangad. Pero, ano, bishop, bishop, okay, bishop.
11: Hello, hello.
5: Okay, kana, oh. So, ates, ang number one diya nga concern sa ninyo, gawas at ang salino, kinig yung sitwasyon karon nato nga, usay, binalean na si Balaod, oh, kagahapon lang gani, sa unang impeachment trial, bishop, lugar na bali, yun, doon ay usa ka Balaod, nga gibali na dito. Katong pag ang presiding officer, ang Senate President, sa Balaod gina na sa atong 1987 Constitution, kinsa ang Senate President, moto automatic mag-preside, isip presiding judge sa impeachment trial. Pero una kato, nabali na to siya, lugar wa na sundag yapon, may gani, kaya medyo lugar pagkabot na kang Escudero, bali naman to. So si Escudero sa isip abogado, wa sa magpatunto kay ang mga lawyer, protector of the Kwangon eh, konstitusyon na to sa itong Balaod. So, ilang iproteksyonan nga, ugun sa Balaod, sundon ginato, lisodong gabalion na to ni, magsigil ng tagbali ni delikado. So, kanang inyo karon nga, inyong lugar, inyong gisgutan, action lugar nga, sumani, lugar mga prayer rally, guban pa, sa Mindanao lang na siya, way labot ang Bisaya, Sugluson, na bishop?
11: Kuhan, sa pagkakaroon, ang among di, siguro ang Mindanao una, Kundiya, depende na na sa reaksyon sa among mga kauban sa Bisaya ug sa Luzon. Nakita man namo tong unang rally sa White River Movement. Gamay ra mo kay itong response. So niya, doon ay walay pag-isagatan ay kay nag-sagol-sagol man.
5: Sagol-sagol, doon ay mga members malitagang to man nakapil dito?
11: Oh, nakaroon din eh, sa Mindanao, mag-imong may solid nga rally nga sa walay sagol nga kaniyang kami lang lugar nga sa kaya o pagtuho mag-iusa o hinautunta nga makakumbinser sa malabi na sa administrasyon nga kung sa seryoso ang problema nga nakinalag seryoso nga solusyon.
5: Okay, so meaning rally kanang last dalan yun sama itong gimo atong sa Manila nga naapos sila sa kadalanan para isinggit po nila unsa ilang mga gusto ipabot sa itong gobyerno. Mo ba na ipot-posabot ni mo, Bishop?
11: Mo'y tinuha sa akong mga na-istorya. Unya pa ba hapon na mo, pinalon ang among...
5: Pero mo na mga initial karon.
11: Okay, nahimo man na mo sa una. Sa diha nga, doon ay rally na mo sa usat ka isyo. Na nagdungan, mga... Dosi ta siyad nagdungan.
5: Oy,
11: hour, same day.
5: Aha.
11: Unya pulos po ni nagbitar og press conference ato sa kada ka station sa matag siyad. Unya naghimo po ni nga signature campaign.
5: Aha.
11: So mo na nga mo na amo ga isputan karon nga hapon.
5: Kay
11: mar patanaw ko maragi mara paingon ang plano.
5: Pero sa imo nakita, by the way, pila mo tanan karon nga kasunod nga na diya mga bishop o mga pastors sa karong panahon na kining bishop Alex Eduabe?
11: Sa pagkakaroon ng representahan din ni na mga dapit sa 32 ka province, city o kanini ang mga grupo sa denomination. So na ay mga delegate ni mga 50 pin eh. Mga leaders gini sila mga bishop.
5: Bishop gid. Oh. Pagkutan na bishop Edwabing. Ano to debot sa punto nga lugar karon murag inyo ra gyung giseryoso pagisgot kini siya. Unsay nakita niyo di ay ang naa may mga kaniadto nga Malacañang gid sulong naman sa una dunay dito katong sa Kemenjula, grabe dito sa Bisakasa sa kining liwasang Bonifacio dito sa EDSA. Ngano to, unsa may nakainganyo ninyo nga ang Mindanao maghimo na lang iputag ato din eh karong panahon na. Unsay nakita ninyo giday karong panahon na nganong medyo tanaw ta murag kani 32 subay-ubay na ni kung ato isgutan probinsya siyudad sa Mindanao. Bishop.
11: Kana magnomjo ya kana tanan man bisa gani ultimo mo mga tricycle driver, mga taxi driver, mga ordinaryong taos merkado. Unos naman gyud yaya ko mo sa Ito na observahan.
5: Oo. Oh.
11: Kanang na ang amo mo nga nakita kami sa simbahan, nakita mo ko na ako nga wala kayo seryoso nga pagkabana ang administrasyon sa pag-sulban, labi na sa flood control nga problema. Nanay mga testigos, nanay mga kuan kanang mga bitinsya. Pero ipugos ng paglimot-limot lang kay itutukraan ng impeachment karon. Kanang impeachment, importante man na, pero kung totoo na or issue na man na sa pilakagatos ka milyon kumpara sa flood control ako man pa, bilyonis man ang nag-isputa.
5: Oh, bilyon, trilyon. Grabe ka na ko.
11: Trilyon.
5: Oh.
11: So, makita pa nga, marag wala yung balansi pa niya. Ang mga tao, hinokon nga, tugan ga pangitan paagi nga masulong mo na napriso hinuon ipagdakot naman hinuon
5: oh, si Marcolita gapon yeah. Kato si kwa no si apil si Depensor o kato na inegosyante nga nagtabang sa kandidatura ni Kwan pinagis pag dunar sa kwarta nang apil sila plunder nang apriso karon plunder di pagit kagawas way piansa kay plunder god
11: tinuro na niya kung imong tanawon ang majority sa mga senador niya o gapay daghan na as kongreso sobrang pa ang nakaukaw nila ng mga kwarta o mga kaso gang nagpinding na ang sila pero wakman sila lang ito eh. Itabong nga, wakan ang bitong ipangpili lang ang hospital. Ipangpili lang.
5: So muna karon ang nakainganyo ninyo nga kamo mismo isip mga katawan sa Pilipinas, so magpakabana po mo lugar ani aron nga ipabati sa ila nga dagan ang wamalipay ng kakaitabo karon sa Pilipinas. Mao ba na siya, Bishop?
11: Kaya kita mo ko sa simbahan, bisa ka sa simbahan, tulong mga tao si Matarong.
5: Ah, sabagay.
11: Kanya, mga tao mong utahan na halang, ano man yung, muna naman yung pangita po karoon, kami mo yung utahan on, kaya nga mong yawali,
5: o may matubag.
11: Yawali, saka Matarong. Kaya, ang mga pangulo, mga dato, mga kamahanan, lahi pa ng iyong ibang buhat. O na kami sa, isip mga leader sa samo mga grupo, sabot-sabot sabi ko siya ito mga tao na.
5: Okay. So at least sa Kinesia lugar, by the way, na-mention ni mo ka niyatong kagalina nga doon ay naghimo na mo ani kaniadto. Unsa tong issue kaniadto kay kini abuso man ni kawat, abuso niya pagbalis balaod man ni ang inyong gusto nga maundag inunta ni siya ug dili magpadayon. Kato sa una unsa tong issue nga kamo gyapon nag although gamay ra tong syudad kini daghan man kay mo karon unsa tong issue kaniadto nga inyong himo ni.
11: Kwento ato mga napulo to ka syudad nag simultaneous mga family bills, mga balaon din ipasaka sa Senado nga mo atake sa pamilya.
5: Ah, okay.
11: Sa ng divorce law, among ibabagan, sugi bill, among ibabagan, o uban pang itong issue sa ato absolute divorce.
5: Okay.
11: Ito mga, mga issue sa pamilya. Moto among ikuanan kay pamilya dapat man tipunon o labanan pero sa so, na may balaon nga maguba naman ino.
5: Maguba. Si, tinod. So ate, huwag man ito madayon siya, Bishop, di ba? Marugwa to siguro. Nadaog to sa inyong pag-ampo niya. Nadaog to aning sa inyong mga pag-iusa.
11: Oo, hindi naman ito. Kanang napuglan ka ito. Pero napag-iampo ka rin sa
5: nakaungung pa. Tanaw nila na, murag, tanaw nila nga, delikado niyo, gato niyo buhaton. Suko kaya po na itong mga bishops, pastors, ani. Anyway, so at least kinikaroon, una mo sa Mindanao, pero wa ba mo yung lugar plano nga bitaw niyo ang Visayas, nga upan mo, pareha naman tagtuyo, ani nga, ipamata na to ang atong gobyerno, nga, unta, ato lang sundo ng sa balaod, unya di, ta mag-abuso kay murag lauay naman kayo nga ang gitudlo sa atong gobyerno ang paghinangal na may noon.
11: Halit na yung kuan kauban, mga leader sa probinsya sa Cebu, ang leader po sa probinsya sa Palawan, na hulas sila kung sa iyong mga resisyon.
5: Okay.
11: Basin mo, dungan yan sila sa amo.
5: Aha, okay. So at least, karong panahon na Bishop, wala pa kay Kamulo pa man yung meeting, mahuman ninyong hapon, unyang hapon na final na gini siya unsa gyud inyong lugar na inyong yung nahukman o unsa gyud inyong final nga madesisyonan kalabot sa inyong aksyon nga buhaton against sa ning abuso karon sa gobyerno.
11: Oh, tinuod na Magnum Joel.
5: Uh-huh.
11: Finalize na karong hapon ug ma-schedule na namo ang mga aksyon nga mong himuon.
5: Uh-huh. So kani ate sa inyo pero open sa gawa sa politiko pero kung dunay mga tao nga bishop uban media kay murag asan may malipay ni nga style karon nga bamalion na mabalaod. So open siya sa tanan kay tanan man biktima ani sa hinangal.
11: Oo, niya tinud na pa kami kami
5: mag spearhead lang mo kamo mag spearhead.
11: Okay, kung kami mag spearhead, apil naman na nang i-organize nimo ang protection sa mga tao, mga transport, o kung pa diyan ng mga gamit. So kami lang mga ulo, pero welcome ang mga apil.
5: Mm-hmm. So di pa rin nyo, kay, of course, yun sa Evangelical Churches man siya, sa Mindanao. So naman tayo uban ng mga simbahan, like for example, Iglesia ni Cristo, ginakop na rabay lang membro nga si Senator Marcolita. O niya, kininga, kuano, of course, ang Katoliko. Inana lugar kay ates ko puslan mga dako kay inyong grupo sab nga nagpagabana karon so wa sa may plano nga pangibitahan lang puni para di na lang magkutak-kutak usan lang talan inana
11: you know today utak sa pagbiyahe pa ko diri dun ya amigo na mo nga pare di sa gayan nga paabot lang kay gusto siya mo apil
5: aw pare sa Katoliko
11: dun na po utak kauban na mo magikan sa Surigao na ang ilang mga leader sa iglesia kapaabot po lugon sa mga kaputan kaya na ay pipila ka na gusto mo pili sa rally sa iglesia gusto po nga mo imbitar sa iglesia sa amo pa ng iskutan
5: okay so murag gusto nila nga mo appeal sila mo usa sila sa inyo
11: doon na yung uban
5: kaya kung tanaw delikado ni siya labi na kay gidakop si Marcolita so wata kay balo sa plano o ganahon na karon sa kinibang mga iglesia ni Cristo kay siyempre, para sa ilang lugar, murag wa mahatag ang ilang hangyo nga unta, kuha lang ta, ihag lang ta, unya sundon ta lang balaod, murag inana ba? So wala mag yun, kay murag wa na may lugar, para anak ng Marcolita, questionable kayo. So ngilad kay Paminahon, nga naay mas dapat unta-unahon, labi na ka to mga malitagang, ang malitagang luwas karong panahon na. Ang mga wa maka-appeal diya, mo'y unang ipandakop noon karong panahon na.
11: Oh, pwede tinood lang, Magnum Joel, kaya nga problema, genuinely issue yung religion, issue sa religion, issue ka rin sa kaluwasan sa nasod. Panahon lang mag-iusa, regardless sa color sa religion, sa color sa politika, sa unsa ka mga issue, ang atong lasod karon na sa delikado ka nga kahintang. Naapay umalabot ng Super El Nino, naapay mga problema na sa gasolina, unya butangi pa na itong korupsyon. Kita pa mo unay pagkawas sa atong kwarta nga gisinanglan nato mismo. So mo na karon di ang problema. Unya atong importante kani karon nga panahon.
5: Anyway, so Bishop Alex Eduabe ato ni Megala taga Cagayan niya tuwa siya karon sa pagadian no kay murag dana ang tanang mga bishop sa Mindanao Evangelical mga churches naa sila nagtipo karon tungod aning para nila seryoso og alarming kini nga sitwasyon. Ilabi na sa ato, ilabi na kinibang pagpandakop, nadaghan kayang nakpunon, pero katunong medyo naman kayo na yung mga tulubagong ginagmay mo yung giuna. So, anyway, Bishop, salamat kayo, pero magpaabag, palawap lang ta kay Sabdanta, salamat kayo nga ati si Gawas Puga, kamulo pa ang inyong meeting karon ining inyong mga plano sa maabot ng mga adlaw, Bishop, kalabot sa lugar, kini inyong lugar pag pamata sa gobyerno, kung mahimo, lugar street na ta dili na ta nang sige balikog kay laing kay paminawon nang sige tag balikog bishop di ba
11: so, salamat kayo magdon to well sa imong imbitasyon o magpadayon mig meeting magkaibalo ko kung maayo sa mga resulta
5: ah sige bishop salamat bishop salamat maingon to nimo okay thank you very much
12: Magnum in action
5: Debate Megala si Bishop Alex Eduabe Megala sa Kupa kining Kupa kag Indio Oro pastors and auxiliary. So daghan na sila din sa ato nya na sila magala no 32 ka mga syudad ug probinsya. Mula gina ato nang gi-monitor kay daam do sa unang nagpaibalo nya sayang nabati naman yung magala medyo sila pod medyo sila sad mismo sa ato nga nabati sa iya. Kuan sila mura bag na naalarma na sila magala ni atong sitwasyon nga mura kisabay atong mubadlong ani. Kini mga nas gobyerno kisabay mubadlong ani nga mura nakita nila nga puro abuso naman eh. So, mao na ang para sa ila seryoso nga kahimtang nga dapat may gala undangon na ginunta niya kisa may mga tao nga mupaundang ani. Di ba? Kaya kung pasagda na sila lagi kuno, wala. Mga gala, balaod, pinimi, balikid mga egzoon. So, lisod mo na, huwag ang balaod, balion ni mo. Naman tayo Supreme Court, at tayo Korte, pero mula gina, lugar sa ila diya, gahilom lang sila. Kaya unay magreklamo nito siguro, ayha pa nila at intertinom. Pero kung wala yung magreklamo, adi po sila mulihok maigsoon. Namo na itong atangan, may gala kung sa gailang final, kaya kamulo pa man sila. Although kato, mga initial to siya, sa ato na bawaan, may gala sa Osaka, dakogir nga lihok ni Tibok Mindanao. Unya, nabayit mga palawan sa itong uban Cebu, nga murag nanawag sa ila, kaya mo udungan sila. Doon na pangunoy ay inse ba to, no? Iglesia ni Cristo nga mo lugar, nagpaabot lang sa ilang desisyon. Siguro mausa, muna yung atong atangan, may zone, muna itong atangan. Kaya kini nga sitwasyon may gala, lugar kung lugar magpadayon kini siya, nga, talagang kusampol sa ombudsman, kung tanawin mo, di ba? Ang tanang tao, bisag-asa ka, bisag, ultimo, di ako, pagkita gani, painitan, di asa, bisag-asa lagi ka, ang isgutan, kining kahimtang na to, mga egzoon, meaning, seryoso kayo, pero ang question diya, wala gin may gala ay nakabadlong ani.

0: Kinsa na diya, lugar painumduman nga, undang na mo kay sayop na inyong gipanghimo. Lugar kanang corruption para mutuon tao, pandakpan na ng mga gipanumbong sa mga sundalo, nga muna ilang ipandalhan. O di man, mo may mga isog kay mo pa yung nanumbong may galas mga sundalo, pati sa bugado may gala nga nitabang na sa mga sundalo.
1: Magnum in action!
0: Kung ka na may gala nga puro na lang, puro na lang, gulat-gulaton ka, hadlokaon ka mga igsoon, wala. So, lugar, magmatag morning may gala. Now, 2028, so, hapit naman o, di manon ba tanan panahon nga inani na lang, pero, basta ang tanang butang may gala nga tumbuhatong nga dili maayo, murisulta sa dili maayo gyapon. Sigurado gina.
1: Magnum.
0: Abutan sa ang usa ka butang ay mabuhaton nga dili maayo, ang resulta dili maayo gyapon may gala ni ana. Mura na sa usa ka magtanom ka may gala ga kamuting buntayakon, mangunod nag buntayakon gyapon mga igsoon.
1: Magnum. In action.
0: So mura ang atong bandiya. Anyway, sa tubra guban may gala sumunod ang pabuta lang kato lang i-follow up gyapon. Kuanta reaction may gala kay kini sa kung tanaw, murag dila siguro ni, murag mangimbitar pa ni suban siguro sila. Nining ilang kini pagpamata lang mag-uni. Para ba itong gimo sa White Ribbon White Ribbon March, di ba? So, inana, atong ubang, pero wala gini dito, katong mga ilang garalihan unta, ilang gaputisan, mo na may ga-appeal may gala. So, kisa ba ilang gaputisan, mga tao nga biktima o katong mga tao may gala mo nga namiktima?
1: Magnum, in action!
0: Kaya kung mo-appeal may gala, like, for example, katong mga, katong silang sinanya, katong mga komunista niya, katong membros malitagang, tuwa dito, appeal sa marcha. Ah, kisa ba ilang, kanang ilang pagpa-lugar, pag-padayag may gala, kisa na ilang, ilang target niya na nga ilang pahinumduman nga lugar insakto na. Kaya ang mga malitagang, tuwa man i-appel katong White Ribbon March, mga malitagang tuwa daghang ka dito, prunsit pa, mga malitagang may gala. So kung mauto silang tuwa dito, kinsa man ilang giralian ang mga tao nga biktima sa malitagang? Namaw na may gala nga sa ato sabta initial, atong istorya sila nga, murag sobra naman eh, murag nanabay ko nga, sige, amo lang i-monitor ka na, pastor, ka ng inyong kalihukan niya. Ato i-monitor unsa rin ninyong kwan kay nalagyan na murag tungod ani si lamuna kay gidakop si Marcolita kay pulmero murag tiaw-tiaw lang hinadlok labi kay gituluyan magyod gawas may gala ni Escudero og ni Villanueva kay surrender sila may gala cho sige di mi sa inyo bahala og na imong suwa bahala na mi motobo matabo amig pako nga sa among likod
1: magnum in action
0: diyan na lang mi kaysa mapriso o di ba so kung tanaw ni mo wala mga igsoon. Pero kini ang ilang grupo, mirag aluga ka Marcolita, abahalag mapriso, napriso magyon. Binato may galag lugar dili idbarayon. Gipriso magin may galas Marcolita, Senador Marcolita. Di ba? So muna may galang usa sa ito nakita nga makatrigger may gala o dili mayo nini nga sitwasyon karon. Dato para gusto may galang itong oras, alas 11:58 na. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. May gala na may balita sa mga panglawas. Kanunay ka bang hilandan, sipunon o gubuhon? Sinyalis ka na sa Luyang Immune System. Tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mupapaskog sa imong immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best buddy to fight infection. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available na usab ang DTX Fabalid, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng consultation o senior citizens discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, namutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagendiolo, text o tawag lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 o bisita sa ilang EVP Klinika di Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2260940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Online.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow-up check-up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So di pay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Darby Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyari kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everest Building, Jerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salaik sa Principal Mart, Balingasang Visayas Oriental.
3: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One, dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba, pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon, kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik ko yun ko sa pagkape, bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Mayong adlaw, mga higala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod ganimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko sana ako. Okay na. Pero ito buhi pa ako. Kuwakawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretso. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
8: Hindi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: Aro kita mag-isgot, may tungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas ug utanon, pag-ehersisyo kanunay, pagmintinar sa usa ka himsog nga gibug-aton, mo konsulta sa doktor.
8: Life Extension Vitamin D3.
0: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gin.
8: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
9: Ang vitamin D kay importanteng sustansya para sa immune system. Kahimsog sa kaunor ran og pagtubo sa selula. Kini nga vitamin makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. Pagdugang sa kinabuhi, Vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US ug gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts ug scientists. Sigurado nga kiniluwas ug epektibo ug giapurbahan sa FDA USA ug FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics.
8: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
9: Mga higala, nakumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
8: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga Amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong Amahan, ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isig kataw sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Oras alas 12:09.
1: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipamati ang mga nagpagang mga balita sa Untong Tutok sama sa Balitang Lokal, National o International, Business News, Showbiz, Sports o guban pa. Magnum Noontime News.
2: Alas sa 12:11, kala kumusta maingot doon ang kalon ng uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal, kalabira sa putol nga ulo sa tao na palgan sa Barangay Balubal para ang imbestigan karon sa kapulisan sa itong Magnum National Isikutanan sa threshold sa conviction sa impeachment trial na gitugyan sa prosecution panel sa impeachment court sa itong Magnum International. 26 ka mga pinirisok patay o glaing o sa kagatusang sabaran sa riot sulod sa prisual dito sa Sri Lanka. Sa atong Magnum Pesos Inflation Rate sa nasud ni atong Hunyo ng Tuiga, miubo sa Ugana sa 6.4%. Sa atong Magnum Entertainment, Anjo Iliana, miangkon nga bugat ra kayo ang silot nga pabayron siyag 3.5 million pesos human mapili sa kaso batok nila ni Tito Vic and Joey. Sa atong Magnum Sports, Nikola Jokic sa mingo nga magpabilin siya sa Denver Nuggets sa tibuok niyang kinabuhi.
12: Magnum Noontime News.
2: Mga igsoon, kumusta mayong udto karong adlaw daw karon nga Martes, Hulyo 7, tuig 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
13: Ug Magnum Aileen Akurin.
2: Og karon sa detalyes ng Magnum Lokal para ang ibisigan karon sa Puerto Police Station ang kalabira sa putol nga ulo sa tao nga napalgan kagilan sa buntag sa Zone 5, Barangay Baluban ng siyudad. Kini aron matumbo kung kinsa gyud ang kalabira sa ulo sa tao nga napalgan. Maduban na Hernando Malingin nga nakakita sa kalabira nga naglampas siya diya nga nakita ang kalabira sa ulo sa tao. Hidugang pa ni Malingin nga halos matag-adlaw siyang naglabay-labay sa mga repeat apan wala sab siya iyan obserbahan nga laing baho.
14: Dabi na paglampas ako, wala pa daw jacket pa, marami na nakita na ko. Pagsunod, ito na rin ulo rin. Ang report rin ko sa kumbaya rin nga, patanong na ko, ulo ba ito? Pagkatanong nga, ulo magyan. Ah, tumura din to niko, ulit din ko ning balay. Naglampasan lagi pa yung dia kay kung umahon ba kay bakante man, mura hawanan lagi. Awala ko magdaw mga jacket to pero nga ako magdaw mga naber te kuan atong kuan kay tabunan man sa sagbot pag wayng nako. Kita primero ka abre ug salupin, gipasuran man ni. Paglampas ug pag wayng nako sagbot kay ulo man. Awala gani ni mao, kay sa ni mao gid sa katong mga hoya bitara, wa mo sig si mga pangawida, wa ko ni baho nang ni baho. Tingay kagagi dia paingon sa eskwelahan. Wala po nirbawaan nila. Problema lang ang labo. Pagpangitayan ng bukoy na asa mga pag natin magkita na po mga bukubukon. Itong mga polis lang nga basi katong sa gusok o basi gusok. Bugbuwag muna ito gano'n. Mga bukog sa gusok. Dini sa spinal record. Dini sa liog lapit na.
2: Ang payag ni Orlando Malingin ang nakakita sa kalabira.
15: Nga nang dunggab sa magsuon sa Zion's Kauswagan ng Shurad nasikop ang akusado human sa gimong follow-up operation sa kapulisan sa Police Station 4 Carmen.
2: Nito ko na pagkilato sa nga naman ito ng live force ng kapapin ni Magnum Kia Villanosa kay yun to, duha sila, patay ang usa ni. O patay ang usa, buhi. Pero muna gina, nasa ospital. Ato yung sikat ng kapapin, Magnum Kia Villanosa, kanadak pa ng suspect sa pagpanunggab, Magnum Kia Quiet.
16: sa magdama dyan na live yung tigaran sa Maya Zone 5 Science Extension na ikaw swaga nga itong asuladi na gikay ngon nga doon ay sa itong nadawat at nga report magdama Joel gingon nga ang katong alleged nga suspect sa pagpanggungga patay diha sa Maya sa magiging kona din o sa ang patay sa magiging zone diha sa Maya Science yapon magdama Joel isa dakpan sa ato nga kapulisan pinaagis so nga kaning maperitiba sa Police Station 4 Carmen magdama Joel so ay datipay nga sa magdama Joel ang iya nga pangalan is si John Mark Galitse, 21 anyos, o nga, usa ka mekaniko ni siya na nagtrabaho din yung Magdama Joel. Pero din yung siya trabaho sa Science. Iyang residence gina ni Magdama Joel is taga Barangay Bunbun gini siya Magdama Joel.
2: Ah, okay.
16: Oo, so karon ito nga mahinabi si Police Station 4 Station Commander Police Major Mario Matala Magdama Joel para po nga makataganta sa kanina dugang detalye kalabot nini nga ilang accomplishments kapag kasikop nini nga suspect kaya ika itong nga Domingo Magdama Joel dali ra kayo sa lahat Tuesday na huwag hindi lang unungin ni no, hantod sa marakpan nilang naisip ang gitpod nga suspitado na karon Magdama Joel pa maraga matagal na ginuga hostisya ang katong pamilya sa katong gipangaluba lagi Magdama Joel kaya ang isa katong magulang dumduman ni katong magulang at Magdama Joel doon na rival to siya sa ospital dahil ang kaning isa kamulo paghihapon nga gapaalim karong mga panahon na si sir ato sa ngulan Magdama Joel
2: sige,
16: si
2: oh.
16: Police Major Mario Mantala Magdama Joel
2: interview dahil interview
16: sir mayang udto no Magdama Kia sa Magdama Joel kapatuti kasi niya si Magdama Joel o si Magdama Aileen sir kumpirmado ba sir nga kanil siya ang alleged nga suspect at ang pagpangadungga biha sa Maya Sion sir
17: Magdama Kia may udto may puto kani mo diyan labing sa mga tipa mo yung kinong programa. Yes, magnum siya, mao kanya itong isado nga usak ato niya yung Domingo, katong homicide and suspected homicide na incident yung kabisi na rin sa pamanag tuon ini sa Sion Coswagan.
16: Sir, sa unsang nga pamaagi niya siya nga na-identify sir nga mao ni siya ang suspect sir?
17: Ado na kita yung witnesses ni during the incident. Manang immediately nagkanda kita follow up ni gani ongoing atong preparation sa atong case pool din ni atong kulang detail lang kung kato din atong pamilya ang nagpahulo na pa sa pating lawas atong
16: bilis. Ano background di aning suspect sir?
17: Ganing suspect allegedly nag-involve kini illegal na druga usap ang tamang kanina usa sa Hilton kung kami ko din sa area sa May Sion. Unang karoon na ito. Ganyan, wala ito ni Lungi after the incident. Nagkanda ka nagsaluap. Inubanan sa nakong tabang sa itong barangay captain din si Captain Lim. Dini sa Soswagan. Inubanan siya makagawa din nga nagpadayo na monitor din para magkuha at nintawana.
16: So yan, Parsir, ano ba yung pag-angkon, sir, nga siya gila nga suspect ato, sir?
17: Sa karon ma'am, focus pa kita sa itong anti-illegal drug operation after niya ito ni Soran. Positibo kini nga itudlo sa itong mga witnesses na mao kini sado during the homicide incident unya karon sa positibo sa kinapo kini napalitan o drug nga mukabat kini 500 pesos o sabad na kati position items nga nakuha kaniya. More or less 54,000 nga worth sa book ato na kontiksa kaniya.
16: So sir, ang sa'y ipasaka nga kaso ani sa iya, sir?
17: Sa karun ma'am, ato kani pagpaila ng kaso nga sa Section 5, pagpaligang druga o usap Section 11, doon na kani position nga druga sa kanya. Usap, katong prostrated homicide o homicide, ito nangyayad daw, ato kani mapail ugma sabayan ni kaso ato ni Ital kaniya.
16: Magnum Joel, basta na kayo mga
2: dugang
16: pangutanak ka nga
2: polis. Wala na, no, at importante niya, Magnum Kia nga nasikop siya para makapanubag po sa iyang salaon nga nahimo. Homicide ang kaso ani, homicide o proceeded homicide. Kaya doon man ang ginunggab niya, Magnum Kia.
16: Yes, oh. Magnum
2: Joel. Kung lang sa itong, kuna, si, sa ni Major Mantala, no, sayot na nga kung siya mong lihok niya, sigurado gina, masapon gina, Magnum Kia. Kailan na ta ni Major Mantala? Oo.
16: Sige, sir, salamat kayo, sir.
17: Yes, ma'am. Kaya may salamat kung may utlo ka na itong tanong.
16: So, muto Magdama Joel na si Police Major Mario Mantala ang station commander sa Police Station 4 Carmen. So, karon ato po nga kung ano guys, si Kapitana John John Lim Magdama Joel, kay naman po sa dirigid ba, siya gin mismo, ang dalikit dili sa area Magdama Joel, kay kami, nahitabo siya nga barangay, DLTO, kaya itong
2: kaya yung kitaguan na suspect, kung sumana, ilang balay? Kaya yung kitaguan, or kaya lang niya?
16: Dili man Magdama Joel, dili lang gin niya siya gatrabaho, kaya tagabon-bon man siya.
2: Wala na siya mulayas, nakapatay naman siya, murag okay na sa iya nga nakapatay, niya, trabaho lang gyapon siya?
16: Kina man gusto yung mga nakaisgot magdamadrowel nga gaagda anian paghihapon siya after atong krimen. So wala niya lung, wala nila ni siya lung isa nga kapolisan sa Police Station for Carmen o karon malampusong gibintawan siya nga nadakpan. So kap mayo nga unto no magdumkiya sa gumadyo ko matsupi kasi niya si magdamadrowel. Kap unsa ito ang ikaingon nga diri maraga di tabo ang kaninga pagpangdungga basta yung maraga reaction sa tong barangay ani kap.
18: Sa ako alang nagpasalamat kong within 48 hours no na sulbad na gyud ang katong kasong pagdunggap ug salamat po ko sa Station 4 sa ato ang sa kang Major Mantala kay paspas kayo ang operations nga nasulbad gyud mismo ang katong pagdunggap nga nahitabo nasulbad gyud mismo dali ra kayo ang nahuman ang ug nasolusyonan ang problema.
16: Kap, ay bisan pod nga dili to taga diri. Kimakap na ba to yung maraga madawat pod nga assistance gikan sa barangay kap? Since diri man naitabo ang krimen.
18: Sa kana siya no, amo pang tanawon kung unsa ang pwede na mo mahatag na tabang sa biktima kay within the jurisdiction man sa barangay ang paghitabo. But para sa ako, dako na kayong tabang sa pamilya nga nasulbad na ang mismong krimen nga nahitabo.
16: Karon baka kay kani nga tanga suspect na dakpan man siya kani nga pinaagi sa drug bypass operation kap. Sa imong nga barangay karon na marag maingon baka nga kuan na gahitap paghihapon ang gagamit ani mga illegal nga droga diri sa barangay Kauswagan.
18: Ubay-ubay gyapon gyud sila ma'am no. Pero kami sa barangay digit mi ga amo yung ginapaningkamutan nga kanang mga individual kung dili na sila madakpan karon naagi na sila adlaw panahon mao nang akong mao na akong hangyo sa ila nga mintas sayo pa mangundang na lang sila kay kung dili man galing moabot ra gyud ang panahon nga madakpan sila.
16: Kap gikaingon man nga nagasumikad ni sa kaninga mga pagahinubog ang atong itabo nga krimen nato nga ni agi nga maraga miresulta na inon sa kamatayon sa usa kap no. Sabay maraga nyo nga buhaton nga maraga hilakang sa barangay kap nga kaning malikayan or at least man lang maminusan kining incident nga dunay mga dungga pa tungod lang ani nga kahubog pod sa kaninga mga mga tao diri sa palibot sa imong area kap. Na ba may himuon nga mga intervention or ingos gamay nyo pagbadlong ani nga mga gainom diri sa kilid sa dalan pod kap?
18: Actually ga 24/7 ang trabaho sa atong mga tanod no. In fact, every day yun na agid mi kakadakpan or mabadlong nga mga individuals nga gainom diya sa dapin sa dalan. Amo ginang ina trabaho yun kay trabaho man gina namo. So, sad to say lang ang mga individuals po ang gabantayon na po nila ang mga officials na po ug ang atong mga tanod. So ang sa amoa ani is continuous lang yun ang operations namo ug permi yun ga paningkamot ang barangay nga kung unsa man galing ang mga unsa man galing ang mga matabang sa barangay sa mga individuals po especially katong mga drug dependent na nga maundang yun nga buhaton yun na mo.
16: So, muna magdumadjoel, no? Si Kapitan
2: Jan Lim
16: sa Barangay Kauswagan po magdumadjoel.
2: May kinapot siya niya, nakana na siya rin na yun.
16: Oo, di. Uman nga nakadawat sa report magdumadjoel nga maulagin niya siya ang natumbok din po niya suspect atong pagpangluba patay. Atong isaw ka katong pag-asam natin siya. So, gika na diri sa itong lokasyon sa may asayon sa Barangay Kauswagan ng atong syudad. O, Magdumahatter 18 na Rudy Katapang. Kini, si Magdumahatter 23, Kiabi rin nasa sa Barita o Servisyo Magdumradio.
2: Alright, salamat sinabat ni Miguel ni Pusa atong kaban. Pinayang Miguel ni Maglong Kia Villanosa. Niya ito Miguel ang dua kaksyon ni Pandunggab, no? Diya sa Kauswagan. O niya nadakpan Miguel ang suspek. Karong panahon na pinagi ni Major Mantala Magsyon ang atong hipe, assistant commander, diya sa Carmen Police Station 4. Alas sa 12:24 na para sa mga balita sa atong lokal. Gibutan karon City Councilor Roger Abaday, ang chairman sa Committee sa Public Order and Safety sa Konseyo sa Lakbayan, nga hingus ganiya nga malakip sa programa sa iyang komitiba ang pagbansay sa mga tinunan, magdutulog mga ginikanang kalabos sa pagdipinsa sa Kuglingon kung adunay mamusil sulod sa tungaan. Matod pa ni Abaday nga pinagi sa koordinasyon sa nagkaniyang law enforcement agency o mga tungaan, gilauman niya nga mas matagan sa kasayon ang karaganan sa kaminungdanon sa maong shooting drill.
19: conduct kita og information and education campaign o ba nato dunay ama to mga kapulisan naman lang mga expert ay mga SWAT di ba nga well trained pun sila military atong enjoy og appeal din nato ang science school so ang komunidad appealon din nato sila kay dili ni mahimo sa pulis lang og sa kilahan kun dili nato involve ang komunidad labi na ang ganang mga ginikanan kinanglan gyud sila pa involved sila na ni kay larabay pirmi na sa eskwelahan. So muna nga, kinalan tanang na sa eskwelahan, kamao kung sa ilang buhaton ang school administrator, kinalan ilan ang i-re-eco sa tanang nilang mga ginikanan kabataan o sa ilang buhaton kung doon ay pangitabo sa sama ni me.
2: Ang payang na City Councilor Roger Abaday, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konsiyo sa Rakbayan. Ito nga may kilato sa mabinaon ang atong lakaw sa panahon.
20: Magnum Weather Alert.
2: Minata may galaka si Ma'am Katrina Sunto. Pag-asa weather forecaster Ma'am Katrina Sunto. Mayang udto ni mo.
21: Yes, mayang udto sir. Mayang udto sa mga suking tigpaminaw. Sa karoon natin yung monitor na weather system na pasagawa sa Philippine Area Responsibility si Super Typhoon Bavi. Yung latest location nasa 1,845 kilometers east sa Central Luzon. Ihang maximum sustained wind 25 kilometers per hour near the center, nasunod sa 230 kilometers per hour sa west-northwestward ang direction at 20 kilometers per hour. So far, napanin siya sa gawas sa Philippine Area of Responsibility, pero yun na-expect na ito ang masunod siya sa PAR karong gabi or early morning ugma. Then, pangalanan na ito siya og Inday. Then, hindi ito directly affected ani pero ang ginapa-enhance niya ang hangin nga habagat wherein makapaulan sa western portion sa atong nasod. So sa karon ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, at pila ang Sultan Kurarat, kasi nato isang mapanganurong nga kalangitan, inubanan sa katagatag ng mga pag-ulan, hila to pagpanalugdog tungod sa habagat or southwest monsoon. Uban nga parte sa Northern Mindanao, makasinati sa apil, upan nga parte sa Northern Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagom nga dala sa mapanganurong na kalangitan, may chance sa mga isolated nga rin showers with thunderstorms, tungkol sa localized thunderstorms. Hinay nga din sa kasarangan nga hangin, magagikan sa habagatang kasadpan nga dala sa kasadpang direksyon, kung kadagatan, hapsay nga dala sa kasarangan ang pagbalod. Then, nag-issue weather advisory ang pag-asa, na-issue at 11 a.m. Visa available na data, posibly ang 50 to 100 na mga pag-ulan sa Sintan, Kudarat at Sarangani. Then, tomorrow noon na siya tamang sa Friday noon, then Friday noon until the next day po. Posibly po dayon mga pag-ulan sa Lanao del Norte o Lanao del Sur. So, monitor pa sa mga latest na update. Sinisika sa rin asunto sa DOSC Pag-asam Lugan, maayong ito.
20: Magnum Health! Magnum Weather Alert!
2: Alas 12:24 na.
22: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fun. Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via Virtual Pag-ibig.
23: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
24: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
25: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
26: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
27: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
28: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mari, ngano na ginuktok man ka?
3: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
3: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
4: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gadugab? Pirmi ba nga dunay hangin ang imong atyan? Base na dunay diferensya na ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals nga gikan sa extract nga risugar sugar cane. Tamamatunan sa mga pagtuon nga epektibong pangkontrakt sa mga toksin nga mo'y midaot o miguba sa imong atay. Ay napagdugay pa, mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Kaginor ug Misamis Oriental. Pabudyo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
6: Pre, na ako'y Project Kroon. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
7: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
6: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
7: Wise jud ka, Mari.
6: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
7: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
8: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
2: Oras alas 12:32.
4: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Magnum Noontime News.
2: Para sa mga balita may kalag, kanon sa itong Magnum National, kitugyan na sa House Prosecution Panel, nga ito sa Senate Impeachment Court, ang hisgutanan sa threshold sa conviction sa nagparayang impeachment trial. Matuman ni Congressman si Alonto Adjong, spokesperson sa House Prosecution Panel, nga mao'y ilang gitutukan karon ang pagpresentar sa ilang mga giyutang ligong mga ebidensya bato kang Vice President Sara Duterte.
11: Well, we leave that to the discretion of the court. We are confident with the case that we will present before the impeachment court. We have overwhelming evidence to prove the allegations contained under the articles of impeachment. We are working on, not only proving our case, but to convince the public that indeed these allegations are true and incorrect. And so, how the Senate would arrive into decision by determining the threshold, We leave that discretion and that decision to the impeachment court.
2: Ang payag ni Congressman Zia Alonto Adjong, spokesperson sa House Prosecution Panel.
30: Magnum Joel, si Vice President Sara Duterte, mito nga sa Senate.
2: Sa Senado.
30: Karong adlaw. Pero wala
2: dili
30: na
2: siya mutunga sa impeachment trial.
30: Ingon nga mutunga siya sa impeachment trial.
2: Iklaro din nga dili siya mutunga. Sa niana siya.
30: Yang pagtunga dito, Magnum Joel, aron makigtagbo sa iyahang defense team. Pero, doon ay mubo niya nga statement, Magnum Joel, kay nag-atang may medyo nagkagubot ang mga sakop sa media dito. Okay, niabot og kalit ang Vice Presidente. So doon na siya mubot. Igid kaayo nga statement, Magnum Joel, atong paminawon.
31: My statement is, in this bloodbath and
1: bludgeoning. I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
30: So, mora to. Katuray yang...
2: Osba, osba, osba, osba, balik. Osba, osba, be, kaya salam, be, kaya sa to. Osba.
1: My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
2: Unbound, di ba?
30: Unbound.
2: Unbound, oh. So,
30: unbound, iyang ingon ng Joel.
2: So, murag ko na, no? Pilang to kasikans, murag...
30: Mubura kay Magnum Joel kay Lagi.
2: Nakaw na abin ako, kini, kay mag-presko yun eh. Nawala mo niya eh.
30: Wala, kay naman ito ba yung microphone, pero iingon siya Magnum Joel nga, walay question and answer.
2: Okay.
30: Wala, kay gingin siya sa iyahang abogado nga, dili siya magpagawas o bisan
2: sa statement. Wala, correct, correct.
30: O mutubag sa mga pangutana sa mga sakop sa media. Human ato Magnum Joel nga, katungan mo buo niyang istorya. Nagpasalamat siya, lakaw na din siya.
2: So ato'y klarohon nga siya, nito nga rito, wala lang makikatubang sa lugar mitingo niya, iyang legal team niya.
30: Oo.
2: O niya, dili siya mutunga sa ikadwang adlaw sa impeachment trial.
30: Dili gihapon siya mutunga.
2: So dili siya, siya nga mutunga, mangko nga, namang ko yung mga bugaro naghang kayo.
30: Matakabalo sa mga musunod ay pang mga adlaw.
2: Basin di ay, so atang ang tanong kay Oga mo
30: pero
2: appeal siya.
30: Pero sa pagkakaroon, dili sa siya mo appear sa... impeachment trial o niyang hapon.
2: Mm-hmm. Okay.
30: Dugang Magnum National, gibutyag ni kani Bureau of Internal Revenue kon BIR Commissioner Attorney Kim Henares nga kung himuong tisigo ang Commissioner sa BIR, kinanglan kining isa pinauna ingon man ang tax return. Mahatod ni Henares nga angay ang mangayog permiso pa gikan sa Presidente sa dili mapresentar ang dokumento sa impeachment court.
12: Gawin niyo yung witness ang commissioner, isupina niyo siya, supina niyo rin yung mga return, at pagkatapos nun, yung commissioner, gagawin na niya yung proseso na kailangan niya gawin, no? Humingi ng permiso sa presidente. Tapos ang pagtinawag niya, nila yun, tapos habang nag-i-impeachment, tatawagin ho ng prosecution yung commissioner as a witness. Tapos sasabihin niya kung did you bring the return? And kung sasagot niya, kung may authority siya, sasabihin niya, meron and I have authority from the president to release it. Kung wala siyang dala, sasabihin niya, hindi ko dala kasi wala pa akong authority galing sa presidente. Ganun lang ho kasimple. Sabi ni dating Miriam Defensor Santiago, the commissioner was just to bring the return and present it. And not be an expert witness unless you qualify the person as an expert witness. Nakikinig ako dito na isang buwan mahigit na eh, sa isip ko, napakasimple lang naman yung problema na ito.
30: Ang pamahayag ni kani BIR Commissioner Attorney Kim Henares, una ni nagimando ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Ches Escudero, nga ibalik sa BIR ang kahon nga dunay sulod nga tax records ni Vice President Sara Duterte.
2: Alas 12:37 na sa mga nagpabiling naka-full alert status ang National Capital Region Police Office kung NCRPO sa kaduang adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matuwa ni Police Major Hazel Asilo nga nagminos na nun sila sa ilang deployment sa Senado. Subay sa assessment, apan nagpabiling nga nagmonitor ang kapulisan sa bang lugar nga gilaumang dagsaan sa mga mag-rally.
13: Sa ngayon po, naka-full alert status pa rin po ang NCRPO para po dito sa mga kaganapan, hindi lamang naman po dito Senate, kundi po sa ating ginagawang pagpantay sa iba't ibang areas po dito sa Metro Manila. Sunod po nung mga kaganapan, kagaya po ng ating impeachment trial, ganun din po yung paglalabas ng warrants of arrest sa ating ilang mga personalities. Meron po tayong mga nakabantay, hindi lamang po ganun karami katulad kahapon, since kahapon po yung first day ng trial. So nagkaroon po tayo ng assessment kahapon ng hapon. So sa ngayon po, nagbawas po tayo ng mga personnel deployed po natin dyan sa Senate at patuloy pa rin naman po yung deployment natin dun sa ibang areas na binabantayan natin.
2: Agapayag ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo.
30: Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Binali Bayani, Internal Medicine Chief sa Pilipinal Hospital, na stable na ang kondisyon ni Senador Rodante Barcoleta, apan dili pa kini makonsiderar nga fit to trial. Matod ni Lieutenant Colonel Bayani nga gausap-usap ang blood pressure sa Senador karong panahuna nga kinahanglan imonitor pag-ayo.
14: calculating po ang BP niya for now. Siyempre, considering po yung age niya and the comorbidities po niya. Known hypertensive po kasi si Senator Marcoleta. So, kailangan po natin i-monitor yung kanyang blood pressure. Sa ang BP po niya ngayon is, ang present BP po niya ngayon at as of 9 a.m. this morning is 149 po. So, nagre-range po ng 130 to 140 ang BP po niya, that 80 to 100 po yung dialysis. Meron pa rin po siyang occasional chest pain. Yes, a nape pain and chest pain po.
30: Ang pamahayag ni Police Lieutenant Colonel Binali Bayani, Internal Medicine Chief sa PNP General Hospital.
2: Alas sa 12:40 na raw, karon may gala sa itong Magnum International dito sa Sri Lanka. Minimum minus 26 mga tao ang patay. Lakip na ang pito ka mga gwardiya. O gabi ko sa kagatusang sabaran sa Rayot Sulod sa Prisuan sa Western Sri Lanka. Giwan ang duha ka adlaw nga kagubot sa Nigumbo Prison sa Colombo. Nagsugod sa panagbangit tali sa duha ka grupo sa mga binilanggo. Subay sa report, gibawi sa mga piniriso ang mga arma sa mga prison guards. Din duha gilayon ang patay o dagan ang samaran. Samtang nga nahugno ang atop sa prisuan o man nangalangkat ang o gipanglangkat sa mga binilanggo ang nasangpit o nagsinggita sila nga buhian aron dili malakip sa kagubot. Isairaan nga ang Nigumbo Prison adunay kapi 41,000. Ka mga binilanggo ang upat ka pilo ang ginaganon sa kapasidad sa mga detention facilities daghang kayo.
30: Dapat murag mga 10,000 lang ang ilang capacity.
2: So,
30: pero
2: mo,
30: sila ni abot og 41,000 kapin
2: magdugay. Na, matulog sila na siguro magtindog na.
30: Marasig inana sir, pulpuli lang sa tadi.
2: Oh, mo sige nang labad kay ulos mga tao mo nagpatay na sa sulod. Grabe sa bo.
30: Magdugay ato lang taro na ka from statement ni VP Sara ang iyang transcription adto kay di magkay klaro.
2: Di klaro lagi.
30: Oh, ang iyang ingon in this blood bath and blood joining I will be blooded but unbowed.
2: Unbowed?
30: Oh, unbowed.
2: So, murag unbowed, murag, oh.
30: Murag, ingan siya magandiyol nga, masabot na ito, murag, taliwala nga, nagtuo siya nga, dili, patas na siya nga, kining pagdungod sa iya, o pagbatiyong pagbuno sa mga dagkong butang.
2: O, labay sa, isyo, agi siya.
30: Pero, dili, gihapon siya.
2: Kuhan mo baw?
30: Oh, padayon.
2: Dili siya mo, kuhan mo, yuko sa ila. Oh, dili siya mo ba nga muraga so ana dili siya sukol siya taas noo siya taas noo
30: padayon
2: oh taas noo murag ina na ba gamay ra pila ra ka words murag pila ra ka lugas
30: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wala gani less than 15
2: gabi ba oh sige importante nga dito siya ang uban siya kini balita na ni pasada gamay ra ginawa kuno wala magkalip sig wala ni wala gid ay ako mang ibantayan kay basig magkuan ni ma
30: on
2: live ni
30: tungkol siguro magdumdumin nga para yun pa ang kaso.
2: Oh. Ako gibantayan ako kung nitindog magkalit, nilingkod, nitindog po. Ay, nawala man. So at least, nakaabot siya rito. So, importante nga nakay na statement gamay niya.
30: Okay. Ang lugang nato nga Magnum International, giangkon sa Ukrainian Air Force nga ang seryosong kakungon sa ilang interceptor missiles. Ang hinungdan, wala mapugni ang 23 ka mga ballistic missiles nga gipalupad sa Russia paingon sa Kiev. Kinumaan 15 ka mga tao ang patay sa kadtong hugna sa large scale Russian attack sa Ukraine karong semana hablaing 8 pa sa Kiev. Tungod niini, naghangyo si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga kaliadong nasod nga magmugna na sa ligong desisyon nga karong semana ato sa summit aron hatagan sila sa dugang air defense. Matod ni Zelensky nga human sa strikes, malampusong na-intercept sa ilang kasundaluan ang cruise missiles o drones apan wa malakip ang ballistic missiles. Una ni inigingon ni Zelensky nga magpalit ang Russia pag-target sa residential buildings. Hangtod ang defensive Patriot missiles nagpabilin sa stockpiles sa ilang mga kaalyado.
2: O ganun bigalas ng Magnum Business sa mihinay ang inflation rate sa nasun sa kadawang sunod-sunod nga bulan. Itungon sa pag-ubo sa presyo sa lana, gumika sa mihupay ng atensyon sa Middle East. Mado ba ni National Statistician o Philippine Statistics Authority kung na PSA Chief Claire Dines Mapa nga ang inflation rate sa nasun ana sa 6.4% niya itong Hunyo. Nga mas ubos kung itali sa 6.8% niya itong bulan sa Mayo.
15: Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 6.4% nitong Hunyo 2026. Noong Mayo 2026, ang headline inflation rate ay naitala sa antas na 6.8% at 1.4% naman noong Hunyo 2025. Ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo 2026 ay nasa antas na 4.8%. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation nitong Hunyo kumpara noong Mayo 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 12.8% inflation rate. Ito ay may 61.1% share sa pagbaba ng pangkalahatang inflation sa bansa. Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation para sa transport ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasolina na may 39.2% inflation rate at diesel na may 39% inflation rate.
2: Ang payag ni National Statistician o gabi si Chief Claire Dines Mapa. Sandasong Foxes Rate ang usa ka US dollar balor karon sa 61 pesos 51 centavos. Canadian dollar 43 pesos 30 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos o 84 centavos. Ang Australian dollar 42 pesos o 68 centavos. Ang Taiwan dollar 1 peso o 91 centavos. Kuran 4 centavos. Ang euro 70 pesos o 41 centavos.
30: O karon sa tong Magnum Entertainment. Gibudyag sa komedyante ni si Anjo Iliana nga maapilar siya sa desisyon sa Court of Appeal ngadto sa Court of Appeal sa iyang kaso batok nila Tito Soto III, Vic Soto o Joy De Leon. Kinihuman niya siya pabayra o 3.5 million pesos isip damyos tungod sa pagdaot sa dungog, programa, ingon man sa TVJ Productions Incorporated. Mato ni Anjo nga nagtuo siyang bugatra kaayo ang nasigutang bayro nun. Taliwalong wa man siya'y gipatay, wa po siya ng lugos, wala po siya ng awat, o kaha ng ulata o tao.
2: Mm-hmm.
16: Para sa akin kasi, very harsh or mabigat yung parusa sa akin na 3.5 million. Para sa akin yon, laki ng babayaran. Parang yung 3.5 million, parang masyado naman mabigat, kaya nga mag-a-appeal. Sa decision ng court, the verdict, kasi kasama na yan, yung decision, kasama na rin yung parusa na 3.5 million. Ang pakiramdam mo kasi, parang may pinatay ba? Meron ba akong ninakaw? Meron ba akong nilapastangan? Meron ba akong nir... Meron ba akong binugbog, sinaktan na physical? That ay hindi nga ako nagmura eh. Naglabas lang ako ng emotions. So baka too harsh, masyado mabigat yung parusa. Hopefully, makapag-appeal sa upper court. Baka maaring pumunta pa tayo sa Supreme Court. Hindi natin alam. Kung sabi nga, damage sa kumpanya, nalugi yung kampanya. Hindi naman nalulugi ang TBJ. Daming kita niya. Wala ka ba nalugi dahil sa akin?
30: Ang pamahayag sa komedyanteng si Anjo Iliana.
2: Ang kromikala sa itong Magnum Sports, gibutyag o gibutyag ni three-time NBA Most Valuable Player nga si Nikola Jokic nga gusto niyang magpabilin sa Denver Nuggets sa iyang tibok kinabuhi. Apag iklaro nini nga wa siya magdali-dali nga lugwayan pa ang iyang kontrata karong season of season. Madupan ni Jokic nga mao iyang ideya nga mupirma sa kontrata sa sunod ng summer o magpabilin sa Denver sa tibok niyang karira sa NBA. Si Jokic sa eligible sa five-year contract nga $359.5 million sa 2027 nga mao ang pinakadakong kasabutan sa kasaysayan sa NBA. Dumduman nga ang basketbolista alagdala sa Nuggets aron maangkon ang 2023 NBA title. Mga eksonyo na bata itong kompleto detalye sa itong Magnum Non-Time News sa Lakarong Adlawa, Martes, Hulyo 7, tuwing 2026, o karoon sa itong Headline Review. Sa itong Magnum Lokal, kalabira sa putol nga ulo sa tao, napalgan sa barangay Balubaling Siyudad, panayang imbestigan sa kapulisan sa Magnum National, isikutanan sa threshold sa conviction sa impeachment trial, ito yan sa prosecution panel sa impeachment trial court sa itong Magnum International. 26 ka mga pinereso patay o gausa kagato sa baran sa layot sulod sa presyuan sa Sri Lanka sa atong Magnum Beses Inflation Rate sa nasud ni atong Hunyo ng Tuiga miubos o ganaan sa 6.4% sa atong Magnum Entertainment. Anjo Iliana miangkon nga bugat ra kaayo ang silot nga pabayron siya ga 3.5 million na pesos o man mapili sa kaso batok kanila ni Tito Vic and Joey sa atong Magnum Sports sa Nikola Jokic mingong nga magpapilin siya sa Denver Nuggets sa tibuok niyang kinabuhi. Mga eksyon, di ba lang sa agawas ng katilingban, katawan ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganan kum sa katawan ng matuman. Hangturug makini ang yung mga tigpalita, Magnum Joel Jacobo.
30: Ug Magnum Aileen Akurin.
2: Oba sa mga news writers, Chiquin Tirina, Lainer Delgado, Giprel Borja. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
20: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Oras, alas 12:48.
17: Time Check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
18: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DGX 500.
19: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
21: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
19: Ako dayon gibanatan og inom, duha sa buntag,
21: duha sa gabi.
19: 2 weeks pa lang,
21: may alibyo na.
19: Pag 1 month ka pin,
21: naayo na ako.
18: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
22: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
23: Og ako na sab, si Dr. Miloy, hinautuntang anainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
22: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
23: Sa pagatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
22: Pusto.
23: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Mm. Kasagaran magud nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
22: Mm-hmm.
23: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom o pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. Mighty C sa atong lawas.
22: Kana.
23: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usa kadlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
22: Mm-hmm.
23: Nya, mantikaon na sa gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
22: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C o DTX 500.
23: Mm.
22: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
23: bad
22: sa
23: cholesterol.
22: Bad cholesterol,
23: mm,
22: maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries,
23: mm,
22: kundi sa medium sized arteries pod.
23: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
22: Mm-hmm.
23: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
22: Gusto.
23: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
18: DTX 500.
24: Kole si Mario, nako diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kay ang akong ugang nga kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag og sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Effective jud kayo ang DTX 500.
18: DTX 500.
25: Mabalik sa mga butika.
22: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
23: Wow, di gina madaot, Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
22: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
23: Mm-hmm.
22: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
23: Mm.
22: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
23: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
22: Hmm.
23: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
22: Kampiyon.
23: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
22: Wala kay reserve.
23: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
22: Oh.
23: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
22: Oh, kapatsadaha.
23: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
22: Correct. Karon, adto ta sa imong utok.
23: Mm.
22: Kung aduna mangani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pod og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
23: Importante gyud, Sir GP, nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
22: Mm-hmm.
23: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na dyan sa mga idaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
22: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na sab si Dok Ramiloy, seeing maayong lawas ampingan.
22: Dili abusuhan!
18: DTX 500!
26: Ako si Jubilin.
27: Sobra kataas akong blood sugar.
26: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
18: DTX 500.
25: Mabali sa mga butika.
18: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: matabo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato

0: Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Nagkaroon na may balita sa mga pangluwas, tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong pangluwas. Inumot ang adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
2: Magina pretta sa ato para gumanti ni sa atong tulumanon magala tong Magnum in Action. Pabuta lang magala unya no kay panay ta magala nga magmonitor ila bina sa ikaduang adlaw magala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya magala ang usa sa article of impeachment meaning katong lugar kaso magala lugar ang kinibang ilang isgutan ugma og unya nga ilang isgutan itukion. Ako gipresentar magala sa prosecution panel meaning sa mga congressman mga igsoon mao ang katubang nay katubang dito si Sara Duterte sa sulod sa kongreso nga din ang iyang chief of staff magala usa ka abogada mga igsoon gipreso o gikontem magala tungod na to sa kanatong panahon pa sa Quadcom nya si Vice President Sara Duterte siyempre naluhoy sa dito siya hantong gipagkan silang suga sa sulod may gala sa Kongreso. Akaton ingon siya may gala nga kung katubang isyo nga matulpag iyang gitreat may gala ang atong presidente, ang iyang asawa o ang kani House Speaker nga si Martin Romualdez. Akaton ingon siya nga kung inyo kong ipapatay, so nasa'y mupatay ninyo, kaya na lang sa kanoy isugong mupatay nila kung mamatay siya. Huwag man siya namatay. So meaning wala po to. Namuna nga isyo may gala ang tuwakyono niya sa impeachment trial. Unya may gala. So tanawang tag, unsa kini nga, unsa ni may gala, kaya mamigiunan nila, nga iskutan may suon, kini nga nasangpit nga article of impeachment, kaya upat man eh, una ni may gala nga mo'y lugar iskutan unya sa nasangpit nga second day sa impeachment trial mga igsoon.
7: Magnum in action!
2: Abuta lang, katong imonitor kaya pun may gala, para atis masabdan may bawaan ninyo, ang dagan may gala sa impeachment trial, unya ato tayong iskutan may gala, kini nga may tumod lagi aning kini bang kwan ba 24 ka mga senador nga diin mo ni ang magbutar may gala final sa unsa may lugar ilang madunggan diba so ato nitong isgutan may gala kay upat ka article of impeachment ang pangutana na diya ang ato may galang mga senador magbase ba sila may gala sa ebidensya o kini bang every article of impeachment mo ba ilang basehan may gala kung nakita lang oy bakak man din nga sumbong. So, mingom sila nga, wala na, ato ning ikuan siya. Acquit ni, kaya bakak man na. O, misal, tinuod din nga sumbong. Ato ni siya nga i-convict. Mao ba na may gala ng basihan o tungod sa politika? Lugar, depende lang silang una-una. Kung tanda may gala, morag din sila mamina o sa nang ebidensya niya. Kaya politika man.

0: O diba? So kay politika, but pasabot, ang interes may gala dili, ang kamaturan diya nga nabay tinuod may nagdili, kung dili, basta kay mo, agi siya, mo aginod ang impeachment diya, dito may gala dahil nila, lugar, but, bo, dito sila magbuto may gala sa lugar pag-abot, pag-human ini. At tanawang ta, kay tungod kay politika, of course, makita ni mo diya ang leaning nila, asagin sila. So, tanaw ko, dito magdaog may gala sa 24 ka mga senador, kinanlan may gala aron ma-impeach mo ang usa ka president, vice president. Mukuha ka may gala 16 ka mga pirma. Buto may gala sa mga senador. Ang pangutan na diya, makuha ba kanila ang 16? Kinsa man ang 16 nga mukonvict. Bisag usa lang, sa upat may gala ka mga article of impeachment, di na kinanglan nga tanan may gala lugar i-convicto. Usa lang nga na ka, musangit lang ang usa, lugar convicted may gala atong vice president. Diba? So, usa lang may gala sa upat man na kabok, upat man na ka mga article of impeachment, meaning, kung sa kaso pa, upat may gala ka kaso, lain-lain nga kaso. Kung sa korte pa, pero diaman, so ang ilang itawag article of impeachment. So, usa lang na may gala, meaning, ang usa, dua, tulo, wala ebidensya, so palpak, meaning, wala sa makapasar may gala, kuan siya, kining inana, di man gapon, kay matag-usa may gala, buturan, buturan, kining butalan man nila, meaning, paguman sa usa ka isyo. So ang mga miyembro sa kining Senator Judges may gala, ilan ang butaran may gala kung sila o sinakita nila, angay ba i-convict or i-acquit may gala, na ba ilan nakita nga lugar, rason o gibirinsya may gala nga dapat i-convict siya. O muna, may soon. So, sa kini, muraga, acquitted siya ni. Kaduan na sab, acquitted. Ay, ana, ikatuloy, ikaw acquitted, ikaw pat. Uy, murag mag-convict. Di gapon, may soon. Kaya naman, magbase man sila may gala sa ginaganon nila. Na muna itong ingon sa unang first of akining article of impeachment mga igsoon, kung ang panlitan may gala, muna ang ilang tanaw, tungkol kay politika, o ang una may gala na acquit siya, ang second may gala acquit na hangtod sa katapusan. Palawa na istorya ito nga naman. Lagi itong ingon na ay mga presentation diya sa ebidensya, tanan, testigos, pero ang mga senador may gala tungkol kay mga politiko ni sila, unya ang of course ang majority murag mga manok na sila, murag sila mga bata-batas Malacañang, so ang tuyo nila ilagin may galang i-convict nya dabe kay na may grupo po nga di sila gustong i-convict, so magpadaghanay ni sila may gala ang nasangpit ni mga senador, kay kung kisay daghan motoy delikado, pero kung gamay ka ra dia mo na may gala ang lugar delikado may gala, kay di nimo makuha ang gusto nimo.
1: Magnum in action.
0: Ingo palagi nila ko kako senador magpa-reelect pud ko karong 2028, gusto na ako may gala nga may pangdagan ako sa akong politika, sa akong career sa politika. So, medyo magkuhan-kuhan eh, padaplin sa kuhan eh. Diba, kay bantayan nimo ang mga tao, kay mga tao man may gabantay karon. Unya, ang kasuko sa mga tao, sa pangitabo karon may gala, madalahi kining uban. Dalahi kining may gala, tanawa gali, arang-arang ni uban mga congressman, kaya di man eh, pinilis mga tao, mga party list naman eh. Mga Laila Dilima, kisa mga Redon, wala ba na, mga party list man na sila. Kini silang ko may gala, wa man na sila, wa man na piliyas mga tao. Tungod silang party list may gala, after karon ani, mawala na po na sila, lain na po, magpuli-puli man na sila. So wala sila kabalakan kung mawala sila diya, kaya di man sila pinili sa mga tao. Ikaw nga pinili, unya, congressman ka man, or senador, careful good, ay kikumpiyansa. Paminaw sa palibot. Paniid sa palibot, usapan ni, kanagana pa kayo sa mga, in fact, oh, kato mga pastor may gala, mga bishop, nagtigom ka ron. Esikutan may gala, takok, ingaraling may tabo din sa ato, din siguro sa Mindanao, apil sa Mindanao, apil sa Visayas, basing Mulamay pa ni sa Luzon. O kanabantayan na ito na, no? Kato itong interview kanina, kay seryoso kay sila. Kani ilang isikutan may gala, niya, simbre, daghang kayong umuban ani, wa may gala kung lugar katong uban, maimbita nila niyang mga uban, kanalang bantayan may gala, meaning ang kasuko sa tao na agyon permiso. Ikaw, nga lugar naka diya unya ang tao butos tao mo ibong gikinanglan, careful gyud ka unya manayming ka maminaw kas palibot unsa ba kay dagan ani, di ba kini alaot ko ani, kay kanang nga labanan magud ninyo kanang inyong kana wala na mawala na sa 2028 ang ila diya masibla sila karon, or I don't know sino mga plano, pero gusto na tug dili basta sundo lang ang balaod may gala, 2028 ra kutob na sila.
1: Magnum in action.
0: So, di na sila kadagan, ikaw nga tuwa dito kasay dito niya, nakita kas mga tao, identified kay ka nga, nangugat ka yun, para may gala yan na, bantayan mo kay ang mga tao, pirmigin na may gala, magdumot ni mo diya, karon ka lang eleksyon, sigurado gika tikangkang ka.
1: Magnum in action.
0: Yang ano man, pinili na gyurgapon mo sa mga tao.
1: Magnum in action.
0: Anyway, og may skutan na may gala kay Bill Kasura sa Pikita, ato may gala nga tanahon dia, sukno na to, 15 gyud posible, ang uyon may gala nga i-convicto si Sara, meaning lugar i-guilty siya. 15 po may gala ang mga grupo sa mga senador nga posible may gala nga i-acquit siya. 15 po ang mga senador nga posible ang pandakpon gyapon, pero tanahon lang nga, mura magyapon, ipadakop tani, mapriso sila, pero dili magyapon ka ng ilang buto, di sila makabutar, mura mag-acquittal gyapon na, mura not guilty ang ilang butar ana. Useless, may gala hugton pa nimo na, kaya ang gikinalan, 16 ka buto, pag makuha naman 16, ako na, impits na, kung dili ka makakuha niya na, kaya binimog, tulo na sinabilin, na kato may gala, mag-consider itong kuhan sila, kining abstain. Nang abstain may gala, i-consider na siya nga kana, not guilty ang ilang verdict ana.
1: Magnum in action.
0: So useless basta hugton pa nimo tanan pag dakop. Useless may gala kay kang ilang buto nga di sila makapirma, makonsider man to nga not guilty mga igsoon. So wala gyapon mga gala, useless.
1: Magnum in action.
0: Manawa may gala, useless may gala may tabo na kung hugton pa na tungod kay di man ito lugar makount man ay gyapon to nga bisag wala, i-count gyapon to nga wala sila magpapirma, so ang ila to makonsider nga acquittal may gala o not guilty.
1: Magnum in action.
0: Ano may kas para gumas tulong apikin sa oras may kas para gumanti ni sa atong tulumanon. Pabuta may gala kay ato kaya pong imonitor sa ikaduang adlaw may iksoon ang nagpanang impeachment trial batok na sa Vice Presidente sa Pilipinas nga si Sara Duterte.
1: Magnum
0: apikin sa oras sa atong panagumas tulumanon niya lagos kainan. Magnum Jula Cobo sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
3: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500
3: epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
3: DTX 500
4: ibo sa the sugar sugar cane extract
3: ang anti-diabetic property
4: gikan sa palaya.
3: DTX 500
4: garantisado,
3: highly recommended
4: sa mga eksperto,
3: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang ngapon panulok.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para mo kunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise o saktong pagkaon. Bye-bye, diabetes na! Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Presto Creams.
1: Papa Akakubi.
2: Magnum shout out.
1: Papa Akakubi.
2: Magnum shout out.
3: Oras ato mga Magnum friends sa launa 23 na sa hapon. Uy, a very good afternoon sa inyo tanan mga Magnum friends. Kamusta man ang inyong Tuesday afternoon? Ay, kaluya, baka ayaw ninyo. Ay. Okay ra kayo na, Magnum friend. Kay mao pa may pagsugod sa itong programa. So, kinahanglan, gyud nga maminaw na tamo, sabay na tao, mag-uban-uban na ta, kay aron nga mapunduhan na mo din ha, og mga enerhiya. Enerhiya, kinahanglan mo og energy, mga Magnum friends. Kay luya, murag naguol mo sa unang adlaw sa maong impeachment trial kagahapon ha. Nag-uol, nalipay. O, nagkalain-lain ang mga emotions sa ito, Magnum friends. Anyway, it's showtime karon. So, balik na sa itong programa, Tuesday edition, sa ito ang Magnum Shoutout.
2: Magnum Shoutout.
3: O, hinaot, okay, gyud ang inyong adlaw karon. Bisan pa, ugdaghan na kayong giatubang sukad pa, kagarinhang buntag. Unya, kalit lang pod ang bundak nga ulan, Magnum friends. Uy, extra-extra amping mo diha, ha? Katong mga drivers nato nga nas kadalanan kay digyas ang dalan karon. O, wala biya kalit na ugada yun. So, basi naguna-una mo nga undang ulan, magpasuratoy, rapon mo diha, dagan, ha? Turatoy. Ito, oy. Extra amping kay ingon sila mga drivers, kay sweet lovers, and yeah. Extra care po daw ko no, ang mga drivers nato diri sa Dakbayan. Uy, maing hapon ninyo talan din, ha? Makapaak na sa doha. Og extra alert to pod mo kay doon natin mga latest news po. The hourly sa itong news alert. Unya, live coverage unya mga Magnum friends sa ikaduhang impeachment trial day 2. Okay, so ayaw lang good mo og hawa niya. Pilit paminaw lang sa Magnum Radio 99.9. Your news and music station in Sirio and Miss Samis Oriental. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kaubarog kasabay karong hapon. So ready? Paak na ta? Ready na ba mo mapaak, Magnum friends?
1: Paak akupi.
3: Usa mo ito, hindi liyo ito paak. Kami ito, Magnum B. Murang sounds na ito, karang paak, gid ba?
1: Paak
3: akupi. Ito nang luma. Ito, oy. Good vibes mo na nga paak during a side, diba? Kay bisan unsa pa ka kabisi. Busy ka? Busy pod ka. Okay. Bisag unsa mo kabisi mga Magnum friends, no? Stressful ang atong adlaw. Nagyapon tayo panahon sa pag-smile, be? Kung makasmile ba taliwala sa kamingaw? Oh, very good kay nakasmile. How about diring aside? Oy, segment pinugusto. Kanang tininoon. Oh, maka-relax po ta ba? Maka-reconnect sa ato mga gininhawa karon. We all need to breathe in and breathe out. Ubanan dayon sa mga nindot kaayo nga mga musika hangto dunya, Magnum friends. Dali lang kay ni atong programa karon kay mo lagi atong live coverage dinhi alas dos mga Magnum friends. Ang maong day 2 sa maong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, so again, welcome sa programang Magnum Shoutout July 7 karon Tuesday edition. So mag-recharge tang tanan, mag-relax, so maglingaw-lingaw kadali. So inhale, exhale, i-inhale na to mga Magnum friends nga dunay paglaom sa ato ang nasod karon. Kay puwerte na gyud kadag-om og kangit-ngit.
2: Magnum Shoutout.
3: Og i-exhale po nato ang mga negativities. Unsa baka na nga mga negatrons ang naa sa inyo ang huna-huna, sa inyong kasing-kasing, o ngadto sa inyong mga lapa-lapa. Diba? Inano lang kasimple, Magnum friends, ang atong pagsugod sa programa karon. Just inhale, exhale, and you will be okay. Tuloy-tuloy na yun ang chill. O, diba? Kung gusto ka samot mo guwapa, inhale, exhale. Sige ka na. Kung gusto po kasamot mo, guwapo, macho pag yun, inhale, exhale. Kung gusto po ka mapayat, no? Inhale, exhale. Hoy, wala ko'y giigo. Bitaw. Usahay mga good Magnum friends, no? Kay dali kay nato dalon ang stress. Kay sa unta bitaw, buhian nato. Diba? That's the fact and reality. Mas dali pa ta makauna-una sa problema kaysa sa mga panalangin. Diba? So karon start to practice nga bisag wala godiha ang kuan mga dinagko nga imuha pang gihulat nga panalangin, pero at least sa mga ginagmay nga panalangin mapasalamatan na ta Magnum friends. Ug usahay bisan gusto ra nato og kalinaw no Magnum friends ang tinuod bitaw kay sige gihapon tag kanang kupot bitaw sa mga butang nga maoy makapasakit ra nato labi na sa to mga huna-huna og kasing-kasing. O diba, mga nakapaak na yun sa inyo diha. So karon, just take it easy sa inyo mga hagit, pakusulay sa mga kinabuhi. And remember, Magnum friends, nga dili man nato makontrol ang tanan na nga mahitabo sa atong palibot. But let us all be mindful, no, Magnum friends, nga ang atong mga reaction, ang atong mga pagpili, kung unsa ang atong isulod sa atong mga kasing-kasing, kana naa sa ato mga kamot na Magnum friends. So sa inyo mga kamot karon unsa man, mga cellphone ninyo, di ba? Sige daw be, I wanna hear you out loud. Sa imo ha, pencil? Sa mga nag-skwela? O sa mga nagtrabaho? Sige, so unsa mga nasa inyong kamot karon Magnum friend? I-shout out daw. Unsa mga nasa inyong kamot? Ha? Huh? Okay, blush on, makeup. Kanang kuan, mga haplas. Alagi no, kay pag naka sa opisina, daghan pag kay ka mga giuna-una. So, kailangan ka og kanang haplas. Kay mong migraine, motokar. Okay, I got you there. Magnum Angel. Okay, so sige, shout out. Unsay mga nasa inyong kamot daw karon Magnum friends. O, isa po sa mga hagit nga akong naisip bitaw karon Magnum friends, kanang sa kinabuhi bitaw. Kaya diba, we're following the impeachment trial sa itong Vice President, no? Sara Duterte. Pero di nga side, lahiun lang nato. Kaya medyo seryoso yun kaya ito dito. Kung sa ito ang mga giatubang karon. Unsa nga butang sa imong kinabuhi nga angay ni mong i-impeach. Kanang tangtangon. Siguro manana sa imong kamot huna-huna, kinabuhi. Nga ka na pitong gagubot-gubot lang sa imuhang adlaw. It could be a person, a pet, or anything else, no? Sige, kanang gusto ni mo i-impeach ba? Tangtangon. Tangtangon mo ng impeach, good? Oh, pwede ka na mag-overthink nga, manguya ba ko? Magpakasal na ba ko? Pag-decide na diha. Oh, kanang mga sigig palabi o gamit ang cellphone, minus-minusin na po na, oy. Eh di ba murag manggahi biapod ka na imuhang kamot no kasi gibitog ka ng gamit sa keypads. Have you tried that one Magnum friends? Oh, kung ka na ang imuhang mga naisip karon na una-unaan, pagkasilosa overload, oh, pwede na ni mo na tangtangon, impeach na na. Sige, katuwa lang i-control sa kaon. Pwede gihapon ni mo i-impeach na. O sa pa ba nga mga butang? Oh, pagkatapulan, i-impeach na na oy. Kung gusto mang kakanangandoy, makakangamo dato na i-impeach ang pagkatapulan. Kaya walay dato ang katapulan, Magnum friends. Okay, sige-sige, larga-larga, diretsyo na sa itong programa Magnum Shoutout, mga Magnum friends. So magpaabot ko ha, these are our numbers to call. Let your voices be heard sa itong programa Magnum Shoutout.
2: Magnum Shoutout.
3: 0917-716-1899 o 0917-169-1199. Welcome po ng ato mga viewers karon. Thank you kayo sa pag-comment. Sige, ato ang basahon karon mga Magnum friends ha, taod-taod lang. Kaya limitado atong oras karon gumikan. We have to pave way the very most important, the most important historic impeachment trial. Nagyatubang sa ato ang Vice President karon Sara Duterte. So, antabayanan, alas dos na Magnum friends. Subahan sa itong mga Magnum team. Magnum Joel Jacobo, Magnum Angie Alzado, Magnum Eileen, Akarine, and also Magnum First Seed. They're all gonna be here. Aron nga, syempre, dawaton po ng inyong mga reactions sa maong day 2 trial, Magnum friends. So, meantime, relax sa mo din ha. Kadalanan, nasa balay, sa eskwelahan, o nagpalandong lang mismo sa punuan, pwede, di ba? So, yan. Importante nga maka-shoutout mo karon, makatawag mo. O kanang nakahuna-huna na mo nga lagi, Magnum Apple, ako anag yung i-impeach, tangtangon, ang akong pagkahilig o utang. Pwede ramang gudong tanan, no? Sige, shout out, caller on the line. Hello.
4: Hello, Magnum Apple Pie.
3: Hello.
4: It's me again.
3: You're right. You again. How are you doing? Sige, go ahead and tell
4: I'm
3: us
4: good,
3: your day.
4: I'm good.
3: You're
4: I'm
3: very good.
4: Good. Mm-hmm. Yes.
3: Nagulan sa inyo ganina or wala?
4: Nagulan yun. Then, karon nag-init na siya na. Timingan nga naulanan yun ko. So, medyo labad-labad gamay, pero laban lang gihapon.
3: Laban lang gihapon. So, okay, para sa itong hagit for this afternoon, Dai, kay sige naman yun ka din, he. And you just want to express unsa po lang imuhang kining i-shout out, diba? Oh, nana ba kay gusto nga tanggalon ni impeach sa imuhang kaugalingon?
4: I-impeach sa kong kaugalingon?
3: Dili, sa imuhang batasan ba ka? Sa imuhang
4: sa kinaiya, okay. Abi na kung na kong i-impeach nga tao. Sa kinaiya na lang.
3: O sa kabutang na lang siguro, pwede sad? Oo.
4: Oo, ana. So, kung na ko i-impeach sa kong kaugalingon, siguro kani akong kuan, kining nasobraan ka, manghihatagon siguro Magnum Apple Pie.
3: Uy, giver, no? Usahay lagi ka ng maayo imong tumo nga pagka-giver, maabusahan po ka di ay
4: yes,
3: ana,
4: ma-
3: no?
4: Yes, oh, na, oh, na, iabusar din. Kani siguro, kung, kani dyan akong i-impeat siguro. Pero dili siya impeat sa ball nga. Kang tangon, binlan po ako gamay kay dili sa maayo. Kaya ba't napay, tarong bayan.
3: Well, you know, ana man good siguro ang design no sa Ginoo nga there are people kanya-kanya man mga gifts no na iuban nga giver napoy uban nga kanang maghatag og kanang bitawang pagdasig encourager oh kanya-kanya man ta gift so I think your line is a giver. Oh, congratulations. Kay naa gyud ka ana nga linya. Basin daghan kay man tawag ni mo mag PM karon na.
4: Hello, oh bitaw no sa kwan kanang Manggiatagon ko. Pero ako na siyang ilimit. Kaya murag, ang uban, murag, lahi na po, murag, yun asad maayo bitang.
3: Okay. Mulagi po, it's the same as kana bitang, there are people na concerned kaayo sa uban kaysa sa ilang self, no? Di magigilali ka yan. So I think you're one also of, nga inline anak nga kining, pamatasan, no? Day, sa ibang pagkagever.
4: Gali. Okay. Juan, mabi na ilang gingon nga. Ginatuman po na ko siya nga much better to give than to receive.
3: Mm.
4: So, muna. Pero, mura mag, kung sige lang kang give, mura lahi naman siya. Mura, ang hindi mong gitagaan, mura, na ninggara na po siya, inana bitaw.
3: So, kung sige ka give, mo lagi na nga usahay, ikaw ma-outsmartan pod ka nga sige lang ka og hatag, di ba?
4: Ay, nana na lang no. Pilion so, na lang.
3: Limit na lang nimo ang imong pagka-giver.
4: Oh, limit na lang. Okay. Oh, kaning Wanda yun. Gusto na ko tang tango niya kung pwede ka duha.
3: Sige, go ahead.
4: Grabe gud ba?
3: Go.
4: Nadi spirit. Kaya pwede ka duha. Kaniya akong pagka kwan, gusto na ko i-impeach kini akong pagkalakawan.
3: Unsa ba lagi pangala nimo siguro oy?
4: Okay, mo si mama, pansit. Also,
3: lakawan.
4: Pansit. Lakawan di ang pansit. Oh.
3: Di ba long life ang pansit?
4: Oh, mo ni yang gikwan sa kuwain. Kung maunsa yung gikwan mo sa kuwa nga mura bang kung kiti-kiti nga magkatol man ng telo di kalakaw.
3: Mm.
4: Siya pansit raman. Ko, nga, anong inani man lagi ko?
3: Basin siguro kung pagkaon, ay, bitaw niya og pansit, kaya naglakaw-lakaw, siguro siya ato nga time. Pwede sa, di ba?
4: Grabe pa! Kung inani, naglakaw-lakaw, ang buntis.
3: Pwede ka, di ba? Kailangan biya na
4: ay,
3: siya
4: po. Ay, basin. Basin magnumapulpay kay si mami at si mama.
3: Wala
4: si
3: siguro mama. Niya na detalye.
4: Oh, si mama, hilig siya biyahe.
3: Right, oh, biyahe, so there you go.
4: Nagbuntis sa kwa. Siguro, ingon niya ba si nadala sa kanang kwan kay nagbiyahe magud siya kay nasa kanang negosyo ba nga kilalan ibiyahe gud siya ana nga lugar
3: so mauli ana oh she's carrying pansit with her la during the days na iya kang na nasa sulod sa tiyan
4: oh pero pansit gid ang gipangala sa kuha mo morena sa dakong color
3: so in long Venice. Live and then long walks.
4: basin food. Aww. O kani.
3: So imong kana murag ilimit gyapon ang imong pagkalaagan.
4: O kana. Okay. Kay gastos ba yagad na siya muna siya kung mauti-impit sa kong kagalingon kini akong pagkalaagan.
3: Mm.
4: Then yung katulo, ang kaning pagkagastador, grabe.
3: So yung inana kaka-giver, inana po kaka-waldasador.
4: Ay, nana, kani kong pagkagastado na.
3: Nagkatawa na sa girl. Murag, murag pareha mo.
4: Murag bitaw kung sa, ay, murag wa pa yung mga nga, pabuton nga, bahala na, anak na, bitaw basta nakapan ko. Nakapalit ko.
3: May nakarelate daw sa imo, kanang pagkagastador.
4: Oo. Salamat, kirede ko nag-inusara, no?
3: Oh,
4: dagan, pero, mo, mo yun akong i-impeach kung kagalingon kanang pagka, number one is giver. Mm-hmm. Ako na siyang limitan.
3: Mm-hmm.
4: Then, number two, kaning pagkakiti-kiti sa tiil.
3: Mm-hmm.
4: Then, ang kanilin pagkagastado.
3: So,
4: grabe.
3: Limit aron dili mapiit, no?
4: Oh, limit para dili mapiit. Pero in fairness, sa kanang nakagasto na ko, nagpasalamat gyapon ko kay nagyapon yung muabot dito nga money. Bisan ginagmay lang, mahipos pa na ko. Maulagi, pag abot na sad sa adlaw, nga na ako'y kuanon, tuan na sad. Mura kong buwan ba? Pobring hilason. Char. Mm-hmm.
3: I think, ano, murag biblical man na siya, kanabitang, the more you give, the more you receive.
4: Yes. Mutuo, Diyo ko, anak mo, ganun, sige kong hatag.
3: Mm.
4: Pero ang gihatagan, apusado man, murag.
3: Dili, pasagdi na lang na sila, because it's not about your loss there, di ba, yes. Siguro?
4: Ah, sige.
3: Oo, it's not about dili your loss, kaya end of the day, ang ginuri ginakakita sa itong mga kasing-kasing, sa itong mga motibo, yun, kining inday.
4: Magyatagong Diyo ko magdumakot.
3: Oh, just keep on giving. Hinoon po, kay gikan mag yun na grasya sa taas. Niya, sige ka og ka ng padaloy sa imong pagka-giver, mo balik na po na sa imuha.
4: Lagi. Mutuon yung kuwana. Mutuon kuwana. Pero, kiliun na lang po siguro lang po. Inana na lang siguro.
3: Aron dili ka ma-scam, di ba?
4: Yan, di ta ma-scam. Ginoo ko, mahirap nang magkalisod-lisod.
3: Oh, so, anyway, thank you so much for that, Inday. Very exciting to know nga, at least, no? Daghan kag mga na gusto nga i-impeach pod nga mga bagay-bagay sa imong self.
4: Yes.
3: For you to, kaya nabit ang move on sa imuhang life
4: oh, yes,
3: nga malipayon,
4: on,
3: nga na nga dili ka magbasol. Gani
4: padayon, okay. Oh, padayon po. Og, kaneng, og, kagahapon, about kagahapon sa live coverage dari sa Magnum sa Kambi Pisara.
3: Yeah.
4: Medyo nalipay yun ko kay gumika ni Attorney Sheila.
3: Mm-hmm.
4: Thank you kayo kay grabe. Fighter yun kayo siya ka BP.
3: Mm-hmm.
4: Gidipin yun niya itong Vice President.
3: Okay.
4: O karon magkatang nasad ko. Excited kayo.
3: Yeah, so mga 40 or 20 more minutes na lang. So, ato po ng live coverage diri sa ato ang sunod na programa. Okay?
4: Sige. Okay, then.
3: Inday, thank you. Sige, go
4: okay,
3: ahead.
4: Sige. Thank you na lang ko kay Basin Kadali na mo. Okay raw, di ko ka-shoutout. O thank you kayo, Magnuma Full Five, sa pagdawat sa call.
3: Salamat sa mga shoutout, ha? Naka-learn okay. Sad ko about your mga angay or gusto nga i-impeach or tangtangon. Sige, Jai.
4: Okay.
3: Thank you very
4: bye.
3: Much for
4: thank
3: spending
4: you.
3: Your afternoon with us here. Bye-bye. Simple ra kayo mga Magnum friends, 0917-716-1899 or 0917-169-1199. Unsa ka ha? Para ninyo ang mga butang na angay ninyo pong tangtangon, i-impeach
2: Magnum.
3: Sa inyong life. Labi na ka nang sa muka na mo ba? shout out! Oy, caller on the line!
2: Magnum, shout out.
3: Go ahead, shout out on the air. Hello!
5: Hi, good afternoon.
3: Good afternoon. Kinsa ni?
5: Ang Queen Dragon sa maliit si Kapol Lady M.
3: Ay, si Queen din eh. Naunhan din ka ni Princess. Princess in <Intay. laughs> Basin busy pa kay ang Queen, no? How are you, Queen Dragon?
5: I'm okay. Super okay.
3: Super okay. Sige, naano ba kayo nahuna-hunaan nga for yourself, ako ano gini siya i-impeach or tangtangon Magnum Apple sa kabutang siguro nga gasamot-samot sa imuhang kinabuhi.
5: Siguro ang pagtantan usahay ka ng murag sasrapot ko garbo ba?
3: Uy, the pride! Uy!
5: Kaya ang panusahay, di na ako madawas ba na dahil usahay makaingon yun ang karelasyon ko mas bawas po na yung cargo ay mong carbo ba kay na usay di man ako madawat usay tasag carbo wala man oy kanang mukan ko ba dili ko mo angkon bisan tinuod na Namon ang isa sa mga gusto na ko i-impress na gusto na nako mawala good.
3: So naka-permit sa defense team lugar ha.
5: Yeah.
3: Ito innate man gud na sa tao. Innate gina ang pride pero once imuhupod nang ma-realize gyud nga it's really good most to be humble. Wow. Then I think murag wala naman po'y mawala sad sa imo, di ba?
5: Pero karanakan na nako medyo na adjust na nako.
3: Okay, very good. Thank you for being honest, no? Because it's not so easy nga i-admit na ni mo on air. On Magnum Radio nga.
5: Yes.
3: Hinahinay.
5: Ito dapat ako na lang kan, na maisog na lang ko na isulti kung unang gusto na ko yung kan.
3: No, we really appreciate that, oh, Queen Dragon. Ikaw na ginang queen, dere. Thank you, kaayo, Ana. Ikaw na ginang queen because personally, you admit it, di ba? Kaya mo na ginang, batasan gina sa tao ang garbo. So, pero wala po'y kinibitang alkansi.
5: Kalboso sa panang ako. Dili ingon na kalboso sa nang hambog ka, nagkontainan yun. Kalboso sa kinaiya.
3: Saan? Kalboso sa?
5: Kinaiya ba?
3: Batasan. Oh, like what you said lagi nga, dili kay nimo ang punon pag you think already nga bisag tinuod tong isa.
5: Pwede ko lang kung makaingon sa ako na denial.
3: So it's a queen denial. Okay. Sige, nasabtan ka na ako, Ana, nga area, Queen Dragon. And thank you very much for your honesty. Appreciate na ako sa mga pag-shout out. You may now go ahead to shout out your friends. Go ahead.
5: I shout out na ang nako, katong nakauna sa ako kanina, si Princess Dragon.
3: Anak ka. Uy, dili ta si Princess Dragon, si Princess Indaito. Nanay ngalan si Princess.
5: Sorry, si Candy ay ang pinakagwapang Disney princess sa kamamanan. Si Indaito Vision for. Thank you. Dahil sa atin, napakuban na ko ng mga friends. Dahil kay Ma'am Derama, kay Ma'am Selena. Asa na mo, wala na mo nagparamdam. Kumusta naman mong duha? Dahil ate, hi, tawag na. And Maria Isabel Casilac, tawag na mo ate Vicky. Mentras na pa'y oras si Ahmad ng Apple Pie, tawag na mo. Dayon sa akong Mitchell Shower, always amping dira sa imong lugar, sa imong pagtrabaho po dira, amping good for me.
3: Okay.
5: Oras ng Ahmad ng Apple Pie,
3: uy, na-play na mo imong request gahapon, ha? Kinaot, nag-enjoy ka
5: ito. Yes, thank you so much. Nakabati ko. Salamat. Kayo.
3: And for today, wala na. So, shout out lang sa, or you still have song in mind?
5: Huh?
3: At
5: fan, I love you ni Celine Dion.
3: I love you ni Celine Dion. Okay, we'll try our best, ha? Kundi pa tamabtan sa oras. Okay, thank you, Queen Dragon. Bye-bye. Oras ato, alauna 45 sa hapon. We'll be back with more on Magnum Shoutout.
0: Magnum Shoutout. Oras atod kaninyo sa DTX 500.
6: We'll be back in a moment, right after this station.
0: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako di ay si Juan na Kisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma, og heart palpitation na ko, og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayog yun akong paminaw, tested and probed.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect for longer life.
0: Text scam messages na panloloko at pandilin lang. Huwag pansinin, huwag i-click ang link. Magsumbong sa NTC sa www.ntc.gov.ph o di kaya'y mag-email sa contra-text-scam@ntc.gov.ph. Tulong-tulong laban sa text scam.
8: DTX

0: suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmatabo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka. Mwa.
4: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.
8: Papaaka ko, be.
4: Magnum shout out.
9: We're back mga Magnum friends. More of the shout outs from our Magnum friends. Sa mga butang ilang giuna-una karong hapon. Adlaw Martes. Kay naka-stress daw sa ilaha. O gusto na nilang impeach tang tangon kini. Sige. Atong basahon daw be. Ay Magnum Apple, i-impeach na ako kining feeling nga we're just friends. Pero murag uyab kong magselos. Agway. Murag sakto gigaanak Magnum friend, no? Walay label. Murag gitawag, no? Walay label. Pero daghan ka ayog mga rules. Yung sabot. Sasabta ko, B. Okay. Shout out po ko, Magnum Apple. Impeach na ko ang pag... feeling pagka marupok. Marupok ka nang... Saan ba na siya marupok? Eh?
4: Magnum shout
9: out. Ha? Dali ira? Dali ira ma-fall?
4: Magnum shout out.
9: Fragile. Low nga ato, eh. Naive. Oh. Kana mga... Nana siya sa akong tip of the tongue. Ang marupok. May Tagalog, magod kayo nino. Okay, anyway, sige. Sani? Oh, daghan yung tingali makarelate, ana. Kana bitong, kung mo chat lang siya og hi. Oo. Oh, oh. Kalit lang dahil mo kusog ang heartbeat. Ana ba na siya? Marupok. Human, ana, ikaw na dahil yun, maghimo og tibuok, may mong alam story. Kana, sa imong imagination, radaw na. Saloy, saloy. Ito, huna-una lang, Magnum friends, nga usahay. Kana, bitong nai mag-hi sa imong chat na, igyo mo kumpiyansa, ana, kay either mangutang na, or gusto ba magpa-load.
4: Magnum shout out.
9: Oh, easily swayed. Oh, dali na ko no kaayo ma nanapod. Bisaya sa swayed.
4: Magnum shout.
9: Kasama ko. Thank you, Seg. Kumba ka ni mga vocabulary si Seg Fred. Okay, so mga feeling marupok mode ha. Tangtangon impeach nga, syempre feeling usahay no. Kaya aron nga dili ta dali mailad ko no. Okay, sige. Sa mga viewers online nato, be, atong basahon ni Magnum Apple, ang gusto na ko impeach ang akong pagka manggihuna-hunaon sa uban. Sige. Thank you very much, Annie Todoro and kang Janro. Maying hapon ni mo din na Janro. Akong impeach ang pagka-giver o paghuna-una sa uban. Aha, very good. Salamat sa imong shout out. More power to you. Okay, kinsa pagyud si Naville, maing hapon Magnum Apple, impeach sa akong kaugalingon ang pagkagastador. Na kailangan na gid na. Okay naman magasto-gasto pero kanang dili ba maabtan nga negative na. Oh, isa pod na ha. So salamat sa inyong mga shout out. Maing hapon kang Chris Tita. Tama pa ni? Okay. Hi to my BFF Inday, William Moore, sa may kamamanan. Salamat kaayo, ma'am. Hello! Salamat po sa imuhang message, ma'am Chris. Og sa tanan nga kagadas family nga naminaw karong hapon sa Magnum Shoutout. And thank you very much also kay Alejandra. Mayang hapon sa imuban na imong pamilya, Adora family. Si Carlin, mayang hapon. Og sa iyang pinalangga nga anak. And the rest of the Estrada family. Oh, nga naminaw karon daghan pong kaayo daw. nga message niya sa tong comment section. Murag hurot ni niya. Oh, shout out daw, tawan 09555245481 kay naginanglan og text message si John Rocca karong mga panahuna. Sige, okay, meantime wala kita igong oras Magnum Friends kay musunod na ang live coverage para sa ato ang day 2 no, ikaduhang adlaw for the impeachment trial sa ato ang Vice President Sara Duterte with our Magnum team nga mauban kaninyo sa kanginan Magnum Friends. Alang sa atong word of the day for today, it's called distraction. Sama ng mga distraction nga word. Distraction, matod pa, mga butang kuno nga makapawala sa imong focus, labi na sa mga butang nga very important kaayo sa imong Magnum Friends. So, ana no? Daghang mga distractions, labi na sa ato ang panahon karon Magnum Friends. Kana mga distractions nga makapahinay sa ato ang pag-progress. So, kung aduna daw sa kabutang nga ngayon imong i-impeach sa imong kinabuhi, basin mauna na ang distraction, Magnum Friend, nga makapapugong nimo sa pag-abot sa imuhang mga pangandoy. Kaya nga naman, usahin good Magnum Friend, dili lang biya kaya, you know, kulang ka sa oras or ang problema ginaan daw ko ng Magnum Friends. Kaya kanap itong, kung dili ang mga butang nga sige o kuha sa imong attention, mao daw gid ko nun na. So just be mindful, Magnum Friends, mga butang nga makapadistract ka nimo, okay? And just concentrate on living a life that is focused. Magnum, shout! Kinsa kanyang gipukos-pukosan karon diha.

0: kining katang giatud kani niyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swaks na budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
2: Para sa matilo nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500
3: masaligan,
2: epektibo.
3: DTX 500.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magdum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magdum Express. Paingon sa Dilayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magdum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magdum Express.

0: So karon mga higalo no nagapadayon karon sa pag himo sa pag construction ng House Prosecution na panel sa pag pangulo usab ni Attorney Armando Virgil Legutan sa ilaha pa din po nga witness nga si John Mark Kalilong o saka NBI Senior Agent Cyber Investigator o naapod din sa Cyber Investigation ng Assessment Center sa Butan sa NBI. So karon may galagi tuki karon ang hisgutanan po sa mga videos sa screenshots sa nga himo po niyo no, nga gikumpali hanggi pang document alang po din ini po nga hisgutan ng investigasyon.
1: Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama. Kundo at sa House of Representatives, ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito. Kung tutok yan, ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililiis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taong din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawa at ang buong executive branch. Lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Ito pa rin ang katiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas.
2: Your Honor, the defense puts on record that the video was skipping and then portions where the president or who seemed to be the president was paused while audio was continuing playing.
3: So it's delayed?
2: Yes, Your Honor.
3: Noted.
4: Thank you. Mr. Witness, what relation, if any, does that video have of the president making the statement, if any, to the video of the president making the statement?
5: That is the video that I recorded and authenticated, sir.
4: All right, now proceed. You mentioned that the Presidential Communications Office or PCO also issued a statement. Ano yung problema mo na yung PCO nag-issue ng statement na iyan?
5: I have a screenshot of the webpage of the Presidential Communication Office wherein they considered the statement of the Vice President as an active threat.
4: As an active threat. Okay, now, sino yung kumuha ng screenshot na iyan?
5: I did, sir, and I used my laptop.
4: Now, saan yung printout ng screenshot na iyan?
5: Sinubmit ko po sa Committee on Justice of House of Representatives.
4: Now, aming ipinapakita yung isang printout ng isang screenshot galing sa website ng PCO kung saan yung statement, makikita yung statements ng Vice President, sinasabi ng PCO, that's an active threat. Now, previously marked in Exhibit P-Roman numeral 414. May you peruse the same. And after perusing the same, the question, Mr. Kalilong, is what relation, if any, does this document have with the printout you mentioned? But you have to peruse the document first.
2: For the record again, Your Honor, the
3: Council may proceed.
2: Exhibit P-4-14 is a photocopy, and on the right bottom part, there is a stamp mark, certified true copy NBI signed Sapphira T, dated 4/10/26.
3: The observations and comments of the respondents' counsel are duly noted. Witness may answer.
4: Please peruse the document and answer the question, please.
5: This is the copy of the printouts that was submitted to the Committee on Justice, sir.
4: Thank you so much. How faithful, if at all, is this printout from the actual screenshot you mentioned?
5: The printout accurately reflects the screenshot, sir.
4: And how do you know that the printout accurately reflects the screenshots?
5: I have compared the screenshot with the printouts and the web page and found that the contents are identical.
4: Now, let's proceed. Mr. Witness, sinabi mo rin na yung former speaker ng House of Representatives nagbigay rin ng statement sa mga pagbabanta ni VP Duterte sa isang sub-video. Ano ba yung maging pruweba mo sa naging pahayag ng former speaker ng House of Representatives?
5: I have a video of the statement of the former speaker of the House of Representatives during the plenary session on November 25, 2024, which was published by ANC Digital, sir.
4: At sinabi mo na authenticate mo yung video na yun. Ano ba yung naging pruweba mo na ikaw ay nag-authenticate sa video na iyan?
5: It's part of the affidavit of authentication of digital evidence dated January 30, 2025, which I identified earlier, sir.
4: Now, ano ba yung ginawa mo kung meron man after you authenticated yung video ng former Speaker of the House of Representatives?
5: I save a copy of the video on my laptop and a copy of the video on a DVD and a flash drive.
4: Now, sinave mo sa isang flash drive. Kung yung flash drive na iyan ipapakita sa iyo, ma-identify ba mo ba yung flash drive na iyan?
5: Yes, sir.
4: Your Honor, we're in the process of presenting to the witness yung isang flash drive that has been previously marked as Exhibit P-4-15, subparagraph A, which contains the recording of the former speaker's speech previously marked as Exhibit P-4-15.
5: Permission to unseal the flash drive, sir.
3: Witness may proceed.
5: Thank you, Your Honor.
0: Oras alas 4:51 na sa hapon sa atuang pagbarayan sa atuang pag-monitor sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. House Prosecution Panel karon mga higalagi hisgitan ang gingong grave threat nga gihimo matudpaan ni Vice President Sara Duterte batok kang Presidente Marcos sa ihang kapikas o gang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sa pagkakaroon mga higala, dayon pa nung nga giya hisgitan ang kanin po mga ebidensya nga gipresenta usab sa ila hapon din po nga testigo nga gikan na sa NBI. O ganihan, no? Gipresenta na or gi-play na ang video footage ato pong gihimong press conference ni Vice President Sara Duterte nga gipostpod sa account ni Harry Roque. Dayon na gisundan po doon sa pag-play pod sa mga pamahayag po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. O karon mga higala, i-play pod ang video sa mga statement pod ni House Speaker Martin Romualdez. Apan, unya mga higala, ato lang ang balikan, human lamang sa pipila ka pa hinumdum. Oras alas 4:52 na sa hapon.
6: Time Check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
7: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kinimo Mordica Charantia Compound. Kigan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
12: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
13: Gapanakit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa pag-Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mopaubo sa uric acid sa imong dugo ug banalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount, duha lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
14: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
15: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
14: Ito ang idol ko.
13: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
16: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500,
17: pabalik sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
18: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka, mga

0: ikaw kay kumpleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari. Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay o gamit sa kusina.
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
3: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes, kundiin kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, La Pasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Let's go!
5: With Charming Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charming Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charming Cotton Napkin for heavy flow.
6: Charmy, breathable fancy liner for every wear confidence.
7: Panahon na naman ang ubo. Si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andit na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: sa alas 5:04 na sa hapon sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports sa pagpalay na ito no, sa ito ang coverage impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So kaganihan mga higala, gihimo po no ang kanang question lagi po ng Senator Risa Hontiveros. So susama, giuyunan po kini ni Senator Chase Escudero. Lagi nga kung unsa bagyo ang kaning gihimo sa ito po nga Vice Presidente. Impeachable ba ni or dili? Kaya susama kaganihan mga higala no, og nag kuan naman pang parting message naman tong statement po or manifestation ni Attorney Amado Virgiligutan. So moni karon mga higala gi hisgutan pa kung unsa gyud ang gibugaton gyud po sa laod po ni Vice President Sara Duterte. So karon mga higala no, ato ang na dungog na sukad sa pagasukod niini kagani ang alas dos mga higala ang nagadaiya po nga kaning depensa sa kaning kampo ni Vice President Sara Duterte. Pipila lamang no, kaya wala pang mapusulag hiatagan sa higayon mag-cross kaya si kan paman si Attorney Amado Virgiligutan paman no ang nagahimo karon sa kaniliging pag-spilate pod mga higala ni ining mga ebidensya nga gipresenta pod ni John Mark Kalilong, NBI Senior Agent sa Cyber Investigation and Assessment Center sa buhatan sa NBI. So, karon mga higala, nagpadayon magyud ang pag-check po nini. Si Senator Judge Pia Cayetano ang mihimo po no, sa kaning hatag po ng manifestation na niini po nga mga orasa. Pero later on, tagaan po nga panahon, ang defense po mga higala, pinagi ni Attorney Carlo Joaquin Narvaza, ang maupoy karon po no, lead lugar sa council ni Vice President Sara Duterte sa Article 4 kaning sa grave threat katong mga assassination plot lugar ni Vice President Sara Duterte bato ka kang presidente Bongbong Marcos Jr. sa kang First Lady Liza Marcos ug kang kanhiya House Speaker Martin Romualdez. So sa karong mga higala magasug ato sa paminawon siguro ang kaning defense kay ang kuan mamantuno ang prosecution man to kaganiya regyud ang nakatingog ato sa paminawon ng kampo sab ni Vice President Sara Duterte pinaagi ni Attorney Narvaza.
1: I think to resolve this issue, Mr. Presiding Officer, Mr. President, a quick manifestation. Can we request the council that be directed whenever available to furnish members of this impeachment court with sworn statement, testimony, or affidavit of witnesses or witness they intend to present in the proceedings or succeeding proceedings before such witness is called to testify, and this goes to the defense panel too. While the judicial affidavit rule does not strictly apply to impeachment proceedings, its underlying objectives of promoting orderly and efficient presentation of evidence may be instructive. Advanced access to the witness's sworn statement would assist the senator judges in following the testimony and preparing clarificatory questions. Sa madaling sabi po, hinihiling lang po natin na kung mayroon ang nakahandang sinumpaang salaysay ng susunod na testigo, magbigay na sana ng mga kopya nito sa aming mga senator judges bago pa po ang pagdinig upang magsilbing gabay sa pagtatanong at pagtatalakay. Maiwasan po natin ang mga sitwasyon na ito. Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: To reply, Senator Judge Erwin Tulfo, the court did not adopt the judicial affidavit rule for the simple reason that we wanted all of the testimonies to be made and given in open court so that it will be heard not only by the senator judges but also by the public as a whole, given that this is an impeachment court and an impeachment trial that seeks to unseat a duly elected official. However, the court shall endeavor through the clerk of court to give the senator judges a copy of the annexes attached, if they have not yet done so, to the pretrial order and the pretrial briefs pre-marked by the parties, because it would encompass already approximately 80% of the documents that will be presented by both parties. Save, of course, for documents that they have not yet been able to produce and are yet to produce. But the clerk of court is instructed to endeavor to do so with respect to the senator judges so that they can catch up with what is going on in the proceedings. Counsel for the prosecution, you may proceed.
3: Thank you so much.
2: Apologies. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. What is your pleasure, ma'am?
4: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Just a point of clarity, briefly, if I may, Mr. Presiding Officer.
2: You may proceed, ma'am.
4: Salamat po, Mr. Presiding Officer. And of course, I will submit to any ruling or statement of the presiding officer to this senator judge. But for clarity, Mr. Presiding Officer, my question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the articles of impeachment. Kasi nga po, hindi naman napapatunayan na the vice president actually sought an assassin. I wanted to appreciate the evidence before me. Title articles of impeachment. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer. But for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
2: We will review the transcript again. Sorry, we have some... My apologies on the part of the Presiding Officer. We have a bit of a problem with respect to getting an updated copy of the TSN. But given the clarification of Senator Judge Risa on the matter, then for the consideration of the body, given that we tabled the motion of Senator Pia, that the response of counsel for the prosecution is not responsive to the question of Senator Judge Ontiveros. Because clearly the question he answered was whether or not it constituted an impeachable offense. But without further debate, we are tabling this. And we'll discuss and decide upon this at a later date. So ordered.
3: Thank you so much. May proceed, Your Honor, please.
2: Counsel may proceed.
3: Mr. Witness. Okay. Now, sinabi mo na yung former Speaker of the House ay nagbigay ng kanyang tugon sa managing pagbabanta ng Vice President. Tsaka sinabi mo rin na may isang video recording na inauthenticate mo. Yung tanong is... Your Honor, please, sorry, I'm reminded he is supposed to answer the specific timestamp of that recording of the former Speaker of the House's speech. Your Honor, please. I move that the witness be allowed to answer the question as to ano yung naging specific timestamp.
5: Oras alas 5:12 mga higala no sa pagkakaroon nagpadayon pa man po na si Attorney Amado Verhill Liguta na sa pagpunta na po sa kaning ilahapong witness karon nga si John Mark Kalilong. So murag wa taud-taoran pagyud gihapon ni. Ug madugay-dugayan gyud no kay wa pa lang gani po wa pa gani po da nakahimo sa pag-cross ang sa side pod ni Attorney Carlo Joaquin Nervosa para kang Vice President Sara Duterte. Kay karon mga higala si John Mark Kalilong pa man gyud po no naka-focus pa man din ha. O gani Attorney Amado Verhill Ligutan ang kaning tuaw yung kuan karon proceedings pod lugar din sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. May nunuman na itong mga igalang kaganihan no, gipapresenta na sa kaning side lugar or din hino sa prosecution nila ni Attorney Amado Verhill Ligutan ang 2 minutes o kato din pong 2 minutes nga video ni Vice President Sara Duterte, kato po din pong video no sa press conference, video po niya sa lain pang kaning statement po na niya o video po dahil po sa uban pang mga involved lagi ni ining alleged nga death threat batok kang Vice President Sara Duterte. So kaganiha nag-ingon mo po si Senator Chase Escudero, ang presiding officer sa impeachment court nga panahon nga sila na po namatagan o gigayon ang side lugar sa respondents sa pwede nga po nila i-play no, if ever nga ilaha po itong i-play ang duha ka kapig duha ka oras nung video nga mapoy kaning sindana lugar katong hire pag-hire ni VP Sara Duterte ug mga muhimo sa pag-assassinate sa tuwa pa din pong presidente gihapon din nga asawa ug sa tuwa pa din pong kaning House Speaker nga si Romualdez. So karon mga igala nagpadayon ang pagdungog sa inyong bahin po no, basin kamo sa inyong pong bahin din na, sa inyong pag-monitor na ba advantage ba tanan po ni sa kaning prosecution or nakita po ninyo nga malutsan gihapon po ni sa depensa ang gihimo karon nga pagdungog sa impeachment kang Vice President Sara Duterte.
6: Magnum Reports.
5: Oras sa 5:14 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports. Balik-balikan lang na itong mahigala ang pag-monitor po ni ining impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ato sa nga pakisusihon di ay sa gawas nga bahin kay ato lang po nga lakbitan mga higala nga doon na po yung mga nakita po pud karon nga landslide dinhi sa tua sa Bukidnon no na part sa Bukidnon og dinhi po dayon na sa paingon lugar sa Davao. So karon mga higala no sa tumang kaisunan matgun-matgun sa tua pud din po nga kadalanan lagi kay delikado pud karon nga kahimtang no if ever nga moagi mo sa mga areas nga dali ra po din pud mahitabo ang mga landslide. Para sa squad, alas 5:15. So sa itong mga kaisunan po din, ano, nga mo agi, na i-landslide lagi sa may Bukidnon area. Itong kagahapon pa lang na may landslide, mga higala, may lang ganit, walay-balay po nga, walay kaninga na kapsans kinabuhi, no? Walay mga nag-kuangin po, nga biktima. So dito sa may sitio Balacayo, Kalagangan, San Fernando, Bukidnon, human ang landslide, natabunan yun in town po ang dalan. So ang ato mga personagikan sa DPWH, kamulo gihapon sa pagpahigayan o clearing operation din sa maong lugar, no? Sa sitio, Balacayo, Kalagangan, San Fernando, Bukidnon. Sa karon, temporaryong isiradaan ang talaingod kapalong Valencia City Road, gumikan sa 45 ka metro ni mga higala nga landslide. So ang kaning mga equipment karon, heavy equipment karon sa ito po nga buhatan sa kaning DPWH ang Giwa Plaza. So gani ang uban po nung buot mutabok gipang dayungan na lang gyud nila ang ilang mga sakyanan, like for example kanang motorsiklo nga pwede ra no nga kaya ra gyud po nga pangdayungan. So ang mga personahe po da mga higala sa MDRMO ato mga personahe po din po da dinha sa DPWH po mga higala naghimo na no sa pagpagawas sa mga travel advisory karon nga dili lang lagi magpahinayak sa pag-agi sa maunga dalan kung nga panalitan kamo mga higala no nagtinguha nga mo paagi lugar din ha sa kapalong Talaingod Road. Nagpahibalo na karon no ang ato pa din po mga awtoridad giawag ang tanang mga bihero nga moagi sa gitakdang alternatibong rota ug likayan ang apektadong lugar hangtod sa dugang pahibalo, no? Giawag ang tanan nga unahon ang kaluwasan mosunod sa mga instructions sa lokal nga mga awtoridad ug magpadayon sa pagsubay sa mga opisyal nga pahibalo sa ato pa din pong asa di pa mo biyahe kay lagi delikado gid kaayo ug gani man duha pud ka panimalay sa ang natabunan sa yuta mahitungod sa landslide lagi pud din na sa mga kita ta probinsya sa Bukidnon diin na may lang gani kay wala po ina kapsan sa kinabuhi mga higala nasayran nga ang kaning duha ka balay hingpit gyud nga natabunan sa yuta o usan ini no gipanagiyahan sa 32 anyos nga lalaki o ang usa pod gipanagiyahan sa usa ka 52 anyos nga babae. So ang kaning nga landslide mga higala resulta ni sa padayon nga pag-ulan, no, na naging mga abiso pud karon tong buhatan sa OCD kaslabot pud ini. So gituohang ang landslide nahitabo lagi tungod dining kusog nga pag-ulan nagpahumok sa yuta mo dinto di dahili. So wa man ni natalang namatay o nasamdan sa mga insidente hangtod na ini po nga mga panahuna pero kinahanglan gyapon ta mag-amping mga higala tungod lagi nini po nga tong nasinatian nga mga pagdahili sa yuta dinhi sa tua sa northern na Mindanao. Oras sa alas 5:18 tungod sa mga nahitabo lagi po mga higala nung landslide ato lang klaruhon nga nagpagawas karon og alert ang MGB may kalamigitan lagi nini nga posible nga mga landslide og flooding nga mahitabo dinhi sa tua. O apil man ang Northern Mindanao sa kanipong dunay, no? Dunay mga lugar nga susceptible kanang taasong tsansa nga tungod sa kusog nga pag-ulan magresulta sa landslide o magresulta sa mga pagbaha. So kani mga higala, no, tungod lagi kay naatay report gikan sa DOST Pag-asa nga rainfall data nga 100 mm og double not kaning ila pong gipagawas na WRF 150 mm or 72 hour forecast nila ang gibutyag nga na ay posible, no, nga prolonged nga rainfall. Then dinhi sa tua sa Northern Mindanao adunay 375 ka mga MGB listed ng mga barangay tungod kay kini sila susceptible sa landslide o flooding kung panalitan magpadayon ang kusog nga mga pag-ulan.
6: Magnum Reports.
5: O oras alas 5:19 at ang tangi lang mga higala ang ato pong mga update po na na makisusi din ta kaunya tadood sa tupong buhatan sa pag-asa. Paulagway sa nato sitwasyon sa atong nga palibot kay lagi noon ini po nga mga lag landslide nga dito sa may bukid noon no kumang musta po dadini sa to sa dakban sa Cagendero oga so ban pang bahin po din po sa tuwa pong rehiyon mga higala unya sa pag-asa para maklaro nato no pangandaman po nato kini pong daotang nga panahon lagi po nga musulod dinhi po sa to sa nasud sa Pilipinas kay lagi no ang kagahapon manggo na sa katong sa report mangod po no sa pag-asa kanila lagi pong epekto no ng easterlies nga nakaapekto po da sa portion sa may Luzon o sa Visayas pero dinhi gyapon nagyapon po maapektuhan like sa Misamis Oriental, Bukidnon, Misamis Occidental o Lanao del Norte. So kani mga higala kinahanglan gyud nato nga pangandaman po no ang kaning mga abiso po nga gipagawas sa buhatan na sa pag-asa. E base ra po sa ulahing report po no sa DOST nga nagpadayon ng ilang monitoring po lagi ni ining posible no ng mga thunderstorms na atong ma-experience.
6: Magnum Reports.
5: So at ang time may gala ka itong ipasusi po no sa itong buhatan sa pag-asa makuha tag detalye po sa ila. Pero din sa tani Magnum Hunter 24B pa susi sa nato itong kadalanan o ilabi na itong kalangitan. Magnum Jane, kumusta?
7: Lang sa atong itong kabalagway karong katat na magdumaan si walay ang ayan na kabalakan kung isuta ang dagat sa trapiko tungkol kay Laos-Laos pa gikan sa Esting Bahis ng syudad padulong din sa sentro nga bahin gali karong ka panahuna wala po'y mga bangga ang ato po nga namatik din no ilabi na sa mga dagkupong truck na padayon pa nga gabiyahe karon padulong sa Este ang uban na ni pabukid doon maging ni sila uban magdumaan si pero itong namatik din po no nga Laos-Laos pa gito ang dagat sa trapiko taliwala man nga na ang mga presensya nini nga mga dagko nga mga sakyanan kung isuta nung sa puro ato panahon karon medyo landong kita karon magdumaan si nag-chance nga sa pag-ulan tungod po lagi kay dili po tumatmatik dan ang kainit po ni Haring Adlaw pero limuot sa gihapon karon magdumaan si no igang gihapon ang ato pong palibot mo na ang ato pong pahimang ng utos katawan damdam gihapon tungod kay dunay gyud posibilidad sa pag-ulan ilabi na nga usab busa bandagan sa panahon para sa Magnum Road Hunter kini si Magnum Hunter 24 Jane Luna sa beta og serbisyo magdubracho
5: salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna. Oras alas 5.22, so kaganiyang mga higala no, na may mga bagong update po, hindi ining Typhoon Bavi. Typhoon Bavi mga higala, or kaning gitawag lagi nga Inday. So karon no, sa itong mga kaisunan po din na, monitor gid mo permanente para mahimo mong updated sa mga sitwasyon po nato din sa ito sa panahon lagi. Kaya dito na ba po no, sa ubang mga nasod, ang kaning Typhoon Bavi o Inday mga higala, dako na kay epekto no. Sa dito gani sa Mayrota Island sa Commonwealth sa Northern Mariana Islands sa grabe murag ang kaning mga kahoy gani halos mo kuan na mo mura na siya ganang paresa ng mga kawayan gani ang mga punuan sa lubi mga dagkong kahoy mura na siya paresa ng kawayan nga mo bend na gani tungod sa kakusog sa guro sa hangin adlo kayo makapalid gyud og tawo mga higala makapalid og mga istruktura kusog kayo ang hangin ini so gikonsidera gani ini nga pinaka kusog pud no nga kaning bagyo nga na experience pud sa Guam so dinhi sa tawo mga higala makisusi ta ni Sir Kevin Cadiz sa mga update pud dan ini sir may hapon.
8: Maayong hapon ma'am, maayong hapon sa tawo mga suking tagpaminaw as of karon 3 p.m. atong gina-monitor nga tropical cyclone gawas sa Philippine Area of Responsibility na may international name na Super Typhoon Bavi nga sa kalayon nga 1,705 km east of Central Luzon siya na ipaglihok ng west-northwestward sa kapaspason nga 25 km per hour. Samtang dili sa to sa Mindanao ang nakapekto kay ang southwest monsoon o habagat. Dili sa to sa Misamis Oriental mga sanate ilang tao panalagsang pagdago mga pinusumanago mo ng kalangitan ino ba na sa patak-patak ang pag-ulan, kinat o pagdalugdog tungod sa southeast monsoon. Ang natay hinay nga sa kasarangan nga hangin, magagikan sa habagat ang kasagpang nga sa kasagpang direksyon, huwag ang kadagatan hapsay nga sa kasarangan ang pagbalut. Temperatura sa tundakbayan, magagikan sa 25 degrees Celsius padulong sa 32 degrees Celsius. Atong adlaw musalop niya 6:05 sa hapon. Atong Philippine Standard Time, 5:54 p.m., o kanalang ang balitang panahon, gikan rin sa DST Pag-asa, kini si Kevin Cadiz. Salamat.
5: Okay. Sir Kevin, katong na-mention mo na morga, kurag yung na-kwan dito, nakachapang katong morg, hinay nga sa kasarangan. So, pero kanin siya, sir, nga ikusgo no sa ulan, posible gyapon nga mag-resulta sa mga pagdahili yun sa yuta.
8: Yes, ma'am, kung nakatay mga severe thunderstorm, dito sa to sa Misamis Oriental, nagapoy chansa na makapabaha o dahili sa yuta.
5: Okay. Sir, pwede ma-mention balik, unsa gid ka dugay, no, if ever mag-ulan, yun po na siya.
8: Ma'am?
5: Unsa gid ka dugay, mulungtad ang ulan, if ever, no, nga, ang usa ka area, karon tungod ani nga kasamtangan nga inyong advisory po niyang ipagawas?
8: Yes, ma'am. Kanang sa tuwa, karon kay ginabiraman sa kinini Super Typhoon Bavi ang Southwest Monsoon o Habagat. Mula nga makapaulan sa tuwa. So, masulod na si Bavi sa tuwa, mahimong inday mga Wednesday to Thursday. So, kanaan to, karon nga week, mas mataas ang mga chances sa pag-ulan.
5: Mm.
8: So, by weekend, mawala na lang kayo. Palayo naman siya. Musaka na po rin ang Habagat. So, karon kaya namang siya sa gawas. So, diri ang Habagat, Bira, diri sa tuwa sa Damay, pata diri sa Mindanao.
5: Mm. Okay. Salamat kay sir no sa pagpasabot. Si Sir Kevin Cadiz, mga higala, itong weather forecaster sa Pag-asa.
6: Magnum Weather Alert!
5: At ang tayo mga higalang dugang mga updates sa itong mga kauban po doon sila mga pag-monitor ko ron din sa sitwasyon sa itong mga palibot. Oras sa lasig ko, by the size na sa hapon.
6: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.

0: po mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pirmig ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
6: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
10: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
11: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ngawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuya nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, aliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: DTX 500 mo ay tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mo limpyo sa dugo ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy
7: breathable panty liner for every wear confidence.
0: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system, tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
9: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Gigutom na ba?
3: Dimulpa.

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Oras alas 5.35.
0: Oras hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Kini nga programa hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Nagpaminaw ka mo sa Magnum Reports.
1: Balik na mahigala sa itong pagpunag-uban sa itong tulungan ng Magnum Report. So, ang House Prosecution Panel, padayon karon nga nagahimo sa pag kaning susigit po, no? Pag hisgot tini po nga grave threat lagi, pagtuki, no? Sa grave threat nga allegation na batok kang Vice President Sara Duterte kontra po, no? Sa kang Presidente Bongbong Marcos.
2: Magnum Reports!
1: So, balik lang tamang higala, gamay lang po no, sa nagpadaan ko ron nga paghimo sa pagdungog. So, kaganihan no, maski ganiga poses na lang gani po mga higala sa prosecution, nag-object paghihapo no, sa depensa, kaya lagi makalangan o maka-distract na kunog. Di na po dahin po na makuning kompleto ang thought ba, makalimot na lang gani po ang maminaw tungkol lagi sa kaduga. So, kaganihan mga higala. Ang first witness sa kaning impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ni klaro no nga kaning dili ako no political accuser pero cybercrime agent gid siya. Nga makatabang sa prosecutors nga maka-establish sa video evidence nining grave threats sa charges sa batok ang Vice President Sara Duterte. Tumoto ka ganiya mga galano, gi-emphasize po na sa kaning ihapo din pong sa prosecution mga gala, pinaagi nila ni Attorney Amado Virgil Ligutan.
2: Magnum Reports!
1: Nga nabugos din ka ganiya, no, nga maok po ni, mo ni ang lahapong intention, nga naapod ni si John Mark Calilong. Alay ni mga higala, ato sa balik-balikan po dahil mga kauban. Si Magnum Hunter, kuwan sa ta, 24, kaya maki-update sa data kato po nga kalabera mga higala nga napalgan din na sa may barangay Balubaling atong syudad. Kaya gibutiag, no? Gipangita karon kung asa po ni ang kaning ubang parte sa lawas ani po nga maong tao, no? If ever maugid kini. Kaya mga po yung gituuhan po, no? Atong siren sa andi-talik labot ini ni Magnum Hunter 24, Magnum Jane Luna.
3: Padayon ang investigasyon sa mga otoridad, human makita ng usa ka kalabira sa putol nga ulo sa tao sa usa ka kalubihan din sa Zone 5, Barangay Balubal ni Siyudad. Sumala sa unang report ang maong kalabira sa ulo, giputol sa usa ka jacket sa dihang kini nadiskubrehan sa maong lugar sa pinakabag-o nga kalambuan sa kaso Magnum Anji. Gikumpirma sa kapulisan nga ipaubos sa scene of the crime operatives kung soko ang maong kalabira sa DNA examination. Aron nga matino ang tinuod nga identidad niini, ang maong eksaminasyon mao yung gilauman nga makatabang sa pagila kung kinsa ang tigya sa maong kalabira. Usa sa gitanaw sa mga investigador, mao ang posibilidad nga ang nakit ang kalabira at unay kalabutan sa usa ka mag-uma nga nawala matupa sulod sa kapintulo ka bulan sa maurag gihapon nga barangay kini magdumaan siya og bisan paniini. Wala pa gihapon kini pamatudan hangtod nga mugawas ang isuta sa DNA testing. Nagapadayon usab ang kapulisan sa pagpangolekta og dugang ebidensya o pagpangutana sa mga posibleng kistigo aron nga masuta ang tinuod nga nahitabo. Gitanaw usab sa mga otoridad ang ubang angulo sa kaso aron masiguro ang detalye ni ini, walay detalye na malaktawan sa ilang investigasyon sa pagkakaroon gihangyo sa kapulisan ng publiko. Galikayan ang papakatag o mga mapamatudaan ng mga impormasyon o gulatuan ng opisyal na resulta sa DNA examination o mga final na report sa mga otoridad. Ang investigasyon ng pabiling aktibo hangtod matino ang identidad sa biktima o katinuod niya kahintang sa mga insidente sa pagkaroon ng dimansyon na utuwa paghapon sa Police Station 6 sa Puerto ang naisgutan na kalabira o gali kinigikompirma gid na kinibungugid sa tao gid magdumaan siya no o gali ilahapang gilantaw karon kung unsa bagay nang itabo ni ini magdumaan siya labi na katulugan na dunay mga na dunay kasayuran no sa matayon po diin ang magdumaan siya aso ba? Gubang parte sa bukuga po diin eh kaya gali magdumaan siya ang na-recover lang gid nila dito ito lang gid no ang bungo ni ini pong nisgutan pong tawo. Di pa mapihok karon og imagine no kung lalaki ba o babae, pero ila pang gituhan no usa matud pag kini ka mag-uuma kay naamay nawala rito magdemanda, pero tungod pud lagi kay wa pa may pamatuod sa lugar nga mga impormasyon kalabot niini, ila pang giangyo publiko nga dili lang sa magtumbok og laing tawo magdemanda. Makahatag kini ka wala kang tubod sa pamilya, ilabi na nga katong nawadaan, katong namisingan lugar sila og membro sa pamilya, mo nang ilaha pong agilang tawo magdemanda nga makahatag pud no og kabala ka ngadto kanila, ila ang giangyo kini. Ayan lagi ang pagpagkatago po ng mga dili po at mga verifikado ng mga impormasyon sa tagpadayan pa ang investigasyon. Ano tani ini magdemanda tungod kay challenging ang naisgutan po ng investigasyon. At kay kaubihan ba siya magdemanda, no? So, wag yun siya mga CCTV rito sa area. O gila po nga gilang tao karon nga kung isa ba ang mga testigo ni ini, gila yun usab no nga mudangat. Po na mismo, may dangat dito po no, sa police station sa Puerto aron kini nga maisgutan po sa mga investigador nga mihimo sa pagtutok sa naisgutan nga insidente para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hari 24, hindi na sa bitawag Sirbusyo, Magnum Radio.
1: Magnum Chayin, ako lang balikan po no. So, kaya diba, ipaubos man sa DNA testing siguro sa kaninga soko. So, kwan niya, free of charge na ni. Kaya diba, sa agad sa itong na matigdan, panahon nga doon yung mga krimen, kinanglan na nga ipaubos ang mga biktima sa kaning kuan lugar, autopsy sa Soko. Ang katulin po ng mga pamilya itong na, ni Panaw lugar, sila magigid na magbaguod sa bayro nun sa Soko. Unsa may ilang strategy lugar, ana?
3: Sa pagkakaroon magdumaan, you know, pa dyan nakahibaw ang mismo po no, ng estasyonan kung unsa ba di pa maagi po karoon sa Soko. Kaya wala mong grupo yung pamilya po nga ilaha pong magpangayuan kung pananglitan nga ilaha ang pangayuan kini magdumaan, you know, of charges ng labot lugar no sa pagpa-DNA. So karoon magdumaan, you know, tungod mungod kay gilanto ang mungod nila nga posible nga kini nga kaso magdumaan, you know, may kalabutan ba sa homicide or murder. So ilaha sa gilanto karoon magdumaan, you know, nga mauna lang sa agad no, nga mag-DNA kini, inay nga unahon pa magdumaan, you know, ang bayad lugar nga ilaha po nga pag kolektahon kalabot ni ini. So dili pa po sila sigurado kung pananglitan lugar magdumaan siya, ma-DNA na ni siya, mahibawaan mong kisa yun ang identity ni ini lugar nga victim. So dili pa po napiho karon magdumaan siya, no, kung kini pa kolektahan pa sa maulugar nga sa lapi bitaw nga gikinang lan tungod po lagi sila hapong nagkaso sa DNA. So wala pa yung information na gikan sa Soko kalabot po dahil ni ini.
1: Okay, salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna, oras alas 5:42 na sa hapon. Dili sa dayon ta mga igala sa dugang po mga balita. Sa iron sa nato si Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan kay mipasabot po siya nga pa schedule no sa pagtunol sa mga centenarian cash gift para sa tong mga senior citizen dinhi sa to sa Dakban sa Cagndoro nga niabot nag 100 years old no kanang mga centenarian 100 years old. Dayon aduna po yung mga distribution biya pod no sa katong mga kaninga mudawat lugar sa ilhapong tag 10,000 pesos. Katupong ato po mga octogenarian, nanogenarian, kaya na mga higala kaya naamantay itong expanded po nung kaninga balaod para sa kaninga centenarian po ng mga benepisyo. Kung natuwa po din pong expanded nung kaninga benefits para sa ito ang mga senior citizen. Ano yas Magnum Hunter 19, Mentro Kabagtulan.
4: Ipaybalo sa ipaybaloan ka noon ang tanan ng senior citizen sa ito ang syudad at sabotan sa city kining social welfare and development kasi SWD na binakos sa kining senior citizen sa programa o division in ang kinialang usap sa pagpangutana kapahin sa pag-release sa centenarian cash gift niining putanga din bulana wala pa'y official nga schedule sa pag-release na sangpit nga cash gift ug sa mga opisina nagpaabot sa mga opisyal sa kamanduan sa schedule gikan mismo sa National Commission on Senior Citizens sa Region 10. Kini naglapit sa mga aplikante nga nagsaulog silang milestone birthday gikan sa Enero hangtod sa Hunyo dili nga tuiga ug katong mag-apply ug apply sa maong cash gift sa tuig 2025. Katong mapasalamaton sa ang nasangpit kabataan aron sa pag pagpasabot no nining na sangpit nga kining lakang or kining nasampit usab nga hangyo sa mga senior citizen nga nag-apply di nga makadawat na sa maong cash gift at karon is wala pa'y schedule lagi pagawas sa gikan mismo sa NCSC rason nga wala pa dili pa ingon nga makapahatag og sure kanang kasiguraduhan nga moadto or mo tangop ang kininasampit ng mga beneficiaryo sa mga botan tungod kay nagulat pa lamang sila sa schedule nga pwede na ma-release ang nasampit nga kandidat alang sa mga beneficiaryo. Ato sa paminawon si Sir Michael Karin, ang Head Senior Citizen Program sa Maubatan.
5: Sa itong mga senior citizen, labi na katong makadawat sa kiningilahang mga centennial o katong mga ban pang mga beneficiary, sir?
6: Sa pagkakaroon, sa ato ang status sa ito ang expanded centenarian, katong nag-birthday, no, nag-80, 85, 95, 1995, katong nag-apply January, ilang birthday until June, wala pa gid-tay abiso, wala pa gid-schedule sa release. Kay ang Office of the Senior Citizens, ang OSCA, nagwat lang gid og schedule po nga gikan sa NCSC. So if ever nga okay na ang NCSC, ma-download na ang fund for that ano from national, ayha pa dai nang NCSC magpadala og sulat or schedule sa amo para ma-plaster din ang pagpanghatag sa cash gift. And then sa pagkakaroon, ang atong social pension program, kabalo naman ang tanan nga wala natay application, more on si BMS na pasabot, i-survey ang mga senior during sa lead agency isang PSA, i-survey ang mga senior kung kisa tong angay mabutang sa social pension program o in fact kamulo ang ato ang validation karon sa mga possible or mga prospect na to na mga masulod sa program sa social pension kay na naman ay lista nigawas gikan sa CBMS. Ang CBMS gikan na siya sa PSA. So basin na yung mga senior mo atog PSA, ang ako lang yung ipahimang no, nga huwatan lang din nato nga ang PSA mismo ang mag-survey sa ito ang lugar kay sila raman po ng kabalong kanong sa'yo na schedule for survey. So karon na tayo first and second batch nga i-validate for possible inclusion sa program. So dili pasabot ko na imong lista sa CBMS, automatic na kang masulod sa program. Ang pasabot ana, pag i-validate ka, tanawon pa kung qualified ba ka kay naiuban nga nasulod sa CBMS nga lista, mga patay na at the same time GSIS o GSIS pensioner. So mo nang kailangan i-validate ang lista sa CBMS kay aron ang masulod yun is katog yung mga indigent senior citizen o walay mga pension sa SSS o GSIS or any insurance nga ilang niya dawat kada bulan.
5: Okay. So mga pilas na mga kadawat ka rin?
6: Sa NCAC, gikan sa last year nga APAS nga nag-apply katong but pasabot katong nag-birthday atong 2025 nga wala naka-apply for the cash gift nga ni APAS lang apply appeal sila sa 760 plus nga puhon-puhon kung ano yung schedule karon nga tuiga. So June January to June o katong mga APAS nga nag-apply. So 700 so, lakabo.
5: So next siguro next month o sa bat.
6: Dili may makahatag og date kay syempre kung muhatag may og date masig dili unya man dayon. So magwat lang gid may kung naanagid ang final nga schedule gikan sa NCSC.
5: Ini pa himo sa mga senior citizen ato.
6: Stay healthy lang kay labi na karon nga ang matuang weather is init kayo. And then of course, official na launching sa ato ang QR code ID system sa ato ang mga ID o ang but pasabutan na tanandaan nga ID sa senior citizen amo ang ilisan sa bagong ID nga nanay QR code pero ang katong gi-issue 2024 pababa ang among ma-cater ang katong 2025 nga ID to 2026 nga ID nga walay QR code di sa namo mailisan kay tungod kay bag-o pa og sayang pud ang material sa amoy gamit. So ang kanang mga tuiga next year pag ginamo makater. So unsa may but pasabot ani kung mag-apply og replacement sa ID sa kadaghan sa nag-walk-in karon para mag-apply sa ilang bagong ID. Ang schedule nato is dili gid nato mahatag dayon ang ID tungod kay siyempre, to sa kadaghan, dili na mo mapas nga on time yun ma-release, no? So, ang ginabuhat na mo is kanang schedule gid siya. Schedule gid siya nga pabutun nyo ang date kung kausa nyo balikan yung ID. Walay problema kung mag-change tag ID kaya ang inyong old ID, valid pa man na. ayha ka na muna ilisan once na nang schedule niyo, for example next year ayha ka din yung i-turn over ang daan, then ilisan na yun mo sa bago nga nahimo na. Okay, dako kay natabang kanang QR code na to kay kanya to implementation sa QR code system. This is only the phase 1 implementation nga tanan ID nga daan among ilisan og bago nga with QR code. Kay sa phase 2 implementation mandated na ang mga establishment nga i-scan daan ang QR code before sila mohatag og discount para ma monitor na mo sa system ang saktong paghatag og discount sa atong mga senior citizens, o para po ma-prevent na mo ang mga illegal unauthorized productions of fake ID sa atong senior citizen.
4: Okay, sir, salamat kayo sa imong time sa Magnum Radio sa atong mga programa sa atong mga senior citizen sa atong syudad.
6: Sige sir, maayong hapon o balaan ng Diyos.
4: Mato si Michael Karen ang head sa senior citizen program sa botan sa local senior citizen din sa atong syudad. Sina din sa itong syudad sa Kikintero Obo sa CSWD. Si Magnum Hunter 19 Menso kabagtulag sa Paritawag Servisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 19 Menso kabagtulan. Oras alas 5:50 na sa hapon.
7: Time Check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Daghan ang mga nag-antos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o guman pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin o saka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
13: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
14: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
7: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindingan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: oras a las 5:55.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.

0: Magnum Reports.
1: Balik tama higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. Oras sa 5:55 at ang tayo lang mahigala no kay Basinjaga. Makatubag po na ito ang mga legal experts po at nagiya. Sulayan po no sa pag kuha o ilahapon din po mga panahom kalabot po ni inilaging gipahigayin karon mahigala ng ikaduhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hearing highlights mahigala si prosecutor Ringutan no nagtinguha nga strike out lagi ang statement ni kaning attorney Narvasa nga nag-argue nga si Kalilong no naghimo pod mahigala sa pagbiro sa mga document before no nga handa ni niya or yung gihatag nga to sa depensa. So, gipamugos po ni Kalilong nung humalagi nga ihada ko nung ang iyang investigasyon, iyang gihatag o ang investigasyon sa NBI sa iyong grave threat. Nag-resign dayon si Vice President Sara Duterte isip DepEd Secretary. Muraga sa iyang pag-ingon ka ganyan mga igala, muraga iyang gi-emphasize si Vice President Sara Duterte, muraga na-acknowledge na nga na siya na himong kalapasan rason nga mahimo po niya sa pagkadaog isip Vice President Sara Duterte isip Secretary si Vice President Sara Duterte sa butan sa Department of Education. Oras alas 5:58 sa hapon. So kaganiha po da mga higala ng apil gihapon na sa nahimo po nga highlights po da ning nagpadayon nga impeachment trial kang Vice President Sara Duterte. If ever nga nag-monitor po mo mga higala. Ipamugos po ni Kalilong katong NBI ba? NBI agent nga kuan po nga doon na daw ko mga media personnel sa nakadungog sa hearing no naghimo po siya sa pag emphasize po daana nga daa po gawa sa iya ha no ang media personnel po nga makaatas daw nga nagaingon lagi si Vice President Sara Duterte og mga pagpangbahad sa mga sa online na interview. May naman to yung mga alleged media personnel dito sa katong mga press conference lagi po nga gikuhaan sa ato ang 2 minutes and 18 seconds nga clip nga nang bahad ang Vice Presidente sa itong nasud. Samtang kaganiya po mga higala no, gagi klaro po nga oo, katong na-mention kagala ni Magnum Island, di ba? Doon ay mga abogado. So, pipila ka mga abogado ang nag-file yung petition sa Korte Suprema aron nga ipahunong o no temporarily ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod lagi sa pagpili kang Senator Chiz Escudero isip presiding officer sa impeachment court kay gipamugos ba ito dala ni Senator Alan Peter Cayetano nga dapat no nga si Senator Sherwin Gatchalian yun ang mangulo ni ini pong impeachment proceedings tungod kay base lagi daw kuno sa rules mga igala ang Senate President dapat mo ay mulingkod isip pa presiding officer sa impeachment court. So naka-file na sila mga ngadto po nino sa Korte Suprema ilang tinguha. So oras alas 5:59 murag matawtawan pa yun mga igala. So sagdi lang kaya nagahimo po ta mga igala na sa pag

0: Si Sir sa attorney sa ni Matula, usa pud gyapon ka kuan po no, law expert pud gyapon mga higala o napud no sa labor law kay nagkanayon. Nga murag sayop na gani daan daw kuno nga si Senator Win Gatchalian nga naglingkod nga Senate President pero wala siya how kanang gida gunitan nga maso kay si Senator Judge or presiding officer nga si Attorney Chis Escudero mangyud pud karon ang nangulo ni ini investigation sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Grave threat pa lang niya, grave threat pa lang ni. Dugay kayo mga higala no. Kaganiha pa na nagasugod alas 2. Pero hangtod karong orasa napagyapon pud sila niya. Usa pa lang gani ni ka testigo niya dunay testigo nga gilaraw nila nga ipapresenta karon tulo to kabuok. Niya napagyud poy kani nga mga dala pud ni sila nga mga ebidensya pagid pud din kan mga testigo lugar nga mga papel mga video footages ug mga reports uban pa no nga mga magamit pud sa prosecution aron nga mapamatud-an no ang kanilang nga gibutyag nga grave threat sa allegation batok sa atong presidente pud mga higala vice presidente. Oras alasay sa uno mahigala pero sa di pa, balikan sa natutong kauban kay dunay gipahigayan pod karon. Nga pagpangsita sa mga ambulance vendors sina sa Kugon niya, araw ng Kugon karon, ika-21st araw ng Kugon. Makisayod na sa itong kauban na si Magnum Hunter 24 sa iyang lokasyon, Magnum Jane Luna.
1: Mga ambulance vendor magdumaan siya ang mihimo sa pagdagan tungod po lagi kaya na-observe nila ang presensya sa ito pong mga RTA din ang mismo sa maya J.R. Bora yung mampu lugar din sa maya Usmania gala ito nga naman tigdan makita sa mga video karon ng kasagara punin ito mga pamaligya punog mga casing po sa cellphone magdumaan siya ang mihimo no, sa pag siba tungod po lagi kaya dunan na no, yung mga sakyanan po gikan sa RTA ang kasuray-suray po din sa area kasi din po magdumaan siya no, nga dunay gisirado nga dalan mismo din na ubos sa maya police station kina padulong sa makeup ni Vicente Rojo Street nga tunga syudad agi pagkahuo sa dagon sa trapiko niya gali tungod po lugar ni ini ang ayan matud pa nila nga ilang pang abugon ginisgutan po niya mga ambulance vendor tungod kinagadugang ano sa kahuo sa dagon sa trapiko rason ang pipila po niya mga ambulance vendor mihimo na po na sa pag sibat bali magdamaan eh wala po na matigdan po nung mga gipang bit-bit baka ang ilaha lugar nga mga baligya tungod po lagi kaya nasa kontrol sa RTA tungod ipaspas man po sila magdemanda nga mihimo sa pagadagan dunay mga mihimo sa pagalookout so hinon magdemanda no nang iupang epektibo lugar lang po nga nahimo po nga isatihiya nga dunay magalookout ay musagit nga dunay RTA so managa na din sila magdumaan yun niya dito po sa direksyon lugar sa mga RTA ipaspas po sila no nga mihimo sa pag-apas pero tungod po lagi magdemanda walang may karating po nga nahitabo so kalma lang po sila magdemanda sa pag kinilugan nga baklay dito sa area o nidagan po mga RTA po ang ilahalugan ipakatay karon gawas po sa mga kwerpo sa ito po nga mga kapulisan nga naa po dito sa area nanutan niyo magdemanda no wala mo na mga kagubot po dula mga pagsukol nga ito po nga namatikdan ilabi na po sa maya Osmania area ni nga itong dad nga ato po nga namatikdan no, ang presensya rin nga pipula ka mga ambulance vendor nga gipang abog tungod po lagi sa road clearing po magdumaan siya no, nga ginihimo karon sa ato nga RCA para sa Magnum Reports kini si Magnum 124 Jane Luna sumita o serbusyo Magnum Radio.
0: Oras sa lasa 4 na mahigala sa itong pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports. Salamat na ni Magnum Hunter 24 Jane Luna at ang atay mga higala no ang mga statement po doon niya sa itong po nga mga dapitan po mga higala nga mga abogado kalabot po lagi ni po nagpadaan po ng impeachment trial. So makisusi po taon niya kalabot po sa ila po nga kaning matikdan po noon sa mahimong dagan di po. Unsa ba mga kaning mahimong resulta yun po no ni ini or asa ba power karon kung nga basiya na to. Pero sa side po na mga igala or sa kasamtangan po ng sitwasyon karon din sa Senado no ang prosecution ila po magyud po nang gituki gyud po no ang kaning mga statement po lagi ni Vice President Sara Duterte itong ingon siya nga designated survivor siya. So daghan po na mga kaning ebidensya manggod po nga gipresenta anam-anam no nga gipresenta karon po da sa prosecution na batok ang Vice President Sara Duterte. So kung maingon ta may gala nakatingog na ba po ang si Senator si Attorney Narvaza sa side lugar or sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Oo, pero wa unya pa no, unya pa magid pod siya mo karang himo sa pag cross. Sagad pa karon mga higala mga objections lamang pod ginhimo ni Attorney Narvaza sa mga statement pod karon ni kaning John Mark Kalilong sa ka NBS

0: senior agent sa Cyber Investigation and Assessment Center. Dayon nagsilbi po da mga higala no nga kaning sa side po sa prosecution si Attorney Amando Virgel Ligutan. So mo ni karon inyo madung ato sa pabati balik mga higala maki-update sa ta. Kay karon mga good po no nagtukit na sila sa katong mga portions lang po sa mga pang-mention ni Vice President Sara Duterte nga siya ang designated the survivor. At atong paminahon ang duga nga nga pagdungog.
1: For the record, Your Honor, I'm about to ask a few more questions and the prosecution is finally done with this first witness, Your Honor, please.
2: Noted.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Mari, ngano na ginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
9: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
10: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
11: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988. O bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining istasyon.
0: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balitaong Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
12: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12-seat Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan de Oro City.
13: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.

0: Oras bigala, alas 6.20. O ganyan may galanguluan sa itong balitang magnum. Wala sa itong magnum lokal. Pagpresenta sa ebidensya, doon ay dakong papel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa itong magnum national. Pag kung sa national, pag rinta sa gipa mugang version sa 2-hour video o pagpresenta sa ebidensya sa prosecutor, itugdan ni Senator Senator Judge Francis Cotulente o kung Francis Escudero sa atong Magnum International Kapig Jismil karasirinti ang gihikling human ang usaka halapan ng wildfire sa habagatang Pransya sa atong Magnum Pesos BSP na nawagan sa panagtago sa pila ka mga banko financial technology company sa atong Magnum Entertainment RC Munoz mibuti agawa siya mangita o lalaking iyang mahimong hinigugma o sa atong Magnum Sports NBA star na si Yanis Antetokounmpo na namilit na sa iyang Milwaukee Bucks supporters pinagi sa iyang social media dungan sa pagbiya sa team paingon sa Miami Heat.
1: Balitang Magnum.
0: Mga Ikson, kumusta may gabi? Karong adlaw na karong nga Martes, Hulyo 7, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Chingindrina Enriquez.
0: O karong salitara sa ito, Magnum Local, gingong manner of presentation sa mga ebidensya sa prosecution sa nagparaing impeachment trial. At doon ay dakong papel sa dagan sa kaso ni Vice President Sara Duterte. At uminapin may gala sa attorney, si attorney? Joey Abo? So ato nga nabiyon siya kalabot ini sa reaction niya no kay karong panahon na pagyon no sa article of impeachment kining usad ini ilabi na ang kinibang grave threats hantud karon ang testigos pa sa prosecution ang naa wa pagin mahumasok kan gin alas 2 sa hapon hantud karong panahon na nawa na speaker niya may kalabi na si attorney Joey Abo. Attorney, kani kagawad mga sa rakbayan may gabi ini mo.
3: Mayong gabi ni mo, Magnum Joel. Kamusta?
0: Okay lang. Attorney, imo bang na-monitor ang kinikadwang adlaw sa impeachment trial? Kundi nahanto karon mag-alas 7 na lugar hanto karon kining nasangpit nga lugar testigo sa prosecution ng usaka agent sa NBI. Wapagin mahuman, no? Taas kayo ang ilang presentation sa mga ebidensya. Kining attorney, so sumay mo makasulti ani, ilabi na kining mga sama nini nga hanto karon taas kayo, attorney.
3: Oo, nagsubaybay mag-iapon na ganina sa sugod pa alas dos sa impeachment. But ang akong na-notice, ang nai mga presentation, ang i-present sa prosecution karon is ang Article 4 katong grave coercion, grave threats kang Vice President, kang Presidente Sara.
0: Mm-hmm. Okay. So, sige pa rin.
3: Ang ako ato, ang ilang i-presentar karon is ang NBI expert. So, ang sa presentation, kining NBI witness nila is an expert witness. So, medyo lisod gid niya sa i-cross. Kung akong tanaw ha.
0: Mm-hmm.
3: O ang saka samtangan lugar, ang prosecution, naglatag pa siya siyang ebidensya pamansad.
0: Mm-hmm.
3: Katong mga video clips.
0: Okay, so at least kini siya, I don't know, kanira ba mo ilang lugar main na kuha nila nga witness sa prosecution? Kaya murag diha maging nakafocus ang talan siya. Although, ang iyang participation ni as witness, katulang mga nakuha niya ng mga video clips, especially katong tuwasulod sa Kongreso, doon ay uban diha, ay ito no, kaya doon ay nabati na ito rin gipungtana siya, kaning doon ay mga pamahayag lugar gipungtana siya, doon ay lain nga issue gawasan to, katong iyong putlag ulo, minsan, isa may putmasabot ni mo, putlagulo, si Marcos may ang gitubag. Pero sa pamahasa istorya ni sa Bahay Spesidem, wala sa mag-mention, gawa siya itong dito lugar sa katong iyo, kung ila kong patyon, anala ko reading, mupatay po sa ila, silang tulo. So, kana ba sa imo nakita, attorney, no, as a lawyer, bugat bang ebidensya ka na? Kay sa mga karaang mga abogado, mingon mo nga, mura conditional magod, nga kung panalitan, imo kung mapatay ko ni mo, ana po yung kuan lugar gi kontrata nga ipapatay lugar imo patay po sa inyo na wan sa mamatay buhi man siya. So I don't know kana og likod ba na og kana nga mga lugar kaning ebidensya nga wa man mamatay ang presidente kundi matpa conditional man ang giingon sa atong vice presidente attorney.
3: Yes, ang kana siguro siya ang pag-ingon ana sa Vice Presidente, ang pagpanghulga krimen man gina siya.
0: Oh.
3: Ginakuan na sa tong balaod. Pero muning gusto nga ginakuan sa depensa na dili lang unta katong 2 minutes and 18 seconds out of the 2 hours na video clip ang ipresentar kay para masabtan ang context.
0: Uh-huh.
3: Ngano naingon to sa Vice Presidente kay kita lugar nga tao kung kita na ulit namang gutay maingon good nga siguro nga di mayo daotan pero din na to gina-intention nga buhaton yun.
0: Uh-huh.
3: Isa po ang akong tanaw wala man sad ma kuan pa lugar yun. Wala man gid siguro yung ebidensya nga na magpamatuod nga nag-hire gid sa ug assassin.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Pero kaninga panahon sa trial sa prosecution pa ni.
0: Prosecution.
3: Kung unsay ebidensya nga ilahang ipresenta.
0: Ila to.
3: Ilaha na naay panahon ang depensa na ilaha pong nang iribat ang ilahang pananglitan katong clip.
0: Uh-huh.
3: 2 minutes and 18 seconds lang ang ipresentar. Ang depensa pwede nila ipakita ang tibuok duha ka oras nga clip para masabtan ang konteksto.
0: Oo.
3: Di ba?
0: Ang nganong nakaisura siya to, kasi murag emosyonal na mugod siya to. So may bawad niya, attorney, kung unsa ba ihinungdan nganong medyo niinit ay ang ulo at itong panahon na kay namag-iusahay nga murag wala sa imong intensyon nga istura nimo, pero tungod sa makalitan ka kay waka magdahom nga muto yung may tabo nimo, makaistura po kang dili mao, pero wala ito, dili seryoso ang lugar na intindog, wala yung seryoso nga istorya gitong imong istorya. Di parang nigawas na lang si mong baba, to si mong kasukusab ka ulit, attorney.
3: Oo, kay sa akong nasabtan, katong nga panahon, naingon man to niya, kay katong gida ko pang iyahang chief of staff na siguro ang abogada. Oo. But if ever man ganigapon, that's the duty of the defense to prove na wala siya intention nga tinuod but out of taken out of context lang to siya.
0: Uh-huh.
3: Ang iyahang pagkaya istorya ato nga panahon.
0: Mm-hmm.
3: Wala siya intention. Ikas duwa po siguro nga pangutana ibutang nato nga napulong man gyud to sa Vice Presidente.
0: Oh, nagawas gyud.
3: Ang ikaduwa nga pangutana siguro ang pagbungat ba ato nga mga pagpulong grounds for impeachment ba siya? Impeachable offense ba siya or dili? So, kana ang i-determine po sa prosecution, ugmausa ng ihimakak sa depensa po.
0: Oh, lagi kay ang grip threats ko nga kaso, eh, doon, tungkol kay siguro ang presidente may na-mention niya o ang House Speaker, muna siguro ang gitagaan nagbugat nga lugar, pero doon ay gibugaton sa ila. Pero, kini nga kaso ang grip threats attorney, lugar sa ato nga mga ordinaryo lugar din eh, kung pa lang kag kaso nga grip threats, pero kini siya ordinaryo lang nga kaso, di ba? Niya, pila ba'y kung lugar, manutlan ka ani, pila ba'y piyansa ani, kung palitan, manutlan ka ani nga kaso, kining attorney.
3: Kung sa criminal nga espito, with a, naman tayo grave threats nga simple grave threat lang, simple threat lang. Napo tayo grave threats with condition to kill. Muna ang kang
0: bibisara.
3: Pero kung lantaon sa nimo, base siguro sa depensa, ilang panglantaw nga dili man ni sa grave threat kay naingon man to niya nga kung mamatay ko.
0: Oo.
3: Ipapatay po ta mo. Wala man to giingon sa Vice Presidente nga ipapatay ta mo na ganal ko ikuan kung inyo kong hilabtan.
0: Oho.
3: Something like that.
0: Murag dun ay kondisyon, di ba nga kung mamatay siya, ani murag mo pa ipapatay po lugar niya, lugar na iyang gisugo nga tao nga mapatay po, pero wala man mamatay, so meaning wala na tabo.
3: Wala sad wala man sad siguro po yung ebidensya po na nag-hire gid sa assassin. But ang ano man gud kini mangud sa impeachment trial man gud siya betrayal of public trust ang pangutana ni angay ba sa isa ka opisyal sa gobyerno nga mubuhi og panginani nga pulong ikaduha nga pangutana kini ba nga pagbungat sa maong pagstorya impeachable offense ba ni siya?
0: Aha, okay.
3: Ground for impeachment ba ni siya? So, muna ang ginagusto nga gina-establish sa prosecution o ang sa depensa po, mupo na ilahang paningkamutan nga walay intensyon ang Vice Presidente ato o out of taken out of context lang ang iyang pagka-istorya para dili siya mahimog impeachable offense.
0: Aha. Okay, so kato ba lugar, enough na ba itong lugar witness sa kining prosecution kay murag pangita mo sila kinsa gyoy katuba mga tao nga lugar kunuhay gisugo sa presidente, lugar importante ba na nga kung naila makita niya mo mo testigo sa nga to, lugar mag-stand sa witness o kanila. So mas ligon siya kung nagi katong murag na gisugo sa presidente nga ni side lugar sa ila, attorney. Kaya kung katulang siya, murag tapaw kayo. Katulang ba siya?
3: Kini pong witness nga presentar karon kining NBA forensic expert witness man ni siya, ang iyang gina-testimonya lang is authentication sa mga videos kung pike ba or tinuod.
0: Ah, okay. Oh, pike bag dili.
3: So, kini siya expert witness man ni siya, medyo lisod ni siya i-cross examination. Pero di ko pasabot, dili sa bot pasabot nga wala si siguro makita bangag ang ang depensa.
0: Uh-huh.
3: But more on ang testimonya lang aning NBI agent karon.
0: Onsay na diha? Oh.
3: Kung kani nga videos tinuod ba or dili?
0: Kana. Oh, kana ra gid siya kay di man wa man sa tong panahon kay kadua lugar igor mo siya ka check sa nasangpit nga video kung kato tinuod ba og dili. Anyway, so at least mo na no taas kayo no lugar ang nakuha karon mo pagid ang lugar ang prosecution pa mo nagpresent sa ilang testimony sa ilang witness pero ang sa depensa murag wala pa sila makakuangyon maka cross examine aning siguro ugma cross examine nila dugay kayo so mag-expect ani attorney nga sa usa ka article of impeachment especially kini napa siguro bang presentar ng mga witnesses so dugay magkuani mo alungtan pinig pipila ka adlaw sa usa lang ka article of impeachment especially kining grave threats attorney.
3: Yes, sa akong nasabtan, ang tibuok number of witnesses sa prosecution sa tanan articles of impeachment, murag mudagan o dili mo ubos 58.
0: Kuy, kanagang kayo, no?
3: sa tanan articles na siya, article 1 to 4 na siya.
0: Oh.
3: So, kini siya nga witness para na aning article 4.
0: Mm-hmm. So, kini siya, so kaning grave threat, so... Kung atong isuma total ang tanan, ang kinatibukan, upat ka mga article of impeachment, so dugay na kay Mahumani, kay katulang nga witness sila, nangundang naman sila, nag-adjure na sila, lugar wa pa makapangutana pag-ayo ang defensa, ang sa kuan, kining defensa, attorney. So, mag-expect.
3: Matawad-tawaran gini siya, kay ang sama sa hunggingon, ang prosecution ay mga 58 kabuk witnesses, ang defensa, kung wa ko masayop na sa mga 30 size man siguro.
0: So mga nubinta.
3: So mga nubinta, tulo ka bulan, upat ka bulan siguro ning impeachment trial.
0: Kada adlaw agoy magsakit ang mga senador ani, ha? Ah, di ba kay sa kwa mo sa usa ka semana mo ka tulo man siguro sila kadlaw. Oh.
3: Oo, pero depende man kay kwan man break man ang sina ang kongreso karon.
0: Oho.
3: So basin posible na sila nga mag everyday pod.
0: Everyday, oho. So sa ato pa kani siya nga dagan wala ay trabaho ang atong senador ni tuwala sa katubang sa impeachment unya sa ato nakita burag kuan ra man no lugar dunay mga panlanta soban nga tungod sa katong threshold nila nga 24 year nga senador unya ang 2/3 na is 16 murag suntok sa bulan ang may tabo ani kay kung imong kwintahon tinambanan mo pag ihap karon pa lang lugar, makita naman nimo nga di yun makuha ka ng 16 para i-convicto ang atong si Vice President Sara Duterte. Sa mong tanaw, ani, kining Attorney Joey Abo.
3: Dili ko magganahan mag-speculate sa number, pero ako nagtuo ko nga kinahanglan o 16 gihapon.
0: Aha.
3: O kinahanglan o 9 para ma-acquit.
0: Aha.
3: Karon, ang nabilin sa, ibutang lang nato lugar ha, sa minoriya lugar sa Senado, na ay kuwa ko masayop mga 8.
0: Mhm.
3: 8 siguro sila. So ang sa ilang rules sama sa ilang ginaingon ni ako nadunggan sa mga miyembro sa Senado nga if Bato Marcoleta og si sa to isa gani si Jinggoy.
0: Ah, Jinggoy,
3: dili sila maka-participate og maka-vote. Although kagahapon giingon
0: iklaro,
3: na nila
0: iklaro,
3: consider nila nga pwede sila mo observe but is lang sila ka participate.
0: Aha.
3: Mm-hmm. Kung pintahon nimo sila kung kanang
0: i-apili mo 24 gyapon.
3: Oo, 24 gyapon.
0: Ay, wa man ko sila mag-resign, wa man mamatay. So bisan pa og lugar tuwa sa prisuan pero still appeal sila sa threshold nga katong gikwinta sa 24 ka mga senador nga appeal siya sa 2/3 nga mo butar gyud.
3: Yes. Oh, so kung ang ilang ginaingon nga rules pod kung dili sila kabutar, it is as if that they voted for acquittal.
0: Aha.
3: Kung mag-abstain sila
0: acquittal. Oh, correct, kung dili sila kabutar, so wala sila diha consider to acquittal.
3: Oh, moy giingon sa mga
0: so, medyo mo lagi na Lison og gay imo na nga lugar basiya nato. Nya was plus 8 so Lison moabot og decide ang mobutar amo lugar pirma mobutar pabor sa impeachment sa kwan sa conviction sa atong vice president.
3: Mo nang nag-ingon bug ko Magnum Joel nga di ko ganahan mag-speculate kay we have to remember that ang nagpalikod po ani gobyerno baya siya.
0: Mm.
3: So na ang political machineries in their favor.
0: Oo.
3: So depende matakabalo po.
0: Matakabalo sa may tabo. Oo. Pero sabi tabo ang attorney no, I don't know na monitor ba nimo kay ang abogado sa lugar mga abogado ni Vice President Sara Duterte tuwa karon ni paingon sa Supreme Court kay ilang gusto nga ipa-stop kining impeachment trial kay dunay ilang gi-question ani, dunay ilang gi-question karon. Especially katong lugar kinibang atong presiding judge karon nga
3: presiding officer
0: nga si ang Senate President unta supposed to be sa Balaod lugar nga siya ang mag-preside sa impeachment trial pero natabo nagvoto sila kay ilang gipulihan og si Senate President ano si presiding judge Senador Escudero mo ilang gipuli so mo ni ang may tabo, I don't know kung siya may tabo ano si Montana, okay?
3: Nakatapog ko sana sa balita nga nag-file sa petition sa Supreme Court questioning kung nahintawo kagahapon pag-convince sa impeachment court si elect bali si Senator Escudero as presiding judge lugar sa impeachment. So I do not know. We didn't want to preempt the decision of the Supreme Court.
0: Mm-hmm.
3: But as of now, wala pa man po na nagpadayon pa munang nagpadayon ang impeachment.
0: Padayon sila oh pero kini mga susama nini murag makapalangan og samot ni siya. So especially kung mula gina no ang sa uban dapat ang sa balaod dia labi na kay kurte naman eh sundon lang para walay problema kay once nga mag rule out na ang kuan ani kini nga Supreme Court niya medyo makapabor sa lugar kato nagpasaka og petition basig makalangan og samot sa nasangpin kay impeachment trial kay sundon man dayon unsa balaod especially nga ibalik si Gatselian as a presiding judge sa impeachment trial kining attorney.
3: Siguro kung man gani mao ang desisyon sa Korte Suprema nga si Win Gatselian gyud ang mag-preside as presiding judge. Di ako tanaw di man siguro makalangan.
0: Mm-hmm.
3: Anyway, pwede raman
0: ibalik raman siya mag-rule of course ibalik. So kung ibalik siya inani nga dagan attorney medyo kwasya murag kining apiki man kay inana nga ang mga abogado sa si Kapanik, mga manlaki na ba? So basic maglisod si Gatselian sa pag-judge, pag-referee.
3: Kana ang pangutana,
0: kung
3: pananglitan siya ang mahimong presiding judge, susama ba, dili man lugar sa nakaminusta kang Senator Win, but pareha bang iyang pag-handle kang Senator Escudero nga sinati po sa balaod
0: sinati.
3: Sa
0: Rose, so at least abtik po siya mo tubag, abtik po siya mo kwansa, mo repire yun. So, nakay sigit siya lang, no? Although, maisa pero lahi yun o abogado kay mo may inaandan yun ni Moon saon pag timon, ilabi na sa mga susama ni ini, kineng attorney.
3: Yes, ana.
0: Anyway, so attorney, Jue Abong, atong kanil kagawa sa Dakbayan. Attorney, salamat ni mo, attorney. Mayong ang gabi ni mo.
3: Wala isa pa yan, Magnum Joel. O dagang salamat po sa higayon.
0: Okay, thank you very much. Rabate may gala si Attorney Joey Abo may gala. Tungkani kagawa sa Dakbayan. Reaction may gala kato. Ilabi na sa nahumana lang ang nag-i-adjourn nila. Pero ang witness may gala, wapagid may egzoon mahuman pag pangutana, pag cross-examine. Okay kato, murag ilam itong kwansa. Murag,
2: sa prosecution.
0: Sa prosecution. So ilang ipresenta ito. Muna iyang mga naibawaan. Tumatik man ang sa PICAS, sa depensa. Ila itong cross-examine.
2: Ugma sila, Madam Joel.
0: Ugma. So, pasig ugma, mabot po sila gabi igapon. So, kalalang sa ka-witness, ha? Unya, na pa ilang i-presentar siguro lain, ana. So, daghan. So, muna itong
2: tanaw. So, nakulangan na, kamarang 58 man ito sila, Madam Joel.
0: 58 so, plus 30. Kaya sa kung ano ito, sa prosecution.
2: Kung sa prosecution.
0: 58.
2: Una pa sila
0: i-presentar. Unya, 30 man sa defense.
2: Daghan kayo.
0: Oh, so muna ang mabot sa mga nubinta.
2: Nubinta ang tanan.
0: So, sa nakagnubinta, so ginoko. Kadugay kayo niya, politika lang niya po ni.
2: 7 to 8 months.
0: Oh, niya ikadua, mura magyapin sura, butar ka niya. So, mula gina, no, nga, ang uban, hindi na kayo interesado mamina o magdumching. Kaya ang issue man ko, kabalik-balik na lang. So, ang ilan niya, magpaabot na lang sila, kanong sa mahuman eh, para mag-diso magbutar sila. Mm. I-convict mag nili, mura. Parani ka rin, no, ultimo kayo sila, kaya, mga tiguang na bining uban. So, sakan
2: dugo. Kung ito, gihangyo magdum Joel, kay murag taas-taas naman ito magdum Joel. So, gihangyo sa uban ng mga senador, nga murag ipadayon na lang ugma lagi kay itong sa sitwasyon.
0: Oh,
2: murag
0: si, hangyo si, sila, si, murag
2: i-agreement po lang ito, nga presay, kuhan magdum Joel.
0: Nagsakit na pong ulo. Nung tambal kasi kita ulo. Dugay na siya ka kanang adaga no niya politika pa na siya. O so muna ang uban lugar dili ka interesado sila sa tubag. Kang ila dia wa politika ra magyapon ni. So ang ato ani butaran ta na ani asa ta. Mura ginana kay inadto nga dagan maglisod na makag asa gi ka. Lugar sakto ba nang ebidensya kay di ba? Unta na ani mo politika man gyud tanan sa kasuko katungod sa pagdaog-daog buto na kasuko. Ana ang istorya, di way seryoso nga kuan ba kay tungod sa mga kakahitabo, pandaog-daog lugar, ang uban na makaistorya og di mao. Although, wala naman na yun, wala sa ilang unahuna lugar mag-istorya tungod sa kasuko lamang sa kalit nga panahon.
2: Dugang magnum lokal, dulag usa ka gatos ka maakusadong nalambigi sa human trafficking ana konbekto og halos susamang iyap sa kasong naduso ngadto sa korte. Mato ni Senior Assistant City Prosecutor Louis Borja nga lakip na sa mga kaso ang controversial nga silang yaw nga Peter Scully nga nahukman sa korte sa iyang salaod.
1: Human trafficking mga about mga one more sa mga for the region 10 alone, we already have convicted mga almost 100 na kuan. For now, we have a cases filed, mga almost around that number po na namong na file, pending cases. In fact, last pinakagrabe namong na convict at na-able to finish the crime katong against kay Peter Scully, an Australian pedophile, where the victims involving as young as 18 months. 18 months nga gi-adapt ang bata, then gi- abuse at gibaligya ang mga video online. So just last 2018, this Peter Scully muna na-convict and second batch of cases na-convict po siya sa 2022 because there are a lot of victims.
2: Ang pabayag ni Senior Assistant City Prosecutor Louis Borja.
0: Alas 6:43 karon sa atong Magnum Road Hunter.
4: Magnum Road Hunter!
0: Pero ito may gano'n si Magnum Jane Lonadia sa Kapistahan Street, Kindagbayan. Magnum Jane, kumusta ka nun? Dagas na piko niya.
5: Okay, pinagpong dagas traffic ko. Kaya ngayon kabalakan ka mga tatna ang Magnum Road Show. Tugod po lagi kay Minos sa Manggit po noon ang atong matikdan. Nga gabi ay karong nga panahuna. Dili yung debit traffic ron Magnum Road Show. Nga ito po nga na matikdan. Dili sa may Kapistahan Street ng atong syudad. Dila binagi ka po dadagya sa may Captain Vicente Roa. Padulong po lukay din sa may kasukasan. O galino, wala tayo na matikdan po noong heavy traffic karong nga panahon. Kung iskutan po itong panahon karon magdumajawal, wag na po yung kabalakan tungkol kayo walang mga pag-ulan o mga pag-dagom nga itong maobserbaran sa kawanangan para sa Magdum Road Hunter. Kini si Magdum Hari 24, Genua, sumitaong serbisyo, Magdum Radyo.
4: Magnum Road Hunter!
0: Alas 6:44 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National, gitugtan ni Senator Judge Francis Escudero ang pagpresenta sa gipamugang o gipamugan nga version sa duha ka oras nga video evidence sa prosecutor kang NBI agent John Mark Kalilong. Unang testigo sa prosecution sa ikapat nga article of impeachment nga grave threats kay dunod sa pagsupak sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Tuwag kay gingong mawala ang context kung na diin na posibleng ma-identify sa witness ang reklamo batok sa Vice Presidente.
6: Counsel is instructed to go to the booth accompanied by a counsel from the respondent in order to make sure that indeed the USB identified by the witness is the same USB that will be played in the tech booth of
7: preserved
6: the Senate.
7: Not edited portion. If I may repeat, Your Honor, please. We are not
0: ni Senator kung Senator Judge Francis Escudero, counsel o sa counsel sa prosecution ng si Attorney Virgel Ligutan o defense counsel ng si Attorney Carlo Narvasa.
2: Sunod-sunod nga objection kay kanyang attorney Carlo Narbasa sa defense team ang nangko ni Counsel to Prosecution Attorney Verhel Ligutan human gipangutana si NBI agent John Mark Alilong kung unsa ang particular nga pagbahag nga gihimo ni Vice President Sara Duterte sa usa ka press conference nga makonsider ang grave threat hinon gitugtan na sa presiding officer na Senator Chis Escudero nga tubagon ni NBI tubagon sa NBI agent ang pangutana ni Ligutan.
8: Tanong, ano ba exactly yung sinabi ng Vice President nung araw na yan, November 23, 2024?
9: Objection, Your Honor.
8: Well, I'm not yet done.
9: Your Honor, the pauses of the prosecution are very confusing.
6: Kindly let the counsel for the prosecutors finish his question.
9: Precisely,
6: before you
9: Honor.
6: Object.
9: May counsel I ask for the also the... May I ask... Instead of this, Your Honor, may I ask that the Honorable Court direct the witness to allow me to object before answering. Because
8: no.
9: Precisely the questioning of the prosecutor is there are many pauses, which it's confusing if it's he's done or not.
6: Counsel, witness even on occasion forgot what the question was because he did not respond to the question of the prosecutor.
9: Yes, Your Honor. So I just...
6: Court will make sure of that.
9: Thank you, Your Honor.
6: So kindly finish your question want to state it again, counsel for the prosecutors.
8: Maybe it's the tone. No? I'll be quick. What particular statements of the Vice President on that day did you investigate?
9: Objection, Your Honor. Vague.
8: Your Honor, please.
6: Counsel for respondent... A bit of patience. Let the counsel finish. I don't think he's finished.
8: The question is done. What particular statement on that day did you investigate? How is that leading?
9: Objection, Your Honor. Vague.
8: Okay,
9: not leading.
8: Your Honor, please. Can
9: I didn't say
8: that,
9: leading.
8: Your Honor, please. Can I?
6: Counsel, what's the basis of the objection?
9: Vague.
8: All right. I will
9: it's
8: indulge.
9: It's a 2R36.
8: I will indulge,
9: Your Honor.
8: I will indulge. I will add these two phrases. It will never be that. Now, Mr. Witness, what statement did the Vice President utter on that day, if any?
9: Your Honor, same objection. There's a 2R26 minute. What?
8: Let the witness answer.
6: Counsel, this 2R and so minute video was done on the same day.
9: Yes. Correct, Your Honor, but the question must be given with particularity.
6: If the witness knows, witness may answer.
8: Answer.
6: Witness will please answer.
10: Can I refer for my notes to identify the exact statement because I might said a statement that's not part of the actual statement.
6: Presiding officer will allow the witness to refer to his notes to refresh his memory. Go ahead, Mr. Witness.
10: The specific statement, quote unquote, yes, huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag kang tumigil hanggat di mo sila mapatay. And then he said yes.
2: Ang pamayag sa Counsel to Prosecution Attorney Verhel Ligutan, Attorney Carlo Narvasa sa Defense Team, Senate Judge Senator Chis Escudero o NBI Agent John Mark Kalilong.
0: Alas 6:49 na sa mga ipuntahan ni House Public Prosecutor Attorney Armando Verhel Ligutan ang witness kasi NBI Agent John Mark Kalilong kung kinsa ang ulo ang itumbok ni Vice President Sara Duterte ngayong putlon at sa press briefing niadtong October 18, 2024.
11: Second video, please. Time stops 1 hour 36 seconds to 52 seconds to 1 hour 36 minutes and 58 seconds, please. Oh, it's done.
12: Cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko.
11: Mr. Witness, you heard the Vice President mentioning cutting somebody else's head. Based on your investigation, kaninong ulo ba yung nire-refer ng Vice President na gusto niyang tanggalin?
10: The President, sir.
11: Ulo ng Presidente.
10: Yes, sir.
0: Ang payag ni House of Public Prosecutor Attorney Armando Verhel Ligutan o NBI Agent John Mark Kalilo. Pero wala ba yung na-mention ng Vice President?
2: Wala.
0: Ang iyang gimension ang sa presidente, ay doon ang isang presidente, is purok ba? Kaya man mag-mention sa dito, wala oh, may gimension ang si...
13: Present nga video. Oh,
0: gusto kong pugutan siya ng ulo. Mm. Kinsa yung gusto nga, kinsa yung pugutan. Mm. Wala may gimension yung ulo sa presidente. Mm. Niya karon siya nag-ingon nga ulo sa presidente. Na kinsa nga presidente sa purok, presidente sa merkado. Wala man, muna ilisod kayo. Mag-mention ka o ngalan sa tao, nga ang tao nga nag-ingon nga putlan, nga gusto niya putlag ulo, wala siya gimension kung kinsa putlan. Kaya parang ipakita video clip dito sa usa ka preskon. O sa preskon diya.
13: Action-action, pag ito siya.
0: O, sa yan na parang lugar in public. So kung tanawin mo ganun mo mag-numching, sa usa ka lugar nga daghang kayong tao ang mutanaw ni mo, niya media pa, niya mo yung kagputlan ni mong ulo, isa yung mga gusto putlan niya, public mo na. So meaning, dili serious. Kaya serious na, musaba ba rin ang putlan ng ulo, mag-ilom ginasakay naman sa plano nga dautan. Pero kung usay, imulang ipagi sa joke, so, maistura ni mo na, pero ang problema, kinsa o niya, seryoso ba?
13: So, huwag mag ngayon, Joel, matubag niya po ni kay Ugmay, kasi sa amin rin siya sa defense team.
0: Kana mo yung patsada, kay siyempre, kato si, katong ilang witness sila, misturya man siya, nag-mention man siya ngalan, ngawa man mag-mention ang vice-presidente. Kadwa, sa usaka press conference, ha, murag nasa islamisan niya sa iyang table sa as vice president. So, nag-istorya siya, murag joke niya nga, kaluton ko itong ilabay. So, kung tanaw ni mo, dili siya serious. Kaya atubangan mas media. So, meaning, wala siya, dili siya seryoso. Kaya kung imong isurya nga serious na, o niya buhato ni mo, digi ka magsaba. Mamana ang kasagara. Alas sa 6:50, dos na, o gakaroon may gala sa atong Magnum Health Alert.
14: Magnum Health Alert!
0: Ibutiag ni Infectious Disease Specialist Dr. Rogenta Sulante nga dili ang ngayang kabalakan ang pagsaka sa COVID-19 cases sa Quezon City. Matuman ni Sulante nga gilauman na niya ang pagsaka sa kaso panahon sa influenza-like illnesses. Apan gipahimuloan ni Sulante ang katawan nga magpinampingon kanuna ilabi na niya itong mga anay talandugon nga kahimtang sama sa senior citizens o ganun ay mga comorbidity.
15: This is not something to worry because most of the COVID now, yung variants na ngayon, are not causing severe infection. So most of the time, parang influenza na lang to, no? Yung upper respiratory tract manifestations, and then after 2 to 3 days or 4 days, nawawala na rin, no? It's just so happen siguro, yung Quezon City, medyo masipag sila sa surveillance sila, no? But this is something na we would always expect every year, especially pag dumarating na itong seasonal influenza, no? Which usually starts July, August, September, October. Hanggang December yan, tumataso na mayroong mga influenza-like illness. Yung ubo, sipon, lagnat, parang gano'n. Kinagawa natin ngayon, yung mga napunta lang sa mga hospital, halimbawa, mayroong nag-present ng respiratory tract, like nahirapang huminga. Sinasama na natin yan sa testing ng COVID, kagaya ng ibang viral infection, para lang matukoy natin kung anong klaseng mikrobyo ang meron yung isang pasyente.
0: Ang payag ang infectious disease expert nga si Dr. Rogen Sulante. Sa atong Magnum International sa Pransa, kapig 10,000 ka mga residente ang gihikling karon. Human ang usa ka lapad ga wildfire ang gihikling human usa na sangpit nga nasod di na dool sa utlanan sa Espanya. Subay sa report dili makontrol sa mga awtoridad ang sunog nga milamoy na sa halos 4,600 ka hektarya sa kalasangan sa Pransya. Nagdala usab sa 16 ka tawo ang samaran, lakip na nini ang upat ka mga bumbero. Gilauman nga mukayla pa ang sunog tungod sa kusog hangin sa nasampit nga lugar. Nagpadala na usab ang European Union sa upat ka water bombing aircraft gikan sa Cyprus ug Sweden. Ingon man na mabot sa usa ka katus ka bumbero aron motabang sa mga emergency response team sa nasampit nga lugar.
13: Sa Taiwan, gito nang karon sa Taiwan ang mga bagong taktika og operasyon sa China, lakip na ang joint drill tally sa Russia. Mato ni Taiwan National Security Bureau Director General Tsai Ming-yen nga nabantayan nila ang upat ka Chinese naval formation nga mihimo sa operasyon dool sa ilang kadagatan. Gidugang pa sa opisyal nga operasyon sa China o Russia sa pakigbatok sa defense strategy sa Amerika o mga aliado ni ini. Hisayran nga napahigayon ang China sa ilang missile test far sa Pacific Ocean nga kabahin sa ilang annual military training.
0: Alas 6:55 na o karon sa itong Magnum Beses na nawagan ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP sa panagtagbo sa pila ka mga bangko o financial technology company. Hindi aron isgutan ang pagsunod sa circular nga naghatag limitasyon sa kalainan sa intra-bank o inter-bank transfer nga to sa Swiss Coast. Matupan ni BSP Deputy Governor Mamerto at ang kong tangunan nga gipatawag ang mga financial institution aron maghatag katinawan sa ilang pagsunod sa kamanduan nga gisugdan niya itong Hulyo 4 ning tuiga. Ilugang pa ni itong tangunan nga mo'y ginapit ang mga institusyon nga wala pa nag-adjust sa ilang peronon. Ingon man niya itong mga nag-charge o mas taas nga transfer fees. Lugdo na ginigong sa BSP ang katong institusyon nga nakalapas sa tagal una sa warning. Sa The Forks' rate, ang usa ka US dollar nag-valor karon sa 61 pesos 51 centavos, Canadian dollar 43 pesos o 30 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 74 centavos, Australian dollar 42 pesos o 74 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso o 92 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 70 pesos o 41 centavos.
13: O karon sa itong Magnum Entertainment. Ibot yag ni actress RC Munoz nga wala siya nangitang lalaking iyang mahimong hinigugma. Mato ni RC nga gihulatan na lamang niya kung ugaling dunay lalaking moabot siyang ginabuhi. Apan gingon sa actress nga mao iyang gusto nga ang mga miyembro sa BTS nga sila si Kong Jok o Gagi Jimin ingon na nga hinuon buot lamang niyang mahimo kining mga barkada.
16: Wala akong hinahanap. First of all, I'm not looking because I attract. I don't.
17: Okay nga. So if ever man, merong ano, ano yung pinaka okay, this is what I'm really looking for.
16: God. Si Jimin, tsaka si Jungkook.
18: Mga bata eh. Ay, sa
17: alam mo mga sinabi.
16: Hindi talaga ako magkakajowa.
17: Mga imposible. Sinabi ni mga suntok sa buhay.
16: Kaya nga. Kaya tanggap ko na.
17: Pero nakita ko, sabi mo, pag niligawan ka, hindi ka papayag.
16: Kasi parang BTS, gusto ko kasi friends kasi lang kami.
17: Hindi mo matari ka.
16: Wow.
13: Ang pamahayag nila RC Munoz, Alex Gonzaga o Ellen Adarna.
0: Alas 6:58 na sa itong Magnum Sports. Nanamilig na sa iyang Milwaukee Bucks supporters si NBA star nga si Giannis Antetokounmpo. Pinagay sa iyang social media, dungan sa iyang pagbiya sa team, paingon sa Miami Heat. Kinuman na miyoyon ang Bucks sa kinsa ipangaluan ni Greek superstar aron mangkon ang 9 2021 NBA title. Nga 50 katuig nila ang gihulatan. Matupad ni Antetokounmpo nga ang syudad sa Milwaukee magpabilin sa iyang kasing-kasing. Ubisan unsa man ang mahitabo kini ang iyang pamilya, team o sadakbayan.
19: The city of Milwaukee and the state of Wisconsin, I want them to remember this from me. Don't worry about the basket. Don't worry about the championship. Don't worry about the winnings. Don't worry about the losses. I try to be like them. I believe the city of Milwaukee is blue color.
0: Ang payag ni Milwaukee Bucks sa supporters sa NBA star Giannis Antetokounmpo. Mga eksonyo na bati at kompleto ni Tali sa atong balitang Magnum Malakarangon Laod na karong Martes, Holo City 2020, by the size of karong sa itong headline review.

0: local. Pago cinta se brinza donde da con papel, se empieza el trial, la ni más especial sala de terte, sato magnum national, paga cinta sa que vamos aquí, vamos con y vamos van, mi versión sa dua kaulas ke video evidence sa prosecutor gitugtan ni senator presiding judge Francis Cudero sa Dumagnum International kapig jismil ka mga sirinti ang gikling human ang usaka halapad nga wildfire sa bagatang bayan sa Pransya sa Dumagnum versus BSB na nawagan sa panagtagbos bila ka mga banko financial technology company sa Dumagnum Entertainment Arce Munoz. Mibutiag gawa siya nangita o ga lalaking iyang mahimong hinigugma o ga sa Dumagnum Sports NBA star Yanis Antetokounmpo na namilit na sa iyang Milwaukee Bucks supporters pinagi sa iyang social media dungan sa pagbiya sa team o ga paingon na karon siya sa Miami Heat. Mga eksunti man lang sa agawaso katilingban katawan ay labing gamhanan managlayang mga atong baruganong kum sa katawan ng matuman hang turug makini ang inyong mga tigbalita Magnum Jewel Jacobo
1: o Magnum Chingindrina Enriquez.
0: O ba sa mga news writers Lana Delgado ay proburag news manager Elena Corrine din lamang sa balita o servisyo Magnum Radio.

0: This song is brought to you by McDonald's. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa Homo sapien. Ang liminhon ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
0: Magnum hit sika
1: with Magnum Mental.

0: ang programa. Og sa tuang nga mga kigsunan nga naminaw karong gabi una. Good evening, good evening, good evening, good evening. At sa tanan nga naminaw na stress. Na stress sa impeachment. ang mga tigpaminaw. Sige nag unsa pasad na nga? Unsa pasad na nga articles of impeachment nga? Unsa man may pagwa na lang nag-appeal nga articles of impeachment. Grave threat ra man ninyong kuan di ay. May pag-inyo na lang kasuhan na pasaka dito sa korte. Kasuhin na lang na ipa-impeach pagyud lugar. Ay nako. Hala, sige, sa itong panag-uban, mga Magnum Friends. Nini nga ito ang programa karon. Dari sa ito ang, ano, sa itong tagna-tagna di ay toot. Itong tagna-tagna, mga Magnum Friends. Dito sa itong pangutana, may gala. Kini nga ito ang pangutana. Oh, muni karon may gala nga itong usa sa Sulbaron. Okay? Atong pangutana mga Magnum Friends para sa tuang tagna-tagna question. Standby sa tuang Magnum Knowledge is Power ha. Kay sigutan pa na yun nga po nato makiksunan. Ang mga butang mga tuang may balaan may gala labi na sa tuang nagitabo sa tuang palibot. Okay? Reaction to the impeachment. Sa mga nakapaminaw sa dia ganina. Og sa mga Magnum Friends nato dia nga gusto maka-update. Basin natay mga kuan dia naminaw. Okay? Ala sige sa to nga panag-uban mga Magnum Friends. Ang atong tagna karon is
1: kunto na moy huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
0: Sa gamay pa palmita. Sa dako na himunggaan. Sa gamay pa palmita. Sa dako na himunggaan. Himunggaan. I don't know, so pagkuan himunggaan o himunggaan. Sa tuang mga kuan ani, mga karaan mga tao, mga Bisaya diya. Medyo di ra ba kay takakuan kay sa mga Bisaya labi na no. Kay munay problema aning nayusay ing aning mga kwan ba kanang problema bitaw anang ang bata nagdako sa what is your name, don't do that kana bitaw magdako sa iniinglisan pa nimo pa para maka ano di pag istorya Bisaya. Lisod naglisod og sabot. Dapat gani unta, kita din sa ano ha, ang eskwilahan unta, magtudlo o kanang grammar sa Bisaya. No, grammar o terminologies o kining atong may balaan mga phrases sa paggamit sa Bisaya. Kay halosa, di man sa binuntanan. Pero naay, na, kahalosa madagdaghan atong mga kabantayan nga mga nagdakog in English lagi. Dakog in English, sagol Bisaya, ana. Pero og paistoryahon og laguma Bisaya, dili kabalo. Di gani kasabot. Dapat gani, gawas sa Tagalog. I-appeal na to ang Bisaya. Ba mo magyot po natong dialect lugar din eh. So, kay makabalo na sa dayon tanga, ay, kung dayon ni Dayon, nari, grammar ding Bisaya, abin na to, Bisaya lang ang tanan na eh, basta kay, ba? I-appeal na lang na sa curriculum ng vocabulary nga kanang ano dialect lugar sa Bisaya, di ba, para sad nga di sad ta ingon katawanan
1: mamoy huna-huna inyong tubagon.
0: Tanaw gani ng mga bata nagdako sa don't go there, you will be dirty, you will be dirty. Stop, no. Tanawa, ginistoryag Bisaya, di kabalo, di kalitok, tarong. Okay na siguro. Makabalo gamay in English. Pero sa inato nga nga dialect lugar, mas mabihasa lugar ang tata. Ang Tagalog, dali raman tunan ang Tagalog. Wala may problema ng Tagalog, na may TV, Tagalog man. Pero mga bata, mga Bisaya din. Noon sa mga bata, karon ng mga Gen Z nga. Unsa ginakinailad man. Oh, lagi. Wait. Pagutan na lang. Sa diyan na diyan. Ay, nako. Oh, so dapat siguro sa curriculum sa ano, i-appeal lang tanda tong Bisaya. Dari na noon unta sa ano sa Mindanao. Or depende sa probinsya. Siguro dari sa Misamis Oriental. Ana, nani kuan gyud Bisaya. Oh, to para ma ah, modeling Bisaya, modeling. Ito online dito sa mga subject na predicate anak verb para may balaan nato nga mo din ipagamit ti app adto ko din hi oh o din nga sayop nato adto ko din hi no sabi adto ko din hi nga anhi anhi ko dito o di kita nga buang puntag unsa na nga grammar Bisaya na gari grammar ba yun. Ay, nako ni mga bataan. O, kaning mga karaan nga mga tao ka na medyo ano yun. Pero, di yun po sab nato kanon-anon nga dapat na po English gamay. At least, di man kayo sabi noon ta makasugako ng street-street nga English, eh di natay naibalaan yun gamay. Pero dapat mapaatong mas mapraktis ang Bisaya o ang Tagalog. Kay mo, may ato agad sab na ano, dialect, di ba?
1: Tuna mo'y huna-huna.
0: So mo na nga...
1: Tagna.
0: O, lagi na lagi.
1: Tagna question.
0: Onsay panguta, onsay tubag sa tong pangutana. Ang atong pangutana kay sa gamay pa palmita sa dako na himunga, himunggaan. Oh. Ato na ipadako kay basig nalibat ko gamay sa words. Basig mali ang pagkabasa noon. Sa gamay pa palmita sa dako na himunggaan. Oh, unsa man daw na? Sige, debit tanawon na to be unsa itubag sa to nga mga magnum friends sa mga kiksunan na to diha labi na katong ganahan og mga ingani. Larga bula. Unsay inyong tubag, tawag lamang 0917-716-1899, 0917-716-1899, 0908, yan na sa Adobe number, 0917-169-1199, 0917-169-1199. Okay, muna siya nga mga number, mga kiksunan, okay? So, sige. So, unsa ba kay tubag ani mga kaigsuunan? Sa gamay pa palmita sa dako na himunggaan. So may kuan anak bi. Alabi. Ano na to mga bibi? Nga mga kaigsuunan na to diyan nga naminaw karon labi na sila hang taksa-taksa ka mga panimalay. Ang katong nangaon pa. Nayong pagpangaon. So, giganahan ba mo sa nahitabo nga impeachment trial? Kabalo ba mo nga daghan kayong mga proyekto nga nga stack up o nga pundo dito sa kuan nga kinahanglanon unta nga ma salita ko kani kanang maatiman lugar sa Senado kay mga pundo sa mga project lugar nga kinahanglanon nga aprubahan. Away, naaprubahan kinabisi sa impeachment.
1: Punto na mo'y
0: huli. Now, ganit, na yung mga kwan karon. O, ang DepEd karon.
1: Na-tresna.
0: O, magpulikit man yung DepEd, gahulat pag budget, labi na magdugang og item, munta. Imbis kay magdugang item, kinahanglan man ng pondo. Iso, iduso nila dito sa Senado. Kung saan, pag-aprobaran na karon, nabisi man sa impeachment. Stack up ang mga proyekto. Stack up na kuan ang mga proyekto na pasagdan. wala na nahitabo lugar karon kay tuan na sa chief impeachment. Oh, nay. Paita. Anyway, sa tuwang pag-uban-uban, mga Magnum friends, standby sa tuwang Magnum knowledge is power. Siyempre, kaoban ang yapon ng banggiita na bipa sa panahon ng umusapin. Magnum Mencho, kabaktunan, liminho ng Cagayan de Oro. At oras, alas 7 by the size.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9, news and music. News and music.
4: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Ay, hala. Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
7: EQ Dry for a comfy sleep from day one. I-continue mo.
8: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Gigutom na ba?
12: Gimulta!

0: nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Galabad ba ang imo ulo? Gapang luspad, galuya, walay kusog o galisod pag ginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Klinika de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
4: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
5: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
6: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
7: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
6: Ito ang idol ko!
8: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever!
9: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio!
10: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: kining katang giatud kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag Globe G Fiber Prepaid na.
1: More music coming your way. Your news and music station. Magdum Radio 99.9.
2: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Kininkatang, yatud ka ninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog o paspas ng Wi-Fi internet nga swag sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Ayan, balik tayo sa itong programa sa mga Magnum Friends na ito din na. Mayong papaminaw sa mga igala na ito din ang nagparayan sa itong programa karon rin sa itong pagbalik mga igala sa itong tagna-tagna.
4: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

Ang atong pangutana, balikon ta mga kigsunan ng atong pangutana. There we go, ang atong pangutana mga kigsunan. Noon sa manigataas, baliay kayo, kini ako ang ginarana. Sa gamay pa, palmita, sa dako na, himungaan. Sa man ako noon nabit. Sa gamay pa, palmita, sa dako na, himungaan. Oh, himungaan. Sa tuang mga magnum friends, nga naminaw, di akaroon, good evening. Unsa ito ba, ganitong pangutana, tawag lamang 0917-716-1899. 0917-169-1199. 0908-820-6211. Pwede sab na, 0908-820-6211. Ha? Sige, sa tuang mga magnum friends. Larga bula, larga bula. Nga tong bula, tong ihulog na ihulog ng bula, irol-irol. Ligid na ligid, tanaw na tong yung asa ni nga color. Sa pula, sa puti, sa pula. Agoy, itom. Na itom. Tanaw na tong may gala sa pagligid sa bula. Kung asa ni siya mutugdong. Mutugdong. Kung asa na mutungod. Kung asa magpundo. Tanaw na to kung basig sa pula o sa puti, sa itom. Uy, nun sa ni Bayulit naman sa ni. Magiha po ni. Sige, B, kung mga Magnum friends, ha. Standby lang sabdain para sa tuwang Magnum knowledge and power. Okay. So, unsa ba daw kuno ng mga panghitabo? Siyempre, init-init pa man ang impeachment. Ato isgutan sa ni Ginagmay. Ginagmay na lang. Di kahit na maghisgut o kwan. Kwan lang, mga Ginagmay lang, mga patikim-tikim lang. Matikim-tikim, di naman makakain.

0: Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-8206211. Para tubag sa itong pangutana karon nga mga gabiuna, mga macro friends. Unsay tubag sa itong pangutana, larga bula, ligid ang bula.
1: Punto na mo'y huna.
0: Sige rin, ligid ang bula ba? Way pundo-pundo.
1: Tag na question. Tag na question.

0: Unsa man daw kuno nga tuang kuan dia be? Diri na pod ta mga Magnum friends. Ay sakit ato sa ning tarungon niya tong kuan diri. Dini makita ning kini na lang atong gamiton nga ano bika ni. Na dayon. Kana. Okay. Sige sa to mga Magnum friends nga namin. Ato lang kita na itong mga picture may kala. Kay basic ka nang unya ka nang ano ni. Kanang Hey, magkahulat ta kinsay matubag sa itong pangutana atong patubagon mga Magnum friends sa itong mga higala diya nga gusto matubag para makabaton sila dahil o kanang premyo. Palipay lang good ni good. 100 pesos nga load lang good ni siya. At least nga maka ano-ano sad ba. Okay. Nalarga po lang mga kiksunan rin sa tamang gala para sa tuang tagna-tagna questions sa pagpadayon. Anay sa tuang mga Magnum friends nga naminaw karon da. Sa bakay na update lang karon bi kay atong isgutan sa day mga kiksunan ang mga update gihapon ng tabo sa tuang palibot labi na sa impeachment. Yan. Standby ha. Sa mga Magnum friends. May nawag eh. Ano may naminaw ni Magnum Minchor eh. Ano, sige, sa tuwa nga mga unya tataod mo, tawag yabot ta hint na to. Ang hint na to mga kigsunan. Mananap! Unsa ni nga mananap mga kigsunan?
1: Punto na mo'y
0: unsa ni nga mananap? Sige, mabutang tag insekto.
1: Tagna. Or,
0: insekto na siya.
1: John, tagna question.
0: Unsa ni nga klase nga insekto? Kamu na'y balan. Sige ha. So, unsa na siya mga Magnum friends? Standby para sa tundugang pa nga mga pagpalingaw-lingaw karong gabi. O na! Oban si Magnum Mencho kabaktulan para sa tuwang mga pahalipay pa sa tuwang kalingawan. Labi na sa tuwang mga gustong maminaw sa mga dagkong informasyon sa labi na sa tuwang Magnum Analysis Power. Og sa tuwang mga kalingawan sa tuwang musika may gala Magnum Hit si Kat. Og sa mga kalingawan labi na katong gusto mo tubag may gala makahimong mahimong mananao karon sa tuwang tagna-tagna question. Siya makagdawat sa tuwang 100 pesos nga load. Bada lang good na yung ginagmay ka. Ano good? Sige ha! Sa tuwang no sabi kung na tawag la. Na daw. Si Bibi, may gabi eh. Okay, lagi hapon. Mayo lagi hapon ang dagan sa panahon. Walay kwarta.
2: Wala nada.
0: Guwapo lagi kita. Guwapo lagi kita, wang puti kwarta. Sana
2: nila.
0: Hindi
2: nila maka-totage, hindi nila ma-impeach.
0: Hindi nila ma-impeach si Vice President Sara.
2: Dili man nila makuha
0: ang suspend. May nalang
2: nila. Dili nila makuha
0: ang suspend. Kulba to da. Sa imong pananaw, anong dili man?
2: Pila ra ba na sila? Alam naman na yan mo itong 16 tutors ba yan? Gikinang
0: lang. Yeah.
2: Alam naman na sila abot ba yan 16?
0: Sala.
2: Majority lang nag-abot.
0: Lagi-lagi. Sala nila. Sala, tuga-tuga sila papapreso sa ning duha kalas minority. Kulangan na nun sila. Hindi na nun magamit ang 16, ano? Nutrition. Sala.
2: Kaya po kayo.
0: Sige. Sige, baby. Unsa man imong tubag sa tong pangutana?
2: Lamok. Oh.
0: Lamok, final answer?
2: Ayun na lang, sir.
0: Imong tubag nga lamok is...
3: Mali kanyan, kapatid.
0: O na, shoutout ni mo diha.
2: O, shoutout mo pa nandiyan. Shoutout na ko. Okay. Mo ra.
0: Sige, salamat kay Bibi may gabi.
2: Salamat.
0: Oh, balik taman lamang pipila ka mga pahinomdom. News alert sa tabi gala sa itong pag-alasutso. Nga news alert karong gagabiyo na. Tura sa alas 7:57.

0: FM Radio Station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Magnum News Alert.
3: Oras alas 8:02 sa kagabion. May galang balita karong oras sa gipasabot ni former IBP Misamis Oriental President and Liceo College of Law Professor Attorney Ed Guaresma nga igo lang mag-preside sa impeachment trial si Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Apan gibutyag ni Guaresma nga ang buto gihapon na gikan sa third sa majority senador.
4: Ila man ang i-provide sa ilang Senate rules nga the Senate, the impeachment court, may elect a presiding officer. Anyway, it's just presiding. Dili man siya ang mo-decide. It's still the two-third of the majority senators who will decide eventually. So ako lang, interesting case. Wala pa tayo fireworks, wala pa tayo bloodbath. Hope to see in the next few days and weeks na mag-present na gayod o witnesses ang prosecution, and also how would the defense cross-examine the credibility of a witness with the available documents and also the witnesses.
3: Ang pamahayag ni former IBP Misamis Oriental Chapter President ug Liceo College of Law Professor Attorney Ed Guaresma. Samtang gibarogan sa Malacañang ang mga kinahanglan nga muatubang si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kalabot na sa mga alegasyon bato kaniya. Mato ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nga isip Pilipino ug abogado, mas maayo kung atubangon ni VP Sara Duterte ang mga testigong nag-akusar bato kaniya.
5: Kung ako ang lawyer, at alam ko na walang mali, malinis, walang pwedeng ikaso sa kanya, paharapin ko siya at para mapasinungalingan lahat ang mga akusasyon sa kanya.
3: Ang pamahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ugron sa tuang Magnum News Hunter, butyaga usa motorista samdan human matud pa maaksidente diha sa Tumasako. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
6: Samdan ang usa ka motorista human kini magbangga pa sa lain po nga nakabisikleta dinha sa maya Tumasako Street, Barangay Nazareth ning atong siyudad. Ang naiskutan nga driver medyo naagi na angkon po nga angol po siya hapo nga lawas magdumacheng labi na po siya nga ulo tungod po lagi kay wala nakaplaster po dog suot po ang iyang helmet. Samtang nga nakabisikleta po magdumacheng ay po portion po niya nang nalagpot po siya sa simentado po niya dalan nga nagresulta po na siya nga pagkasamdan inuon na conscious ang duha ka mga biktima o galing dala na kini sa balay at tambalanan ni ining panahon. Samtang gi-refer na sa kapulisan naiskutan po nga insidente aron nga masatal ang duha ka mga panig pero sa initial na investigation magdumachik naiskutan nga nakabisikleta ang mihimo matutpa sa pagbangga ni ini po nga naka-motor tungod po lagi kaya kung ilang po nga direksyon na sukway ipot magdabashing noon ay kalitra matutpang kini nga mibangga astubangan nga bahay niini po nga ng motorista nga nagresulta din noon silang pagkadisgrasya. Kini si Magnum News 124, Jane Dura, sa bitawag Sir Pusha Magdabrasyo.
3: Salamat ang Magnum Hunter 24, Jane Luna. Mga igalabati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingitrina Enriquez. Sa balitawag serbisyo, Magnum Radio.
0: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum, hit, sikat! Magnum, hit, sikat! Hit, sikat!

0: akong friends sa tuwang panag-uban may gala karong gabi una. Nabibo, may gayo ning tanoy. Marami si gaining impeachment ba? Nasa tuwang panag-uban, reset sa itong pangutana. Standby na lang dayo na. Kung kinsay makatubag, kung walay makatubag, kung ay mo tubag sad, okay na gihapon, walay mo tubag. Sa tuwang kining ano, sa tuwang kining tagna-tagna question mga magrong friends.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, tagna, tagna, question. Tagna, question.

0: Huwag sa itong panaguban ng pangutana na ito, may gala. Sa gamay papalmita, sa dako na himungaan. Mananap ni siya, siyempre nabilong sa mga insekto. So, unsa ni? Unsa daw ni siya, mga magong friends. Okay? Tanbay lang sabdayon kay ang atuang kwansad. Ang atuang... Okay. Ay, nako, kinsa ba kayo makatubakan itong pangutana? Tawag lamang, mga macro friends, para sa tuwang, sa tuwang tagna-tagna question. Karong gabi una.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna-tagna. Tagna-question.

0: tanan mga Macron friends na tudya nga nakatunin karong gabi una para sa tuwa nga pag-uban-uban. Dini nga taklamay gala sa tuwa nga Macron tagna-tagna question. Magnum knowledge is power, standby para sa tuang kwan ha, standby para sa tuang panghitabo mga kiksunan sa tuang palibot. Labi na sa naitabo nga impeachment trial na batok ni Vice President Sara Duterte. But before ta magpadayon mga kiksunan, kay natay mga balita karon ipang ano? Oh, gipang ano? Gipang ano ba? Before sa tamo padayon sa tong magnum knowledge is power, dere sa denta sa tong tagna-tagna question mga kisunan.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question.
0: Ang atong pangutana mao kini sa gamay pa palmita sa dako na himunggaan. Sa gamay pa palmita sa dako na himunggaan. Unsa man daw kuno ang tubag niini? Siyempre nga ato ang pangutana nangisgot ni siya sa kategori nga mananap. Okay? Mananap. Mabilong sa insekto. Mga insekto. So unsa ni nga mga insekto? Sabi, insekto ba ni siya? Alagi, murag mo lagi. Marok mo lagi. Adi on sa Mandawi. Standby ang pinaka-hint na to mga kiksunan. Unya na. Unsa pinaka-hint. Makita siyempre. Makita gina sa palibot. No? So unsa ni siya mga kiksunan. Standby para sa to ang magnum hining tagna-tagna question. And siyempre sa itong magnum knowledge is power. Atong isgutan ang kining kanaybang about sa usa sa mga articles of impeachment, number 4 man eh. About kini sa legality o ingon man sa pagka kining pagpamatuod sa articles of impeachment, which is kalabot sa grave threat. Kalabot sa grave threat. Usa daw na sa ilahang butang sa articles of impeachment ang gipangpagawas nga mga statement ni Vice President Sara Duterte nga medyo daw nga naay pagka kwan gyud. Threat gyud no? Naagi pagka threat. Matreten gyud ang kining tao. So grabe gyud lugar na nga moday nang ipa impeach gyud gyud.
1: Tubagon. Tagna.
0: Para
1: question.
0: Impeach gyud nila kay para kun kay tungod ani nga usa ni, usa lang no ni. Usa lang daw kuno ni nga ilahang gikuansad. Na ako noy gisulti si Vice President Sara Duterte nga matreten ang presidente. Nga naaraba po daw kuno yung mga kuan daw kuno na nila kanang mga gimension nga mga foul words nga kuan ana. Nilang kuan. So buto gipamatod ang lugar sa prosecution nga team. Gidi pinsahan sa lugar na sa defense team no. Diyan ato isgutan ng panahitabo kay perting taasa rugi kita maman. Dari lang ta sa mga patikim-patikim lang sa ta. Standby para sa tong kwanan na. Dayon, ang team sa defense, nag-file sila o kanang kwan dito sa Supreme Court nga legality sa pagdumala ni Senator Judge Chief Escudero isi presiding officer na ang Senate President si Sherwin Gatchalian. Modo kuno ang ilahang gi-question nila kung legal ba gid ni nga ilahang gibuhat. Na. Okay. Kalaw na to unsay kuno sa Korte Suprema. Kay last time ra ba ni atong 2025 sub nga kwan giingon ra ba nag-ingon sa nag-ingon ang Korte Suprema nga unconstitutional ang impeachment. Na. Wa ra ba dayto gi bali-bali sa Senado kay kwan ba kanang wala lagi daw kuno jurisdiction notod pa ni Tito Soto. Sige. Unsa ba kay tubag anitong pangutana sa gamay papalmita sa dako na himunggaan? No, unsa man dako na? Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. Okay. Tawag lang mo ha. Sambay para sa tuwang magnum knowledge is power. Ginagmay-ginagmay lang po. Patikim-tikim. Rampon sab niya tuwang kwansab. Makaniya tuwang ano. Kanang si tawag ani. Ito ang impormasyon.

0: Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. 0908-820-6211. 0908-820-6211. Okay, Kems? Aha. Sige, yun sa bakanan nyo hanga, kwandi ha. Para kaninyo, kanilahin na po din nga pangutana lo. Para sa Magnum Knowledge is Power lo kami. Oh. Sa atong ano, no? Dako bag kabug aton ang grave threat para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte? Hmm. Sige na be. Itong pangutana sa itong tagna-tagna question is sa gamay pa, palmita, sa dako na himunggaan. Mananap ni siya or insikto. Unya, ang pinaka-hint na ko ani is makita ni siya sa maasa dapit makita, kasagara makita sa ulo sa tao. Siya ro na nga hint na. Siya ro na nga hint na, di pigil na kuha. Makita kasagara sa ulo sa tao. Question. Dili manggaling, makita sa mananap. So meaning, gagmay. Gagmay. May insikto ko, di ba? So, on sa badaw ko ng mga Magnum friends. Sige na, be. Kanaw na to, may galang at tuwang mga kwandiha. Shout out, boss. Alay, Aludia kang Alain Tamuinis Aldabi. Sinsya kaayo, kiwa na ko nabantayan ng uban ng mga nag-comment, ha? Sorry kaayo, kiwa na ko nakita inyong mga ano. Maying gabi sa mga Magnum friends na to, labi na sa tuwang Magnum Live. Gabi, maying gabi, Lino, maying gabi. Takasam ni si Lino.
1: Upol.
0: Upol. Sure na ka, anay mong tubag?
1: Ay, dili. Anay, tubag na ako, Koto.
0: Koto?
1: Oh.
0: Final answer?
1: Final.
0: Imong tubag nga Koto is...
2: Mali ka niyan. Mali ka niyan, kapatid.
0: Ay, nako. Dili. Ay. Nakishoutout, Lino.
1: Awala na.
0: Awala na. Ah, sige, salamat kayo, Lino, ha. May gabi diyan. Salamat, bye. Pa. Okay. Makita ni siya sa ulo sa tao.
3: Tagna, tagna, tagna.
0: Unya kay gagmay man ni sila naman sa ulo sa tao. Pero dili ni siya Koto. So unsa ni? Ha? So unsa ni? Sa gamay pa palmita, sa dako na himungaan. Himungaan. Ito pa pronounce ni himungaan o himungaan? Himungaan. Sige, unsa man daw na, be. Ato mga Magnum friends na naminaw karon, 0917-169-1199, 0917-716-1899, 0908-820-6211. Ugang para ito ka mga kalambuan, labi na sa kalingawan na ito karon sa itong Magnum Hit Sikat. Ito oras, alas 8.29.
4: We'll be back in a moment, right after this station.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at ito lamang sa bugnaw ug hamugaway na auto-profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa auto-profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: lock it in.
1: We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Nga naman?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga nakajakpat daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magnum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magnum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Hit Sika
2: with Magnum Mental.
3: Okay, balik na sa itong programa karong gabi na para sa tuwang Magnum Hit Sikata. Magnum tag na question, Magnum Knowledge is Power para sa tuwang panaguban karong gabi una. Good evening. At syempre sa itong sa segment karon, murag wa malibtubag siguro sa itong pangutana. Ang itong pangutana is, ang itong pangutana mo kini, ha? Sa gamay pa palmita, sa dako na himunggaan. So, unsay tubag ani? Standby. Kukunay mo to. Ay, napay mo tubag di ay. Kukunay mo tubag. Di ta makahisgot di ani atong si Randy Berande, may gabi eh.
4: May gabi.
3: Oh, may gabi. Taga-asa man si Randy?
4: Mulugan, Truk 5.
3: Mulugan, El Salvador na?
4: Oo. Oh.
3: Ah, okay. Sige, Mulugan, El Salvador. Sige, unsa man imong tubag, Randy?
4: Kuan, yan ang Lisa.
3: Lisa. Lisa.
4: Lisa.
3: Lisa or Lusa, ana?
4: Oo.
3: Sakay muna na. Anyway. Final answer na, final.
4: Final na
3: ni, basta kay muna ni. Sige, imuhang imong tubag nga Lusa, Lisa. Congratulations!
4: Salamat!
3: Ikaw karon na tong mananaog para sa tuwang tag na question.
4: Salamat.
3: May 100 pesos nga load ka. I like palonga ha para kay nai instruction among kwan sa imo ha.
4: Okay.
3: Sige, nai shout out ni mo na shout out.
4: Shout out ka Gina Colite o Junior Castulo. Aminaw karon.
3: Mora.
4: Mora.
3: Sige, salamat kayo. Good evening o congratulations. Lino?
4: Thank you.
3: Oh, sini, Randy. Randy, yung pangalan, di ba?
4: Mandy.
3: Mandy. Narong spelling da. Narong spelling. Ito ay. Sige, salamat. Congratulations.
4: Salamat, Magno.
3: Okay, bye-bye.
2: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
3: Alright, tubag ang atong pangutana karong gabi una sa tuwang tag na question ang pangutana sa gamay pa, palmita, sa dako na, himunggaan. So, hapit na tong kuto. Actually, pwede rin ako makonsider but gusto yung kong sakto nga tubag. No? Kuto, lusa, yun na. Okay. So, anyway. So, dali sa rin tayo may gala sa tuwang pag-uban-uban. Ginagmay lang din nga informasyon. Di ta mo topic o tibok nga kwan, ha? Kay gagmay lang din nga informasyon na itong may balaan karong gabi una para sa tuwang knowledge is power. Okay?
0: Magnum, knowledge is power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum, knowledge is power.
3: Sa kaduang adlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, which is natakol dito ang kalabot sa grave threat. Okay? And I think kana palang gani nga topic o kana palang gani nga articles of impeachment na kalabot sa grave threat ni Vice President Sara Duterte na kundiin ang iyahang giingon dito is kung mapatay ko, nag-hire na kong tao para ipapatay si Marcos, si Lisa, Romualdez, and quote-unquote. Ano? So, muna iyahang mga statement. And uban pa nga mga statement nga medyo muraga na po'y ipaputol ang ulo. No? Kung naapoy kining basta kay ang lubong. Sini, kining about sa kanang lubong nining sini kanang patayng lawas ni senior nga Marcos senior, no, ipakalot doon niya ang katong lungon ang katong kung asa na lubong si Ferdinand Marcos senior, ipakalot niya ang lawas then ilabay sa West Philippine Sea. So dito ana lugar ng mga statement. Medyo murag kuan, medyo murag ka ng mabigat na ano yun, statement. So gigamit lugar ka to sa prosecution team. Isip kini ang ikaapat nga articles of impeachment giusaman ni. Then kining giuna nga ikaapat nga articles of impeachment, medyo murag gaan man moy giuna karon. Ang nasangpit lugar nga kuan, ang nasangpit lugar nga insidente is na nagtakol about sa kining grave threat ana. So dinan nako i-mention ang uban pang mga panghitabo kay kabalo naman ta, naka-live naman to kanina. So ang statement dito naglaro sa video ni Vice President Sara Duterte, which is usa sa mga agent sa NBI nga mao ang naghatag og kanang isip lugar kabug-aton, isip kabug-aton sa maong video nga kana siya tinuod o kana nay makita lugar nga mga threat. So, sa mga technicalities, yung gimension, sumuoy witness sa prosecution team. Then, gidipid sa hansab sa, siyempre, sa defense team. Mututok lang ta sa giingon nga, kung mapatay ko, nag-hire kong tao para mapatay, aron ipapatay si Marcos or something, someone, no? So, nga na nga statement mo ilahang gikwanan sa bid to. Ang nasangpit lugar nga statement mo ay gibasihan sa Articles of Impeachment. Sa ikapat nga Articles of Impeachment. Okay. Kung basihon na to, mga kagsunan, sa impeachment rules, unsa man di ay ang ground para maka-file ka complaint for impeachment sa usa ka personahe, sa usa ka opisyal. Under article section 2 na Monisya 1987 Philippine Constitution, Vice President can be impeached for 6 specific grounds. Ang violation o culpable violation sa konstitusyon. Una, ikaduha, sa treason. Ikatulo, bribery. Ikaapat, graft and corruption. Then, uman, other crimes or other high crimes and betrayal of public trust. So, mo lugar kini ang nasangpit nga grounds. Ang kinibang grave threat, mabutang basag usa sa mga grounds sa impeachment complaint? I don't think so. Okay, wala man siya diha sa ground sa nasangpit lugar nga impeachment complaint. So dili lugar siya ing ana ka bugat. Siguro katong tulo ka mga articles of impeachment, na dito ang mga bugat-bugat. So mo kini karon nga to ang nadunggan nga napagawas ang nasangpit lugar nga articles of impeachment kalabot sa grave threat. Mm-hmm. So daghan na dayon mga pangutana. Ngano magkana man ilahang gigamit? Siyempre, nagisgot manggod na og kanang pagpapatay or something threat gid siya, no? Nga mahadlok o ma-threaten si Vice si President Ferdinand Marcos Jr. Ingon man ang pamilya ni ini. Pero look at the mga statement. Ang statement is, kung mapatay ko, nag-hire kong tao para mapatay o ipapatay si Marcos o si and so on. So, ang nasangpit nga threat nag-require og condition. So, nag-demand siya condition ana nga panahona. So, meaning, mahitabo lang nga matret kini kung mahitabo o matuman ang condition. Daw biki wala pa man natuman ang kondisyon. So wala pa'y threat nga mahitabo. So mo lugar ka na ang dagat. Anyway, tama ka ha ang gigamit sa prosecution team aron pod nga mapabutang nga managot si Vice President Sara Duterte ug mapa-impeach pinaagi ni ini nga articles of impeachment. Oo o hindi? Ayan. So, mo kana mga kiksunan ang atuang topic karon nga mga panahon na. So, wala tayong igong oras para sa tuang panakuban, para sa tuang Magnum Knowledge is Power, Magnum Tagna-Tagna Question o Magnum Hit Sikat para sa tuang programa karong gabi yun ah. Kinilagya po nabang giitan na buhipa sa panahon homo sa pin Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Thank you so much! God bless! Bye-bye!

0: un servicio Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9:02 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibotyag ni IBP Misamis Oriental Chapter President Attorney Grid Pagliung na nga mayo ang dagan sa impeachment trial batok ang Vice President Saro Duterte. Apan wala lang matod pa masunod ang konstitusyon kalabot sa presiding officer. Matod ni Pagliung na nga subay sa konstitusyon ang Senate President may magsilbi nga presiding officer.
3: Issue na ko is pala nasunod ang konstitusyon sa presiding officer. Sa konstitusyon dapat yun unta ang Senate President ang mo-preside.
2: Ang pamahayag ni IBP Misamis Oriental Chapter President Attorney Greg Palyog na samtang gibutyag ni Presiding Officer Francis Escudero nga ipalayon og mga adlawa ang cross-examination sa Council for Respondent tungod kay gitapos ang ikaduhang adlaw sa pagdungog. Samtang gihangyo ni House Public Prosecutor Attorney Amado Ligutan nga magpabilin na sa lugar ang magkalahi nga panig alang sa subling pagsilyo sa gipresenta nga flash drive.
4: Bugso ng kahilingan ng ilan sa aming mga miyembro dahil sa kapasyahan na rin ng presiding officer, ipagpapaliba natin ang cross-examination ng counsel for respondent para bukas. The witness is under the same obligation to appear tomorrow by virtue of the same subpoena issued to him. The same is true with respect to attorney Jeremy Lontok, especially given that the subpoena gives two dates for the required appearance of the two NBI agents. Any other points that any of the parties wish to make before we adjourn?
5: Your Honor, yes. Please, admin matter, Your Honor, please.
4: For the prosecutor.
5: For the record, the exhibits, in particular the flash drives, were unsealed. May move that representative from both sides be present to seal again those flash drives and for counter signatures from both sides, Your Honor, please.
4: We were worried about that, but I was waiting for the council to actually ask for that. When can we do this? Would some councils for the parties wish to remain after
6: yes, Your
4: we
6: Honor.
4: Adjourn? Just so that we can sign and seal the USBs.
6: Of course, Your Honor.
4: Thank you. There being no other matters to be taken up by this court, the trial is hereby adjourned until 2 p.m. of Wednesday, July 8, 2026, for the continuation of the testimony of NBI agent John Mark Kalilong, specifically the cross-examination by the counsel for the respondent.
2: Ang pamahayag ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Chiz Escudero o House Public Prosecutor Attorney Amando Ligutan. O karon sa tong Magnum News Hunter, gibotyag usa ka lalaki gingong naghikog diya sa kalaanan kanituan ng syudad. Sa balitaog servisyo niya, si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
0: Magnum News Hunter.
7: Live ta karon dinhi sa Zone 7 na kalaanan na kanituan ng syudad. Din usa ka lalaki ang reporter ng Magnum Ching nakahutong sa iyahang kinabuhi. Sulod silang Pinoy anan, di kabut siya nga napalga na lamang kini. Si iyahang kawalingon nga inahan nga wala kinabuhi po daw mo ay giingon po din ni Magnum Ching. Pero i-confirm pa natin rito sa ospital kung tinuod ba nga nakabsan sa kinabuhi ang mong lalaki giingon nga doon na kiniya problema nga nagresulta siya nga depression o gali Magnum Ching noon ni Amang Podiri ang iyahang po nga mga anak kapag nagdumili kini sa pagkatag o mga dugang informasyon kauban niya karoon magdumaching ang iyahang po nga asawa din giingon nga paguhay lang po ito pa kini sila nga nagbulag na o sa dili po nila pagkasinagta na ibagdumaching o galing no sa diha nga nahibawaan niya nga nagahimo kinigdautan sa kogulingon ang iyahang lugar nga kaniyang partner may dalikit ito pa kini din aron usap nga dalon kinigilayon dito sa ospital giingon nagrespondihan gilayon sa ito pang oral rescue ang naiskutan po nga incident legal isa mga siling nga tira to nga gitmakutan ang Magnum Chino off the air lagi hapon tungod kay dili mo silang buhibo sa paghatag og mga dugang nga mga detalye ni ini tungod po lagi kay medyo po no na kurat pa po sila Magnum Matching off the air lagi to nakuha po nga mga detalye Magnum Matching no giingon nga wa naging pulso ang naiskutan po nga lalaki pero gisulayan pag hapon nilang patala dito sa ospital aron nga masiguro kung aduna pa ba kini kinabuhi o wa na pero giingon i-confirm Magnum Matching no nga kinisya bihimo og adautan si hapon nga kaugalingon na sulod sa ilang Pinoy anan giingon nga medyo doon na gito siya bugat-bugat nga problema alang po siya nga kaugalingon Magnum Ching.

0: Pero wala matud pa siya yan. Nasultihan po diri siya mga silingan kung unsa bagay problema po niya. Rason nga talikhaga gihapon no, alang po kanila kung unsa bagay rason. Pero doon na sila yung itutukan po ng angulo sa may lugar si hapon nga relasyon magdumajik. Ilabi na sa ihalugar nga kaning partner pero di pa na tumatumpo karoon ng kinagpadayon pang investigasyon. Sa to po nga kapulisan, kalabot po ni inipong naiskutan po ni incident. At muna kitala na sa balay tambalana ng paong lalaki o karoon na magdumajik ang gihapong pamilya din eh. Nagdubili pa po no, sa paghatag o mga dugong detalye. Ako na po na nakasulat po sa ilha ang panimalay magdumsing. Tungod po lagi sila po mismo, bihin po na no, sa paghagyo, sa pribasiya po nila magdumsing. Ilabi na sa inani nga panahon na nag-alisod po sila. Hindi siya magdumsing no, ang apulito lang po na nakuha. Pamilyang abisamis matod pa ang naisgutan po nga gikanan po ni ini pong insidente. So kali magdumaching no gitip pukaan gito ang ilaha po nga panimalay sa diha nga nahitabo kini tungod po lagi kinakurat po ang ilaha po mga silingan sa pangahitabo kay BCB hindi siya po kilalaki magdumaching no kay dagan kini siya mga extra po niya trabaho at nga siya kini po niya trabaho nga nakapalingaw po kaniya magdumaching. So huwag yun sila kasayuran nga di ay kini nakasinati na po po depresyon. So alam ka itong mga nakasinati po depresyon yung sama ni ini po nga baguhay ka nga biktima din yung mismo sumaya kalaanan na pwede ka sila matawag po ng psychosocial sa CSW di alam po sa mga dugang po nga mga tabang no ilabi na sila po nga mga mental health tungod po lagi kay ito po no na 24 oras nga mga individual mga registered psychologists gid magdumachi nga maminaw alang kanila pero tani ini under investigation pagyapon magdumching ang naiskutan nga insidente sa paghimo no sa paghuno sa kinabuhi ining naiskutan po nga usa ka padre di pamilya po magdumching dinhi mismo sa may JK Village kalaana na barangay Kalituan ning atong syudad gikan diri sa mga lokasyon kini si magdumius 24. Jane Luna, sa og sirpusyo, magdurajo.
1: Salamat ang Magnum Hunter 24, Jane Luna. Busa ito mga kaison, ano, kung aduna ka mo yung mga problema, aduna yung mga hingtundang ahensya nato sa gobyerno aron usaba sa pagpaminaw sa inyuhang mga ipambati, gibugat ng ipangdadala, ilabi ng atong CSW sa Psychosocial Division sa tuang syudad. So aduna sila 24/7 mental helpline. Mahimo ka mong mutawag sa 0975-608-7522, 0970-0392-7022709 og 0905-203-3510 og may mausap ang 0945-642-2794. So doon na kamoy mga gipandadala, depresyon, on sa baka ang iyong ipang bati karon o doon na kamoy gusto usap nga ipadangat ang inyong ipambati, anda mausap ang isikotang division no nga to ang buhatan na sa pagpaminaw sa inyong mga suliran na karong mga panahona. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabihan. May ganang balita, karugurasa. Gikalipay ni IBP, Misamis Oriental Chapter Board Member Tony Robert Baestre, nga doon ay kahana sa isip abogado si Sato Chase Escudero, nga napili isip presiding officer sa impeachment court. Apa na balaka siya tungod kay gi-question ni Senator Alan Peter Cayetano ang legalidad sa pagpili o paglingkod ni Escudero isip presiding officer sa impeachment trial nga posibleng magresulta sa constitutional crisis o paglapas sa konstitusyon. Samtang nga supak si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa plano sa ombudsman ngay mong state witness sa kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan sa investigasyon sa flood control scandal. Mato ni Magalong nga usa si Bunuan sa mga most guilty isip kanhi kalihim sa DPWH nga mao'y dunay control sa tanan sulod sa ahensya. Gidugang pa ni Magalong nga dili katuuhan nga walay kasayuran si Bunuan sa mga nahitabong anomalya sulod sa DPWH.
4: Ako kung sarili kong pananaw, hindi talaga siya pwede no, na maging state witness

0: tanong ko sa kanya, are you telling us the billions were lost and you know nothing about it? Tapos hindi niya ako directly sinagot. Sabi niya, alam mo kasi mayor, marami akong trabaho as secretary.
1: Ang pamahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Maghalong. O karon sa itong Magnum News Hunter, mga ilegal nga droga na kuha na konfiskar sa drug buyback operation sa balita og serbisyo aniya si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
2: Magnum News Hunter.
3: Arestado karon ang usa ka lalaki human kini nadakpan sa drug buyback operation nga gipahigayon diri sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ang maong lalaki na ila sa pangalan nga si Jason nga mulupi umatod pa sa pinikitan barangay Kamamanan ng siyudad. Tingwan nga napalitan kini sa bulor 500 pesos o nakuhaan pa o dugang tulog kapakete sa gitulong syubo nga banabana matod pa nga naa sa 12,000 pesos ang kantidad ni ini. Nunutan ni ini mag-matching arisado na aniskutan ng lalaki tungod siyang paglapas sa kasong 9165 o Comprehensive Endangered Drugs Act of 2002. Kini si Magnum News 124, Jane Luna, sa Baita o Sirbusyo, Magdubradyo.
1: Salamat Magnum 124 Jane Luna. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, wala sa 11 na sa gabi. Anyang balita karong orasa? Nagtuo si former City Mayor Attorney Oscar Moreno nga ang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte magkatabang aron mas muligon pa ang demokrasya sa Pilipinas. Mato ni Moreno nga bililon usabaw nga trial ilabi na karon nga daghan na nagkalisod ug nangitagtubag ang katawhan na gikan sa gobyerno.
3: Pinaka-importante nga mensahe sa impeachment is it is much more than just an exaction, karabang maningil sa accountability. Much, much more than that. No? Impeachment is also a mechanism that will help strengthen our democracy, particularly niinikarong kalisod sa panahon, daghan kayong mga abusar sa gobyerno, daghan kayong mga pandarambong, mga tiwalian, no? Diliti out wherever you are, sa national level, paingon sa local level, diliti out, no?
2: Ang pamahayag ni former City Mayor Attorney Oscar Moreno. Samtang nagtuo si political strategist Alan Herman nga gamito ni Senator Chis Escudero ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte aron matabang ang iyang nadaot nga imahe. Mato ni Herman nga magamit usab ni Escudero ang trial ilabi na sa iyang mga umaabot nga plano sa politika.
4: I'm fairly certain that Senator Chis is cognizant of the fact that he did take a reputational hit. Medyo tinamaan yung

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Gipasabot ni City Councilor Roger Abaday ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseyo sa Rakbayan nga mo'y ulahi nga depensa sa mga tao kung dunay active shooter mao ang pagdagan palayo sa armado. Apan mato ni Abaday nga dunay hustong kapamagi sa pagdagan aron dili maigo sa balak kung ugaling magpabuto og armas.
3: Run, hide, and fight. Makurner na gig ka. Wala kay may mo. Nasupol na lang kay para panablas.
4: Sa, hide or fight.
3: Sa military o police udagan, mag-crosswise na siya, dili straight para ang mapusil, mag-lisod yung sa higo ba. Muna yung usada sa dunay technique na pagdagan.
2: Ang pamahayag ni City Councilor Roger Abaday ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseyo sa Rakbayan. Samtang gipasabot ni House sa Prosecution Panel spokesperson kuna Congressman Zia Alonto Adyong nga kinahanglan magpadayon ng impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Adyong nga mao kini ang pinakaligal nga pamaagi aron masusi kung matud ba nga dunay nahimong salaod ang Vice Presidente.
5: I'm not saying that the vice president is guilty of what we're charging, but what I can say is that let the process continue, let the process begin, because this is the most democratic, most legitimate avenue for the people to really see and evaluate the evidence that we have, and also to uphold the constitution, strengthen the constitution, no matter what the political pressure is.
2: Ang pamahayag ni House Prosecution Panel spokesperson ni Congressman Zia Alonto Adyong. Karon sa atong Magnum Night Hunter, rider sa motor ang samaran human natambling ang iyahang motorsiklo. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter.
6: Samaran nga gidala sa ospital ng usa ka driver sa motorsiklo na ganap tambling kini sa usa ka disgrasya na itabo dito sa Propuno, Santa Cruz, sa barangay Kamamanana ning atong siyudad. Nag-respondihan sa kapulisan kumana sa botan o sa rescue team di sa nasangpit ng lugar. Inusaka driver ang nakaangkon uga samada sa iyahang tiil no tuhod. Pakip sa bantang parte sing lawas man kininga the tumbling yang ang iyahang motorsiklo nga Yamaha Sniper nga di outbalance sa gisap giagian nga dalan din adunay lubak ug nakakos ug kanang pagka tagilid sa maong motorsiklo nasuna nga tungod usab sa kakusog sa dagan ini nga nihimo usab sa pagkalagpot sa gisakyang motor ini usa ka driver nga angkon og mga samada rason nga girespondihan sa maong kining kapulisan sa aron pagpaimbestiga sa nasangpit nga insidente din pinakauna nga gituuhang rason nga nung na outbalance o baka nakapadulong sa dili maayong kining o lupak-lupak na dalan ang nasangpit nga driver tungod sa iyang gilikayan nga iro din sa nasangpit nga dalan dundan nga sa maong nga insidente nga nahimong na disgrasya ni iroon ang nasangpit nga driver samtang kamulo pa ang investigasyon sa kapulisan. Lakip na niini nga aron makuha kung sigin sa antagiya sa nasangpit nga iro nga nakakos sa disgrasya sa maong biktima. Balita gikan sa PlayStation Tukugon, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 19 na Mencho Kabaktulan. Samtang sa itong Magnum Water Advisory, nagpahibala ang Cagayan de Oro Water District and COWD nga to sila mga konsumante. Kalabot silang ipahigayon ng scheduled water interruption karong Adlawa, Miyerkules. Magsugod ka kuna Hulyo 8 ni Tuiga, magsugod sa alas 9 sa buntag, hangtod ka na sa alas 5 sa hapon. Kirialang sa interconnection ng insulation sa Unit 1, 100mm diameter isolation gate valve. Muy epektado sa 8 ka oras nga pagkawala sa tubig ang intero Palalan area nga sakop sa Barangay Lumbia ning atong Dakbayan. Makigilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang inugang hanis sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Oratio Imperata.
4: labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon ug mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikalaman ng adlaw sa atong tanan, welcome to diri sa atong programa, Buntag na Pilipinas! Adlaw, may gala. Dali na kayong adlaw, ma'am. Merkulis na rin tagaroon, no? Utso atong pizza, may gala. Bulan magigsoon sa Hulyo, tuwing 2026. Huwag na lang mga 20, 20 city, 28, 29, 30, no? Galay ka paspas kayo ang adlaw. Oo, na uban. May ingon na sila ang uban nga. Minyo uno na guro sila, kaya hapit na ang panahon. Oy, sana all. Oo, sana all yung kayo ba? Unang gitawag na ito, may gala nga pagkadabis-dabis, bagyo kayo. Ganahan na yung uban, may gala, magminyo na. Uy, Ginoo. Excited na sila nga magminyo. Pagkahiyahay, masagayo kung inana mang galing. Ba? Minyo uno na. Ay, nako, sana all. Ang uban, ganahan na, excited na kayo mga igala sa kasal.
1: Magnum, sus. Buntag na Pilipinas!
2: Malipay na lang buntag, mga kadungog na sa istorya, mga igala nga mauna sa itong mga kauban. Pagkahiyahay, magyan siya ko.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Sa ato mga suki po na ito, labi na ito mga lagyong dapit, ha? Pabuta mga kaigsoon at mga isgutanan karong buntaga. Labi na kay kaduang adlaw, kagahapong adlaw ang mga isoon sa gitawag na ito, may galang, kung ano? Gitawag na ito, may galang, kilibang impeachment trial. Ni Atos, Vice Presidente, kagahapong adlaw, pero amin na itong muapil. Pero ang trial, labi na mga isoon ang presiding officer, miingon, mga yun, may galang, hindi naman kinanglan yun nga mo atin, pag yun mga isoon ang kinibang si BP Sara. Di na kay mo ganing anasir yung mga representante yung paan eh, kay di na siya kinahanglan pa may galang siya get mismo ang madto. Pero ganong ganing uban may galang kakisikisi mag yun nga kinahanglan yun ato bangon. Wah, man na igyapo iklaro ni sila gyapon bay. Di ba bay? Wah, iklaro gyapo no? Nag-ingon na sila mga galang presiding officer mismo na nag-ingon nga ganon naman, di naman kinahanglan yun mga igsoon nga si BP Sara. Di rin naman kinanglan yun nga muad to pagin siya may gala sa hearing. Di nanunid na kay nanaman siya mga representante. Mga ganing nga nasa dagan mga igsoon nga kinibang team. Gamoy mo pa nalipod kaniya mga igsoon sa trial. Sumaw na ang pinakadabis-dabis mga gala nga official nga statement mga igsoon labi na may gala sa presiding officer. O gani, mga gani mga igsoon nga naa siya mga grupo. Sakop nga mo appeal may gala mo depensa kaniya may gala ngadto magingson sa kinibang hearing mo magina ang matuod gayud pero na magigala sige panawagan may gala nga kinahanglan ato bangon niya kinahanglan mo anisya mo atubang siya para mo sa paraasa man pud gina mo atubang pa man siya nga kinidi na kinahanglan gyud di ba ay nako pastilan pa itari ay Bonang giingon lagi nila may galang awag yapon ning uban yapon nga sige panawagan may galang ipatuon mga igsoon ipatubang may galang BP presidente nga dili naman kinanglanon may galang kay daan naman siya mga igsoon mga representante di ba mao ni malibog ang uban eh noon libogon na ninyong libog daan magsawot og kalibog aso magitinuod ani nganon sige mo panawagan hulat lang boss desisyon ani Di ba? Labi na may gala sa impeachment. Tanawon na lang ni mga suki, tingunaw ka ng impeachment, mga suki, tingunaw. Kung sa kita, ngatan na ni may gala, karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Now, kagahapong adlaw, ha, nagatutok sila mga suki, tingunaw sa kaso may gala nga katulad yung pagbabahad may gala sa vice presidente. No? Nga nagbaad lagi siya mga iso na mo't naging papatay. Dito nagbase mga suki, tingunaw, kagahapong adlaw ang medyo ginalangay may gala nga hearing. Ha, kay a trial, kay dito man sila nag-una, pukos sila mga iso na ito may gala ang sa kinibang senior NBI agent. Ang mo'y mga iso ay nag-investiga may gala sa bahad may gala sa vice presidente. Nga ito ka Martin Ronwaldez, first lady o kang BBM. Di ba nga ipapatay? Na tanaw-tana mga sukit ko na no kay kung muhisgot ta may gala sa kinibang korte, labi na may gala sa hearing, diha sila maglantugi mga igsoon, labi na sa mga ebidensya. No, kay ebidensya mga yun, ang pinaka-importante kay may gala nga basihan ni ining trial karong mga panahon na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglangay may gala sa ito mga kumansa, mga burama, karabutaga, may gala, buntag na Pilipinas, ang magta, may gala, mga nagong uluan sa mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Balita ng lokal tagingon mga sukit ni Kamuna o may gala sa itong mga balita o siya may gala in town ka depressed nga lalaki nagunay sa iyang kaugalingon mga sukit ni Kamuna o human kini may gala matod pa ha ibiyaan na sa iyang pamilya ibiyaan pagin sa iyang kapikas
1: Magnum, buntag na Pilipinas
2: samtang doon ka mga balita ta may gala balita mga igsoon balita balita may gala balita ng lokal gingon sa may gala sa ato mga balitang lokal ni may gala sa iyo sa kabuntagon. Pagpangapod na po og bugas may gala sa nagkaday ang bahay sa Misamis Oriental padayon ning panahuna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang gobernador sa Lalawig ako na congressman sa Lalawigan sa Misamis Oriental nga si Congressman Bambi Imano. Daghang pagtunol nga proyekto magigsoon labi na may gala sa nagkaday ang lungsod. Labi na ang road crunketing, mga sukit na kuminaw karoon sa nagkaniya usap ng kabukiran. Hindi may gala sa Misamis sa Oriental.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa ito mga balita, may gala, balita, balitang nasyonal. VP Sara Duterte, may abot kagapong adlawa sa Senado. Dili para mo apil sa hearing, apan para may gala magigisgot, magigsoon sa iyang team.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang Jelbel Restro, dili kuno siya magigsoon, wa siya masuko. Kay nag-viral man sa social media, tungod lagi ani magigsoon, ang gitawag may gala nga laway. Gipanguta na siya, unsay reaksyon ni mo, masuko ba ka? Ang tubag niya, no!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Grabe sa ni mga Pilipino, kahimantayon kayo eh. Bakit ang mga Pilipino ba grabe naman sa tamang himantay sa itong isig katawa at imanon sa nato itong kaugalingon? Grabe kay gibantaya naman ganyan si Jelbel Restro in town ng iyang baba. Grabe sad kay mo eh. I-viral man social media may gala. Human naging mga eksod ang laway. Grabe sa kay mga tao Pilipino eh. Ipang zoom ang yun mga gala ng itong mga baba. So di takumpiyansa ni itong mga baba kay daghan kay magala yung mga himantayon ng Pilipino. Ay, sos, ginugag ipistahan pag ayaw mga higala. Mo, itong ipangunta na si Jelbel Resto nga, Madam Jelbel, kumusta? Okay lang ba sa iyo? So, masuko pa siya sa mga higala na? No. So, okay rin na isip siya, oh. May manibuutan mo po ni si Jelbel Resto na, kay di man sabda ini mga higala siya gagkasuko o sawa yun. Di ba? Di mo sa blay siya kasuko ko sa wayon siya may gala. Grabe sa blay Pilipino eh. Di po di mo sa tanan mga gala mga grabe mo bas na social media kita mga Pilipino. Grabe kita may gala mo bas. Ay sus. Mamatay siguro ng tao sa basher mga suki tayo na patay gin siguro ba. Grabe kita mulait sa ubang tao. Di ba? Dapat siguro ngayon eh, hinayan sa nato na itong pamatasan o panaway. Grabe ta mga Pilipino manaway sa itong isig ka tao. Sus, mapost na ka social media. Sus, patay gin ka slibak. Grabe sa kayo mong comment, may gala. Grabe sa kayo mga igsoon mo. Nah, ginoo ko tabang. Kitang Pilipino, batasan na ginsiguro nato ni may gala pagkahinawayon. No? Hinawayon kita sa ito isig katao. Pag naaday makita ito social media, mga sawayon doon, adab! attack yun. Diyos, Ginoo ko. Pero, wala na ito, tanawa itong kaugalingon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Di ba? So, hinahinaya na ito na may galang atong pagkahinawayon. Kaya makasalamat as Ginoo, ana. Di lagi taganaan ang nga tao. Pero ayos sa inyo palabiisan in taon mag-iisod pagsaway. Ba, matalang ingon may galang nga ayaw niyong panaway kay katungod ba niyo ang pagpanaway sa isang tao. Pero ayaw sa inyong palabi eh. Di ba kay grabe na sa kayo may galang magnahilaw-hilaw sa mga taon to may galang si Luis Tro may galang sa pagpangutana may galang about sa laway. Grabe sa mga Pilipino mo bas eh. Kung kulang pa hubuan yun atong tao may galang na social media kay grabe sa mga panaway sab. Di ba? Oo, so ang ato may galang batasan mga Pilipino. Grabe yung kay mag-exon sa kuan. Grabe yung kay may gala mo. Kini bang batasan nato mga bisag dili bitaw ta labot makisaw-saw kita. Pastilan Ginoo ko ta Pilipino. Hinahinayan ta nato batasan nga labi nang makisaw-saw tas mga issue bitaw. Diya sa online, diya sa social media. Mao ra magin atong batasan, hili kita makisaw-saw sa kuan tay labot. Di ba? Makimaritis lang ta ba. Pastilan Ginoo ko tabang. Samtang sa itong mga balita, balitang sports, Paul George, gitrade, mag-igala na usab karon sa Boston Celtics. Grabe sa mga trade, oy, kaluoy mas maani Paul George. Bisag asa man pa ingon. Gitrade, mag-igala dito sa Boston, itrade na po sa laing team na sab. Ano nga inyo maning kuhao ng usag ka player kung hindi mo ganahan? Ibali na sabi nyo sa laing player. Pandamay. Mga ito na kukuluan sa mga balita, karabutaga. Magnum April Burra sa ta. Kumusahan sa natos Magnum Hunter April unsa may nagkuuluan mga balita karon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter April Burra.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, Magnum First Seed no mo kini ang mga top story sa to karbutaga Magnum First Seed. Dili ta bago na sa to Magnum National. Ang defense team ni Vice President Sara Duterte, miklaro Magnum First Seed nga wala nag-walk out sa impeachment trial si defense lead counsel attorney Sheila Season Magnum First Seed. Galing kagahapon, kininga call out sa lugar Magnum First Seed no, ni kinibang private prosecutor attorney Ligutan Magnum First Seed ang matod pa. Kalit kapag gawas lugar Magnum First Seed, gikan po lugar dito sa impeachment court ni attorney Season Magnum First Seed. Samtang usap lagi si Ligutan nag-diskurso. Pero matod pa Magnum First Seed, kinipo lugar ni attorney Michael Powa Magnum First Seed, siya man po lagi ang kinibang spokesperson sa defense team ni VP Sara Duterte, mag-toilet breaker na itara ito Magnum First Seed, si attorney Sheila Season Magnum First Seed. So wala lugar siya nag-walk out sa kuhay po lugar sa pagtuwa sa pipila. Pero sa diya sa lugar Magnum First Seed nga nadunggan po lugar niya sa kinibang kuhan lugar nga di ay call out siya Magnum First Seed kay quote-unquote nag-walk out matod pa siya, animalik na po na yung lugar siya diritsyo Magnum First Seed, wala po na yung lugar siya maglangan. Agari, madunggan pa po ito sa statement kayo sa lugar mismo Magnum First Seed ni kinibang aligutan. Oh, she's coming back. Kung sa English mo Magnum First Seed.
2: Manghihira
3: na ko na lagi tala sa Magnum First Seed. Alam nga na listen, bayagin dito Magnum First Seed kasi pribugnaw kaayo tapos pwede pagin kayo ka-pressure Magnum First Seed. Agad pagin yung mga kinibang ilim na Magnum First Seed. So ikaw, kanang mag-normal gin po siguro na kini nga Magnum First Seed nga response po sa mong lawas. Kaya kinahangal gin nga mag-kuan sa kagaway ba? Magbawas sa kagaway ba? Pero ang kinimurag-kuan na sa lagi kining Magnum First Seed, mag-toilet break na rin siya. Wala siya gawa-kot na Magnum First Seed. So kaya lugay kini sa pagto sa pipila. Labi na gin sa ni attorney Amando Ligutan. Samtang sa lain tagabalitang national, Senator Judge Pia Cayetano nagduso og motion Magnum First Seed aron wagtangon sa Senate record ang tubag ni Atty. Ligutan sa pangutana usab ni Senator Risa Ontiveros Magnum First Seed kaligi kagahapon nang utana man sa pulagi kini Magnum First Seed si kinibang Senator Risa Ontiveros ngano daw sa impeachable offense ang papangulga ni Vice President Sara Duterte bisan Magnum First Seed nga dili mo galigi pod verified kung baka nag-hire bagi siya ga sa Magnum First Seed o ya sempre po dayon katuman sa lugar nga question Magnum First Seed is that directed to siya dito po lugar sa prosecution. So ang nagtubag po lugar kagapon Magnum First Seed mo po lugar kini si Ligutan. So malapan ni Ligutan Magnum First Seed, bisan na kung na lugar o ga kinibitaw nga dili lugar siya verified, dili lugar siya confirm Magnum First Seed, pero sa halal po lugar nga kinibitaw nga luwatan po lugar siya in public, nakapress ko naman ito Magnum First Seed ang statement sa itong vice presidente, ang intention Magnum First Seed is na, so meaning impeachable offense matod pa siya Magnum First Seed. Dito po lugar nga part, medyo kiniwala po lugar nalipay Magnum First Seed si kinibang si Senator Judge sa Pia Cayetano Magnum First Seed. Murag wala lang po siya nalipay kay matod pa niya susama po ako nung balipubag lugar magduma first in Niligutan. Mura na ako rin siya nga closing statement. O nga, susama doon ko nung magduma first in. Nga doon na lugar sila yung conclusion sa kinibang trial magduma first in na first day pamanggit sa lugar nila. Dili magduma first in. I mean, second day na lugar po nila kagahapon. Pero murag mo, kanamurag mo pa lugar to siya magduma first in. Nag-present sila o mga kinibang ebidensya gid sa lugar magduma first in. Kaya sa first day nila, di ba, kaya nagkuhan naman to sila. Ang murag ito siya balik mga intro-intro lugar magduma first aid. So murag mo po lugar to, nag-aduso lagi sa magduma first aid si kinibang nga Pia kaya tanaw ga motion kay gusto niya nga mawala lugar to magduma first aid ang anasang pa ito sa mga pamagniligutan nga to sa kamotiveros magduma first aid kaya matag talagi niya murag unfair no kuno siya o niya dili po siya proper magduma first aid. Labi na kay bago pa malugar po sila nagsugur niya dili no kuno po ang ayan doon ay susama nga mga quote-unquote mga closing statement magduma first aid. Samtang sa lain tanga balita, din ito karon sa Tumagdum International, kay si UK Member of Parliament, Nigel Farage, miluwat sa yang pwesto magduma first seat. So, kini po lagi, gumikan kay Gibatikos, mga po lagi siya pag-ayo magduma first seat. Dawat, matod pa kinisi o ga, milyones nga donasyon, gikan o sa privado nga tao magduma first seat. Before palugan siya, nahimo nga Member of Parliament, inyo gari magduma first seat, no, sa bayan o sa biya. August pa lagi siya pag-ayo magduma first seat sa iyaha nga kining statement sad nga wala lagi ro ko na po siya nahimo nga dautan magduma first seat. Pero still, tungod lagi po magduma first seat no kaya voluntaryo man sa lugar siya nga nag-resign siya nga pwesto, magpapili paglugar gihapon siya magduma first seat kung doon ay kinipubutaw nga umaabot sa lugar magduma first seat nga pili ay. Samtang sa laing tagabalita nga international, US President Donald Trump gidayig og gibatiko si Italian na Prime Minister Giorgia Meloni magduma first seat. So lagi kinisal murag medyo mix kayo magduma first seat no. Ang statement sa lagi ni US President Donald Trump nga to na sa lagi kang Prime Minister sa Italy Giorgia Meloni magduma first seat kay matod pa ni Trump. Medyo dismayado gyud sa lugar siya magduma first seat nga to usab kang Meloni kay matod pa wala malagi pud kini ni tabang magduma first seat sa pagpakigubat sa Amerika batok lugar dito sa Iran magduma first seat. Pero gumikan po lagi kaya kanamurag doon na sa sipag pangbatikos magduma first seat. At the same time, idayig sa lugar niya magduma first seat si Meloni. Kaya matod pa, maayong mapuro ko nung laging nga tao kini si Meloni magduma first seat. So gani, kinilugan silang to ha. Si Trump o si kinibang Meloni magduma first seat. Muraga doon na po lugar ni sila itensyon. Kaya kumadumduman sa lugar na to, kinimugo lagi si Trump. Namugos siya magduma first seat nga. Namugos na ko lumatod pa siya si kinibang Meloni nga magpicture na ko na sila magduma first seat. Atalo sab sa G7 summit dito sa France siya magduma first seat. Pero sa mga nasab ni kinibang Meloni, wala pa na ko doon siya magduma first seat nga namugos nga tukang Trump nga magpicture silang duha. Dito na ko doon natinod magduma first seat. So murag dito lugar, murag doon na sila ipagtinubaga magduma first seat. So inala lugar ang kinibang relasyon na sab karon sa duha ka mga leader. Samtang sa laging tagabalita, din ito karon sa tumagdung business nga upper middle income status sa Pilipinas dili tukma sa realidad sa ekonomiya sa sukuna sa nasod sigon kini sa PCCI magduma first seat. So gikabuti po lagi sa grupo dagan magigihapon kay problema sa Pilipinas magduma first seat. Like syempre dagan pagid kay mga pobre taas pagid gihapon kayo ang inflation rate ato magduma first seat. Tapos syempre ubos gid gihapon kayo ang ato ang kini nga suhulan. So ang masangpit ko nga status magduma first seat mas maayo ra ko na siya sa optics meaning magduma first seat sa panglantaw lugar labi gid sa mga investor magduma first aid gikan po lugar sa lain nga nasod. Pero sa actual gino ko dumag ng first aid sa akin yung mga reality murag wala daw ko ni siya so sa mga nag-reflect samtang sa lain taga balitang itakaro magduma first aid sa ato magduma sports yung grassroots program alas sa mga atleta sa Tibuka, Pilipinas hingusgan karon sa PSC. Muna siya magduma first aid ang mga tapos story sa tukar butagang atangan sa tukar magasuking tigpaminap. Ilabi na sa mga musunod tanga mga programa. So, gikan rin sa Magnum News Center para sa bundag na Pilipinas. Kini sa Magnum Hunter 17 April, Borja. Sa Britang Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, bundag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter April, Borja. Gikan sa report ni Magnum Hunter April, Borja. Hulagway sa ta may gala sa Kinibag, hulagway sa ta sa palibot. Liliyon sa nato mga lamang ng Hunter sa Cruz, kumusta sa nato ang palibot sa ito surad? Diyang ditali paminahon sa nato may gala sa Malitaog, Sir Bisyo, ala si Magnum Hunter. Magnum Hunter 13, Risa Cruz.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Yes, magawa po si Dua, to 7 na ito ang pamilagway. Sa lakas panahon, nagang strapik, alam sa kanuntag. Well, ito lakas panahon, ay maobserbaran nga mga pagpamituon na pwede magkumpiyansa, labi na pinapit, na makasin natin yung punta o gakainit.
4: balas doon na kini pang pagkatalite. Ang buhaton, kinahanglan nga magdala ta og protection sa tong galingon. Sa kundo na magali pagbundok sa ulan na makaprotekta rin ta sa to ang sad na nag-diversity. Hindi mo taga, nagas trafiko sa itong paglibot suri di sa dakbang sa gindi uros. Sa pagkanta na monitor, mga naagian. Ng mga inda, dagong insidente sa katalanan, no? At walang isa rin sa mga motorista. Naglabi na sa kabung tagon, bigyan lamang ka mga kanibang pribado sa lakyan. Ingon man kanibang mga taxi, o ingon man kanibang mga namasa, hada na, ng mga tricar. Lagi, pipila lamang ka mga salakyan. Naglabi din yung mga panahon na mag-offersin. So, makalantong paghulagway sa lakas panahon na dagas trafiko para sa buntag na Pilipinas, kinasimag ng 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Daga salamat Magnum Ante Risa Cruz! Gika sa rin mo Risa Cruz, pag-asa sa tayo. Importante kayo pag-asa. Wate pag-asa, wate paglaom man eh. Di ba? Importante kayo ng paglaom, natod pa nila. Alay, pa sa itong paglaom kay wala naman to. Nod-nod naman nga po ito nga magigala nga kuwan, grupo. Piyato sa Dawaton, may gala report. Pag-asa sa ta, importante kayo ang pag-asa. Dede sa ta, may gala sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa. Justin Navarro, good morning.
5: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking pagpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong game monitor nga si Super Typhoon Inday, nakasulod na siya sa itong Philippine Area of Responsibility as of alas 11 kagabi. O as of karon, base sa itong available nga tanan nga datos sa alas 3 sa buntag, ang iyahang lokasyon kay nasa 1,420 kilometer east of Northern Luzon. Asya'y lakas ng hangin nga moabot sa 185 kilometer per hour o paghuros nga moabot sa 230 kilometer per hour. Nagapadayon siya nga naglihok padulong sa westward nga direksyon sa tulin nga 25 kilometer per hour. Diri sa Mindanao, wala man siya direktang epekto sa atog, ang southwest monsoon or hanging habagat ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto diri sa Mindanao. Karong nga buntag ang tibok dapit sa Mindanao, ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani o ang South Cotabato, makasinati sa mapanganuron nga kalangitan, lubanan sa katag-katag nga pag-ulan, kilat at pagpanalugdog tungod sa southwest monsoon. Posible ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga doon sa usahay kusog ng mga pag-ulan. Samtangang ubang dapit sa Mindanao, makasinati sa panalagsang pagdagum nga doon sa mapanganuron nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat at pagpanalugdog tungod gihapon sa southwest monsoon. Posible gihapon ang mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Itong hangin naman kay hinay nga doon sa kasarangan ang magagikan sa habagatang kasadpang nga direksyon o ang kadagatan hapsay nga doon sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range na nga 26 to 32 degrees Celsius ug atong adlaw musubang unyang alas 5:29 sa buntag ug mosalot nang alas 6:05 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:33 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
2: Salamat Justin Navarro, pag-asa weather forecaster.
1: Magnum Weather Alert!
2: Inabati magalang atong pag-asa para magalang sa atong dagan sa panahon. Atong oras ganoon na alas 4:34 na. Mga maninay, mga suki. Lupad sa renta magalang sa atong mga dugang kalambuan. Magalang karong abuntag ha. Atong sa atong magalang ni Magnum Hunter. Magnum Hunter Angie Alzado. Muliana sa atas mga report, mga suking tingkaminaw. Antos na may gala sa report, pinagiri Magnum Hunter Angie kay dako na 31 million nga druga. Nagkuha sa manoy na confiscate, may gala karon. Niyan ni Tali sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Di abot sa balor na hindi unong milyon sa pesos ng kantidad sa legal ng droga ang nakumpiska sa itong mga otoridad silang ilusad ng bypass operation o gawin pa ang anti-illegal drug operation din sa ito sa Northern Mindanao sa kinatibukan nila ng operasyon Magnuma First Aid sa bulan sa Hunyo ng tuiga gikan sa Hunyo 1 hanggang sa Hunyo 30 nakakuha ang ato ang mga otoridad o 4,578.99 kagramo sa gituwang nga shabu samtang aduna po itulog kagram sa pinauga nga dahon sa marijuana o aduna pa'y 800 sa mga marijuana plants ang nakuha gin sa mga otoridad sa ilahang 284 sa mga anti-illegal drug operation din sa ito sa rehiyon matod sa ito po nga karikuhan sa PNP Region 10 ni Police Brigadier General Christopher Abrahano nga kining nahiskitan nga accomplishment na pumatuhod sa ila po nga dedikasyon sa paghimo gin sa pagsugpo ni ini pong kalihukan na sa illegal nga droga giingon nga nahisgitan pud nga operasyon kani nga valor 31,297,539 pesos nga gituhang nga shabu og kaning marijuana gikan kini sa 321 nga ilahang nadakpan sa ilang paglusad og mga bypass o kun antay illegal drug operation rason nga kining 321 pod naga atuwang karon sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 diin nasada dinhi pud Magnuma First Aid mga nalambigit na kaniadto sa pagpuyon sa ilang droga apan wa gyapon pod na leksyon sa ilang mga kaugalingon og subli gyapon nga mihimo sa paglapas sa balaod pinaagi sa pagpamaligya o gapagamit o gapaghupot na ini pong mga gituhang nga droga di nga naglusad po ng operasyon na itong mga otoridad sa pungi po sila sa akto. Gidugan pa sa ito pong regional director sa PNP Region 10 na ang maunga accomplishment pamatuod sa ilaha pong pagkaseryoso sa ilahang pagpalingkamot nga batukan yun po ang kaning nakita po na nga pagka ade kani ini nga mga pipila ka mga tao sa illegal nga droga o gamay nungdan nga lagi yung pungagi pamatudan nga panaliptan po nila ang uban po Magnuma First Aid na pinaagi na sa pag-aresto nini mga nalambigit sa kahiwian sa antang pungagi palapsan ko roon ang ilang intelligence driven operation aron nga magpabili luwas ang atuwa po nga rehiyon niini po nga mga naay dautan po at nga mga tinguha silang isiga sa tao kumalagi sila ma-influensyahan ni illegal nga droga rason kaya ito po mga kapulisan sa PNP Region 10 imanduan ni Regional Director Abrahano nga palawman pa o pahugtan pa ang koordinasyon nga ito sa mga local government units, mga partner law enforcement agencies o community stakeholders aron nga masamahimong mapadali ang pagpapinos o paghimo kung magdumapersino sa pagputol na yun sa supply o demand na din sa ito sa region aron nga di na po da subli pa na managhan ang mga mabiktima diin pong illegal nga droga at mga kaya makagawa usap gini sa kinabuhi dili lamang nga sa mga mabuhatan lugag krimen ni ato nga nahimo na nga adik apan nakip na ato yun po mismo nagamit sa illegal nga droga at mga kailang kinabuhi maguba magin po kung sila muhimo sa pagkonsumo ni ini po nga shabu uga marijuana sa pagkakaroon ipalipayan po na ni PNP Region 10 Director Abrahano ang mga kapulisan nga nanikamot nga masakmit kining balur 31 milyon pesos sa illegal nga droga tungod kay di man po ni mahimo posible po Magnuma First Aid kung wala gito mga nangunay no ng mga operatiba nga mihimo gito sa pagkakamot ng mga kumpiska kining nahisita ng mga droga o gama-aresto ang 321 sa mga suspitsado. Balita gikan sa PNP Region 10, Sinis Mag 120. And Alsado, Balita Observisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Atarangi, Alsado. Gikan may ala sa lokasyon dito maglangay. Oh, oops. Matik na yun. 1.6 kuno ka. O so 1.6 ka mga itatari ka manok. O so 1.6 million. Bita na ako sa nato. So 1.6 ka itatari ka manok. 16 ka manok.
6: Oh,
2: sige lang. Kalma lang. Ay sa may gala, bita na ako to. Unong ka buok. Kurat sa tag 1.6 million. May gala ka itatari ka manok. Ang ipangkawat. Kadaghan ba sa kayo? May unom ka itatari daw kuno nga manok ipangkawat. Okay. Tita Report, Magnum Hunter Risa. Bilo para na may gala sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
7: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Yes, mag-uha first aid namin. Ang office ng kapulisan sa police station natin, Agura. So, oh. Yes, sa Buboy. Barangay 25 na itong, barangay 25 na itong syudad. Kuman ka ni Makawatan, o gaunan ko mga itatari. Papanapong, mag-uha first aid nung mga manok. Yes, sa ilahang na, kaya diba nga, lugar tugtar-tugtar na naman po yung pagbuhi sa mga manok. Mag-uha first aid nung ingon. Lagi pang kural niya lugar ang panibot. Kaya itong mag-iara, mag-iara ng luna. Pag-ibuyan sa manok, pero itong mag-gay, nagpalit siya o pagkakaning patula, mag-refersin. Kaling pagkaon, na o gawa niya mabantay nga, doon na po yung kalugar ng mga kanibang nag-interest po. Manok, kay sa dugan niyang binubuhi, karon pa siya yung nag-gawatan. Tanong patat pa siya mag-refersin, no? Binangob siya sa mga registrasyon, din sa nakbuhan sa Gandhi Uror. Kaya lagi, ay uno, parang nakabuk ang nawala. Ano? Naman na, ano, mag-refersin mo siya o lugar na nakabati po dugan ni ang pag-insulto, tungkol kay unong rakabok na wala lugar. Panawagan ta siya ba? Panawagan ko po sa inyong kanang radyo. Ang kong manong, pag siya yung mga nabaligyaan sa mga sikot-sikbet, reply na siya mag-refresid niya, unong rakabok na wala.
2: Oh.
4: Lugar kung unong radyay, munang mura siya uga kinibang usas sa mga kanina naibusan niya mag-refresid daw. So, nahilagat na lang siya.
2: Sige, ingon niya agad, ato sa polis?
4: Hindi, sa ato sa mga registration mag-refresid.
2: A registration?
4: Oh, manawagan siya kay
2: nawala. Oh, manawagan siya kay nawala. Kawat yung manok.
4: Burugiig
2: na siya ka. Unom na mo na kabuk. Pag usagatos kabuk na, kana, pwede natin isibya kay usagatos kabuk.
4: Kana, unom na kabuk. Mag-refresid. Unom, daga na kayo na, oy, mahal na kayo rong pagpakaon ng mag-refresid.
2: Tagpila mo na isang kabuk, anay ang manok.
4: Mag-refresid?
2: Tagpila mo na yung usa.
4: Ang usa, wala pang pusay nun kay Yara. Maging kagaling ng binahay, mag-refresid. Waman na niya, ginawa niya. Ang kanyang lugar nga, mga dadko na nga gipamalit.
2: Dili ni awad sa manok ni Rudy Katapa nga tag... Jismil ang usa?
4: Tagpuna mag-refresid?
2: Jismil, Jismil kay hybrid man.
4: Kana, kana mo, pinakamahal lagi na.
2: Pliti pa sa pagpakuan, pagkuan, pag-ship, di. Abot yun mga 12,000, kana usa?
4: O, mag-refresid, wala man siya naging nga kasi mga klase nga breeds yung manok, matag-ibutari lang daw.
2: Basta kay tatari lang?
4: O, panabong na daw mag-refresid.
2: Okay.
4: O na, sa mga 25, o, ang ilang na kaniang barangay, kaya yara naging na kaniang binagawin, pero isyara po dang kung kala mag-refresid, kasi pala nga ikalimitag isugal niya, kaya lugar ang kiniang kanyang musugal, kabilang dyan po yung mga kaoban niya. Kaya unang po ang nawala, so ikon ka sa iyaha, balaka kayo siya, kaya gawas nga pila na ka, ula, binalit o gapakaon, yakawaton, radi ay, po dito yung ikasakit sa'yo, kayo mo po na base sa ilang nga, ibang dangap siya din sa Kaagura,
2: oh.
4: Kung sa iyaha po nga, nasa natin, mga ganig, agiduulan, agadukan ibang pinagira sa tawag na magpapuan ko na bi, magpasibya ko. Wa kung manok, pero tungkol kayo na mag-refresido. Yung kayo niya ma-describe kung sabay nga kanina nga manok, sabay kulor. Ngayon niya nga katong mga mababaligyan, doon yung mga nawala nga manok.
2: Mm.
4: May barangay 25 mag-refresido.
2: Sabay nga yung kulor ato?
4: Mag-refresido?
2: Sabay mga kulor?
4: So, wala mo siya gibuot.
2: Wala siya gibuot ang kulor.
4: No? Okay. Sige niya ang kanina disofficer nga
2: ma'am. Dahil,
4: may nawala manok din sa 25 mga pro, mapay pagtalikod yun siya. Kining nagpa-blatter, then ang kining kinibang lugar, dapat mo dito siya sa registration, pero ginan doon siya yung number man na kabuok, so gigamian na riyay. Refresid ang kinibang pagpasibya. Ganis magkaroon, ang naitabo nga pagpangawat pag-refresid, no? Wala nila sa kapulisan, sa police station at Triagura, ngayon nga po nga, kanibang naot ang tag-iya na makita o makuha pa niya ang manok, pero katungod kay baligyan na ito, kag ikawap ko mag-refresid, ulit na kayo para sa butag na Pilipinas, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa balita o servisyo Magnum Radio.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Risa Cruz, usahay makaigunta nga, manok raman na. Ba, watakabalo, magalap pilay presyo ba? O sa'yo mga igsoon, kung dili yun ka hilig sa manok, adik yung kakabalo, magalaog tagpilahon ng mga manok nga ang uban mga igsoon, na halos kasangko na sa langit ang istorya about silang mga manok. Una-una, aragod o sa'yo magalaog, mahimong hanginon ang tao tungod lang sa manok. Kaya ba yung kung akong manok pre, ay tiyos, nakakuha kong kwan pre, nakapalit ko sa expo pre. Pinaman 35K. Sos, ginoo ko. Nakuyapan, masabda may gala.
6: Magnum! Buntag na
2: basta makikistorya lagi ka sa mga tao nga hili kong manok, di mo makita magigsoon ang taong hanginon. Naiuban mga bulala, di ba? Bulala, tinuod na nga mga bulala agad nga klase nga tao. Ikaw raw karon magigsoon ang iyang trabaho, may gala, diligyan mo income og 500 ang adlaw. Pero hinunuan ni Antog Manila magigsoon kay nagpalit magala og trayo nga manok magigsoon. Trayo gani, usa ka babae, usa ka lalaki, duha ka babae. Nagpalit og trayo mga suki tiguna og 80,000.
6: Magnum.
2: Oh, di ba?
6: Na Pilipinas.
2: Sana una-unaon ni mo mga sukit di muna nga makaigong tamay galang katong Expo Guides Cagayan de Oro. Na ay pinaka most expensive nga manok din ni sa Cagayan atong Expo de Aslimkit Kay. O niya katong imong paliton, o niya kawaton ramay gala, muna kang naghikog.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pinaka-expensive may gala nga manok sa mga Expo, makita ni mo mauni kang Lance de la Torre. Oo, para sa mga wakasayon may gala nga maingon mga manok rama na. Manok rama na eh. Ay, motor siguro. Okay lang, kuala to kay motor. Wata kabalo may gala, mas mahal bang manok kaysa motor. Pila na yung motor karon may gala? 60 mil? Pila yung motor? 80 mil o sa gatos? Kaya mga pag-ordinaryo na to gamit ng motor. Pero mo ingusgot ka magigalang mga manok nas Expo mga sukitero nga gapaliton sa uban kanang ilong giingon magigalang kang Lance de la Torre nga tag 200,000 mga igsoon ang iya mismong manok
6: Magnum
2: Ginoo ko
6: Pilipinas
2: diba 200,000 ang presyo sa iyang manok kun diya makita og palit kas Expo 200,000 isa ra nakabuok Isos Ginoo ko sa manok bulawan ini mamatay dili tablan mga igsoon sa kuan kalaban. No? So, usay makaingong tamay ka lang, ay, manok naman na eh. Sus, pinal man ang manok, 1.5 naman na. Ay, pinal manok, 600 pesos naman na. Diba, takabalo, nga na ubang tao, magigsoon nga, mo insist yun, may galang nga iyang palit sa iyang manok, 120, 80, 90, 90 mil, sus, ginoon ko kasakit, mas dughan, may galang niya na. Diba, mo yung kagagahain mong manok, ipalit din mo sa Expo, 60,000. Diba? 6 months pa or 7 months, 60,000 yung palit. O niya, kawaton rin kalit, pagkabuntag, pagmata ni mo, ano diha? Pastilan ginoon ko, hilak o tagok.
6: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Diba? O niya, ihaw na dahil, matupang pwede mo yung namang sabihon nga, ihaw na dahil, imong palit na sa Expo, 80 mil. O niya, kikawat, o niya, ihaw na dahil, gisudan. Pandamay, grabe ka dollar kayo, nagsudan o 80 mil. Dili magod ang manok, anang paliton, ang pangalan, magod mga igala sa tag-iya. Diba? Mga tanga pangalan sa tag-iya may gala mo na ay mahal kay siyempre. Ang pangalan sa tag-iya mahal mahal man kayo mga higala, no? O, pero mapalit ka sa mga barato, gigag barato mga higala, ay, sa Kugon o sa Carmen. Na ito mga amigo niya nga mo'y negosyo in town nila. Suportahan po nato na sila kay nanginabuhi man po na sila. Diba? Barato. O, no, sa barato. Pero basta kay manok mga higala gyapon. Diba? So, katong mga kawatan, ayaw sa magpalabig pangawat kay Jesus Ginoo ko narabay uban nga gikan pas pagpangitlog grabe ka palangga kayong itlog hala hangtod sa napusa nagdako na lang gyud grabe palangga kayo una imbis may galang nga kakalingaw na sila gi kawat og kalit mao nga hilaka sila magila di pagkamubuon hangtod karon
6: Magnum buntag na Pilipinas
2: kay na mga tao nga mo istorya mga gala mo ingon na Dios akong kuan pre diadto patungkuan ba tong pila ka tuig nga milabay Jesus sadon unta kayto karon. Ikit sa kalimot in town, sa kikawat mga ikala. Pandamay. Ato sa tani Magnum Hunter! Magnum Hunter Mincho! Ato, sa natos Magnum Mincho kabagtulan be. Ato sa lupad-luparan si Magnum Mincho. Kay maton pa ni Magnum Hunter Mincho kabagtulan sa iyang report karong buntaga. Nga maton pa, Magnum Jean Luna sa takay DSWD. Gipaligon ko no ang Family Development and Community Program. Uy, patsada niyo. Bitsik Senatos, Magnum Hunter 24. Atong oras may gala alas 4.48 sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 24, Jane Luna.
6: Magnum, buntag na Pilipinas.
7: Gipaligon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Region 10 ang Family Development and Community Programs aron mapauswag ang kahimtang sa mga pamilya o komunidad dinhi sa Northern Mindanao. Gibutyag sa DSWD ang maong mga programa nagtumong sa pagpalambo sa kahibalo o kapasidad sa mga pamilya pinaagi sa Family Development Sessions kon FDS, Skills Trainings o Community-Based Activities diin kini naghisgot sa responsableng pagdumala sa panimalay, isip ginikanan, edukasyon, panglawas, nga labing importante sa usa ka pamilya. Giingon sa ahensya nga pinaagi sa mga programa, gidasig ang mga pamilya nga mahimong mas responsable, ligon og aktibong kabahin sa kalambuan sa ilang komunidad, naghatag usab ang DSWD Region 10 og suporta pinaagi sa social welfare services og mga livelihood opportunities aron mapalambo ang kalidad sa ilang panginabuhi. Balita gikan sa DSWD Region 10. Kini si Magdum Hari 24 Jane Luna sa balita og serbisyo Magdum Radyo.
2: Salamat Magdum Hunter 24, Magdum Hunter Jane Luna. Atong oras karong mga maninay alas 4:50 na. Ang atong oras din may galang sayo sa Kabuntagon. Alas sa mga wala pa ng mata karon na, wala pa ng mata. Oy, mata na mo di oy. Mata na mo kay buntag na mga estudyante na to, wala pa mo ng mata, mata na mo. Mata na mo kay buntag na. Kamas na mo kay buntag na. Pa'y mga komento din nga lami kuno kay mug iha og manok kuno kanang manok kuno nga tag 50 mil. Grabe sa di mga tawhana oy. May patong amigo na to, Boss Rick Doms.

0: man imo mga panit. Kaabi manusik. Nakuwado siya, nasubraan siya sa pagka-hot bahat. Di po itong hot mama. Hot chicken. Na sige. Dapat ka nang mga kawatan magbebebe, ato na nang pangihaon. Uy, ginoo ko si Mako ayaw. Ayaw sa kailan ng panginabuhi. Bantay-bantay lang gid mo. Ayaw ninyo pag hilabting kawatan kay nay masuko basta hilabtan ang kawatan. Ila man ang panginabuhi. So ato bantay lang kita permanente. Ay nako Ginoo. Lupad sa tamay gala ni Magno Manter Angie Alzado kay matod pa mga sukik ni Kaminaw na kunoy rent a condo scammer gireklamo. Agay. Ay standby sa anang rent scammer. Dinis sa tanduwa ka insidente sa bullying. Gipatala ko na sa otoridad. Bullying sa atake. Importante kay ning bullying. Kay daghan kayo gapoy ga-report sa ako. Gapon din nga daghan kay gipang bullying mga bata. Luoy kay lang mga anak ko. Gapang takungon daw ko sa eskwilahan. Dapat ka na mga bullying. Maundang na yun na. Kay mo nang rason nga nung dilit na ganag eskwila ang mga bata. Kay takong-takungon man sa classmate. Diba? Takong-takungon. May dawato tas magduan siya sa hitabuan eh. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Idawag sa purpose sa pulisan ang duwa ka mga minor de edad umano sa sela po din pumabot dyan sa Magnum Mapersi. Daron na rin ang mga incidente sa pagkabang hilap sa ila po din po mga kauban na yapon po Magnum Mapersi doon ang mga minor de edad ang diina sila. Kaya nga pangdapatan. Una nga may reklamo ang Magnum Mapersi kining usa ka 13 anyos ubano sa sa ipong nga guardian nga residente din sa barangay kanituan ng atong nga syudad ang nahisbitan nga kaning batanong nga lalaki Magnum Mapersi mo yung reklamo ang usa ka 16 anyos nga lalaki gihapon nga mulupyo gihapon din sa maupong nga barangay gibot siya nga samtang ang minor de edad nahimo matod pa sa pagbaklay pauli silang pinuyanan kay gikan po sa eskwilahan po Magnum Mapersi kalit kini siya nga gipatiran na nini pong nahisbitang 16 anyos nga CICR nga wapoy igong rason Magnum Mapersi. So giingon nga kalit lang siya nga giya dapatan po dahan ini mo hinungdan nga nakaangkon yun po din taon po siya umsamad sa iya pong alawas gani wala po siya po Magnum Mapersi no sa pag kaninga sukol pa kay siya mas gamay magit po siya kung itandi nining 16 anyos nga responsable sa nakita po po nga insidente gani giingon sa maupo nga biktima nga mga alas 4 na ang tas na sa kapunan mga good night abong insidente din na po no kaning doon nga po po din makonsidera Magnum Mapersi sa ila po po eskwilahan din na sa may PN Roa their high school sa kanipong barangay kanituan ng atong syudad. Tungod din eh, kaya rekomenda karon sa tupong kapulisan sa mga police station 7 na Bulwa na ang mga panghitabo ma-refer din sa PN Roa Senior High School aron po nga mapatubang kining duha po Magnum Mapersi tungod lagi kay dalawa po man wala na nahitabo sunod sa eskwilahan o nahitabo po Magnum Mapersi nga una sa eskwilahan di involve ang mga estudyante mo inungdan nga kini po nga insidente po at i-refer po gani sa BCPC sa barangay karituan ng atong syudad aron makatagad nga igo yun po at nga pagtagad o gadi na di na masubli ang susama sa bullying Magnum Mapersi nga gihimo po din 16 anyos ngadto sa 13 anyos nga wa man unta siya giunsa pero kalit siya namatid Magnum Mapersi dresso sa pagkatumbay tay po ni 13 anyos ug nasamad pa sa mao po nga pang hitabo samtang aduna po sa 14 anyos nga taga barangay Bulwa ning atong nga syudad ang gihimo sa pagreklamo po Magnum Mapersi sa lain po nga 14 anyos nga mulupyo gyapon po din sa maong barangay. So guys, sa report, kikiling 14 anyos, nagpakita bang kauban po siyang inahan po Magnum Mapersi din sa mga police station 7 Bulwa. Tungod lagi, kikiling maong batanon nga lalaki, gidapatan gyapon po siya. Ni po nahisbita niya nga 14 anyos po niya yahang agirikabo nga si Junior. Nag-ingon Magnum Mapersi ang biktima nga nagdula raman daw ang takini siya. Nagdula raman ang takini siya po Magnum Mapersi daw computer dayon iyang nakalalis kini nga si Junior nga gibutya nga malo gyud responsable Magnum Mapersi dili po nga maong insidente so giingon nga gi-pariglahan siya dili po nga nahisbutan nga 14 anyos so diyang niuli na po siya sa ila po nga pinianan Magnum Mapersi nakurat na lamang kini 14 anyos kaya gisundan siya nining nahisbutan po nga 14 anyos nga suspisado lugar Magnum Mapersi duga duna nay uban nga amahan kaya gipasangin lang po siya po Magnum Mapersi nga siya doko no ang nihimo sa pag-agresibo nga pagpandapat po nga doon sa

0: kang 14 anyos. So, like po nga version po mo naman for Sid, ang naabot po niya istorya, nga to kang kanyang samahan aning si Junior. So, mo yung ganyan kini si Junior, yung papa mo naman for Sid, misulong sa balay po niya nga kaning complainant. So, gabi po mo naman for Sid sa pagsulong, nakurat po din tayo po ng pamilya ni ining complainant. Kaya doon na may dala, nga, doon na may dala, nga hait nga hinagiban, ang kaning 14 anyos po niya si Junior. So, nabalaka yun po din tayo nga sila, kaya gawas nga, agresibo po ang papa po din ni si Junior magdumapasid, lagi kay nasuko mo ni papa ni Junior, kaysa pagtuo po niya, nga giya, kaning sumbag po ang iyang anak na si Junior. So, mo to yung gisulong ang balay, nini pong complainant nga 14 anyos. Apa na, kakuras po lagi sa pamilya po aning complainant, labi na siya po inahan magdumapasid, kaya gawas sa papa, ang anak nga kauban magdumapasid, doon na po yung gitakintakin nga kutsilyo sa ilang pong bahin na nga delikado ko to kay tungod lagi akong posible nga kini siya po magdumapasid na mahinayak in town ng kaning mag-amahan basi na doon lagi po yung masamdan sa ilaha tungod kay doon na rabo po sila yung kutsilyong dala nga may sugod sa ilaha po nga pilianan tungod sa mong mga panghita po girapay na kini karol din sa barang nilukuhan sa barangay Buluan ng atong syudad araw niya kining duha ka mga minor de edad nga parehong 14 anyos iya tubang po magdumapasid sa barangay Lupon, kauban po sila mga ginikanan, o garoon nga di na po di masubli po malumapasid ang misunderstanding o posible po nung nag-resulta ni Gilpud kini sa laong bikin na hinoon po sa tali sa duha kapamilya, kaya lagi ang papa ng mga good o kanipong inahan po ni nga mga involved ang maghimo na po malumapasid sa pagbikin na hinoon tungkol lagi kaya yung isugot na po ni nga si papa ni nga Junior na alam mo yung dala po mo na-proceed sila nga kutsilyo ng kabalaka po sa kaming pamilya's complainant. So, karon ang ato po mga kapresyon sa PlayStation 7 Bulwa, nagkakanayon nga mas mayong refer ni si Barangay Lupon, si Barangay Bulwa ning atong nasyonal, aron nga mahusay ang mga panagbikin ni duha ka mga minor de edad, o aron nga marisulba po magnumaproceed, nga di na po na masantok sa panagbikin po sa magirikana ni ining nga maong mga minor. Balitang nahipos ni sa PlayStation 7 Bulwa, kinis mag 190 Angel sa
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat magdabater Angel Sado, bawa lagi na maigala no, ga kahitabo nagid mga igala karon kataas gyud ang kaso sa bullying sa mga eskwelahan. Nalayuban mga bata di magsaba sa inyo, dapat kamo ginikanan inyo kung pangutanon niyo mga anak, kumusta man yung pag-eskwela karon first day? Okay ra ka? Luya lagi ka pag-uli, unsa man? O na lagi garas ang imong likod, unsa man eh? Ah, gigarasan ko sa kong classmate ma. Diba? Dapat pangutanaw niyo mga anak ninyo, anong galuya mo na pag-uli? O niya, pagkabuntag, ano, di maganag-eskwila? Sumani akong anak, di maganag-eskwila? Sumani? Di ano mo, matansa, mga igala nga, nagaling ni tabuan niya akong anak. Nagaling ka kadlukan sa eskwilaan ani. So, dapat mga ginikanan, monitoron ganyan niyo mga anak everyday. Usay, inyong laagan sa eskwilaan, bisag isa kasimana or kaduha or katulo. Suruyan ng gunin niyo. No kay karon magigsoon daghan ni report sa ako gani daghan ni report ila mga bata gipambuli. No? So, mao na may galang nga ikaw ginikanan dili ka maguba imong dugan paguli sa imong anak gahilak. Diba? Gahilak kay gipakong sa classmate, gahilak kay gisipa, gahilak kay gisagpa, gahilak kay gibirang buhok. Ba? Dili ka magdugo imong dugan eh. Masapot ka may gala pero dili pwede nimo nga dapatan pud ang naghimo sa ingon sa imong anak. Bawa ito ng dagan uban, mag-aigsoon na minagsilingan, mag-away kay sulungon man nilang anak na naghilabot sa ilang anak, bawa ito, mag-away ang silingan. O nang bully. Kamusad mga ginikanan, kuhan po ninyong mga anak, kayo pagpang-bully. Storyahon ninyo ba? Maura na, kay kana magbumbully, once magun ngang bata ni mo madaog-daog, daog-daog ang gina forever. Mawag yun na may tabo. Yagi ko tag-isudyante, may mga tag-yagi isudyante. Once ganing ay mong anak, talawan, kanang hilumon, madaog-daog nila kausa, kaduha, katulo, halos mga egsoon, magkaraadlaw na na. Bawi ag bullpen, bawi ag lapis, taguan ang mga bag, taguan ang mga sapatos, ano ba? No? Buli-bulihon, sawayon. Mawag na mahitabo mga kaigsoonan. Which is daghan ka na nahitabo din sa atong eskwela, sa atong mga tungaan. O nilang ang uban, di lang magsaba kay mahadlok. Diba? Kay mahadlok sila, di sila magsaba sa bullying. Mo nang di isabgin nato mahitabo magila sa tong mga anak. Oo. Tabangin yung mga anak. Oo, may taon na mga igala nga daghan man karon mga igsyon din sa ato. Daghan mga eskwilahan ga open mga igala sa mga mahimong atleta inyong mga anak. Wa ako nag-ingon, mag-igsoon nga mo, abon akong ginahimo. Kaya ako mismo, wag di ko masugot yun, may galang mo, masakitan ta ba nga, maghilakay mong anak pag-uli, kay gipakong sa iya mismong classmate. O, ipa-appel inyo mga anak, mga igala sa mga aktibidad sa eskwelahan. Aktibidad, bahalag maggasto ka. Ako mismo, mga igala, tinuod lang. Gasto kay na ang ako mga anak. Kay gabayad man ko mag-igsoon kada adlaw, mga igala, para lang sa ilang training. Inana, mga igala, pagpangga sa inyo mga anak. Dili kay pag-unsa, kay para na mga igala sa mga classmate, dili. Para sa mga daotang tao, mga igala, nga makabalo sa silang panalipod silang kaugalingon. Kaya kay nag-upir di ako, mga karate, arnes, taekwondo, jiu-jitsu, kana. Gastuhin yung anak kay para na sa ila mismong self-defense pag-abot sa panahon. Kabalo sa silang panagang, kabalo sila mag-igsog plano sa buhaton. Kung na'y daotang tao, mga igala, nga mo, atim sa ila mag-igsoon o binuang. Hindi na kay classmate. Wala na, bisag atong i-out lang na mga classmate ng mga bully. Noon niya, kung imong anak na ingin na, diligin sa labas na basta mabuli. Nga naman, mahadlok man na alamin ang imong anak, mga igsoon, na sa eskwelahan na aktibidad ng ingon ani? Karate? Di na sa labas na basta may gala hinabtan sa eskwelahan. Kaya kabalo, may ilang mga classmate, agay, karate raman ni, basig karatehon taan eh.
1: Magnum, buntag na,
2: di na makahilabot. O self-defense po, may gala alamin ang mga babae. Self-defense yun, may importante. Noong kay karon grabe sa nang bullying yun po, di yun mapunggan, may gala. Mugawas lang ang maestra kay mangihi, mugawas lang maestra kay magwa, pagbalik, nanay naghilak. Ma'am, gikusi ko. Oh, di ba? So, buli na. Pagsunod pa panggawas, wala, tingalay mong anak, bugat kay ang bag. Ipungbutlangan og bato. Pastilan, pangitain mong anak, dugay, may nakauli akong anak, ipangitain na akong sapatos, ma. Ano naman? Gitaguan sa kong classmate. Na, nabuing na.
1: Magnum, buntag na, Pilipinas.
2: So, mao gina ang problema may gala karon. Bully, mao na mag-igsoon ng bullying, mao gina ang number one na problema nga nauban di na mo eskwela. Kay nahadlok na sila kato iyang classmate kay gipakong to siya. Basig pakongo na sa pag-uli pag eskwela, busa mo dituron gina to atong mga anak everyday. Pangutan-on, unsay po unsa nagunsa mo sa eskwelahan? Di ba? Ana, ma, asa naman imong mga bullpen, imong lapis? O, na magikuha sa kong classmate. Ano ka man imong ikuha? Iya mo na ko sumbagon. Na mao na karon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bantay-bantay gid everyday, monitor gid sa inyo mga bata para may galang ang ilang pag-eskwela maintain ganado, ha? Kay sayang may galang inyong anak di naganag eskwela tungod kay naa day na hitabo sa eskwelahan nga gadaog-daogon day siya may gala sa iyang classmate, di ba? Oo. Ang akong anak sir gituok sa iyang classmate na diris alubihid. Agoy. Na maula gid nao nanumbong na siya uban daghan kana nanumbong. Sila ngon na lang basahon tala na, ha? Ang mga inyo mismong mga kuan, inyo mismong mga message. Mao jud sir, akong anak gahapon gitusok sa lapis, hapit na mata. Agoy. Nah, naunsa naman din eh. Di ba? Pastilan pa ita. Ginoo ko tabang. Saan ba magbalik tado kay mga balita? Babati diri sa ato managuban sa tawag burama karabutan kay Maygala buntag na Pilipinas, ha? Standby mga kalabag balik ta dugang mga report dugang pa na itong mga iskutan ng atong managuban sa itong kabura mga karoga buntag na mga labuntag na Pilipinas mga nanay mga tatay buntag na Pilipinas preso na unta na mga estudyante ng mga salbahis bisan na minor edad kay mas delikado ng magdagko na maugin sa noon may buntag ni Clinic Sling karon pa nagkauli sa ilang balay nagsigig baklay-baklay sigig sipa-sipa di asla kadalanan din mismo sa rikto. Sige, tulog na dahil Clinic Sleek. Kaya lahi man imong tigtulog. Buntag man imong tigtulog. Ang gabi ni mo unting mata. Ha? Iyan naman ko nung paborito kayo niya si Kapitan Bakaro. Siya ka, kapaborito kayo si Kapitan Bakaro Magnumpers. Nga naman, among patwi, gisiminto na niya. Oh, basta runbox. Kulba na sa runbox mo tirada. Na, sige, tulog na dahil Clinic Sleek. Eh. Bago pa maganda ka uli. Ang lalaking tingtulog ang buntag. Tinglakaw ang gabi.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Pagbalik tayo ka mga balita. Ay, oras na ito ha. Ginikanan. Basing malita mo sa inyong klase. Klase, may ata karon. Masi pagto niyo, ugma ang klase. Karon, klase. Karon, ugma ang klase. Yapon. Dito na sa Manodomingo ay klase. Ayaw po rin yung absini ang adlaw ng ating klase. Di ba kay... sayang imong adlaw. Nga naman. Sayang adlaw ni mga mo-absin ka nga. Di, wala kay matunan. Imong classmate na natunan. Ikaw wala kay ni-absin ka, di ba? So, dapat eskwela kita. Kaya importante ang pag-eskwela mga bata, ha? Eskwela ta permanente. Oras na ay tatay lululula. Ay magkalimot alas 5 sa 6 na sa butag.
3: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial. Life Extension Vitamin D3.
4: Ganita na pad po pong tuhog ya sakita gid ni ba. Habit na 4 months ang sakit sa kumtuhod. Pag kabalo nga ako nga naligi ko noy life extension, so nagsulay kong palit, nagkakaura ba ko glitson. Giinom isa na ako ang tulo. Nakaloy sa Ginoo, kanang wala na biya, wala na sakit. Nakaron nakalakaw na kong tarong. Buta sa gid atong kinabuhi kay butangan magyug extension.
3: Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Nagatos ka ba sa hindi internet o glaw sa servisyo? Sulbad na ibang problema kanya sa sulurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at ibanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon Euro City proper na kini sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na Chris Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Sa tanawan yung kontrata sa internet kung expired na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutan ang ground floor. CTC Building, Captain Vicentero, Conor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tisutawag lamang cellphone number 0917-555-2777 or 0917-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Parayong mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, full man o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Conor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
5: Andito na ang Mighty! Panlaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C! Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil pati ako ng arthritis. Wala na magbalik.
5: TTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika.
2: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na. Masig may diabetes ka na. Pag DTX pabanded na, DTX pabanded doon na ka ni powerful extract na phytochemicals ug antioxidant. Gikan sa disugar sugar cane, mga organic compound ebiktibo batok sa diabetes. Mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama. Ibong 6th life panggaa. Sa DTX pabanded, ibong sugar mubus na. Ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX pabanded mapalit sa mga butikas kaging diurog bisami sa Rital. Labi na sa Binature Wellness Center. Your best partner in health. Nemotan sa door number 10 BMG Building. President Kirino Conrica Street, Cagayan de Oro City. Tayo sa tawag lamang cellphone number 0975-8424-832 or pwede sa 0903-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Oras alas 5:09.
8: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum
1: Buntag na Pilipinas.
2: Balik na Maygala sa Tumaraguman. Sa ato ka muna mga kanabuntag ang Maygala Buntag na Pilipinas ha. Stand by lang Maygala sa tunog ka pa na itong mga report. Nasugutan na din ato ang Maraguman sa itong programa. Mga minsahin ninyo, mabuta lang. Ato na Tagano, pagtagano niya. Kalma lang yung mga minsahin niya. Kaya ato na ng Tagano, pagtagano niya ha. Relax lang ta mga sugit na kaminaw. Pasalamat tas Ginoo ha kay giiway taning dako kay mga igsoon nga kini bang super typhoon nga si Inday no. Salamat tas Ginoo mga kaigsoonan kay wala miigo sa ato si Inday. Oh pero nag-storm signal number 1 ang Cagayan, dili Cagayan de Oro City ha. Asa man gyud ang Cagayan? Cagayan de Oro City. Wala naman ang magigala pagbuyog Cagayan, Cagayan de Oro City, dili Cagayan de Oro City. So Cagayan mga sugit nga Ginoo. Agi pa isa karon dito sa kinibang storm signal number 1. Gisaka dito karon sa Cagayan tungod sa super typhoon Inday. So ang mga storm signal number 1 ani dito ra ni Magalas Luzon area. Kanang Cagayan Valley kana mga Santa Ana, Gonzaga, aw kaning area mga igsoon sa Santa Teresa no dito sa Luzon area ni mga sugit ni Gabinaw.
1: Magnum buntag na
2: kay bisag dito siya mo hit din sa ato pero mo pidpid man sigud siya, pidpid ba? Sayang pagpidpid, grabe ka dako kay mga sukit tira yung kinibang cloud formation. Dako kay ba? Sumoto nga naagya po yung epekto dito sa area sa kinibang Northern Luzon. No? Sa Northern Luzon, mga kaigsoonan. Muna nga makita mo ang yung cloud bansos, Ginoo, grabe kadako yung kayo. Super typhoon, ha? Super typhoon. Kining nasampit nga kinibang dautan nga panahon. So, bisan toon o dili sa ato, naapektuhan gyapon ang Northern Luzon. Iyan po gyapon na to sila, no? Kay grabe kay ning super typhoon nga dautan nga panahon nga agi mga suking tigaminaw. Ampo lang tas Ginoo. No, ampo tas Ginoo kay karon grabe ang epekto niya karon didto mga higala. Pastilan. Gani kay wala ni mi street kay kumi street lang ni mi agi lang ni bitaw sa tunga simbako palayo. Das tunga or diagi siya sa kinibang Bisayas. Ahurot, Timog Pilipinas, igo. Na, kaya tungkol sa katako kayo. Matabunan ko niya, may galang halos mapas Pilipinas tungkol sa katako. So kung mihit siya, ibisag tunga lang siya may agi. Ha, di alang siya Bisaya siya may agi. Ah, kabiran nga po ng Luzon o Mindanao tungkol sa katako. Sabi kay may gala, no? So, pasalamat tas Ginoo kay giiway kita niya ni ini. Kay sumala pas pag-asa na tungkol doon isa kinibang atong pag-usap-usap sa panahon ba. Grabing kainit. Muna nga ang mga bagyo. Grabe sa puno magalang kakusog. Muna nga mabawi sab na. Diba? Gikan sa mga tag-init. Grabe kainit kayo. Pag na'y bagyo, mga sukit na grabe sa kakusog. Muna may galang hitabo. So, salamat sa Ginoo. Wala to din sa ato. May gala sa Mindanao. Wala sa tibuok Pilipinas. Pero na'y porsyon. May gala sa kinibang Northern Luzon ang maigo gihapon mga higala.
11: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dili sa ta magala balikan sa nato magala sa Magnum Hunter sa Cross kay nako noy nagsinumbagay magala nga mga estudyante. Na binawato sa nato airport standby di Magnum Hunter ang kay rent a condo scammer. Gireklamo daw matod pa. So check sa nato report Magnum Hunter 13 sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Risa Cruz.
11: Magnum buntag na Pilipinas.
12: Ngayon, ah, nagreklamo Magnum Proceed no ang usa ka inahan nga OFW. Ang kaya nabalitaan niya, magdumapisya doon mag-leak sa kinibang lugar sa social media ang pagbunog ang pagkulata sa iyong anak. Nakasayal para ba o isa sa mga kinibang pribadong tunghaan sa kolehiyo mag-deforsin. So, anong ipili ang bullying mag-deforsin, no? Sudyante man sa elementarya, ma-high school, ma-college, din sa mga dagko, may edad na, din nagyo pribuli, pulahi naman yun. Ang bully sa mga sudyante, kaya gawas nga mag-kinalating nga mag-deforsin, mag-sinumbaga. Bot naman yun sa kanibang lugar nga magda-medical, no? Ginasuha na kay na nasaktong edad. Gani ang isa sa mga inahan ini nag-post na social media na grabing kabalaka niya kay ang yung anak mag-reversive. Hindi naman express sa una nga bang mag-video call sila, hingatawa, mag-share, mag-reversive yung ginsayang uya, boy, kanil siya lagi. Gala siya mag-reversive. Masige nag-jacket ang yung anak, so ipacheck. Ipacheck siyang lula mag-reversive kay lagi. Pag yung tag-OFW, lamang yun sa mga apuhan, sa mga ginikanan, sa babae o baka lalaki. Yun ang mga anak, so mag-check, mag-reversing, ano ang lago man ka? Lago mga baga, ang kiniliog, ano, makasabot ang lula, mag-reversing. Gipitsuran o gipamedical, mag-reversing sa mga kanibang balay-tabaran, disnakban sa gandiyo, dito nakita. Grabing pagkulata, mag-reversing, hindi lang dagay lima, o pito ka mga sudyante. Yung nag-iniluga sa uyab, mag-reversing. Ang kanyang gikulata, may gipili sa lalaki niya lang to. Siguro sa pito ka mga barkada nga katagang gwapa ng campus, ikaw gipili. So, lugar, ang kanyang biktima, nakasinati o depresyon. So, sa dili na mag-school, o sa sige, ano, mag-depresyon nga, ipalo-up, kada-adlaw, o baka sa semana, likyatan ang school, ang room, ang kanyang gi-skulan. Ito nga, mag-ihapon, kaya ito, mapagpasalula, nag-school naman yung apo, ano, katako ba nga absence sa kabuan. Duwa ra mosul sa klase, asa di siya paingon, dili mag-deforsid, mag-lock di siya dito sa kaning kwarto. Dito rin siya, hangtod sa matapos ng klase, di magpakita siya nga naka-uniform. Pwede siya musulod sa itong klase, mag-deforsid, kinadlock na siya. Magpakita siya mga classmate, katungod, di ko lata kini mag-deforsid. Duwa may nag-video-video, gana mag-iuban. Sakay para mag-video, para kung mag-i-post sa social media, mag-viral din mag-deforsid. So, mo ginusa sa makahatag po, do pinagi siyang linya nga paabot mag-deforsid, do matagpasinan, matagpasiyang anak nga mga bahala, gikulata ko mawa, anong pukupatiya, pero kaysa inahan mag-deforsid, abing kudko dito trabaho, so kanin sa ibang bansa, para lang mapatungha, gikan sa grade 1, hangtod sa college na, imbes mag-graduating na, pero na inaangtod siyang anak, ganit sa pagkaroon, mas nga gipatawag ang ginikanan, kaya mas maayong mag-ginikanan mag-deforsid, kana lang si Jante may patawag karon okay pa na sunod basta katong mga tao nga katong mga si Jante mag-appreciate nga okay po ilang ginatan sa ilang mga binikanan nga nakita mag-appreciate nga away diri away dito depende po kayo na po ba mag-engage sa kanilang tao nga sa social media kasi makita nila mapuno ilang buhapin mag-appreciate do ang inahan hindi mo lakang nga mag-coordinar mag-meeting o mag-uli mag-appreciate sa mga raang kung nabunog kay pag-medical pag-lanto sa mga medical resulta sa medical mag-appreciate usa ang samad nga naangkon kani mga bunog dito siyang lawas gipatiran gisikaran gibirabirang buhok kita yun naon mag-appreciate labi na ikaw ginikanan na maka-fail og yung anak imong anak ibig sige pa-eskwela sa privado nga tungaan private lagi ang eskwelahan pero pagawas mag-appreciate dito po siya giyatangan kaya sa pagkaroon na-refer na ako pagkita mo na sa kapulisan usa sa mga kanibang kapulisan din si Nakben sa Gandhi Uro labot nila nga pag-bunog sa usa ka estudyante nga babae mag-appreciate porque nag-ilog matod pa sa uyab. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum 117 Risa Cruz, kita og serbisyo Magradio.
13: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magnum Hunter Risa Cruz. Pabuta lang saan mag-exoon ang update ani magalang usak ka lalaki sa mintaon magalang kagabi eh. Nga nag-kinibang ituan magalang nga naghuno sa kinabuhi. Yes, GK Village, kalaanan kinituan ni nga itong nagmayan. Kaya tungod lagi may galang kay bulag sa kapikas, biyaan sa masaya mga anak. May rason mga higalang nga nag-unay in town sa iyang kaugalingon mga kaigsunan. Usang depresyon, may galang, di yun. Ito, makuhan lagi yun. Wag yung maka... Usa, tawag lang mo o dalikyat mo sa itong city psychosocial. Di ang city hall. Diba o mga magtambag, usabay ang buhato na ito, ani. At mo sa barangay, patpatabang mo sa barangay, tungod sa imong problema, depresyon, ayaw suluwa ang problema. Iistorya, kay naay mga sulbad sa problema. No? Kay delikado kay na may galang depresyon yun. So, diya sa GK Village, kalaan ka nituan, sa intawang kalalaki may galang, tuuan mga igsoon nga, naghuno sa itawan sa iyang kaugalingon. So, ato may galang, huna-unaon nga di lang kita nag-inusara sa kalibutan. Nagantay mga problema tanan. Pero ato lang may galang huna-unaon may galang problema na agyoy kasulbaran.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dito sa Tony Magnum, Hunter Angel Alzado kay nakunoy kinibang fixer sa SSS gireklamo sa biktimang babae. Na, mauna ni karon ang problema sa fixer. Bisag asa gid may gala na idagko kay ipamutang sa mga ahensya sa gobyerno nga no fixer allowed pero always man sila allowed sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
13: Magnum, buntag na Pilipinas.
12: Service na osa ka tawo ang mga sa atong contact sa Police Station for Kanan kumalagi gid siya mabiktima sa nagpuila mag na mapasin nga fixer o anda matagamatag o assistance aron maproseso ang gikinahanglan po ng mga ipaprosesong dokumento dinha sa buhatan sa assistance sa barangkarmen ng atong dakbayan ibutyag nga mo ay gireklamo nini po nga complainant nga siya Mama Jessie ang usa ka babae nga gilangan si May kini tungod lagi kay nagtanyag pang kini siya po mag na mapasin no o gamas apaspas nga paghimo sa transaksyon din sa buhatan sa assistance nga di na po nanginahanglan pod wag na ma-proceed nga mo adto pa siya sa opisina sa SSS dinas may barangay Carmen ng atong syudad iingon nga buot panggod nini po nga mao nga biktima nga si Ma'am Jessie nga magpa-member sa SSS so iha lang yung personal nga contribution din po mag-proceed kaya lagi di man po siya empleyado nga buot lang ipod niya nga puhon nga kung panalitan man mo abot ng panahon mag-proceed nga mag-senior citizen niya si Tijan na siya dahil na dila po mga pangalan na emergency sa Department of Democracy dinagi po yung SSS na makatabang po dyan sa iya ha so gibot yan sa nangisitan nga biktima nga gipangayuan siya sa katilad nga 570 pesos release daw dahil po doon pa mag-democracy kung unta may iya hapong nga gikinanglan like sama na lamang sa identification na card nagi ka sa SSS so giingon sa nangisitan nga biktima na damdam siya nga mapasa sa mga requirements nga gikinahanglan po ni ini so giingon na nga kanyang kinahanglan lamang o usa ka valid ID phone number o mag-fill out siya sa form po mag-dumapresid so giabuti ang usan sa maupong reklamante nga si Ma'am Jessie nga di ba di ay ni ma kanyang
0: kuan na diskuido magdumapasya ng ila po nga transaksyon kay one day release marag na paspas na pagka ayo so natingala po siya magdumapasya tali wala po man nga kabali na siya daan nga ang iya pong transaksyon online dili man po buhatan sa opisina yun po dahil sa kaming SSS yun po damis mga personal so matod pa sa kaming pong gireklamo niya magdumapasya nga sa iyahang nga pagproseso dali na yun po magdumapasya kaya doon naman po siya ikaring kauban na kuno nga processor po din sa buhatan sa SSS. So, sayo na daw ko nung nga maistorya, yun, di daw ko nung malangan magdumaproceed. Kung nga malangan ba, June 10 daw ko nung, July 10, magawas na din po nang ihangagi pa nga yung dokumento. So, gagani, tungod po sa iya pong kabalaka magdumaproceed, iya pong nga giingnan ang kanil pong iyang gireklamo karoon nga si Mami, nga di siya gusto nga ma-biktima sa scammer. So, ingon po daw kanil pong gireklamo po magdumaproceed si Mami, nga di man po daw ko na siya scammer. So, naka pantero po din noon ang kanipong nahisipan nga biktima. Apa, nag-ibot yaga, lag-iini po nga maong komplainan nga pila naman ka mga panahon magdumaproceed. No, kaya may agi pa man din yung mga bulan po di ay isundan din niya yung hapong nga transaksyon. Pero katay may aging tuig pa rin po magdumaproceed ang hapong nga pagsugod sa yung transaksyon. Pero hangto di mga panahon na tumara na lamang, natuiga na lang, o pag-iapot po na naabot ang iapong nag-ipangayo kung magdumapasid na dokumento, iibot niya po na sa kaningang complainant na nakahatag na rabag po siya magdumapasid na sa itong nag-iingon na SSS registration na fee o kakatupunan po nga bayad nag-ipot sa servisyon nini pong nahisgitan niya kaningang suspensado nga si May. So, sa iapong nga bahay magdumapasid na nagtanong ko po din tayo siya sa pagreklamo ani nga ito po na sa SSS kay kabalunggit po siya nga di mo din mareklamo sa SSS magdumapasid kaya di magiging po din empleyado sa SSS ang iya pong katransaksyon kung inong ganyan ikon lang itang siya nagpablato sa mga kapulisan aron po nga ma-identify kini nahisutan nga suspensado nga nailan niya sa pangalan ni May aron po nga ma-validate kung mapagiging po din iya pong identification po magdumapasid kung mapapanabag kini kung gina po makapangilat nga ito sa uban. So ang nahisutan ni insidente nagsabi po nga leksyon sa iya pong nga bahay na ilapin na tiyo masayro magpapasid sa uban po na 74 po manda ko no ang nagasto na ko na sa registration magpapasid o gagani man halos na rin po nung servisyo sa SSS di naman po kayo po na magawas gino kung katilad mo magpapasid ilapin na online pwede naman po di mo makaning proseso na basta kayo na pa kaning change na po di mo yung status gikan na sa kaning sa lugar sa temporary nga to sa kaning kaning permanent magdumaproceed, pwede na din ka maghimo na gimo akong SSS sa online account. So, mayroon dahil, nga kayo pong biktima nga si Jessie, na dismaya siya, pero malagi na, di ba po niya po mapugos magdumaproceed na manubag po ng SSS, kaya di man po siya, dito mismo sa mga opisina, naghimo siya ang transaksyon. Makaya ka rin po sa ulit, nagigas sa Police Station for Carmen, kami si Magdumaradio 20 Angel, sa Rosmalita of Servicio, Magdumaradio.
14: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat magdamantaran dyan sa doon. Naman ko igong oras. Uy, wibis na sa doon ba? Oh, dali agad sa panahon ba? Pas-pas kaya tong panahon. Agoy, Ginoo, tabang mga langit. May buntag ni Sonia Payan. Mina ko na Sonia Payan karon Ma'am Joy Martinez. Dahil natin 3 minutes lang ni. May buntag na kami. Shoutout lang naman. Ako, kauban, mga Yapo, dire sa Yapo Avenue, Kamamanan, watching you live. Uy, salamat kay Roger Dibdib. Good morning, Magdumibbe. May buntag sa Bini Asinas. May buntag. Kape-kape, Matod Pan William Tadeo Jr. Sige, bira diha. Pirayos Bilyami, may buntag diha, Magdumibbe. Ayang paborito kayo si Rikim. Bip-bip kay niya. Kay maikik tingog, maikik mo kantam. Nindot to magtandi mundo ha. Pirayos. Ikaw mag-gitara, siya mag-bukalis. Paita lang. Ngayon, sige, maminaw. Ang yabaga na ba itong tingog? Ano ba?
14: Magnum, buntag na.
2: Bita, may buntag atong amigo niya. Banat niya punta, amigo. May buntag, Magnum IP. Minaw, Mikaron, Santa Ana, Zone 5. Uy, taga Santa Ana, may buntag. Josephine Eliminto, may buntag niya, Josephine. Good morning, Magnum IP. Shout out ko sa kong husband. Sayo kayo, nagluto para sa pamahaw karon. Uy, salamat kay sa pamahaw ninyo niya. Junipil Kapangan. Ah, sige, may buntag niya. Mayong pagluto niyo sa pamahaw. Sus. Lami kayong pamahaw karon itlog sa manok din, okra din, kinibang langgunisa, ah, maing kaon. Shout out Amoros El Salvador, Magnum MP, ni Jinjin Cabanos o Chip Junel Ramos. Thanks, Idol lo de. Ah, sige. Si Rocky Talian Turalba. May muntang na Rocky Talian. Buntag na Pilipinas, magdabibbe. Madato yun ang mga kawatan, ane. Na, mao. Dato yun kay Dagan Kurta. Watching live, Petron Patag Sidio to SG9B, RR, stay alert. Safety always, buntag na Pilipinas. Tana mga gwardya karon, may buntag sa kanilang mga gwardya.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Labi na katong nagadawat tong sayo kay Pinaskuhan. Susayahay ba kayo? Sana all guys, sana all. Di ba sa tanang mga gwardya karon ha? May buntag tanang mga gwardya, nga alerto kayo. Labi na katong nagadawat tong bisikleta, may buntag ninyo diyo.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagitang tao, magkugi lang ta, nagitaw sa butanaw sa itong pagkakugihan. Di ba? Buutan God, siya, nagi mga grasya gabong madawat. Ana, arang kinabuhi. Ana, ana, magibantik ra. Ana, ana ta, arang kinabantik ra. May muntag na sa barangay tablo, nagmonitor na itong mga grupo, mga team na ito diya. Mayong muntag sa tanan, Team Scorpions. May muntag sa Team Scorpions. Ginaminaw karon. Alam, may muntag yung tanan diya. Mayong pagpanikaisikay sa Team Scorpions. Kumbati lang yan punta. Magnum MP, dili kahimutang ang mga tao. Kung, ah, okay. May muntag na ni Juanito Cobillan, may magaminaw niya. Mayong muntag. Good morning, shout out ko sa Kang Kulot, nga naminaw sa imuha karon. Sige, Kulot, may muntag Kulot. Wala na ko'y igong oras. May gala din sa ito panaguban sa itong programa. Karong abuntag-abuntag na Pilipinas. Apikin na yung kayo mga sukit ng binaw. Ugma, maurag yapon ta. Buntag na Pilipinas. Yapon ta, ugma. Buntag mga gala, ha? Sa usang gawas ng katiriman, katawan lamin kamahanan. Naglayang marugan ako sa katawan ng mga tuwan. Salamat din lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
14: Magnum, buntag na Pilipinas.
15: Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 5:27.
16: Oras hatod kanato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
17: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
18: Pirmig ang pangihi, hanap kang pananaw ug pagpamhinod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500 karon dayon.
19: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
18: DTX 500. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
22: DTX 500 mo itubag sa diabetes. Kundiin kini. Makapaubo sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. O mabalikon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kaligayaan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong til, pagkaguba sa imong mga kidneys o pagwag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Paimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika. The Alternative Medicine and Wellness Center, Market Sari Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
23: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
24: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 og 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
25: We are inspired by the words of Saint Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of Saint Padre Pio of Pietrelcina, prayer partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well in our situation today.
3: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
4: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Insa ka ako magpa-HIV testing ta?
5: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Priya, Udi, San Pedro. Mausap ko o ultrasound niya. Niya ginakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya rin kong girisitaan ng Life Extension D3. Mga 2 months, nawala nga ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver ko. Ipigibo kayo ang Life Extension D3. Longer life.
6: Dinhi ka na mutaya sa imuang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
26: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
27: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nagluhan sa itong mga balita sa itong Magnum Morning News. Una sa mga balita, taas sa itong Magnum Lokal, usa ka mahan na palgang patay. Sulod sa lawak sa kanito aning sunod. Magnum National Attorney Michael Paua, miklarong natural lang ang litigation, ang pag-object sa depensa sa mga musyon. Magnum National Russia, namaya gani na simpleng military operation apan gubat na ang pag-atake sa Ukraine. Magnum Business, DOA. Mingon, na wala mabalaka kalabot sa seryosong sitwasyon sa hoarding sa produktong petrolyo sa Nasudi. Magnum Entertainment Miss Philippines Earth 2025, Joy Barcoma, di na dawaton ang mga pagkumparar kaniya ngadto kang aktres comedian Kakay Bautista. Magnum Sports, Pinoy Paul Vault star AJ Obiana, nagtapos sa ikaupat kabasto sa Fly Athens Tournament sa Greece.
27: Magnum Morning News.
2: Mga eksod, kumusta? Mayong buntag, karong adlaw, adlaw karon nga Miyerkules, 8 ampit sa bulan. Bulan may gala sa Hulyo, tuig 2026. Kini si Magnum Persid Blanca.
28: O Magnum and G. Alzado.
2: O karon sa atong Magnum Radio History Today.
27: Magnum Radio
28: History Today.
2: Hulyo 8, 1929, ning adlaw, naidangat sa nasod si Dwight Foley Davis aron muhulip sa gobernador general sa Pilipinas. Gitudlo kini ni US President Herbert Hoover nga muhulip usab ni Henry Stimson sa gihimong pagigpulong sa iya mismong paghidangat sa nasod. Gibutyag ni Davis nga makaayo o makatabang ang kooperasyon ubos sa Jones Law. Si Davis ang mihimo sa usa sa labing halapad nga reconstruction sa Malacañang Palace gikan sa ginamang kahoy ngadto sa Spanish era colonial house ngadto sa dako nga konkretong mansion. Hisaran nga miluwat kini sa katungdanan gumikan sa personal nga hinungdan niadtong Enero 9, 1932.
0: Magnum Radio
1: History Today.
2: Kanon sa Magnum Lokal. Patay nga napalgan sulod sa lawak ang usa ka lalaki sa GK Valley Zone sa Bankalan ganito ani syudad. Ang mitima usa ka bahan nga gibiyaan sa tulo niya ka mga anak. Subay sa report nga nagbulag usab kini sayang kapuyo limitado lang ang detalye usab tungod sa nagdumili ang paghatag. Sa dugang pamahayag ang pamilya samtang ibutyag sa pila ka mga silingan nga wala na kini pulso sa ilang pagtabang. Ang depresyon diniti aw. Busa kung ikaw gibati og depresyon, nanginalan kaw ka istorya, anda maminaw og dili ka i-judge bisan unsa panang problema. I-contact ang DOH Mental Health and Psychosocial Service. Team Kumusta Ka Hotline. Cellphone number 0997-3590-888. Pwede sab 0965-0556-777 o ang numero 0965-8356-888. Sila 24 oras nga available o anda mo tuwag sa inyong igsoong ayaw papilde sa problema.
8: Nagpasalamat si Punong Barangay John Chadlim sa Barangay Kasuagan ng ato syurad na daling nasulbad sa kapulisan ang kaso sa pagpanunggap patay sa ilhang barangay. Kinuha na dakpada ang suspect na minunggap sa magsuon diya sa Science Kasuagan din usa ang patay o gusa ang samdan. Matodilim nga mo yung ikapariguro ng ang tanang nalambigit sa ilang kalihukan sa ilhang lugar doon ay kabutangan tungod kay dili sila muhunong hangtod kini sila madakpan.
9: Nagpasalamat kong within 48 hours no na sulbad na gyud ang katong kasong pagdunggap ug salamat pugo sa Station 4 sa ato ang sa kang Major Mantala kay paspas kayo ang operation nga nasulbad gyud mismo ang katong pagdunggap nga nahitabo. Nasulbad gyud mismo, dali ra kayo ang nahuman ang ug nasolusyonan ang problema. Kami sa barangay digit mi ga amog yung ginapaningkamutan nga kanang mga individual kung dili na sila madakpan karon na git na sila adlaw panahon. Mao nang akong hangyo sa ila nga mintas sayo pa mangundang na lang sila kay kung dili man galing moabot ra gyud ang panahon nga madakpan sila.
8: Ang pamahayag ni punong barangay John John Lim sa barangay Kauswagan ng atong syudad.
2: Alas 5:38 ang oras, DILG Region 10. Gipalig-on ang digital governance pinagi sa LGUs training. Di anitari, pinagi ni Magnum Hunter 13 sa Balita og Serbisyo. Ana si Magnum Hunter Risa Cruz. Oh. Sige. Ay, sa standby na Magnum Risa kay ang iyang kahimanan na lubat mga sukit ng Kabinaw. Standby na Magnum Risa, plastar imong linya naan kay balikan tara kakaroon taon. Mga survival beneficiaries makadawat na og pension program sa SSS Region 10. Sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kamaktulan.
10: Ginusad karon sa botan sa Social Security System kon SSS Region 10 ang pagtunol og pension loan nga programa alang sa mga survival pensioners. Kinimatod pa ni John Michael Olaybara, ang SSS CDO Branch Junior Analyst Account Management Section, nga aron maservisyuhan usaba ang talana ng mga survival pensioners nga makadawata sa mga benefits panahon sa mga panginahanglanon. Hisayra na nga ang mga survival pensioners mo kini ang mga nabiling membro sa pamilya sa usa ka regular pensioner nga nipanaw na sa laing kalibutan.
11: Before, ang pension loan program is offered only to retiree pensioners. Karon, i-offer na siya sa mga survivor pensioners. Survivor pensioners, muna siyang kadawat sa pension sa namatay nilang SSS member nga partner or spouse nila. So, pwede na sila maka-apply yung loan. So, ang ilang loanable amount is half sa ilahang pension nga kadawat. So, i-apply na nila online. Okay? And then, ang last two is ang kining My SSS card. Kining My SSS card na to, ang existing na tong ID is katumang UMID. Iwala na to siya. Okay? So, ang default is ang My SSS card. So, ang difference is, hindi na ka kailangan mo ato sa nearest SSS branch para mag-apply. Okay? Kailangan online nimo sa apply as long as registered ka sa PhilSys or sa atong national ID system. So katong record mo sa PhilSys mo to siyang i-capture. So imo to siyang i-apply through your online account. Mura igura ka mag-click-click dito, then need lang gyapon og camera sa imong gigamit nga phone or computer, then once approved, pili rin ka og bangko. Sila ang isa to nga bangko ang imong gipili, mo to siyang mo-release sa imong ID.
10: Ang pamahayag ni John Michael Olaybarra, ang CDO Branch Junior Analyst Account Management Section sa SSS. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kamaktulan sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 5:40, balikan sa natos Magnum Ray sa Cross, DILG 10, gipalig-on ang Digital Governance binagi sa LGUs Training. Sa Balita ug Serbisyo na si Magnum Hunter Ray sa Cross.
12: Gipalig-on sa Department of the Interior and Local Government kung DILG-10 ang digital transformation sa mga lokal na pangkagamahanan na pinagi sa upat at ang local government unit support system technical training o strategic planning ang maong pagbansi-bansay nag-promote sa paghatag mga personnel sa mga personnel ang bagong kahibulot sa pinakabagong LGUs enhancement pagpaila sa mga bagong digital tools o pagpalig-on sa ilang technical kapasidad pinagi ni Gilauman nga mas mapatuman sa ICT system ang mga lokal na pangkagamanan din sa Tibok, Northern Mindanao aron mas moderno o responsive ang paghatag sa serbisyo publiko pinagi sa mga teknolohiya nagbaray na siya ang buhatan sa pagpalambo sa digital governance isip kabahin sa ilang pagpaningkamot na mapaligoon ang kalidad sa lokal na pangkagamanan o serbisyo alang sa katawhan. Balita na hipos gikan sa DILG-10 na kinisip ko na para sa Magnum Morning News, kini si Magnum 113 Risa Cruz sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
13: Gipasabot ni Xavier University Law Professor kani City Mayor Oscar Moreno ang kamahinungdanon sa proseso sa impeachment. Matod ni Moreno nga usa kini pamaagi aron maasiguro ang tulubagon sa mga opisyal sa gobyerno nga gilakipan sa presidente, vice presidente, mga miyembro sa Korte Suprema ug mga miyembro sa Constitutional Commission ug Ombudsman.
14: Everybody in public office is accountable. Now, all officials, gikan sa mga empleyado, sa mga appointed officials to elective officials. No? Impeachment is a special mechanism to hold certain officials accountable. Like, there are officials that the only mechanism to hold them to account is through impeachment. The president, the vice president, members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commission and the Ombudsman. They are accountable only through impeachment. So impeachment is actually a double-edged thing because impeachment also gives special protection to these officials.
13: Ang pumahayag ni Xavier University Law Professor Ogani City Mayor Oscar Moreno.
2: Alas 5:43 ang atong oras sa parainta sa dugang mga balita NYC CDO giawha ka mga matanon nga moapil sa Nation Building sa Buwanan eh. Sa balita og serbisyo na si Magno 24 Jane Luna.
15: Giawhag sa National Youth Commission Cagayan de Oro ang mga kabatanunan nga mahimong aktibong kabahin sa Nation Building pinaagi sa ilang pag-apil sa mga programa og kalihukan nga makatampo sa kalambuan sa komunidad og sa nasud. Gibutyag sa NYC Cagayan de Oro, ang kabatanunan aduna importante nga papel sa pagtukod sa usa ka malinawon, progresibo o responsableng katilingban, busa gidasig sila nga moapil sa volunteerism, leadership trainings, environmental activities, ug uban pang community development programs. Giingon sa hansya nga pinaagi sa aktibong partisipasyon sa mga batan-on, mas mapaligon ang kultura o pagserbisyo, disiplina o responsableng pagkalungsuranon. Giawhag usab sila nga gamiton ng ilang talento, kahibalo o kahanas. Aron mahimong instrumento sa positibong kausaban samtang nagpadayon ng NYC Cagayan de Oro sa pagkiktimbayayong sa sangguniang kabataan kun SK, mga tunghaan o youth organizations aron mapalapdan ang mga programa nga naghatag og oportunidad sa kabatanunan sa pagpalambo sa ilang liderato o kapasidad. Balita gikan sa NYC Cagayan de Oro, kini si Magnum Hari 24 Jane Luna sa balita og Serbisyo, Magdubradyo.
28: Nagtigom ang mga obispo sa nakariyang bahin din sa Mindanao Pinagi sa Mindanao Evangelical Leaders Council diin matod ni Bishop Alex Eduave, founder sa Celebration International Church, yung miyembro sa Cagayan Organization of Pastors and Auxiliaries Kunkopa, nga tumong sa mga panagtagbo, nga hisgutan kung unsa ang ilang matabang sa mga biktima sa linog sa Jansan o kung unsa ang buhaton sa mga panghitabo karon sa nasul.
16: Panagtigong sa mga bishops sa Tibok Mindanao. Ipasagdahan sa Mindanao Evangelical Leaders Council. One ay nagkabihan ni sa Rung Karidjon, mga 30 kasyudan. May mga 20 ka-bishop niya karoon din eh. O mga leaders, mga pastoral movement. Kani nga panagtigong para ni paghisgot sa o sa kaning pagtabang sa mga biktima sa linog dito sa Diyan Santos. O, pero labaw sa tanan, kanini ang kapangitabo karoon ng problema sa nasod. May tungod sa kanini ang mga injustisya nga ito nakita. Butang nga giralihan na sa Manila. Pero among nakita nga dini sa Mindanao, maghimo og kaugalingong lihok. Walay mansa sa politika, walay mansa sa kanang na ang mga nakadawat malitam. O nga among kaisigutan karon kung sa'y among may buhaton.
28: Ang pumahayag ni Bishop Alex Eduave, founder sa Celebration International Church.
2: Police visibility sa mga personay sa MPS o pag-lecture kabayan sa anti-bullying o anti-illegal drugs sa mga tugaan sa lungsod sa Taguluan nagparayo ning panauna. Diyan detalye sa balita o Sir Visual na si Magno Hunter Risa Cruz.
17: Nagparayon ang Taguluan na Municipal Police Station personnel sa pagpaligoon sa seguridad sa mga eskwelahan pinagi sa police visibility man pagbisita sa mga kampos o pag-inspeksyon sa mga bags sa mga susyente. Sa Panguluhan ng Police Mission Leader Francisco Dungog at Chief of Police sa Taguluhan ng EPS uban sa mga kapulisan sa maong kaniamaong kalihukan na aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Mapugnan ang pagsulod sa mga gidili o delikadong butang sulod sa eskwelahan. Nagatagusag ang mga kapulisan kung mga personal labi na sa mga babae. Ang tuling lecture kabayan sa anti-bullying o ganito illegal drugs aron mapataas na kaibalo sa mga kabatanunan o dasigun sila ng mamahiyong responsable. Nga ano sa balikayan ang paglambig sa krimen o illegal nga droga matos sa kapulisan sa Taguluan Municipal Police Station kabayan kini sa ilang padayon nga kampanya aron padayon ang mga disiplinado kini pa nga tungaan o naman pinagi sa pagginabangay sa mga magtutudlo nga man ginikanan o ang komunidad balita na ipos ikan sa Taguluan Municipal Police Station para Magnum Morning News Chris Magnum 113
2: Risa Cruz,
17: balita
2: ang Sheriff Pisa,
17: Magnum Radio.
2: Magnum Risa, kung maning kag-lecture, schedule kay tako maning Taguluan, schedule sila dito pag-lecture sa mga bata about anti-bullying, Magnum Risa Cruz.
17: Yes, Magnum Risa Nodo, gani ano ang kaning kanibang lugar na gipakusgan sa kaning mga kapulisan sa Taguluan Municipal Police Station. Ano sa ang gitmang Magnum Risa na mag-facilitate sa facilitate nini, mao ang WCPD, labi na pagmintang anti-bullying. Kaya lagi na, nangunausap no, sa pagpanikama sa Police Mission Francisco Enrique Dumog, kiniiyahan po nga inisiyatiba sa pagkalibang hatag o lecture. Ginagumay na lecture mag-presido at itutukan nila ang high school level. Kaya mga
2: high school. Taas na yung bullying diha.
17: Yes, mag-presido. Salong sa Taguluan, no? Di malilong, labi na sa mga high school level mag-presido. Hindi na kayo ang nasa Taguluan. Natutok po yung anti-bullying mag-presido. So, ang kanibang lecture, kanaan ito mamanggit niya. Mas karoon, mas kita yung masgan. Tungkol po yung ganibang hagit. Labi na usan sa mga kapulisan nga sa naging sila sa dangkanan mag-presido. Labi na pagmiyuntan anti-bullying. Sama po nga makapugong ang pulis. Labi na pagmiyuntan makadasig po sa mga bata. Lala ba'y pulis? Hindi na po magpapadlong ron. Na mga pulis, hadlok taanig, yung manako, kurbanin, pero kaya halos sana na mag-proceed. Pag-agin na ang ilang lecture na makatabang yun, maka-apply sa salabutan, maka-apply sa ilang na pangunauna mag-proceed nga ang pagbuli. Dito ko yung sayap, dito ko yung paglapos sa balaod mag-proceed. Kaya basi malimot ang mga bata na tungkol kay bata sila. So ang buli, ganun po naman na, pero karun mas migrabi na yun tungkol sa social media mag-proceed. So pag-agin na ang mga personal sa pulisan sa lusas sa guluan na nagiting muha. Sa Malikayan, no? Diligid yung Malikayan, may iban-iba na, no? Baka makuankuan gamay ang mga, mga binagot, mga magganikanan. So, kayo ng mga anak, giluba o bulpin, giluba o lapis, baka diha. Anak, mag-deposit na ganyan, kamaagi sa klase sa buli. So, pinagin na ang lecture, dapat yung tabang matod sa Repulis, sa Medyo Francisco Dungog, ang chief of police sa Balon sa Guluan, na ginalip ang red, the school of mag-deposit, na privado man, kinipon na public man, so wala sila ipili. Kaya nga, kinipon na ando. Pagka, kanil kisa sa mga bag, nagpadayon pag yapon, mas giusgan, mas gipokus nga pa mga ganda mag-proceed. Kaya mo, ingan na na, dugay kayo makasunod. So sa'yo nandun ang pagka, kinipon nga lugay, pagdalikin silang mga room, karoon na sabi doon sa entrance. Sa pag-ari kisa sa mga bag, doon sa bag, ito makita sa mag-proceed. Doon man to, nangandoy nga mag-ibit ang bato, ang kusunyo. Sa mga klase ng mga ginadili, no? Labi na akong magsunod sa klase, labi na din sa kadagang siya din sa karong. Hindi maato po sa mga maestra mag-reversin. So, pag tinabangay na lang sa mga ginikanan, yung mga magtutudlo, o mga rasyon, no? Sa pagkatingwa, sa mga

0: usab ang mga rekisito. Sa pangiingon ni Yanyas, nga dili gilayon makuha ang marriage license o kinahanglan pa ang magulat sa pipila ka mga bulan.
1: Ang ato alang pinakatanahon sa pag-apply is natay duha ka link, no? Kana siyang duha ka link, ang unang nga link ana muna na siya ang link para sa pag-prep online nga pag-fill out. No muna siya usually ang ka-misinterpret pod na sa ato mga aplikante ma'am. Natay mga aplikante nga mag-expect sila nga tungod kay naka-fill out na sila online abi nila nga uy naka-apply na sila, which is wrong. Ang pag-online nato sa kanang first nga link is muna siya ang pag-fill out lang nato sa form para pag-abot sa opisina igo na lang gidayon sila mo pirma ug mag-check sa mga information. So maayo kayo siya nga kuno kay kanang dili na sila mahago og fill out sa mga information sheet pag-abot sa opisina. Ikaduha, kanang ikaduha nga link muna siya ato ang link para sa ato ang pre-marriage orientation. Dala na siya ni CID? Community Improvement Division, which is a CID. Part of the requirement dayon, muna siya ang requirement manggod. Of course, ang CENOMAR, Certificate of No Marriage, ang birth certificate, of course, establish na ito ang identity na ito as aplikante. Dadula, kay para ma-establish nga residency sa Cagayan, dili man po pwede mag-apply, dili po ang mga tagalain dapit.
0: Ang pamahayag ni Lendley James Yanya sa City Civil Registry.
2: Para yung tamay galaw karon sa atong Magnum News Update. Sa atong may galang Magnum News Update, gipaygayon ng Osaka Ecological Solid Waste Management Coordination Meeting sa barangay Lumbi aron mapalikon pausap ang implementation sa ustong pagduma sa basura o mga programa sa pag-segregate sa basura sa komunidad. Gitabungan usab kini ang kaliukan ni kagawad Janjan Kalam uban sa representante gikan City Local Government and Natural Resources Office Conclenlo o mga membro sa komunidad sa barangay Lumbia. Ang meeting nagpaila usab sa mga purma sa pagmonitor alang sa pagkolekta sa mga recycle nga basura aron mapaayo ang dokumentasyon og accountability. Dugto dinhi gipasalig ang mga residente sa barangay nga magtinabangay padayon ang pagtrabaho padulong sa usa ka mas hinlo og maluntarong barangay Lumbia. Alas 5:54.
3: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Gaba nakit ba ang joint sa imo mga tudlo nang hubag og nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C ka na, kini usa ka Alkaline Vitamin C mupaubo sa uric acid sa imong dugo og manalipod kani mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMax o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, naimutang sa Market 3. Agura lapasan kagayan di oro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: mo mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
3: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
2: Mahalang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
3: Wise jud ka, Mari.
2: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
3: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
4: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry. For a comfy sleep, from day one, i-continue mo.
3: Balihin na sa Wi-Fi Internet na kasaligan sa Globe G-Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber Internet na ang Internet nga up to 300 Mbps. At dunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. At tulang sa Globe G-Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Balihin niya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. 26 per DTI Fair Trade number FTB-249601, series of 2026.
4: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
5: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
6: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
7: Happy!
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Magnum Morning News.
11: Alas 5.59, dinis atas ng Magno Weather Alert sa Pag-asa.
10: Magnum Weather Alert!
11: Justin Navarro, good morning.
12: Mayroon din pagsuma, mayroon din pagsatong mga sasin sa paninaw para sa itong lakaw sa panahon karang adlaw. At sa paalas 3 sa buntag, ang update sa itong monitor na si Super Typhoon Inday, kaya nakasulod na siya sa itong Philippine Area of Responsibility at sa paalas 3 sa buntag. Ang iyang lokasyon kayo nasa 1,420 km east of Northern Luzon. Siya'y lakas ng hangin niya mo abot sa 185 km per hour o paghuros niya mo abot sa 230 km per hour. Nagpadayin siya kang naglihok padulong sa westward na direksyon sa tuloy niya 25 km per hour. Sa pagkakaroon, walang mga direktang epekto diri sa ito sa Mindanao ang super typhoon nga si Inday o ang southwest monsoon o ang hangin habagat ang nagpadayin kini nga naghatag o epekto diri sa Mindanao. Ugang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani ug South Cotabato makasinati sa mga panganuron nga kalangitan ibabanan sa katag-katag nga pagulan sila sa pagpanalugdog tungod sa southwest monsoon or habagat. Posible mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan nga tunas sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtangang ubang dapit sa Mindanao makasinati lang sa panalagsang pagdagum nga sa mga panganuron nga kalungitan inubanan sa patak-patak nga pagulan kilatot pagpanalugdog tungod sa southwest monsoon. Posible gihapon ng mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman sa kasarangan nga ito sa kusog ang magagitan sa habagatang kasadpang na direksyon o ang katagatan kasarangan nga ito sa kusog ang mga pagbalod. Temperatura nga ito katong adlaw nagre-range ng 26 to 32 degrees Celsius o ang atong adlaw musubang unyong alas 5.29 sa buntag o masalok ng alas 6.05 sa hapon. Philippine Standard Time alas 6.01 sa buntag. Mga na itong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
11: Salamat Justin Navarro, Pag-asa Weather Forecaster.
10: Magnum Weather Alert!
11: Dupan sa atas market nyo, spesyo pa nalito sa atas merkado. Dias Kugon, kumusta bang Kugon? Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter, Reza Cruz.
13: Yes, Magumang Fishy, sir. Live at ready ka rin sa may Kugon Public Market Station at Magumang Fishy. Yes, favoritos, managunong parisuno ng mingon sa uga presyo sa isda. Magumang Fishy, sa murong medyo barato. Ang inig ang video kay kamay nagkakuan po nagpresyo Magumang Fishy. Sagunta sa isda. Oh, mamay yung 40, bubuy lokal Magumang Fishy. Nasa kay presyo sa isda. Dahil, nagkakuan na sa mga girikanan na nagmunito sa Magdum Radio, inaadlaw. Paborito sa mga nagunang pariponan. So, bangsi, nananig ang kilo. Gulit, 120 ang kilo. Gunting-gunting. 140 ang kilo. Burot, 120 to 160 ang kilo. Bangos, 170, 180, 180 ang kilo. Karaw, 200 ang kilo. Tabas, 120 ang kilo. Indangan, 160 ang kilo. Pandawan, 180 ang kilo. Butis ang tulingan, 160 ang kilo. Salmon, 200 ang kilo. Tilapia, 150 to 180 ang kilo. Yellowfin, 280 ang kilo. Ubod, 140 ang kilo. Sarisari, 360 ang kilo. Malasigi, 580 ang kilo. Bones, 250 ang kilo. Panit, 250 ang kilo. Pangas, 380 ang kilo. Buntot, 400 ang kilo. Barilis, dagpo, 540 ang kilo. Trakito, 600 ang kilo. Nukos, 600 ang kilo. Lipsy, 200 ang kilo. Mulmul, 200 ang kilo. Iyan man ang bugas sa Google Public Market. Ang imported na bugas. Ito pa nagsusuyo pa rin. Imported na bugas na nakas sa kiribang lugar, no? Ang kiribang Princess Pia. Nakapinin ba gapon sa kanyang substitution, 50 ang kilo planters, 45 to 47 ang kilo hayang show, 50 ang kilo Japonica Vietnam rice, 55 ang kilo peacock rice, 50 ang kilo no, o kunji rice, 50 ang kilo yun man, yang show, kanibang pork, kanibang yang show Vietnam, 50 ang kilo o gawin man ang master chief Vietnam, 50 ang kilo Princess Bia do, 50 ang kapon ang kilo yun man, ang White Leon Vietnam. Imported na bugas, 50 ang kilo. Pika rice, 50 ang kilo. O himan mag-upresid, no? Atong local rice, ang kining Prince of Vietnam, 60 ang kilo. Bigante, 58 ang kilo. Sinandiling local rice, 59 ang kilo. Yang mas local rice, 60 ang kilo. Sabintona, Valencia rice, Convoken, 54 ang kilo. Premium rice, 48 ang kilo. Naman ang mais puti, numero 6, 45 ang kilo. Mais numero 12, 45 ang kilo. Yun man ang unicorn rice, sa 40 ang kilo. So, dito pa sa itlog, mag-o-offersin no, kaya ang itlog, nagpabili pa siya po ang extra large, sa 250, medium 210, suga, gato-gato na nagladri, o kaya 250 ang 1, XL. Yung ilang medium is 210, ang natural stock sa 30 ounce small, kaya kasog po na kalin. Kani nga tindahan mag-o-offersin. So, makalato mong kapag monitor no, sa mga nagulang panitunan.
11: Kumusta na, Gawas, mag-dumrisa kay araw ng Kugon Raba, Bibo, Das Gawas, kumusta ba niya? Plus, mag-apo na palimot sa Kugon?
13: Ito, mag-upresid na yan. Nagsasugod naman po sa pag-kanibang gamit ang trumpang basura.
11: Oh.
13: Basura, ipusa, kahit nga napit, nanapit ang pitbull. Plaster, mag-upresid ng ilang ring, aning tunga-tunga, mag-upresid.
11: So, close gapon ang Kugon niya, Iria?
13: Mag-upresid?
11: Close gapon ang Kugon, di gapon magian?
13: Ay, kaming mga motor, nakasunod ka rin, gabuntang kumanda sa'yo.
11: Ah, okay.
13: Pero, oo, gani, ang kaming mga motor, mga namalit, nakasunod pa. Pagka ng mga jeep o nakasunod pag-ihapon. Kanya dapat po mag-close. Sabi na, ang kiling ng basketball court nga inaang mantini lang, no, mag-upresid. Kaya dito ba nga sa pala niya, naka-plaster man ka rin ang duha ka mga kinibang ring sa basketball, no. Sa pala ng mga pang ilang mga activity, alayin silang kapistahan. Araw ng Kugon, sorry, mag-upresid.
11: Araw ng Kugon.
13: Araw niya,
11: gapon, basketball niya, bibo kayo, gapon.
13: Okay, posible niya mag-upresid. Yan, nag-open na si Sir, no, ang usap sa mga kinibang na presidente. Mag-upresid, sorry, sa Sir Kugon. So, nag-open na ako din ang store din sa Korean na bugasan. Mga nag-ipunsa rin isa ka, tapos sa wala ito yung mabahin na ninyo basketball ring. So, yan na bit. Bibo daw, mas bibo kay Bia, pasibilara nila.
11: Oh.
13: Pwede ba parayan mo ng ilang mga civilaris din sa Kugon na, ano ba sa Kugon Public Market? So, ano yan po kayo, walang kayo pag-iulan, no? Nag-upresid, hindi mga pagpalitin.
11: Mayo panahon?
13: O doon, mayo sa mga panahon nag-upresid. Na pwede mo man, medyo, may, kapan man, nagpag-iwag-iwag, gamay ang kasilay sa Adlaw, pero posible niya dapit. So, mag-proceed, init na po, ito ang masinatian. Kaya, nabit, so, mag-bit-bit-bit na og kaling tayo, ang baka protection. Sabi na, ito ba, madalikid na dapit sa palibos sa Google Public Market. Ito mo pag-see sa basketball, no? Para pa man nga nag-kinibang lugar, nang inabuhi. So, doon lang, ito mga
11: at least gamayo di agarun ang Kugon kay inon unya musirado naman na kay namay mga event diyan ay mga basketball
13: sayaw,
11: mga boxing sa mga diha ilang event bibo magid ang Kugon so ang buhaton sa mga kuan kini bang mga gatuyok niya laos na lang sila magnumbrisa din isla mo agi gidas pala niya
13: dapat dapat wala man pwede pa no lusot laos pa
11: kalang kay buntag sa iyo
13: man magsugod ako ang CVT mag-appreciate ya. Pagkakita pag sila na, pero ang mas siguro ka ron, ang basura, no? Ang ipa na
11: basura.
13: Panawagan nga, yung pagbili ng basura, parang katong mga galimpi yung mag-appreciate nga nag-segregate na hindi na po magbalik-balik. Kaya doon, no, sila nila ang kinibang basura mag-importante, labi na
11: Lagi ba? Dapat nga basura nyo. Nang itawag nga basura nyo. Itapon nyo.
13: Basura mo. Ipusin mo.
11: Mana nyo mag-especie. Tugkaran ko hinuan mo. Anak lang.
13: Oo.
11: Baliktad man. Tugkaran ko hinuan mo. Murang lisod man.
13: Oo. Ano nyo mag-especie. Ha? Na basura. Lagi mo ipusin.
11: Dapat tugkaran ko hinuan ko. Anak. Lagi ko hinuan mo.
13: Basura ko. Ipusin ko.
11: Lagi. Basura ko. Ipusin mo. Anak lugar.
13: Pero mga tao.
11: Salamat Magnum Risa Cruz, alas 6:08.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Ang Genetox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mabalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jetitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
0: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit, alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18-19, ning tuiga sa Limkitkay Atrium.
3: Mga igsoon, tambong kita ni ining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kaya itong kipara kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita ni ini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahon.

0: Magnum Morning News.
1: Alas 6:14 atong oras para yung tamaygala sa atong mga balita o karon sa atong Magnum National. Giklaro ni Attorney Michael Poa, tingo ba sa defense team ni Vice President Sara Duterte, nga natural lang ang litigation ang pag-object sa depensa sa mga motion. Kini ang tubag usab ni Attorney Poa sa pabila kay gayon nga objection ni Attorney Carlo Nervanza sa mga pangutana sa prosecution sa witness sa ikaduang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Natural lang naman yan. We will see naman sa lahat naman ng litigation, sa lahat ng trial proceedings, lalo na sa examination hearings, talagang magkakaroon ng mga objection sa bawat panig, lalong-lalo na sa tingin namin, meaning yung question, you know, because, for example, para lang sa kalaman ng ating mga kababayan, pag ikaw ang nasa direct examination, o kunwari ay yung prosecution today, ginagawa na sa direct examination, you cannot kasi lead the witness, meaning you cannot. Usually, more often than not, the general rule is you cannot ask questions that are answerable by yes or no. Kasi parang, kumbaga, ikaw na yung sumasagot, ikaw na yung nagtitestify, pinapakonfirm mo lang. Except for, syempre, may exceptions pa rin dyan yung mga preliminary matter. Okay lang naman na yes or no. So, natural lang na may ganyang mga objections. At syempre, we want to put on record no, yung aming mga objections, on the documents that they're presenting. So, whether naman, nasa court naman yan, nakita niyo naman kanina, whether the objection is sustained or overruled, sustained meaning pumapanig sa atin yung korte, sa ating objection, or overruled meaning hindi nakakalusot yung objection natin. Okay lang naman po yan, sa amin naman po, as long as we put things on record.
1: Samtang gibutyag ni Poa nga taas usab ang sesyon kon matod gibutyag ni Poa nga naanad taas nga sesyon si Attorney Nervanza nga unang abogado nga tubang sa prosecution.
3: Hindi naman. Okay naman siya. All of our lawyers are litigation lawyers, so we're used to grueling hours in court. You know, it's not the first time that kahit naman sa regular courts, tumatagal rin ng ilang oras. No, sometimes even one full day ang examination of witness. So, hindi naman siya issue. He's doing well and he's okay. I just spoke to him before coming here.
1: Pamahayag kadto ni Attorney Michael Poa tigwawa sa defense team ni Vice President Sara Duterte.
4: Gikalipay sa House Prosecution Team ang resulta sa kinuhang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matod ni Prosecutor Lawrence Defensor nga napresentar sa prosecution ang tanang giandam nga ebidensyang para sa Article 4 may kalabutan sa pagbahal sa Vice Presidente ngadto sa mga opisyal sa gobyerno.
5: We were very satisfied with the outcome of today's trial. No victory is can be claimed until matapos ang verdict. Today was a very satisfactory day for the prosecution team. Lumabas ang lahat ng ebidensya naming gusto ihain sa Senate Impeachment Court at lahat ng statements na gustong ilabas ng impeachment team na ilabas na. At mabuti din at mahusay ang mga abogadong humawak nitong trial at itong unang testigo namin, si Attorney Virgil Ligutan. He's an excellent trial lawyer and hats off to Attorney Virgil Ligutan.
4: Ang pamahayag ni Prosecutor Lawrence Defensor.
1: Samtang gibutyag usab ni House Prosecutor Congressman Terry Don nga pagsayang na lamang sa appeal ang paghangyo ni Attorney Israel Tutorion o guban pang Korte Suprema's temporary restraining order kunti araw batok impeachment trial. Matun ni Don nga nagpanayon na ang impeachment trial hangtod sa katapusan sa proseso.
6: Pero panghuli na lang on the Supreme Court petition, alam po nyo, ilang petition na yan eh. Una, ilang petition na yan, ilang motion na yan. Pa sila naawa sa puno? Nagsasayang sila ng papel. Kasi ang totoo naman ho, ang lunsaran po ng laban na po ay wala na ho sa Korte Suprema, andito na po sa Senado. At ang totoo ho, nakakatawa na ho talaga yung absurdity ng posisyon ho na in each and every time, kailangan hong paliwanag ng depensa that meron ho silang pending proceedings in the Supreme Court questioning. Kaya they are free to do it, but we will proceed with the impeachment trial until the very end.
1: Pamahayag gato ni House Prosecutor Congressman Terry Don na nini nagduso sa motion ang kalyado ni VP Sara Duterte sa legalidad ni Senator John Francis Escudero isip presiding officer sa Senate Impeachment Court.
4: step by step yan kini ang giklaro sa eksperto sa proseso ug ang mga taktikang mahimong gamiton sa defense sa ilang cross examination karong adlaw sa impeachment trial. Matod ni Attorney Jose Roy, former dean of law sa pamantasan sa lungsod ng Manila, nga posibleng moapil sa pagpangutana ang pipila ka mga senator judge kun senator judge sa cross examination.
7: Pero itong pagpresenta ng direct, as I have been saying, yan ang pinakamahirap.
8: Mm-hmm.
7: Yan ang mahirap talaga paghandaan. Maraming limitasyon sa pagtanong eh. Ngayon, pag yung witness mo ay lumihis dun sa plano, di ba? Kasi may plano yan. Hindi mo naman yan sinasalang, uusapan natin. Ha? Tatanungin mo siya isa-isa. Pag yan, may namintisan yan, hindi, mahirap bumalik dun sa puntong yun. Minsan yung pagsalaysay ng witness, kailangan step by step. Pagdating sa cross, makikita mo, mabilis yan. Diretso yung tanong. Wala masyadong sinusundan na rules yan. Maluwag na maluwag ang cross-examination. At malamang sasama yung mga senator judges dyan. Pwede mong bombahin yung witness eh, sa cross-examination. Pwede mong talagang tanungin kahit lahat. Kahit yung kanyang background, kung saan siya, ano yung mga politika niya, kung meron kang matungtungan na salita doon, pwede mong ipasok.
8: Mm-hmm.
7: Sa direct, hindi ganun kadali.
4: Ang pamahayag ni Attorney Jose Roy, former Dean of Law sa pamantasan sa lungsod ng Maynila.
1: Samtang iklaro ni Senate Presiding Officer Francis Escudero nga dili obligado si Vice President Sara Duterte nga personal nga mutambong sa matag pagdugog sa impeachment court. Matod ni Escudero nga igo ang iya mismong representasyon pinaagi sa iyang mga abogado o defense counsel. Gidugang pa ni Escudero nga kuong hangyoon sa House Prosecution nga ipatawag si Duterte si testigo, desisyonan kini sa impeachment court pinaagi sa motion.
9: If it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation.
10: The chair would like to rule on the manifestation and request of the counsel for prosecutors instead of throwing the question to the counsel for respondents, for the simple reason that I do not want to the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent, because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself,
1: pamahayag gato ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan o Senate Presiding Officer Francis Escudero.
4: Nangayog katinawaan si Senator Judge Panfilo Lacson kung kabayan sa Senate Impeachment Court ang pamahayag ni Presiding Officer Francis Escudero nga gikinahanglan nga 16 ka boto para makonvict si Vice President Sara Duterte ug makonsidera nga justifiable issue. Gikumpirma usab kini ni Escudero ug nagingon nga pwedeng isangat ang issue ngadto sa Korte Suprema.
11: Yesterday, after your election as presiding officer, you delivered your opening statement, portions of which I will either quote or paraphrase as follows. You stated, the Constitution states that conviction can only happen with the concurrence of two-thirds of all members of the Senate. And then you continued, with 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. However, you also made it clear that, and I quote, those who disagree have the right to go about it through a legal challenge and sue the Supreme Court by virtue of its power of judicial review, render a different ruling on this question. The impeachment court shall faithfully abide by that ruling, unquote. My point of inquiry, Mr. President, Mr. Presiding Officer, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer, or does it constitute a ruling by the impeachment court? If the response is, it is the latter, does this mean that this court, through the presiding officer, has raised the level of discourse to a justiciable issue or a dispute that the Supreme Court may have legal authority to settle and resolve? In case either one or both panels in front of us decide to exercise their right to challenge the said ruling, should they deem it as a grave abuse of discretion by this court? I submit, Your Honor.
10: The response of the presiding officer is in the affirmative. In fact, the journal that we just approved contains a similar inquiry by Senator Judge Cayetano yesterday when he inquired if it was the position and ruling of the presiding officer, and the presiding officer answered in the affirmative. So to clarify, yes, I believe it may be considered already as a justiciable controversy, although it is not for us to dictate that, but the courts, given that it is a ruling of the chair not objected to nor appealed by any member of this court, and therefore stand.
4: Ang pamahayag ni Senator Judge Panfilo Lacson ng Presiding Officer Francis Escudero. Uga karon sa itong Magnum Health Alert. Kapiga 1.6 milyones mga pasyente ang nahatakan sa Servisyo Medikal sa 62 ka Department of Health o bagong Urgent Care and Ambulatory Services kung DOH Bukas Center na talang datos sugod. Sa bulan sa Marso 2022, kung bulan sa Marso 24 hangtod sa Enero 2026 sa mga Bukas Centers, pwedeng mo ato mga pasyente na kinahanglan sa dinaliang atensyong medikal na wala na magkinahanglan sa admission. Sa maunga paagi, maminusan ang pagdagsan sa mga pasyente sa ER o emergency sa dagkong hospital tungod kaya dunay kapasidad ang Bukas Center nga ipahigayon ang mga medical procedures, tests ug konsultasyon sa mga outpatient o dili na kinahanglan nga i-admit ang pasyente nga nagpadkuna ang mga pasyente. Nagpadayon usab ang paghatag sa serbisyong medikal sa Bukas Center sama sa animal bite treatment services, maternal and child health services, hypertension and diabetes management services, dental services, family planning, ambulatory surgeries, adult and pediatric immunization, first aid, urgent care, ug cancer screening, lakip na ang HIV screening, mental health counseling, ug nutrition support.
1: O garo sa tumag na Metro National sa Russia, di na simpleng military operation ang kun apan gubat na ang pag-atake sa Russia sa Ukraine ning panahuna. Mato ni Russian spokesperson Dmitry Peskov nga di lamang ang Ukraine ang ilang yatubang karon apan ang ubang mga nasod nga aktibong nagsuporta sa Ukraine sama sa Germany, France, Netherlands, Norway ug man ang Amerika. Indikasyon usab kini nga dako pa ang pagpagandam nga buhaton sa Russia aron hingpit nga makuha ang Donbas region nga gilugan sa duha ka mga nasod.
4: Sa Syria, nagtala sa 18 ka mga tao ang nangasamdan sa pagbusikat sa Damascus, Syria. Nahitabo ang nasangpit nga pagbusikat doon sa hotel kung di na adunay kasamtangan o ana kasamtangan si French President Emmanuel Macron. Duha ka mga pagbuto ang nakita sa mga security forces kundi kalit nga mibuto samtang ipahigayon ang pag-defuse sa mga otoridad na katagong usa ka kaning eksplosibo sa pagbusikat sa nakaparadang sakinan samtang lain na nausab na tago sa basurahan. Sa kasamtangan, ana-ana sa Syria si Macron aron makigpulong sa presidente nila nga si Ahmed al-Sharaa sa presidential palace. Dugtong nini muadto sab sa Turkey si Macron alang sa NATO summit.
1: O karon sa atong Magnum Business, wala pa balaka Department of Energy kundi way kalabot sa seryosong sitwasyon sa hording sa bunugtong petrolyo sa nasod. Matod ni Department of Energy o Oil Industry Management Bureau Director Reno Abad, wala rason alang supplier o mga gasolinahan nga mag-stock o mga supply. Tungod kaya wala sila ay makuha nga insentibo gikan sa nagbuhat nini. Hinugang pa ni Abad nga bastante ang supply sa lana sa nasod. Gimonitor usab sa diwi ang sitwasyon alang kung alayon sa panawagan sa gobyerno. Nga doon ay otoridad nga mamatangan og silot sa hording sa mga negosyante nga mamatudang nakalapas di ini.
8: Kung normal ho ang supply at sa dami ho, kasi deregulated ho tayo, at sa dami ho ng supplier, di ho namin nakikita yung malalang sitwasyon ng hoarding.
1: Mm-hmm.
8: In other words, wala hong incentive kasi na mag-ipon ka ng inventory para hindi mo maibenta, lalo na at the gasoline station level, mga 2 to 3 days lang yung supply na yan, anong binabantayan mo? Parang walang rason dun sa economics, kasi this is all about economics, para kumita, no? Ba't mo naman titinggahin, sweldo ka ng sweldo, lahat na lang ng kuryente, lahat ng gastusin mo sa pang-araw-araw, pero wala kang ibebenta ni isang litrong fuel sa buong araw na yon. Parang hindi siya logical, no? It becomes logical kung mayroong supply shortage.
1: Pamahayag ka ito ni Department of Energy, DOE, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abani. Sa atas sa Forex Sweat, ang usagas na lang balong karoni, 69 pesos, 21 centavos, 15 dolar, 43 pesos, 30 centavos, 1 dolar, 7 pesos, 74 centavos, 9 dolar, 42 pesos, 38 centavos, 5 dolar, 1 peso, 92 centavos, 4 centavos, euro, 70 pesos, o 41 centavos. O karon sa itong Magnum Entertainment.
4: Gipamugos ni Miss Philippines Earth 2025 Joy Barcona, ang abili niya na waton. Sugod karoon ang mga pagkumparar kaniya sa aktres o komedyanteng si Kakay Bautista. Siyang post sa social media, miingon ang beauty queen nga ma-offend siya kung ugaling doon na pa'y mga magkumparar kaniya nga doon sa aktres. Ang pamahayag ni Joy, migawas. Dungan sa daghang nagbatikos kang Kakay, humani inilipinsahe ang 33-anyos na courtside reporter nga si Apple David, kinsa karelasyon ng 18-anyos nga basketball player nga si Chad Gamad. Daghan sa ang wamiuyon sa opinion ni Kakay ug nagtawag kaniya nga enabler kun konsentidor. Samtang gito ba gusab ni Kakay ang mga nangbatikos sa kaniya ug namugos nga walay dautan sa relasyon nila ni Apple ug Chad, ilabi nang wala man kini nakalapas sa balaod. Iyag ito sab sa aktres ang katawhan nga kung duna may sayop sa relasyon sa duha, mas maayong magpasaka sila ug kaso.
1: Karon sa Tumagno Sports, nagtapos sa ikaw pat kapwesto si Pinoy, Paul Vault, Star, AJ Ubiana, sa Fly Athens Tournament sa Greece. Nagtalaw sa kitibuk ang season best 5.85 meters. Kunit na labuan nini ang yamis mong kani season best 5.78 meters. Niya itong staff endure meet sa Berlin, Germany. Niya itong Marso, giusap nga halos dili makuha ang podium sa countback. Apan malipayon kini, human maklear ang 5.80 meters karon nga season. Inabati atong Magnum Morning News ug karon sa atong headline review. Sa Magnum Lokal, usa ka bahana pa ang patay sulod sa lawak sa kanituan ni Syurad. Magnum National, Attorney Michael Poa, may klaro nga natural lang sa legislation ang pag-object sa depensa sa motion. Magnum International, Russia, na may agadi na simpleng military operation apan gubat na ang pag-atake sa Ukraine. Magnum Business, the way, wa babalaka kalabot sa seryosong sitwasyon. Sa huling sa Bunoktong Pinturi Luzan, Nasuri. Magnum Entertainment, Miss Philippines Earth 25, Joy Barcoma, dili na dawaton ang mga pagkumparar kaniya nga tukang aktres, comedian, Kakay Bautista. Magnum Sports, Pinoy Pole Vault, Star Egyptiana, nagtapos ay kapat kapwesto sa Fly Athens Tournament sa Nasod sa Greece. Hantulog maala sa itong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
4: Ug Magnum Angie Alsado.
1: Sa usang kagawas ng katiringman, katawan ng labing gamahanan, managlahay man ng barugan o sa katawan ng matumani sa balita o serbisyo.
4: Magnum Radio.
0: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Alas 6:33.
0: Oras atud kaninyo sa DTX 500. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pag-api, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Junipin ninyo, 44. Kuan, malipong, baka vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganin kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod ka roon, ako balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayo. Maka-aritin mo sa Life Extension D3.
2: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
5: Mayong adlaw mga higala, welcome na sad sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Usa na sad ka health condition ang atong pag-aisgutan karong adlaw. Kani ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction, isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabo kung ang parts sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalain-laing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
7: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero unong rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
5: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagyang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahimo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon nga ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
8: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
9: Aiza Olog, taga-Libaka, Aklan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
8: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw. The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Kung saan hindi mo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit, kung ang imong Vitamin D3 200 IU ra ang unod, diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa Vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang Vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
13: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
12: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
13: Wise jud ka, Mari.
12: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
13: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
14: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
17: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Let's go!
20: With Charmy Cotton Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cotton soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cotton Napkin for heavy flow.
21: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.
22: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
24: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Oras alas 6:40.
14: Time check is brought to you by McDonald's.
0: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
17: Anang uluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinuod nga balita, batok sa Vec News. Sa Magnum Local, pipila ka political analysts, ato mabati sa lang opinion, kalabot sa presentasyon kagahapon sa unang Articles of Impeachment, batok ang VP Sara Duterte. Kay kulaan usab sa pagdangup sa kampo sa Vice Presidente sa Korte Suprema, aron ihurong una ang nasugda na untang impeachment trial. Father John Balsamo, subling nalabagan sa tanang reliyoso, ubisag bilang reliyoso, nga salbutan ang 7th Santo Padre Pio Visayas Mindanao Conference kay Pagayon dere sa atong dakbayan. Sa atong Magnum National Defense Team ni VP Sara Duterte, may klaro wa mag-work out sa impeachment trial si Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sisson. Sa Magnum International, UK Member of Parliament Nigel Farage miluwat sa pwesto. Sa Magnum Business, upper middle income status sa Pilipinas, nilitukma sa realidad sa ekonomiya sa nasund matod sa PCCI. Sa Magnum Sports Grassroots Program, alang sa matlita sa Timog Pilipinas, giingong hinguskan o palapdan pa sa PSC.
0: Magnum 45.
17: Sa atong Magnum Opinion karon o bansa balita opinion, kagahapon sa ikaduhang adlaw sa impeachment trial, taas kayo ang debate tali sa prosecution o defense kalabot sa unang gipresentar nga Articles of Impeachment. Ikapat muntan ni silang listahan pero giuna nila magdumainin. Batok ang VP Sara Duterte nga mao ang web threats o pagpanghulgas kinabuhi. Nagdebate sila si Attorney Virgil Ligutan sa prosecution o Attorney Carlo Navasa sa defense o nagsilbing referee kanila si Presiding Senator Judge Francis Escudero. Nakadugang kataas sa ilang debate ang USB ngangunod mao ang matod pa pagpanghulga ni VP Sara Duterte sa kinabuhi ni Presidente Bongbong Marcos o sa iyong First Lady o ni Kani House Speaker Martin Romualdez.
1: Counsel is instructed to go to the booth accompanied by a counsel from the respondent in order to make sure that indeed the USB identified by the witness is the same USB that will be played in the tech booth of
3: preserved,
1: the
3: Senate. Not edited portion. If I may repeat, Your Honor, please, we are not presenting any edited portions, but only snippets, portions of that two-hour video. And this witness, I suppose, will be able to identify which specific portions that he would like the court to
1: so
3: view at this point.
1: So when it is shown, the witness will testify and attest to the portion of the entire video that it was found in so far as the time stamp is concerned.
3: Yes, Your Honor, please.
1: But as evidence, at the proper time, you will be offering this entire two-hour or so video.
3: Yes, Your Honor, please.
1: And simply highlighting the 2 or so minutes. Would that be correct?
3: That's a very keen observation. Agree 100%, Your Honor, please.
4: Your Honor, the prosecution cannot be allowed to do this because the entire video will show the context of on which the utterances were made.
1: That is a matter for the counsel for respondent to do and present during their time because I believe the counsel for respondent also identified and marked, if I'm not mistaken, the same video for over 2.5 hours. It can do so during its time to present its evidence in chief. The objection is overruled. Counsel is instructed to go to the booth accompanied by a counsel from the respondent in order to make sure that indeed the USB identified by the witness is the same USB that will be played in the tech booth of the Senate.
17: Ang kataas ng debate kagapon nagpaligon sa unang gikabutyag nga mulungtad pag 8 ka buwan. Moragan ikon ng musubra pas 8 ka buwan. Sabton nga motabok pag sunod tuig, una pamasayri sa katawang Pilipino kung sad at ba o dili si VP Sara Duterte sa mga akusasyon batok kaniya. Apan kunun sa kataas ng debate kagapon, kunun sa kataas ang pagbaabot sa katawang Pilipino, mausap ang kamubo sa reaksyon ni VP Sara Duterte atong sa iyang kalit nga pagtunga kagapon sa Senado.
2: My statement is, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat.
17: Bubo kayo, in this bloodbath, bludgeoning, I will be bloody but unbound. Ano ang lugar inyong istorya magdumaili, no? Maragi ko matunis balak? Sa poem?
5: Poem Magnum June nga katong Invictus.
17: So dito niya gikuha. Maragi andam na surat niya daan, no?
5: Marag ka na manggod nga poem, nga line anak nga poem Magnum June, munay ilahang sa ilang pamilya kay mo punay lagmit gina istorya sa iyang amahan kanito. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Same time gyapon sa iyang manghud ka na si Kitty Duterte. Mao gyapon nang paborito nila nga linya.
17: In this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbound. But pasabot nga lugar dili bisan pa dinhi tanan. Dili siya mo surrender. Di siya magpapildi. Di siya mapiog. Magpadayon ang iyong pagkibisog. Magnumailin.
5: Ana,
17: magnumailin. Mubo kayo, pero magkahulugan nun. Ang kahulugan magtaas pag pagayo. Taas ang kahulugan ba? Pasabot nga, mubo lang pagpulong, pero hulatan sa magnumailin sa katahong Pilipino, kunun sa maging sangputanan po sa iya mismong pamahayag, nga marag muuban po sa kadugay sa impeachment trial. Labi na kung magpareon kinu di mapugan sa Korte Suprema. So, hulat sa ginta, ugun sa maging kinatumyan po sa nasgutang pamahayag. Kaya marag nabag, tanong ato, marag napay dat ba?
5: Oo.
17: Marag napay sumpay ba?
5: Kinanan po siguro magdumsun nga paspasan po sa Korte Suprema ang pagdesisyon kay base niya nanungatunga na tapos dito po ang desisyon.
17: Oo. So, in this bloodbath and bludgeoning, I will be bloodied but unbound. Nakasabot ko gamay sa kain English man. Poetic kayo magdumailin, di ba? Nakasabot ko gamay, pero liso nubaron ba? Sa kanong bludgeoning. Gibasa ko man kagapon. Bludgeoning. Naikaulugan. Nasabtan ko man gamay. Nalawasan ko ka ubos o pang

0: comment o message mo opinion o man pag like pag follow pag share sa among FB page Magnum Live. Oras alas 6:49. Mga action, kumusta may buntag kini si Magnum June Albino
1: ug Magnum Eileen Acorin.
0: Karong adlaw Miyerkules Hulyo 8, karon sa detalye na sa ato mga balita, detalye sa ato maskutan karong buntag. Una mga action, ang kalabigitan sa atong matag karon gunya paginabi pod sa mga legal ug mga political analyst diri sa ato nagbayan, may kalabigitan sa mga sigatanan kay duha man eh, politikanon ug legal.
1: Oo.
0: Kining lugar nga nalabigit ning mga impeachment trial karong panahuna, legal ug political kini. Mao na nga mga bagitan sa mga legal ug mga political analyst diri sa ato nagbayan ug lawigan ato sa ginhinabi matag karon gunya.
1: Mm-hmm.
0: Sa pamasin nga lugar kitang mga tigpaminaw, labi na kita ka lugar apila kung di abogado, matinawan siya o magiyahan. Kuno sa bagyo'y lugar ang itang barugan ni Ngusaka Makasasayanon nga pangitabo sa atong nasod, diin ang ikanong pinakataas ko opisyal sa atong nasod lugar nagatubang karon sa Ngusaka impeachment trial. Sa upat ka mga articles of impeachment, di ni basta-basta kay upat ha, o niya, medyo ba mga bugat?
1: Mm-mm.
0: Pero giyon na rin ako, no, ang pinakagaan ko, no?
1: Oh.
0: Ikaw pat man yung taning matungod sa grave threat sa ilang listahan.
1: Mm-mm.
0: Pero giyon na nila. O gituan nga giyon na kay kung di man makalusot, di man siya makonbikto panalitan, lugar di man nila ma-pin down ang Vice Presidente sa unang artikulo nga ila mismo nga ginapresentar, masing dito sa ikadwa, ikatulong ikaw-pat. Morang gi-paulahin daw kantong pinakabugat yun sa nasgutan ng upat ng mga articles of impeachment. Niaspikas din niya, may nabita si Dugan naming magkahinabi ano magdaman eh, no? Kanyang kagamad ni sa ato nagbanyan. Og di po ni Maralis nga tagon sa mga kagamad. Kanyang itong nagsilbi sa atong syudad. Og konsab, kanabang og pagtabang lugar sa mga kabos, naasam na siya yung una-una ang pagtabang. Di kasama na pagbati.
1: Mm-mm.
0: Og yun pang kinahimo niya niya itong panahon, sa naglingkod pa siya isip o saka miyembro sa konsiyo sa ato nagbayan, pisan gani ko ng mga pobi, pagwa kay ika bayad para sa legal nga servisyo, yan ang tagaan o pagtigad, magbaylin. Manay kong kanungan, pero di kami suod yun pag-ayo nga kanibang suod nga sige kahinabi na ito, bisiglin magkita, magkahinabi matagawin niya na ito, pero di arasab ko ito.
1: Talag sa naman kita.
0: O, marag, nakakita man tingali ko ano ni Attorney Gunn, marag kausar, madyo, kaduha.
1: Sa medyo gamayon nga pikotong na ito.
0: Oo. Gamayon pikotong, pero dili ni lugar basta-basta sa nga abogado. Ato may nabi mga isun sa Attorney Gunn, Attorney Leon Gunn. Attorney, mara sabi si Leon ba? Sa pag-abogado. Attorney, may buntag, sir.
2: May buntag, magbuntag, may buntag sa tanan na itong makikunan.
0: Kumusta, Attorney? Medyo tao na ito magkainabi? Marag, basta kay tao na, siguro, mabot naman siguro, mga 6 to 7 years man siguro. Magdabailin, Attorney?
2: Wala pa po siguro.
0: Wala pa niya. Wala pa niya.
2: Taon-taon din, wala sa mga istorya. Ako mulay sigig paminaw ni mo.
0: Salamat, Attorney. Niyang hapon ka nagkabasi, karos ka ganyan, Attorney, sir.
2: Ah, ni ara man ya.
0: Di asab ka ga practice sa imong pag-abogado.
2: Ni ara sa gihapon sa bayan malungjo.
0: Ah, okay. Oh. Excited mag-ug ko kay ginabi ini mo nang gusto ko sa mga personal pa nimo nga mga lugar mga kalihukan karon nga panahon. Anyway, sir, sayod ko nga isip ko sa abogado. Wala ka magpaulahi sab sa pag tutok ning maong nga impeachment trial ngani ana sa kaduha nga adlaw. Lugar sa mga legasyon batok sa atong Vice Presidente. Udugo medyo di man gitugaw kagapon pero nakulaha nakaluhaan kagapon adlaw ang ikaduhang impeachment trial, adlaw sa impeachment trial sa pag-adto sa Korte Suprema sa kampo sa Vice Presidente. Kikikwestiyon nila kadtong paglingkod ni Escudero sa Senator Escudero isip presiding officer, presiding judge. Kawa kuno na ugwa lugawa kuno mahasubay sa balaod. Anyway, dire sa ta sa imong lugar may nga nato impression sa ikaduha nga adlaw sa impeachment trial kagapong adlaw, Attorney. Unsa imong natuhog kagapon?
2: Kagapon minaw man ta sa unang testigo nga gipalingkod sa prosecution para nako masayo man ang paminawon unya ato gitan-aon kung tuod ba gyud ang mga sumbo nga gisaka batok sa Vice Presidente.
0: Okay. So,

0: sa kinatibukan kay taas-taas man to. Imagine magdumali na kung pag ginito ang prosecution pa nagpresentar sa maong kuan, sa maong testigo wa pagani ang sa depensa, pero milungtan halos ang tibok adlaw sa maong ikaduha nga adlaw sa impeachment trial magdumali. Dito na katotok attorney ang kataas nga gigugol nga oras kagapod lawa sa maong presentation sa maong testigo, husto lang ba attorney? Or gitas andre ka kay na mga abogado ninyo nga grabe naman pud to. Na ano man tanang mga ebidensya? Bisa gimubuan na lang ta to nga labi na kay kada presentar sa sa prosecution sa objection, Your Honor.
1: Di pa kayo mag-istorya.
0: Oo. Sige, objection ba no? Di pa ka istorya, di pa ka humas yung pangutana, objection na. Ingo naging prosecution nga counsel nga pati wasas ako. Bisig ka na siya. Wap ko magpangunta, pati wasas ako. Attorney, kita saan ka o gibuban ra?
2: Tinood magbundin sa atong pagsunod sa paghatag na hapon sa testigo sa iyang testimonya. Taas yun tayo kay hapon, nahurot yun ang tibok hapon. Tama sa alasayis na naghatag na siya sa iyang testimonya. Ang problema man sa Diyod kay ang tikas, kanunay sa mag-object. Kunya, usahay mo appeal pa mo sa judges dahil doon ay mga pangutana. Kunya, kiningsanan na itong nakita ng hapon, puros man eh, sa tungod sa isig sa usa, mautana. Mo nang may tabo nga malangan, yun, kaya doon na may mga lain pamaagi na din napasulti sa rakuban nga doon ay concern sa sigur.
0: Mo na kagapon, gagana ko nga, murag lugar gi considera ko nga medyo kabahin lamang sa siguro proseso sa impeachment trial magdumailin, kabahin lamang sab sa katungod sa depensa o gyud sab sa prosecution ang pag propound og mga kuan, mga pangutana, mga specific nga mga pangutana, din matagkaroon niya mo objection. Ambot pila ka objection to, wala na kumayap eh mga objection sa depensa. Pero husto lang or kabahin lang sa strategy sa abogado sa depensa ang pag-object permanente, attorney. Kamo isip sa abogado, trial lawyer, maugid na ang lugar gakahitabo sa mga pagdungog sa usa ka kaso, ma-impeachment man o dili, attorney, sir?
2: Tinuod na magdungdung, no? Patungod man sa usa, labi na sa depensa, na kung doon ay basihan na iyang pugnan ang pagpangutana, iyang pugnan ang pagtubag, muna mag-object case siya. Kaya mo muna ay utak mo maagi pagprotekta sa atong kwinti nga dili madaot sa panahon ng gitara lang kaso sa korte.
0: Mm-hmm. Katong USB attorney nga ang sulod daw mao ang statement sa Vice Presidente nga nagbad sa kinabuhi sa Presidente, sa iyong First Lady o sa kanyang House Speaker. Unsa to kabugat nga ebidensya nga angay nila medyo kagubtan, dibatihan o maayo. Labi na kadtong tinguha nga balo nag 2 minutos kapin, sa 2 ka oras kapin, magdumailin, nga unod matod pa sa nasgutan nga USB, pero balo nag 2 minutos, kapig 2 minutos, ang buot ipabati sa prosecution nga gisupag sa depensa. Ang yan ang depensa, nga nung 2 minutos sa 2 ka oras kapin sa kataas sa maong unod sa nasgutan nga USB 2 minutos kapin ra paminaw na to ang tanan ang tibok yun mismo ayaw nang 2 kapin ra kay nagtuo ko nga ang ilasam gusto masuta nga lugar mapakita nga sa unod sa nasgutan sa tibok unod sa nasgutan nga USB pamahayag nga din ang pamahayag sa Vice Presidente mapakita nila nga walay basihanan ang aligasyon nga ang Vice Presidente doon ay tinguha sa paghunos kinabuhi sa atong Presidente, sa First Lady o sa kanyang House Speaker. Attorney, sir.
2: Sa ako tanaw niya ito magdumdun sa gahapon, katungod sa ito sa depensa, nga mo tanaw yun sa pinatibok ang record katong na isulod sa USB. Ano makita na ito kung unsa yun ang katuyuan, unsa ang dagan o unsa gud ay nahitabo nitong higayuna samtang na-record pa dito sulod sa Kongreso ang gihimo sa atong Vice Presidente. Motong gusto nila tan-aon ang sinatibukan nga gi-record kung unsa gitong naadi pa. Ang problema lang kay ang nagpresentar po sa prosecution ila man nga katungod nga mopili lang og unsay ilang ipasulod dito sa paghatag sa testimonya sa sigos aron dili silbi malangan ang presentation niya dito.
0: Now, attorney...
2: Pero,
0: yes, sir.
2: Pero kung gusto hindi na may balanto, ilang gamitong panahon sa cross-examination kung ilang itong tanawang ang pinapinukan nga na-recognize ito sa Kongreso.
0: Attorney, doon ay bahin nga nag-ingon ang presiding officer nga dili mahimong diktahan ang prosecution kung unsa o sa unsang pamaagi nila ipresentar ang ebidensya. Unsang ebidensya ang ila mismong sa prosecution ang ipresentar, di matod pamadiktahan, bisan di lang sa di lang mismo sa kuan, di lang mismo sa depensa, but bisan sa presiding judge mismo. Pero di ba makakuan, maka-exercise sa iya mismong discretion ang presiding judge nga muingon sa kuan, muingon sa prosecution, Mr. Prosecution, instead of 2 minutes only, you present, you play the whole content of that USB. Di na niya mahimo, makasupak ba siya sa balaon o sa usaka proseso? Attorney, makasupak ba siya?
2: Di naman magdungdun kay katungod yung sa huwi sa presiding judge. Kung unsa iyang nakita sa presentation, ang ayan ba ipa-play ang pinatibukan na recorded or portion ra. Iyan na. Pero most especially, ang prosecution nga mao'y nagpresenta, iya gyud ang katungod kung sa ra iyang ipakita.
0: Okay. So, but pasabot nga kining lugar dili makaapektar sa proseso kung 2 minutos kapin lang ang ila mismong ipabati. Pero kung panalitan ang prosecution 2 minutos lang kapin ug mingon ang prosecution amor din na inyong ipabati. Ang among ipabati mao ni ang tibuok yon nga content. Pwede na himuon sa prosecution, attorney, once nga naa na sa ilang turno.
2: Kung moro na existe sa prosecution, kasi sila man ang nagsungkuhan pa sa prosecution nga side, ila man itong pamahagi nga moro na present, ila na problema, kaya di na niya kumplitohon.
0: Okay.
2: Whereas kung ila pa ipakita tanan, either na pa ilain nakita ang depensa or mismo ang katungod sa huwis, makita kung unsa ang dagan sa ebidensya nga ilang ipakita.
0: Oo, labi na kung ang intention sa depensa i-demolish ang unsa may gipresentar, i-demolish, pinagis pagpabati sa 2 ka oras kapin nga content sa mga USB, ang 2 minutos kapin lang nga gipresentar sa kining sa prosecution. So pwede na himuon sa prosecution, labi na dito na sa ilang turno. By the way, ano sana mahitabo, attorney? Kung dito na kung panalitan, unsa ba na, by the way, kanang gitawag ninyo direct examination, redirect examination, redirect, direct examination, redirect examination, cross-examine sa panadya. Kanto bang gimo kagapon sa prosecution nga to sa iyang witness? Mauti mag-consider nga direct examination to, attorney, sa witness?
2: Tinamot ang direct examination. Pero ang depensa niya na, pwede makapropose sila na panahon sa ilang cross-examination na sa mong testigos.
0: Okay. So pwede na mapabati ang tibuok yun nga content sa nasgutan yung USB 2 ka oras kapin panahon na kung i-cross-examine na ang testigo. Pwede nila nang himoon.
2: Pwede na mandong ko.
0: Pero ang kuan, ang kinibang ang prosecution, doon na siya ay option kung panalitan, ipabati lang yun niya una, 2 minutos lang sa, pero kanabang after bitaw sa course examination, attorney, mo ba ng redirect examination, mo ba na, attorney?
2: Redirect,
0: sa prosecution ang aside. prosecution. Okay. Meaning mo balik pag-examine ang prosecution sa witness. Okay. So pag redirect examination na, ang imuon sa prosecution nga to sa iyang witness, pwede nga labinag napabati na sa cross-examination, napabati na sa depensa ang duha ka oras kapin, pwede mo ingon sa prosecution sa redirect examination nga sige, mamanin yung ipabati, among ipabati kininyo ang tibo content sa maong USB. Pwede na yan na himuon, attorney.
2: Pwede na magdungdong basta na-isluta na panahon sa cross-examination. Kung sa cross-examination, wala may isluti ang kinatibukan na na nangitabo, hindi na po pwede ang prosecution. Ngumay ngon, ate na lang itadungog ang kinatibukan.
0: Oo.
2: Okay. Hindi na sana siya mahimo. Tagaan naman siya sa unang katungod, sa first direct prosecution niya, pagpagawas
0: ang tanan niya na-recorded. Okay. Attorney, kining makalisang ang objection sa depensa kagahapong adlawa, unya dayon, makalisang sab ang kanaganing objection, attorney, limot ko, objection gan attorney, nga morag wala po uyon eh, sa presiding judge, o siya tawag na?
2: Overruled.
0: Ano, ano? Sustain. Ang opposite na, sustain, di ba? So, overruled. Okay. Now, magalising sab nga overruled ang ginahimo sa presiding officer. May pipila ganing nag-murag ang impression mga, uy, mura mag, ang leaning sa presiding officer, pero ito mas prosecution. Kaya ang iya mismo ang pag-overruled, pero may murag nakapaburman sa prosecution. Di ba? Sa unang adlaw, murag ang impression, uy, medyo nakapabur ang depensa eh. Pero sa kanong adlaw kagapon, murag ang impression mo nga, uy, murag magdakapabor sa prosecution. O gituan ganit nga mo, ang inong nang dali-dali ang depensa pag-atos ko sa Suprema. Kay ang dagan sa mga ginahimo lugar sa presiding officer, murag man ang leaning dito paingan sa prosecution. Kining attorney, sa imong tanaw, nagpabilin bang fair lamang ang prosecution, labi na is perceived to be either naa sa prosecution or naa sa depensa, kay una man siya gikan sa minoria o gikan mayoria kanadto kay Tano Camp nga perceived to be naa sa side ni Duterte, Sara Duterte. Now kaning balin man siya dayon daw dito sa karon na sab nga mayoria. Gito ana sab siya nga naa siya na sab karon sa kaysa mayoria, murag naa sa prosecution. Attorney, fair lang ba ang iyong pag-obserbar kang presiding officer Escudero kaghapong adlaw sa ikaduhang adlaw nga impeachment trial? Attorney, sir?
2: Sa ako nakita kaghapong magdungdong, fair naman siya itong mga gihimo sa presiding senator kaghapong sa mong a presentation sa first witness. Anyway, magpupumampod nga presentation sa prosecution. Hindi ko magigitan makita ang kinatibukan kung asa yun ang presiding officer nag-side either sa prosecution or sa detensa. Pero in too far sa gahapon, ako nakita, okay lang itong magdumdion. Wala sa problema.
0: Sa unang adlaw, attorney, ang same observation, medyo nakalamang ang ano ang depensa. Marang may impression po sa pipila na nagpabati sa ilang mismong panlantaw.
2: Kung ako'y presentation kagapon, medyo pabor yun to sa prosecution.
0: Pero kagapon? Kagapon, yes.
2: Kung witnesses niya ni nga mong kaso, layo pa man kayo magdungdun.
0: Layo pa.
2: Ito pa man ito katistigo silang itong sinta. Huwag pa man ito makita ang kinatibukan nga itabo, plus hindi na pala yung mga sumbong, hindi pa sa kabatok sa
0: Vice Presidente. Sa unsa maging dangatan toon, considering nga may atong Korte Suprema, ang kampo ni Sara Duterte, nag-question sa paglingkod ni Escudero, is si presiding judge, kawa kuno masubay sa unsa gilatid sa balaod, attorney, sir?
2: Mas layo rin ang agi-kasasa dito Korte Suprema, aron matagaan daw sa interpretasyon kung unsa gyud allowed ba ang magpili og presiding officer nga maoy magdala sa impeachment or ang senior president sa bagyo mao'y maglingkod magtangal sa maong impeachment.
0: nabasa man kuman ang portion sa nasgutan nga ila mismong motion dito sa Korte Suprema, Attorney. Unya na dito nga gapangayo sila og kadawang mag-issue unta ang Korte Suprema og a sort of temporary murag, anti-order. Anti-order. Mayina na, no? Nga murag status ko anti-order. Nga lugabot pasabot, ako nasabtan nga murag ipahunong una ang nasgutan nga impeachment trial. Unya dayon samtang resolbahon ang main case. Kaya mamana, no? Sa di pa mo, ako nasabtan nga sa di pa mo pagkanaog sa resolution o decision ang Korte Suprema sa unsa may motion o petition nga gipasaka ngadto sa nasgutan nga hukmanan, mag-issue lugar di man diretso sa mo decide may kung may kung kadumog nga matagal unya, no, duna sa unay temporary standing order. Unsa ba may tabo samtang wala pang temporary standing order, magpadayon gyapon ang nasgutan nga trial unless kung mag-issue na ang Korte Suprema og order nga nagpahunong sa nasgutan nga trial, Attorney.
2: Dinaw na magungyan. Samtang wala pa issue ang Supreme Court sa maglambigitan sa mga kaso, magpadayon ang impeachment proceedings sa Senado.
0: Uh-huh. Okay, ikaw sa mong bahay, Attorney. Dapat pa bang questionan ang paglingkod ni Escudero isip presiding judge kay mga nagasupag na yun nga wala makalatid sa Korte Suprema nga kinahanglan gayud. Ano, I'm sorry. Sa Batakang Balaod nga kinahanglan gayud ang Senate President maoy maglingkod isip presiding officer. Wala daw. Pero nagyun sa pang pikas nga di oy. Wala to diha nakasulat gud sa Korte Suprema pero sa ila mismong sa paghiskot ni ana sa mga premier sa Batakang Balaod na ningon dito nga aw di na lang ko ako na lang isibog na akong kuan akong sana motion ba to ako na lang isibog kay kuan man di ay ang Senate President magid ka di ay ang maglingkod isip maoy presiding judge, Attorney. Dapat bang question
2: han mas mayo gitisin ng magdumjon aron mahatagan gid sa kasinawan og tinuod ba nga adunay katungod ang mga membro sa Senado mupili lain nga tauban nga senador na muling pag-preside sa pagtaral sa impeachment. O gikinahanglan na atong idusyo sa Korte Suprema kay mo magigli ang kihatibukan nga mo interpret sa atong mga balaos.
0: So, sabton ka, Attorney, nga medyo tanaw ni mo mura og kwansab, dili naro diya sa atong Batakang Balaod whether ang Senate President trabaga yun ang dapat bulingkod isip presiding officer, Attorney, sir?
2: Kay sa akong pagtanaw mang dungdun, ni Presidente ang gitaral, ang Senate President yun, mo'y gitagaag pag-tumot, na mo'y mag-preside sa impeachment proceeding, kung ining lain-lain ng mga opisyalis, mo'y gipatakaan o kaso sa impeachment.
0: Uh-huh. Now, Attorney, ang question mao ang kampo sa depensa. O in fact, yun na sabi na pag-bring out ni Senator Alan Peter Cayetano nga perceived to be nasa side sa depensa. May advantage ba, Attorney, kung ang muling, sa ilang bahin ha, sa depensa, kung ang mulingkod isip presiding officer, presiding judge, mao si Senator Gatsalian, nga dili abogado, kung itandi kang Escudero, Attorney, sir?
2: Kung si Senator Gatsalian yun, medyo atis yun magdungdun. Ako kayo nagtadangon, kay di malagi sa abogado. Makita mo na ito ang dagang kagahapon o gikan sa pagsugod sa impeachment na medyo atis yun damay. O niya, musamot o kalangan, o niya, di pa na ito makita na nakapiktar sini sa prosecution sa depensa. So, posible, di mahatag na ito ang sinatibukan yun nga justisya kung ang nagdumala huwag kapas na pag-handle sa impeachment proceeding.
0: So, advantage na in the part sa depensa, Attorney?
2: Dili po. Kung anong yun, matagaan yun o fair trial ang both sides, ang prosecution o ang dipinta.
0: Lagi, kung panlitan, walay anaw, o dili mga mawawinaw, but kung panlitan, dili abogado, ang ga-preside, asa ba mahulog ang, kuan, ang lugar advantage sa prosecution? Kay di, but ba sa prosecution, kay di man ka advantage para sa depensa, attorney?
2: Makabintahan ang prosecution na rin dyan, o ang nag-preside, kulang sa kaibaw.
0: Uh-huh.
2: Isunod, nasunod sa ilang presentation.
0: Uh-huh. Unsa mong gituan nga nung naaso na unsa mong gituan nga naaso na una ni Senator Cayetano nga lugar questionon kini tungod kay nakita niya nga kung ang mag-preside dili abogado makabintaha ang prosecution, mao kana ang naaso na una ni Senator Cayetano, attorney sir?
2: Ang ako luna ko nakita duha ka kito magdungdon una bagpo pa man siya nga nahimong si presidente niya ipulihan dayon na sa iyang pangunahuna ang paglugog silbi sa proceeding kay ato mamakita ang kanunay sa isang gasaway bagong liderato ni Dasalian. Ikaduha sad nasito either iya sa gitanaw nga dili ni makahatag o sakto nga pamaagi kay wa naman ni mahisubay sa sabalaod. So munay ako nakita either ana nasa nahuna ni Senator Cayetano.
0: Attorney, briefly, unsay kanag ilang question karon sa Korte Suprema matungod sa pag-presiding officer ni Senator Escudero. Kung tanaw sa mayoriya, nga medyo tagilid man ta. Tagilid man ta. Ubaingan sila nga, Senate President ng KDI ang dapat mag-preside. O sige, magpili ta og bagong Senate President. Og ilang pilion na sa pagbalik si Escudero. Siyempre tabo. Sa nagatan sa kaso, attorney. May mo pa nila na?
2: Kay anytime na sa mapulihan ang Senate President.
0: Okay. So maging mutan academic na ang kaso dito sa Korte Suprema kung palitan himuon nila na?
2: Mao na yung may tabo magdungdon.
0: By the way,
2: provision na ng ilang provisional remedy nga maghimo silbi o restraining order anti sa dagan sa pagkakaroon.
0: Okay. Attorney Leon Ganser, salamat kayo sir. Thank you sir sa mong pagpanahon nga may nabi na mo ka o imong ma-share, imong malantip ng mga panghuna-una. Thank you sir.
2: Salamat kay Dungdun o dagang salamat sa kanan.
0: Inyo nabati mga aksyon si Attorney Leon Gan. Niya sa speakers linya si Attorney Tibbs Palasan Jr. Ato may nabi. Attorney, sir, may buntag. Under kas Magnum Radio. Imong kauban si Magnum Jun Albino o Magnum Eileen Acuarin. May buntag, attorney, sir.
1: May buntag, Magnum Jun. No?
0: May buntag, sir.
1: Sa katawahan na naminaw karon interesting na topic.
0: Oo. Attorney, duha ka adlaw, ikaduha ka adlaw na kagapong adlaw. Ang impeachment trial, medyo nagsugod na ang pag-init. Di pa magani kayo, pero nagsugod na. Kagapon, medyo taas-taas. Ang ilang lantugi, milungtad ang mga siguro, mga tulong ka-uras mo siguro. Abot ang pasado ng kapinag-alasize to sa gabi. Eh. Kagahapong adlaw. Nausay imong nahipos, unsay imong na imong lugar, na, imong assessment sa nasgutan nga kining ikaduhang nga adlaw sa impeachment trial kagapong adlaw. Attorney, sir.
1: May ba pagka-presentar sa prosecution, no? Kay medyo hapsay ang pag-presentar sa ilang mga witness, sabi ka itong NBI nga witness. O gagilang lead counsel, maayo po, no? Maayo po mo hantay sa presentasyon. Ang atong defense counsel, ang atong defense, of course, ay lagi na buhat ang repeated nga objections. O taktika mo po kana para dili lugar mawala sa trend of thought ng prosecution. Ang pinaka-issue lang dito gahapon ano gawas ang kining atong photocopy, no? Photocopy sa mga dokumento. Which kina-resolve mo po na sa support sa Suprema nga pwede na kana i-allow na kana photocopy so long as na kay mga ebidensya nga lain.
0: kinahanglan gyud kanang yun nga certified true copy gyud permanente, attorney?
1: Oh, certified true copy basta naay mga ilang ma-authenticate nga ang original no exist gyud.
0: Oh, kanang mga print out, attorney. Kuan gyud na kinang lugar bisan pag ang pirma niya photocopy pwede pag gyapon na.
1: Nanay atong electronic evidence karon, no?
0: Oo.
1: Tungod sa atong electronic evidence, i-authenticate ka magana. Naay mga procedure para ma-authenticate ang mga print out, mga photocopy. No?
0: Uh-huh.
1: So, accepted na ka sa Supreme Court, basta kay ilag yun ma free ba nga na akatong original o naay mga authentication.
0: Hmm. Katong may tungod sa dua ka oras kapin nga content sa USB attorney, unya dos minutos ra kapin ang buti presentar sa prosecution. Husto lang to. Wala ba inamagi mga kaingawa nga, imagine dos oras kapin nga dos minutos ra, basi gipudyot lang to, gisplice, gisumpay-sumpay. Para yun nga maduot ang vice presidente, mga yun ang lugar nga impression. So mas may gito ang dua ka oras kapin para nga makita nga wala gi na splice ba? Wala gi sumpay-sumpay. Oo, attorney.
1: Ang kwano gano'n eh, ang prosecution, pagawasan, pagpresentar kung saan ebidensya ang ilang i-present.
0: Uh-huh.
1: Kung ang entire document or entire presentation na nasa USB present or splice lang ang part lang ato, katungod ka na sa prosecution. Ang purpose lang doon, ang depensa po, pwede doon mo come up with cross-examination na ngayon na dili mo ka na. So, yun yung pag-presentar sa evidence sa prosecution, ilan na control, ilan na katungod.
0: Uh-huh.
1: Ang katungod sa defense counsel, pag-point out na kana nga sa presentation na dili ka na ang total na picture sa nangitabo.
0: Uh-huh. Now, it is up to the defense ang pag-atake or pag-demolish sound sa may gipresent sa demolition, I'm sorry, sa prosecution. Attorney, kung nuburay lang gipresentar, morning gipresentar, unya o gusto lang i-demolish ka na nga lugar ebidensya, pinagis pagpresentar sa duha ka oras kapin nga content sa USB, discretion na sa depensa, attorney.
1: Part na sa ilang cross-examination. So, kung unsa i-presentar sa prosecution, wala tayo mo na ano, kaya mo na ilang ano, mo na ilang role papresentan sa ilang ebidensya, no? Kung portion lang i-present nila, kung portion ra po lang, di mata pwede makapuot sa ilang kuan, sa ilang ilang strategy. So anyway, na may cross-examination portion, mo na ka na obligasyon sa defense pag-point out na dili ka na ang hingpit na picture sa presentation.
0: Ang pag-overrule, attorney, sa presiding judge, sa abogado sa depensa, nga gustong ipabati ang doka oras kapin nga content sa nasgutan nga USB. Na mga reception ba nga, nagkapaburgyo na nga presiding officer, kay overrule na sab niya. Ano man, no? Ang pag-overrule, mag nagkapabur lugar po sa lugar side sa prosecution. Now, sa mong tanaw, dili angay nga ibutang na sa una sa usa ka gapaminaw galantaw sa nasgutan nga trial, dili angay saipan ang presiding judge nga nagapabor siya dito sa prosecution diha sa iyang pag-overall sa maong manifestation motion sa maong sa depensa, attorney.
1: Lugar ka nang sa trial magod, kinala magod ang presiding officer kung atong wampa ang presiding officer, ang presiding judge na mo control sa proceeding. Kay kung ang content sa presentation mo abot og 2 hours kapin, siyempre mahurot ang oras dito sa mahurot ang oras pag view. So discretion ra kana, no? Discretion ra kana sa presiding officer. Unfortunately, wala to mahimo ana kay during the trial, and mag-control yun ang presiding officer. So, kung sa ilang ruling, ila na lang ka na inot ng mga, kung really sila kontento sa ruling sa presiding officer, wala ilang mahimo but ilang to note na medyo kung na ilang pagtan-aw nga ili maayo usang nakana sa ilang mga later on mga argumento.
0: Mm. Attorney, kining pag-adto sa campus depensa ngadto sa College of Prima questioning sa paglingkod isip presiding officer ni Senator Pancis Escudero. Kining maghatag ba ni og maayong giya diya mismo sa impeachment proceedings, attorney, kay aron nga midyuwa na'y murabag wala na'y hadla pa samtang magapadayon ang nisgutan nga impeachment kay giresolbar na ang mao nga isyo dito sa Korte Suprema, attorney?
1: Actually, ang naa sa Constitution, ang Senate President man dapat ang mag-preside, no?
0: Oo.
1: Pero, gibutuhan Manila, ang Senado mismo nga si Senator Ortiz Escudero ang mag-preside, no? For the purpose of impeachment. Lugar ka na, lugar mo rin, may na nga i-resolve sa Supreme Court, no? As soon as possible. Kay, medyo na may good debatable nga issue ka na, nga topic, no? Debatable nga issue. So, it's better for the Supreme Court to resolve. Kaya wala pa may atong jurisprudence, wala pa may decision sa Korte Suprema na pag-settle ang matter. So, it's an avenue for the Supreme Court para sa itong mag-guidance sa itong Senado o future proceedings kung sakto ba ka na ang gibuhat ng gihimong presiding officer Chief Escudero bisan dili pa magana siya president Senate President, no? Apan na namati mo ko ganina sa diskusyon ni Attorney Gan. Kaya ano masagana kahit kung majority makuha nila ang majority sa majority magkaroon ng one, no? Side ni Win Gatchalian. So kung may ngon ang Korte Suprema nga dapat ang Senate President ang preside, mo preside, so mamot academic ka na kung i-elect nila si Juan, no? Escudero as Senate President.
0: Ibalik ang Senate President siya.
1: So, maging mahitabuan na, no? So, but maayo nga magawin. Maayo na ma-resolve sa Korte Suprema para sa guidance now and in the future.
0: Pwede pa rin, attorney, nga ang Senate Impeachment Court, mag-convince sila isip lugar legislative, isip mga legislative body, no? Nya dayon mag-decide sila nga magpili o bagong Senate President para maudayoy mulingkod. Na in this case, strategized lugar nila nga ang atong piliyon pag Senate President, si Escudero na sab. Para nga continuous ang paglingkod. O di na tawag, di magka-problema pa niya mismo sa Korte Suprema nga lugar petition o motion sa depensa. So pwede pa niya, walay kasupakan sa lagda, attorney.
1: Gwapo kaya na nga question, no? But ang impeachment court is a special body, no? Provided sa Constitution, no? Pero wala ka na ma-escape sa katungod sa Senate at isip o sa legislative body. So can they do it in a separate session, acting as a legislative body? I would believe nga pwede, no? Pero as again, kini nga mga butang, wak pag yun klaro nga guidance, kaya wala pa may mga desisyon sa Korte Suprema. So, kung saka na interesting po nga, I am sure na, I am a challenge na po na kung mag-convince sila as legislative body.
0: Mura ramag na sa utok sa Senate President, Gatchalian, nga samtang kad padayon lugar impeachment trial, padayon sab ang ila mismong pag-perform isip legislative body, pagpalabang o mga balaod doon, nga nakabinbin niya mismo sa Senado, mani ang lakpitan nga, okay, sige, si Escudero, sige trial niya. Ako sab, siya lugar isip Senate President, mag-preside sab siya sa pagtuki sa mga proposed bills o guban pa diya mismo sa Senado. So, marag nasa yung hanan niya nga, mag-perform gapon sila isip legislative body. Labi na kayang ila mismong wala. Impeachment trial, mura mag-Monday to Wednesday na, attorney?
1: Oh, attorney, wala man ngayon nga. Ang impeachment court is a constitutional body. Naagi ka na sa itong Batangang Balaod. But wala nito nakaingon nga kung ma-convene ang impeachment court, mawala na ang Senate as a legislative body, no?
0: Okay.
1: So, pwede good. Wala man nakaingon nga once the impeachment court functions, mawala o masuspenso ang katungod o the home sa Senate as a legislative body. So I would believe na si Win, nai punto si Win Gatchalia, no? But it should be in a separate session.
0: Tama, no? Although sa ilang regulation sa legislative body sila magdumailin, Monday to Wednesday na maginaila mismong session. Pagka-Huwebes, wala na. Oh. Pero bingan si lugar sila, attorney nga, trabaho sila. Diyan punta. Monday pa yun sa Wednesday, trial, investment trial. Pagka-Huwebes, pa yun sa Biyernes, legislative body ta. So pwede nila nang himoon kung kugihan sila, attorney.
1: Pwede kayo, kaya wala man masuspenso ang ilang legislative body, no? Wala man nag-ingon diha ang kung makreate ng impeachment court, wala na Senate as a legislative body.
0: Oo. So mahimong diyaon niya sa butanta, Huwebes o Biyernes, baka nila nga pag-function isip legislative body, dito sila mag-decide, magpili, o bagong Senate President, kung mo yun, labi nang mo yun si Gatchalian, magdumanin, nga mao yung ilang ipili, o si Escudero Nasab, para nga continuous na. O gamamot ang academic na katong tuwa dito mismo sa Korte Suprema. Di nila pwede himuon, attorney, during sa impeachment. Sa ilang pag-function isip impeachment court. Dili nila pwede himuon na. Dili pwede.
1: Dili pwede kay constitutional body magana.
0: Correct. Tama. Nasabtan ako magdumailin. Attorney, sir, salamat kay Gross. Kung doon pa kay gusto tatawon, attorney, sa mga isigutanan, kaya kining atong paghinabi, di malang ni Paranaco na gusto sa masayon, ikaw nga gusto sa mushir niya na isa mo mismo nebuluan ganto sa tumating paminaw, but of course arang sab nga ang katawhan magiyahan pod ug sa ilang pagtulo timbang kay mora bagi aghat nato tanan bisan sa mga kapari amingon nga kitang katawhan Pilipino mamino ta mananaw ta mo participate ta para nga kun malugar ang mahimong sangputanan mao sab gyud ang ningnasgot ang investment trial mao sab gyud ang kagustuhan ug gilauman sa katawhan Pilipino attorney.
1: John, kinahalagi din ato mga tao maminaw o mutanaw mulantaw sa atong impeachment proceeding, no? Dili lang mag-agad sa mga komento sa social media. Kita gyud makakita.
0: Oo.
1: So, kita ay makaakto. Dili kita kay na-post, wala ata makatanaw, na-post, mutuo dahil kita sa post na wala kita mismo natanaw sa impeachment proceeding, no? So mahitabo, mahimog ta biktima sa mga false news o fake news. So karon kay naa may impeachment trial 90 days mo kana dapat manlantaw kita para kita mismo ang makabalo sa panghitabo ya.
0: Oh, okay.
1: Nga importante kay nang atong impeachment trial kay makaapekto man kana sa atong panggobyerno sa atong sosyedad sa Pilipinas.
0: Attorney Tibbs Palasan, sir, salamat kay, thank you sir sa paghatag panon. Salamat sa imong pag share sa imong lantip ng mga panghunaw na kalabot sa dinig mga isgutanan. Thank you, sir.
1: Salamat, sir. Salamat, sir, John. Salamat. Naibuntag
0: again. Inyo na ba't mga igsun si Attorney Tibbs Palasan Jr. Alas 7.33, standby sa mga pagbalik. Duga mga isgutanan, penom na muna.
3: Oras, hatod ka na to ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
5: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
4: Mamamatay? Ganun katindi?
5: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang mapulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
7: DGX 500 ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon utod nga mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang hapon panulog.
9: kalibutan.
7: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
11: DTX 500 may tubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo o mapaligon sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkagawa sa imong mga kidneys o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimod sa usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEM Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEM Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
13: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Balhin na sa Wi-Fi internet na kasaligan sa Globe G Fiber Prepaid. Bili sigurado versus Globe non-fiber internet na ang internet nga up to 300 Mbps. Adunay average broadband speed nga 240 Mbps. Ug minimum broadband speed nga 90 Mbps at 80% service reliability. Ug ma-install dayon sulod sa 24 oras. In serviceable areas, wala pa'y kontrata. Adto lang sa Globe G Fiber Prepaid website aron makuha og free unli internet for 7 days. Palinya na! Terms and conditions apply. Promo runs from Feb 19, 2026 to December 31, 2020. 26 per DTI Fairtrade number FTB-249601 series of 2026.
15: Delivery! Maria Jose!
16: Is that box really mine?
15: Surprise!
16: Why are you inside the box?
15: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
17: Borrow up to 90% of your savings.
15: No processing fee and get fast approval.
17: So you should
16: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
18: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
19: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksyon dahil nagantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa mong balatian. Arumaan ko naman yung palawas, inumatag-adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
4: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
6: Gigutom na ba?

0: ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan, ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo, sabad lungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
2: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
3: Magandingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compact
2: nga nagapanubok
3: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
3: garantisado.
2: DTX 500
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Rippling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Defensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
2: Inom na o Mighty C!

0: po pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multipurpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
9: Oras, alas 7:46.
6: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Magnum 45.
9: Gikas medyo nga init kasi kutan ng mag-violin sa impeachment trial nga na si kadang adlaw, ikatulog karong hapon. Nga lugar impeachment trial medyo nagkainit pamugna sa tagamay ari sa ta, pero kini nga kalihukan medyo matumpani Bishop Kabantan magduwalin nga kini nga kalihukan resonates sa unsa may actual nga gapangitabo karon sa atong lugar nasod. So kinalangap lambigitan, paluyuhan kay mga pag-ampuman ang katuyuan maglumailin. Ugo niya dayon, appeal man sa dapat iampo kining mga gumunap sa tunasod karon. Di lang gani ka na may tuon sa impeachment nga magkakonekta pa dito mismo sa nagbahag nga korupsyon sa Pilipinas. Nanabita si Father John Balsamo, kinsa sumunay nalawagan sa tanang reliyoso, ugbisag dali reliyoso, nga salmutan ang 7th Santo Padre Pio Visayas Mindanao Conference kay taktang ipagayon dili sa atong dakbayan ng masunod nga semana. Marabit ang mga igsoon si Father John Balsamo, siya ang ato sab nga kura paroko sa San Antonio de Padua Parish sa barangay na sarit ni atong syudad og spiritual director sa misya na sa Santo Padre Pio. Marabit na siya karumbundaga. Father, may butag under kas magrumadyo.
12: Hello, Magnum John, Magnum Eileen, mga igsoon, mahimbuntag.
9: Mahimbuntag, Father. Father, I think sunod semana murag dili pa. Ano sa picharon? Sunod semana na.
13: 8 man ta karon
9: mag-. Okay, 8 man ron. Nya, di ba July 17 magsugod to, Father, no?
12: Napulo na lang kaadlaw, Magnum John, July 18.
9: July 18. Napulo ang logikan karon. Murag ta pila kadto gani, Father? Pilakado ni Mulungtad? Dua, tulo kaadlaw?
12: Duha kaadlaw. Sabado o Domingo, Magnum John.
9: Sa Kamen no limkit kay itrium ni Father, di ba?
12: Oo, sa Itrium Mall, limkit kay mall.
9: Okay. So unsay kalambuan karon Father? Considering na pulo kadaw na lang gikan karon.
12: Ang kalambuan Magnum John, busy na ang nagkadaiyang komitiba.
9: Aha.
12: Unya ang mas maayo gayud tungod kay nakatabang kini nga pamaagi nga mag-interview ta sa radyo. Tungod kay ang atong target nga 500 to 800 registered participants, karon hapit na muabot og 1,000.
9: Ah,

0: Ano yung kumperensya, Father?
1: Ang pinakakatuyuan ini nga konferensya Magnum Dei, actually, gahimuon man ni matagtuig. Laing-laing nga diocese. Karon kita na po ng host.
0: Mm.
1: Ang tumuog tingwa gayod ni ini is ang pagtanaw sa maayo kaayo nga ehemplo ni Padre Pio sa iyahang hiniusa kaayo nga relasyon sa Ginoo. Taliwala sa daghang mga kasakit, mga isyo, wa gyud mibulag sa Ginoo iyang pakirelasyon ngadto sa Ginoo Magnum Dei. So ang tuyo nini is bring more people to God through this devotion, Padre Pio Magnum Dei.
0: Father, kinibang akong magakadunggan nga the world needs today is prayer.
1: What the world needs now is prayer more than ever.
0: More than ever. Oo. Nganong kinalanon karong panahon in fact, naging more than ever na, Father.
1: Yes, Magnum Dei. Ang buti pa sabot, kung ikaw sigig rosaryo, pray more. Kung ikaw sigig novena, increase. Kung ikaw sigig simba, go. Simbaha yun, bala-bala. That's what the world needs now. In other words, more intense, more devotion, because the situation is so serious sa atong katilingban karong Magnum Dei. Daghan kaayop ng mga awhag ampo, pero nabay nagresponde? Nabay pamilya na una mga tulog nagampo? Kana nga tong drive Magnum Dei. Daghan kaayong nga santos kaniadto, Middle Ages, and so on and so forth, because family prays together. So kana mo'y atong balikon nga gawi to increase holy people, go back sa basic, ampo ang pamilya, Magnum Dei.
0: Considering sa sitwasyon karon sa tibuok kalibutan, Father, napakay mahimong santo?
1: Daghan pa Magnum Dei.
0: Napa.
1: Saba lang ang mga alingasa ng mga tao.
0: Pero
1: daghan baya kayo hilom nga nagpuyo sa tarong balaan kaayo nga kinabuhi.
0: Og ang mahimong santo, Father, di kinalan politiko. Nulugar ang magmater ba sa paghimong santo ang usa ka nagbaton og dako nga lugar position o kahimtang sa katilingban, Father? Kung buto sabot nga bisan ba ang mayok mo nga tao
1: ang order sa mga santos karon sa kasiklasi. Nay hari, naay sundalo, naay politiko, naay ordinaryo, naay pare, naay mangingisda, mag-uuma, lain-lain baya Magnum Dei. So kini ang dili imposible sa tanan nato. Naay kriminal, naay himamay, naay sugarol nga santos Magnum Dei.
0: Mhm. Nana ba politiko na himong santo, Father? Kisa ba nga politiko?
1: Kato si, kung so, dili ko masayop, kato si St. Thomas More. Magnum Dei. Usa to siya ka politiko sa ligando to sa usa ka hari. O siya usab ini ang nadumala politically na misupak siya sa hari tungod kay mas tumano niya ang Ginoo kay sa hari Magnum Dei.
0: Pero wa pa gidungog, Father, nga naimong santo nga senador o congressman ba ka?
1: Basig na ay on the making, Magnum Dei.
0: May on the making.
1: Basig na ating aling in the making.
0: Pero kanaganas kahimong santo, Father, wa gid magikasuhot og mga politiko?
1: Kasagara Magnum Dei, ordinaryo kaayo ng mga tao o mga inosente. Ang trend karon kay mga batanon nga inosente.
0: Ngano to, Father? Ngano ang kanaganas mga nahimong santo, mga ordinaryong tao lamang, dili ng mga naasa taas gautong sa katilingban, like mga dagkong politiko? Unsa kay rason?
1: Lagi. Tungod kay, una, pure man sila. Inosente man sila. Kini ibang honest man sila. Ikaduha, masaligan kay dili pa butang ta lamlamon ba? dili ba color ang kinabuhi Magnum Dei.

0: Okay, so but pa sa both father nga kung musulod tag politiko lay tag chansa magdibalin nga mahimong mahimong lay og chansa nga mahimong santo ba no. Pero og yano lang tang tao na payda kung chansa. Kung yano lang tang tao kaysa dagko una ta sa dagko hot ung sa atong katilingban labi nag mga politiko. Father.
1: Lagi tungod kay ilabi na politiko sa atong nasod mura og anaa man sa lugar ba nga nagpalibot ang kahigayunan sa pagpakasala. Intasyon.
0: Grabe. Naatanan eh. Sa mga politiko magamalan, di ba? Usay po, may manintal politiko kay mag-oper og 250,000 para lang yung ikadate ang usak artista. Artista, no?
2: 150,000.
0: 150,000. Naapotoy yun nga kining ang pag-yus lang niya, ang pag-uki lang sa iyang deal nga makig-date na anay bayadaan. O niya, o maka-date na
2: another bayad.
0: Na naman another bayad. So, murag na initial, murag down payment, pero magdamay grabe, no? So, tama ito yun ni Father John Balsamo nga naatanan ang tentasyon. Naantan ang tentasyon. O naapoy magamit sa pagtubag sa tentasyon ng ibang mga, alam niya sa mga politiko. Although, di tanan. Kabaw sa tanga na mga tarong gyapon ng mga politiko. Medyo lang siguro lisod na to pangitaon kay panahon na ba. Lisod na ma gyapon pero pagpangita bito. Ang pagpangita magdumilin para lisod pa pangitaon. Anyway, so Father, kabahin ba sa mga pag-ampong himuon atol sa konferensya ang unsay gumunhap nga gitubang karon sa atong nasod? Iampo nato ang pinato pag-ampo at mga lideres nga mikaw-kaw kata mga dinire, gawas ako mukaw-kaw. Mikaw-kaw sa bandi, sa katawahan, Father, o kining ongoing karon nga impeachment trial. Ngayon ta, ang hantungan ani, maugyon ang husto, maugyon ang kamatuunan, Father.
1: Yes, maugyon. Maugyon magdungyon. Tungod kay, dili gani sa konferensiya lang, ato mangani, ang obispo mangani, nag-awag sa tanan mga pari, kada adlaw tanan misa i-appeal ang pangitabo karon sa atong nasod. Dili pwede nga wala tay hinanawan kay ang resulta ni ining para nato, ang resulta ni ining trial karon sa atong vice presidente maghatag man og lain nga hulagway na pud sa atong nasod.
0: Correct.
1: Mausab magyud ang dagan. So mga kita man tanan appeal ni ini mao nga giawag yun ang tanan. Pari, religyoso o dili, please include in your prayer, in our prayers every day, what's going on with our country today, Magnum John.
0: Unya kani amaning mao nga konferensya, magdubali diin about 1,000 ka mga partisipante, mas nindot nga apila nato magdubali kay mao man akong katunan bang nga kun asa kuno ang daghang tao na di ang Ginoo. Ana ba no? Mamani akong gakadunggan ka nato pa nga kung asa ang daghang tao na di ang Ginoo Magnum Island. So naaman kinang kumprensya salbutan sa abot ng mga 1,000 ka mga partisipante subot pa subot nga during that conference nindot nga pila nato kay na di ang Ginoo Magnum Island. Nga basin og tungod sa presensya sa Ginoo dunggon ang ato mga pagampo. Tama ba ko, Father?
1: Insakto Magnum John, apan ato lang ipaabot ang basic nga katesismo sa ato maigsuon nga actually gamay o daghang tao na aman ang Ginoo na may iyang attribute nga gitawag nato og omnipresent, that is present everywhere. Pero lahi itong panagtapok nga siya gyud ang sentro. Kay ang focus sa mga tao siya man. Yes, he is anywhere everywhere pero dili man tanang panahon siya ang atong tutok, siya atong focus. Apan kini ang focus katuyuan siya gyud. So insakto ka Magnum John.
0: Hey Father, palihog ko sa pagdapit sa atong magkaigsoonan kay may panahon pa sila sa pagpares to Father, di ba? Kay do na may pre-registration before sa mga kalihukan.
1: Insakto Magnum John, kato imong term kay ganahan ko pre-registration tungod kay dili man ta makasulod sa Limkit kay Mall without our ID. Maong i-post man nato sa atong Facebook page 7 Bismin